0: Tughong. Oh, di ba? Balaan ko. Station balay lang ko na. Gym. Oh, why mo kuya ga? Lagaw. Kundi hindi. Hindi ra. Okay. Sige ha. Mabasa tanay mga mensahe. Mga kabyanan. Dari sa ton sininga pagpangalaga do. Then, tidugidugin makotrapaleta naman ta. May bilhin pa kami din ang mga produkto. Karon ha, bantayan nyo. Kaya nga to ni Parapol karon ang Santon Plus Capsule. Okay, Santon Plus Herbal Capsule. Damo gainom sinyo. Muning isa sa mga original nga product, no? Sang Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Herbal Capsule. Tama ni kay Piktibo, mga kaabyanan, no? Para sa aton nga ikaayong lawas. So, sa mga gusto magdaog sini, mga katropa, may agaan ka mo chance nga makakuan ka mo, maka-like, follow, share, and subscribe. Alright, so sige ah. Sa aton sini nga pagpangalagad, manamyaw tanay, kay bao basi sumunggod, man mga tagpalamatita. Ginhidlaw man ta sa inyo. Kahapon, diway ta ka programa ho. Okay, sige. Good morning, Landa. Aragad sa listahan naton si Kuano ah. Si Ria Loyola Malapitan. Okay, ma'am, good morning ha. Kay Divine Grace Asser, salamat gid sa pa-highlight. Araman si Tuto Baldison Escalada kag Ma'am Susan Dolor. Kamusta ang Singapore, ma'am?
1: Good morning!
0: Kabay pa nga, okay ka pa dyan sa all right. Kay Manilin Villar Basa, kag kay Teacher Dai, Lorena Daza de la Cruz. No? Eric Bering, araman, kag kay Rex Data, no? Kay Sheila Marie Daria Curil Vasquez, salamat sa pa-highlight. Si Ma'am Edna Gillion Borres, nakapamahaw na ni Guru. Ma'am?
1: Good morning!
0: Salamat sa pagtutok ha. Kay Rafael Turbo Digno, nga nagapamati na sila sa iya sininga radyo. Kay Ma'am Jacqueline Bonsala Osorio, no? Kag kay Idong Monsirat, no? Mayong aga lang kuno da sa mga nagapamati sa 106.5 XFM Rojas. Kag sa Bullseye kuno da, no? Kag happy happy fiesta subong adlaw, no? Kag shout out sa tanan nga Castanyo kag Monsirat family from Idong Monsirat. Fiesta subong sa banwa sang dumaraw mo. Di ba? Labay kami to kahapon ni katropang Ilmer Bao, sako na sila sa ila fiesta. May mga pa-sound to sila ho. Okay, sige, good luck sa pesta nyo da ha. Kay Bro Zaldida, no? Hachuela, bro.
1: Good morning.
0: Sako guro, damo guro bisita eh, no? Okay, kay Nini Bakas, Nini Deltina mayong aga. Kag kay Matilde Ayayo dira sa Barangay Libas. Maria Gabeya Bermejo sa President Rojas, Melissa Buenvenida, no? Kag subuman kay Leonard Bacanto. Good morning, ha? Katropang Joe Ben, no? Listening kami diha. Subong sa WB Water Refilling Station sa Puente Acuña Subdivision. Kag mga amigo, tada nga mga gwardiya sa Puente Acuña, ha? Sa inyo da, mga parikoy.
1: Good morning!
0: Okay, kag sa WB Water Refilling Station. Salamat sa pagtutok, ha? Shoutout lang ko doon sa Paragaak Boys, no? Sang Pontevedra. Salamat, gid. Okay, sige. Maricho Albaladejo Araman. Shoutout una kay Migo Bingo Santos dira sa Talonoa. Kag kay Joseph Arasa diri sa Dayaw. Okay. Kay Danny D. Martin, good morning ka tropang Joven, no? Salamat gid oh, sir job sa radyo kag t-shirt ginasuksok ko na pag ginsuksok ko gadayon pag simba. Shout out kay partner nga si Feli D. Martin watching from Sitio Ubos, Barangay Lanot. Bo, nakabil ka nagali radyo ha. Ay ka din sir kakitanay ha. Okay, Ma'am Lisa Digala, no? Gatutok na ko sa Bullseye programa. Always gid na. Gapamati di solidly listener and follower.
2: Yahoo!
0: Salamat ta Marisa Navarro. Okay, no? Ma'am Helma Inyon Bante, salamat sa pagtutok. Monroy Ayayo dire sa Libas. No? Analibukala Bakila dire sa Panay. Si Katropang Christine kuno kahapon niya akon biyahe. Pauli kahapon daw sa Pian Rojas. Kagbangod sa baha sa tisa.
2: Oh no.
0: Grabe bubuan na ulan di, no? Kay William Calmerin dire sa Tyson Food Stand Eatery.

0: Yoy, gani nga ngalan, nagauplok ina. O, oh, di ba? Tol Dudoy Tupas? Okay, sige. Hindi na ako magkomentar ha, kung sino nang Joy nga gina... ginapatupan mo, tutubal. Kay Marge de Flor, no? Kay Nana Marge, dira sa may banwas ang kwartero, nagamonitor man. Okay? Good morning, katropang Joven, watching live samtang nagabiyahe tricycle sa Banwa sa Pontevedra. Okay, Solomon Antonio, halong-halong lang ha. Shout out lang ko doon kay Kwan, Mama Vilma Dayang Delphine, kay PJ, and Athena Zia Dayang Delphine. And also, just want to say hi and good morning. Kay Ate Gwen Dayalo Balbino, nga bisigid sa iyang store, kag karinderya. Dira sa proper, sa Agloway Panitan Kapi. Salong kamutanan. Dugan, may radyo pa nang nadagaan si ano, no? Si Mary Joy, no? O, wala pa nakakuha, de? O, kasi nalipat na siya. O, pwede mo na mahatag sa mga kilala mo da sa Panitan, ah, no? Jeneline Borio. Good morning, katropang Jobin. Shoutout lang da sa akong friend sa Banwas ng Panitan. Sa Zumba, ladies.
1: Wow!
0: Okay. Base may gusto magpa-member sa Uplook Group, just look for Toto Baldison Escalada, ang head supervisor. O, daw ikaw ko nung founding chairman sina kag MJ.
2: Ayaw!
0: Okay, sige, dira sa Barangay Mungpong sa Dulunan, kay Tara Villanueva, mayong aga lang. Salamat gid sa pagtutok ha. Sino pa gid ang mga ari din? Nonoy Zabala! Di ba? Mugod sir. Name ako na sa dalan. Busing kay pagusto ginaya. Tapos, one on one lang, tana. Sige. Dala-dala, hingon ni Iban. Sumbaganay, oh. Oy, nagi na ya. Okay. Sige, isang una, dala ko kutsilyo. Dako na nga bagay, 80% na na. Oh, subong, mapriso ka. Bali Aron Balasa, good morning parikoy, kapita ah. Grabe na gidyo sa mga bata ya. Mga maisog, pero kung madakpan gani, matangis lang dayon. May lang buot ko sang, may lang sang bata siya, kung may lang buot siya. Sige, sadya sa una, de pareha sa tapungulay sa skating ring dati, diray sa Rebulton ni Rojas. Nakaapat man kuda sang una, kag one on one ah. Tapungulay, kag sadya sa unaya kay mano-mano lang sa gawa sang purisima. di ba mo na sa unaya mo? Ah, gainitay sa sulod si kulahan to lukay lang na, to lukay lang na kag hanaay-hanaay. Sige lang. Kita na ilang ta karon sa gawa. Pagkabati na sang una sa mga grupo, tapungulay ko na sa gawa. To, excited na tanan magwa mo. Paghambal sang teacher nga, okay, out na. Sus, gakinarangkara na ng mga estudyante. Sunda lang kay sa likod sina, kundiin na nga mga hindi makita dayon. Ara ng tinapungulay daw. Pagpuli sa balay, kakagisi lang uniform.
2: Ayaw!
0: Ambal ni Eli Arriaga, sang una, fair fist fight. Kung kita nga daw hindi naging jakatakod, ang isa tambagan dason, tapos kung kaya pati second round eh. Amo na sa una. High school ko kagi mo ko ganito pungulay. Normal na gagi gina sa magkapagabata bla, no? Kaysa tuntuman ta mo. Okay, sige. Ang mga bata subong nalulong na sa mga bisyo, nabasa ta ni Kaina, no? Haling kay April Divino. Si Marilyn Ibajos, Penis Pantilaga. Good morning, mga katropa. Sige, good morning man sa imo. Kay Father Elma Orda sa Gihap. Okay, good morning, Sir Joven. Sang gaskol ko, sang una, hadlok. Kid ko yung magimo, sang sala. Luluoy ka lang gani, no? Yung sang una, ya. Bisan yung tsakto ka. No? Bisan, kontra mo yung sala. Basta patawag si nanay mo sa principal. Pagpuli sa balay, kaluluoy, kikit sa hanot daw. Di ba? Subong niya, grabe gidang apin sa mga bata. Muna kung isa, mga bata, kung kaisa, salip nga magbaskog ang buot, nag-a-week na lang kay. dalagko ng mga damulag na ginabibi nyo pa.

0: Sige, okay. Maria Ginad Rimisen, mayong aga, Sir Jobs. Ara pa da ang radyo, sir. Ay, uy, pumapanakuha. Ay, basi kwaon yung sangiban.
1: Ayoy!
0: Oh, sana mo nagkwaon, next year? Ah, why na sigurado.
1: Ayoy!
0: Oh, mata-mata na di mama. Oh, di ba? Sige, good morning. Sa Bulsay, nakatutok na Pamprit Boys, Terik Toda, Tropang Buklan, Marites, Five Cell Boys. Kagka-class members. Happy birthday, kuno kay Consmat Postri mo. Dira sa Poblacion Sur, Ibisan. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
1: Ayoy!
0: Okay, sige ah, no? Okay, Teacher Eileen Arinque da sa may Barra Elementary School. Sa mga taga-Barra da mayong aga. Joseph Brinio Puyong. Okay, good morning also. Kay Nida Diasis Navarra, I'm watching and listening to your program. Okay, ma'am, salamat gina, ma'am Nida. Delaylaway, good morning katropang Joven. Pa-shoutout sa Abelo family sa Panitan, especially sa Akon Bana. Sweet-sweet gina sila mga si Mr. and Mrs. Abelo, giblaw. Okay. Stanley Serbiano Barla, good morning. Watching from live from Quartero. Okay. Good morning, Sir Jobs. Ako na pang ayong radyo. Makadto ko da later. Ah. Kita na kita. Oh, sige. See you later. Ah. Oh, kami na ila. Kami sa una nga may ginaposes sa sikilahan kay wala da yung klase.
1: Ayaw!
0: Oh, di ba? Eh, sige. Sa una, ginapadala para kami binangon, ginagamit sa gardening. Oh, wala gid ginagamit sa inaway, lain niya mga sanguna ka mga estudyante. Oh, correct. Kay Joey Catalan, no? Gatutok man sa ato niya pagpangalagad. Sige. Kuhaon ko galing akong radio ah, in the right time. We. Pakuha lang di, tapang hatag to sa inyo, mga naga, way ka pamati, radyo, tagay radyo bla, para makapamati, ah, Mary Joy. Okay, Jobert Delpin, salamat sa pagtutok kay Ryan Sina de la Cruz. Oh, kabutwa si Ryan, subungaw, no? Coding ka. Okay, so sige, arin ang ginahulat nyo ah.
2: Mga katropa, exciting dito.
0: Oh, sa mga katropa naton, syempre, Santon Plus Herbal Capsule. Sino ayan ang matupan sini? Aga pa, mapakuha na ta. Sadya-sadya na ta diyo. Sa aton sini nga, Katropa Leta Online. Ara na, ang aton sini nga ruleta, rekwa na, nang preparado na. Sino ayan ang matuunan, mga katropa, sang Santon Plus Herbal Capsule? Sige na, katropang Jason, spin mo na. Nagligad si Ryan Sina, ba o kapilagid lawagon? Parehas lang sila ni Jabanunoy. Wala kabutwa, asa sabaw nga manabaw.
1: Ayoy!
0: Bila tong premium ni Ryan to nagliga do, the 1,000 to no? The 1,000 to eh. Wagid sa kabutwa. Si Jabanuno, yan mo man. The 1,000 man to eh. Wagid sila kabutwa sa manabaw nga sabaw.
1: Ayoy!
0: Ahay. Amo man, si Cristal Libardo. Nagdaog man sa nagligad ba? Balaan mo gid. Why man ka butwa? Oh, si Manilin Villar Besao niya gusto sang radyo si Mama. Oh, sige ah. Okay, ari na, nagahinay na. Sino ay matupan sini mga katropa oh? Ah, kay sino pangalan? Congratulations. Okay, bo pala daog ni sayaw. Congratulations, Ma'am Susan Dolora Raka pa. Oh, kunway pa siya kasakay sa train laban-laban mapimakwana, no? React na dayon. Abe, Ma'am Susan.
2: Katropa. Exciting dito.
0: Ah, dira ko no sa kay Rogelin Crystal Joy Libardo. Ah, mayong aga lang halin kay Crystal ah. Oh, Crystal nagligad, gareklamo ka nga way ka gadaog, nagdaog ka nagligad, no? Kabalo ka. Oh, galing way ka nagka-react eh. Ano gun? Balihon ko anay ang 500 parikoy, imo lang ang bilin, ah, gabiyahi pa to.

0: Okay, ara na si Ma'am Susan Dolor. Nako, naka-present na. Oh, congratulations, ha. Oh, si Ma'am Susan Dolor, ha, ara sa Singapore. Oh, pero bata niya yung ginapakuha niya, diyo. Congratulations! Ay, 30 seconds pa, pero nakahingabot siya, ho. Kapulo paligo, paguro ni Ate, nakahingagaw, ha. Ambal ni Cristal, mo gayman batasan ni Jason kung absent ka mo na pada ugon mo. Kung wala ka man nag-absent, nag-react ka, why ka lang ka-react? Di ba la? Mm-hmm. Tropa. Mga ayaw ko radyo, Lodi Job, kay para matunog, di amon radyo sa guardhouse. Oh. Wala problema, kadto di. Balatultulan mo man bala kami, di ah. Ryan. Ang iyong gabay. Okay, congratulations ha sa aton sining first winner sa subong aga. Pagbalik naton mga kabyanan, baw dugang pagin naton yung mga talolopang don, mga nakalinyada diri sa aton sining pagpangalagad mga katropa. Oras naton, alas 8:21 ang ining oras ang bulong gagadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: XFM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gigo sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kaglutathione. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: XFM. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Hala! Ka-exciting!

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang,
11: tanggal agad ang kabag.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ang pamahid
10: na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. Uputugin sa adlawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
12: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santone and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santone Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: X FM.
16: X
2: FM.
14: Sample Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
14: Sample Plus Gold. Panakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Iba ka sa lahat.
14: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
20: Hala, ka-exciting!

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM. Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
3: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hala, ka-exciting!
1: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. Up to 100,000 winners. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday. See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs for July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline 028-248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: X FM.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assistive pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assistive pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Assistive pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assistive pain.
8: Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na warm.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa nabot ka.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
12: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix,
12: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
14: Bili na
12: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
2: X FM.
16: Oras sa 106.5 XFM Rojas kag sa Bugos ka Pilipinas, las 8:36. Ang ining oras bulong gagradunong sa inyo sang M. Lou Villier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: X FM.
17: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
5: XFM.
6: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kinoconvert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw ng mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lictin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: The secret of health.
7: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
12: The Secret of Health.
7: Pabalik-balik ba ang ubo at sipon ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious Delicious Coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee Mix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
7: O ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Ray Melito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
13: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
14: X FM.
15: Sample Plus Gold.
16: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugin ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
15: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
17: Santon Gold. Coffee Mix.
18: Ako si Rodel. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
17: Santon Gold Coffee Mix.
19: Nagkape ka na, lalakas.
17: At gaganda ka pa.
20: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
21: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
22: Visionex! Marami na ang natulungan!
23: Malaki ang pasalamat ko sa Visionex Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Visionex Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panaros.
22: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin!
24: Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
25: Premium D3.
26: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
27: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
30: Santon Plus Herbal Soap.
31: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
30: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
32: Chronic pain? Ang sakit!
33: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain.
34: Mabibili sa mga butika.
14: X. X. F. M.
0: GMAX FM.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Mga katropa! Exciting dito!
3: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang aton matahong nga drama nga ginatiguluhan.
1: Endless Love.
0: Lunes tubtob Biyernes, Last Jess tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
2: Mga katropa, indita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye. Alright, pabalik sa aton sa ninyo pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sa ninyo palatuntunan ng oras naton las 8:49. Diri sa aton sa ninyo pagpangalagad mga kabinan sa aton sa ninyo palatuntunan sa mga late tuners nga bago lang bukas ang ila sa ninyo mga radio. Aka nagatutok diri sa aton sa ninyo pagpangalagad. Welcome once again diri sa aton sa ninyo pagpangalagad.
1: Good morning!
0: So buman sa mga katropa onliners naton nga padayon nga nagaupo diri sa aton sa ninyo pag palatuntunan. No? So mga katropa,
1: good morning!
0: Sige, abang-abang lang. Si Ma'am Susan Dolor kay Nanya gapaligo pa siya ho. Tapos nagpa-opisina, nagdaog sa katropaleta. Sila niya balik naman taliwat ha. Wala si boss.
2: Ayaw!
0: Dirigid ko ni Believe si Aya kay basta wala si boss siya. XFM ganyang iya sininga upod. Subang man kay Bernard Villanueva, no? Mayong agalan na sa imo, Bernard. Kagay sinalin Pinikito Tabige. Ang nag-upod man diri sa ton sininga pag pangalagad subong aga mga katropa. Okay, so sino pa ganyang mga ari? Di kay Randy Ran Santisas, no? Ariman? Nagapamati man kagkay Solomon Antonio. Mahawta katropang jobs. Ang sudan, pansit, pangpahaba ng buhay. Diri sa karinderya ni ng G.G. Buloso. Diri sa guwa sang Pontevedra National High School. Okay, sige, pamahaw lang i-tsakto da ha. Kagkay, importante na nagapamahaw ng daan na ton kay ti patial sa init. Kaga ulan ng daan, trabaho mo. Okay, pakabusog ha. Si Lily Linada, ambal niya, like and share dan katropang Juven. Good morning sa mga katropa, no? Nya, pailisan ko tani radyo ko, ha? Kay di pukpuk. kagay man kami sa unang radyo namon, di pukpuk. Palpagun mo blao, before magtunog, no? Ahay. On and off ko, no? Please, message na ako kay katropang Saldio. Kahapon, makadto lang ko kuno di sa station. Salamat, Geda. O, correct ka. Kadto lang di, mama. Bisita lang di, no? Sa mga gusto, gusto nila islan, ang ila, sininga radyo, tiway kini yung problema, no? Kayang-kaya na. Kayang-kaya, gina na, kuan, islan ta na, no? Basta, kadto lang di. Okay, kay Ma'am Natalie Iscalo na Badoles, present na siya kuno. Ambot kunara, pa rin siya sa Metro Manila, ah. Bisan na may XFM diyo sa Palawan, gusto ko ang situation ang station gid sa XFM Rojas. Oh, okay, damo da XFM sa kwan sa Palawan. Kristal, di ba? Kumusta ang Palawan da? Kumusta mga buaya diyan? si Ma'am Inda Gillion Bores present gihapon. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga katropa.
1: Bullseye.
0: Okay, daligid lang ha, mahabyog lang ko commercials diri sa aton sininga pala tuntunan, mahabyog lang ko sang time check anay. Oras las 8:52 ang ini nga oras, builog nga gidadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bullseye.
0: Mapa-change oil ko danay Lodi Jobo ah. Sa dason lang ko da mabisita. Klaruha lang Ryan Sina kung ano nga klase change oil na ha. pwede man bala ka bisita wag tapos ang change oil mo pwede ka man di ka bisita unless otherwise line nga change oil na. Okay, sige, wala work, laba, bad time today, kag maluto, tagabi sa pakas, Sige, naiway ko na trabaho si Crystal Sobonga, patawahay. Balni Natalie Escalona Badoles, aray na ko di Sir sa Rojas, balik na sa daily routine, tapos na ang... day off ni Inday. Sana all mama, nagalagaw-lagaw lang ha, nagabulo bakasyon ha sa Metro Manila. Okay, sige. Lutoy na ko sina kung mabisita pa ko da after change oil. Ti daw.
2: Ayaw!
0: Kita mo lang, Ged. Ha, mga kaabyanan. O, sige, padayo na lang, Ray. Ha. Padayo na lang. Kabay pa nga, hindi ma-utod ang paginhawa mo.
2: Ayoy!
0: Okay. Standby, no? Diri sa tonsering pag pangalagad, mga byan. Kaya, try takaron na kontakon. Alabuton si Attorney Will Arsenio, no? Mga kaabyanan, matapos nga ti damo sa Gyapon ang mga naga-urong sulong. Sang ila sininga paminsaron, may kang tanan mga kaabyanan sa sininga barangay and SK election. Kaya nagligad sang sona, wala namin sonar mga kaabyanan sang presidente. Ang kung balati madayon o kung mapospon ang eleksyon. At inagligad, may mga dismayado. Hindi lang ining mga incumbent. Pati na ang mga nag-promesa. Nga ipospon na naman mga kaabyanan ang eleksyon. Tandaan naton, may mga congressman, may mga ara sa gobyerno. Ang nagsige, patawag mga kaabyanan to sa mga kwan, sa mga barangay opisyal, alagi pinaplitihan nila to sa Manila, no? Kung ano mga promesa to, kag dalang ahambal nga extend nila mga kaabyanan. Ang termino na naman sa mga barangay officials. Tidaw na pasubo sila. Tay matapos nga way nila mabatian ang ginalauman nila sang nagligad nga sona, sang nagligad nga Lunes lang may gindoso mga kabinan sa kamera nga liwat nga naga-postpone. O kung nagapaiway mga kaabyanan sang eleksyon. O ining BSKE. No? Diriya sa tonsen nga pungsod. So, kung aton sininga lang tawo, nauna na ang bersyon mga kaabyanan sang aton sininga Senado. Matapos nga ti ginduso man ni ginduso ni Senator Amy Marcos. Ang bersyon sang Senado nga ti ipospon sa sang ining eleksyon sa plabuton nga November 2 kag sa iluhon sa November sa iluhon sa madason nga tuig 2027. Ginduso niya to sang nagligad kay ti ang rason to bangod sang oil crisis, no? Oil crisis ang ginakuha nilang rason, pero sang ulihi na naumpa-umpawan mga kaabyanan mga katropa ang presyo sang produktong petrolyo. No? Now, sa bersyon sang aton sini mga kaabyanan nga kongreso, hindi yan next year ang eleksyon na naman sa mga barangay opisyal kag sang SK. Sa ila sini nga bersyon nga ginpasar mga kaabyanan sa kongreso 2028
2: ya. Ayoy!
0: Ay, grabe na itong extension. No? Duwagin katuig nga extended mga kaabyanan ang termino sa mga barangay opisyal. So, sa ano nga mga rasones? Nadugangan ang mga rason. Ari pamatian, tabala si Congressman Javi Benitez. No? Nga isagid sa mga nag-update sa sining kwano, kag nagduso mga kaabyanan sa pag-postpone sang eleksyon.
3: Bullseye! Postponement of the SKE. Any development?
4: So nag-file kita up with 63 ka mga lawmakers sa postponement for November 2028 na barangay elections. Hindi po silingon nga i-cancela amon yung election. Hindi po silingon sang election fatigue na rason, which amon na ang kin strike down sa Supreme Court unconstitutional. Amuni ng mga rason, bangod may international energy crisis kita, nga ang pondo sa COMELEC hindi nag-reflect na doble na ang pagsaka sa krudo. So may ara pa kita sa damong kinanglan bayaran para sa mula. So it's the volatility of the international energy markets one. Second is about 3.2 million students ang naapekto sa bangod sa lindol. No? So sa Cebu area, sa Davao Oriental, kag sa Soxar din. Kag ang atong first nga BARM elections will be happening, which is just a few weeks from the potential barangay elections. For those three reasons, we have filed for the postponement to November
0: 2020. Bullseye! Bullseye! Alright, tamo yung itong pagpahayag ni Congressman na Jabby Benitez, na ang isa sa mga proponent na kang nagduso mga kaabyanan sang postponement na naman sang eleksyon. So tatlo ka mga rason niya sang iya sini mga katropa nga gin latag, no? So mitong oil crisis, no? International oil crisis, ang ining pagkaguba kuno sang pila ka mga eskwelahan, no? In particular sa may area sa Mindanao bangod sang Linog kag ining BARM election. Mga kaabyanan. So ti all set naman na yung BARM election. Kaya nagdigad daw mo ng rason gid. Pero well, lantawon naton kay ko naton sining lantawon ng kalendaryo mga katropa. May kulang-kulang na gid lamang 3 bulan bilin mo. 'Di ba? Para patigayunon mga kabinan ang barangay and SK election. So August, subong, September, October, so amo na lang nabilin. Almost 3 months na lang mga katropa, no? So pagka November 2 all Souls Day tapos patyo direkta ka na guro to tani sa presinto. Ha? Para magboto o galing tisubong gaurong sulong pa ho sa kulang-kulang 3 bulan mga kabinan. And we all know nga ton sini mga katropang COMELEC ang padayon man nga naga preparar ano pwede pa ni mga kaabyanan nga dali-dali o nila kay ti hindi bot silingon mga katropa nga nag-file sila sang hagna nga naga postpone sang eleksyon na postpone ta na amo na klarohon nato na hindi anay magpangalipay da ang mga incumbent, no? Kay kinahanglan pa na ya sang approval sang presidente. Pirma sang presidente ang ining nasambitan mga kabinan nga pag-postpone sang eleksyon. Tuwisan o gani, isa kay Senator J.B. Ejercito Estrada, sa inyo daw walang alang naman eh. Kay nakauna bes, nakagasto naman ng aton sininga COMELEC mo in terms ng ila preparasyon na imprinta na tong mga balot. Di ba la? Okay, leo ko bi partner sa kay Attorney Will Arsenio kung pwede ito siya malabot, no? Kay nagaring man ang iyasin ng linya, no? Mga katropa. So, labuton ito siya, no? Dari sa aton sininga pagpangalagad. Kaya subong, ako, kung nakikita na ito, dari dapat nga, kung kabigod ini mga katropa nga isa ka-urgent matters, no? Urgent matters mga kabinan sang Malacañang. 'Di ba? Anong ila sining stand? Kay balta nagagasto samtang nagapalapit nga nagapalapit ang eleksyon, nagagasto nga nagagasto ang aton sining COMELEC. 'Di ba? Tanan nga preparation nila ti halos all set naman amo. At the same time, ang mga dagapadalagan, no, ang mga interesado, nagapukwat-pukwat man mga boulevard nila, oh, sa mga kabaranggayad na nun, mga panya na taro ni man, doon pas hindi man ang madayon kung nugun sa aton sa nga effort.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba lalo, hindi siyempre? Oh. Sa muning mga masiling naton, mga important matters nga dapat mga kabinan i-considerar, no, sa aton sining mga lideres. Pero ang hambal sa mga kongresman, na mulang rason ko nun nila, bangod sa kamahal sa produktong petrolyo, ano pagid, mga kaabyanan, ha? Bangod mga katropa sa linog, bangod mga kaabyanan sa barm, no? Pero ang hambal sa kumilig, kagapreparar kami ya. Oh, diriya bid sa aton sa probinsya sang Capiz as a whole. No, mga kabinan. So i-check ta si Atty. Will Arsenio sang Commission on Election. Oh, kamusta na, ano nang prepara? Ano na ang preparasyon nila? Oh, kay ning mga congressman sa Gapon nga ti ambot ta kay siyempre hindi man gusto mahuyani mo. Kay damo na to sila nagligad ng balko gani, pinang tipon nga mga barangay opisyal, mga kapitan, ha? Nga ginapadala to sa Manila, at nagkadto sa Metro Manila, tapos ginpromisahan nila nga ipospon ng eleksyon, tisibong daw, damahuyan slaw. Okay, check one, sa line number one, si Attorney Will Arsenio. Attorney, good morning, this is Katropang Joven sa XFM.
2: Katropang Joven sa inyo sa nagpamati sa mong sex FM, maraming aga sa inyo pala.
0: Okay. Una best attorney, no? Masakos ako ikaw, pero at least nalabot ka man namon. Gusto lang namon maka-update, no, sa preparasyon karon sa aton sining COMELEC kay sa pag sumasuma na aton dream, ara naging lamang sang less than 3 months ang nabilin. Ah, para sa pagpatigayong kuntani sa barangay and SK elections, no? Then suddenly may mga ginaduso pagyapon sa Kongreso nga hingagawon nga i-postpone ni attorney.
2: I think ang gahod ari sa lower house, no? Mm-hmm. House of Representatives.
0: Yeah.
2: Pero as far as the Senate, silent gawa aton mga senador, no?
0: Mm-hmm.
2: And I heard may mga nababasahan kita sa social media nga may mga senador kita yan nga hindi niya pabor nga i-postpone pa.
0: Mm-hmm.
2: Short tayo noon niya nga ating elections, no? Amuna gani katropang Joven, kung gusto mo niya i-reset ang election na i-postpone, you need a law. So in short, you need approval from both houses. House kag Senate.
0: Yes.
2: So kung house lang, kag hindi ka man makamaster approval kami from the senador, malabo di apon.
0: Mm-hmm.
2: No? Pero as far as the commission election is concerned, tama ka sa Joven, preparado na kami yan. No?
0: Mm-hmm.
2: Para sa election natin. In fact, natapos na namon ang constitution sa ngatong electoral board. Hindi mo lang mga public school teachers na mag-serve natin sa election. Natapos na namon.
0: Mm-hmm.
2: At ang project of precincts, kung kailangan atong butante sa per cluster, natapos naman namon.
0: Mm-hmm.
2: Identify naman namon ang voting center. No? In fact, subong ang ginahulat na ilang labon niya, filing period, ang filing sa certificate of candidacy.
0: Okay.
2: But just to brief you kahapon, di ba, nagpagwa ng COMELEC sa another related naman sa barangay election,
0: mm-hmm.
2: na kinanglan nun mag-file sa sworn declaration of conflict of no interest.
0: Mm-hmm.
2: Na, so ito idugang namon siya sa certificate of candidacy ng i-file sa kada kandidato.
0: Mm-hmm. Okay. So kumbaga pila na ka porsyento ini kun aton sining i-rate ini attorney ang aton preparasyon.
2: As far as Miski kay na postpone na ni before.
0: Mm-hmm.
2: So pero even if na postpone siya before dire-diretso amon preparations eh.
0: Yes.
2: So kun ako ya maglantaw na-print na namon ng balota, ready namon list of voters, dahil yata ang public school teachers, no? More or less, butang tabi, yung mga around 90%+ yan ready ng commission elections, no?
0: Mm-hmm.
2: I think ang ginaistoryahan na lang ito kahapon ni Chairman is ang posibleng na may mga budgetary constraints lang, no?
0: Okay.
2: Pero tikon sa banta sa Kongreso, padayuno na to ng elections, kasi sa ilan ay kumbaga na chairman is political question.
0: Mm-hmm.
2: Depende niya po sa Congress kung i-postpone nila o hindi. Pero as far as Congress is concerned, dayon na November 2 kay may layin na pitaya
0: mm-hmm.
2: na ginabasihan for the November 2, 2026 ha, hindi
0: yes.
2: niya 2028.
0: Mm-hmm. Kay kung lang taon na to na ang balkon ni kay na attorney, may version na eh. Nauulihin na ganin yung version sa Kongreso sa nagligid lang ng Lunes. At siguro ginulat pa nila tuya ang deklarasyon sa presidente kung madala sa zona. So medyo napaslawan sila sa part nga na. Okay, kay kung lang taon na to, may version na yung Senado. Naging file, una pa lang, ni Senator Amy Marcos. And gin-sight niya to, ang isa sa mga rason, amo ang energy crisis. No? Pero sa Kongreso na dugangan eh, gindugangan nila to sang bangod sang earthquake nga nagluntad to sa area sa Mindanao, may mga eskwelahan kuno yang basin hindi na pwede.

0: Second, syempre ang mga kandidato naton o ang mga aspiring, subong daw ga uplok-uplok man sila nga ano ni mga panya na tao ba hindi lang madayon tanugon ni karon mapaawas kita kwarta sa bulsa naton. Oh, kaga mga pumuluyo gini. Attorney Will nga naga kwan man bala nga kun pa man kuton mo lang ya pumuluyo. Gusto nila may eleksyon, why sila ya labot ya kun mahal yang gasolina. Ako na mo, attorney.
1: Oh, pati kami gahawat-hawat man eh, gihihiyabo na bla. Pero kung panong doon mo, no, Bangsamuro, all set na na yan commission election sa Bangsamuro. In fact, ready na na yan. No? Kaya yun na ang sagoy, nagsugot mo ng presidente, nga ba yun tayo na. As far as energy crisis, yeah, everything din nagtaas na naman. Pero I think siyang nagligad lang ang Martes, nagdubo na naman. No? So it's yung isa pa ang pardon my friends lang sa mga nagsapamati isang nga postpone nga suporta sa postponement mo. Ang booting center ta kasabi no. Abukla na sa balay mo, dirama na sa barangay mo ang booting center mo. Labi na gid sa mga munisipyo. Napit-lapit lang ng eskulahan yung ginabutuhan.
0: Yes.
1: Tapos, kung pamasahi lang yun ang ginawakal, no? Adlo-adlo ko managa paro, pabiyahe pa-populasyon, pa-munisipyo, etc. Dami na-mention yun lang mato si Chairman, nga siyempre, kung mag-deliver kami sa balota, may gagamit kasing transportation. So, may mga additional cost. But not so much, kasi may budget ka naman eh. No? Dugangan lang sa Congress. Amo ba lang nangambungin na pa kayo? Kasi ari na ni eh. Another thing is, ang ginahambal nila to, ano pag ito? Energy, na, related pa lang sa energy crisis tanan. Itong hindi ready commission election speak, kami na mismo gambal, ready kami. So, ano pa gid, no? Medyo galibog ba na mong ulo. Pero definitely, it's a political question. Depende dyan po sa Congress. But another thing galing nga pinag-importante katropang Jobeng i-mention mo, ang atong nga mga kandidato kung kumuluyo, sila pinag-iit sa kandidato, may qualification na eh. Ang is case only up to 24 years of age on the day of election. Kung i-reset mo naman na to 2028, ang mga manog 24 tani sa mga November 2 nga qualified pa yan, hindi na. So isa na sa implikasyon. So hindi na siya kadalagan sa SK. Magiging barangay na niya iya qualification.
0: Kagawad na lang siya. Kung hindi kapitan eh.
1: Kapitan, kanugon. Kasi supposed to be, kung November 2 ya, or before November 2, 24 lang niya po siya, pwede pa siya tani. Isa na sa implikasyon. So may implikasyon siya sa SK. Another naman niya, may advantage man sa mga hindi pa naging magiging 18, kung next year pa, may posibilidad niya maging 18 sila, okay pa. No? So, it's certainly advantage kay disadvantage. Another thing is, ang iba nakagasto na ginman, no? Kag-ready na, no? Kag-pamuluyo, ganyan eh. Tama ka, nag-uplok ang pamuluyo. Kung ano, ganyan bala, batayon bala kita, o hindi, no? But as far as commercial concern, may layi kita, ya, amo lang nga, maraming sundan na in the meantime. So, Congress, Japan, ya, kung batayon na ito.
0: Okay. So muna siling tati, balantayan guro ang ini o ang next week, no? Kaya bal ko nakasalalay ini sa presidente. May pahayag man gani si Senator JB Ejercito Estrada, no? Sinya motoway nang daan na dulo na dala sa zona, then ang presidente daw ay gid nag-comment regarding that. So meaning to say sinya ti without the approval of executive sinya ti medyo malabo na kuno ini no kag sila nga ra naman tanan ni pwede na gidya dayon noon no ginahulat na lang gidya ang adlaw sa November 2.
1: Amo na gilang ba na ang gina ating do kalabanan gidya no amo na gilang ba na do kalabanan sa aton nga senador ya hindi na magsugot kay postpone pa no. Malamo, sa subong ang na-notice ko lang ang nagbago sa mga proposal subong. Instead of 2027, gibago na nila. Ang gusto na nila is
0: 28
1: November 2028. Right after the national and local election nato, no? Pero ang gaton, one reason nila is gamiton ta ko ng 19 billion na budget for other social services. Amo man lang na Japon, yung delay mo lang ang paggasto kay by 2028, mga election ka man Japon mo.
0: Gani.
1: No? So, amo man lang sa Japon ang guha niya. So amo ay may menu no na delay lang. So amo ka benepisyo

0: Sini actually yung mga lakterber. Mugini yung medyo pinaka nalipay nga tawo kung ma-reset na naman ang atong election. Matama ka Sir Joven, ready na kami. No? Ready naman natin mga kandidato, ready natin mag-biscuit to serve.
1: Yes.
0: Almost may budget naman ta. No? Medyo kulang na nagamay. Pero tiyan, basta pumalik kung ano lang nangara. Paiguo na lang galing kung ano gitma, no? So, ano pa yun? That's why kami man sa Comelec is nakapoy naman actually kami magsinabahat kung dayon gid kung hindi, no? Pero kung kami lang ya, dayon ang November 2, 2020.
1: Okay. Bisa na nga itong chairman, vocal man sila eh, no? Attorney Will, no? May kang tanan sa sining election nga ini kasi niya tinga man gid i-postpone gid naton nga tinabudgetan na iya, no? Kung may kwan
0: aranay.
1: Oo. Tiambot lang kay ako gani siling ko. Ining mga nagpromisa da mahuyan gid eh kundi madayo na muna nga sobong ginatinguhaan na lang nila basi pamalang, no, kay nagligad istorya ko mga kapitan na torne, no, grabe gid ila pagpating nga mapostpone ang eleksyon, no, grabe gid yang ila nga kwan kay ti amo na kunong promisa sa ila to pagpatawag to sa pagbisita ko nung po, sino to nagbisita, may manila ginmention sa amon, no? No, sa akon, so niya, basta may nagbisita to, from the government, nga naghambal nga, sige, sige, postpone natin yung election, eh, extend yung ano nyo, ay subong siguro na mahuyan, kung hindi madayon, attorney.
0: It could be a political promise, no? Yeah. Nga ginhatag sa ila for purposes of 2028 as na local election. But nothing, no, siyempre nothing written in stone, no? Hindi pa naiyakuan, hindi pa naktiho, eh. Pero ang aman siya sumong sa yung istorya is may November 2, 2026 kita. Tatla na galing niya ang gusto pa yan ay postpone. Pero as far as Comelec is concerned, as far as everybody, ganit ko lang taon ta, karang nga pakto sa araw na eh. All indications, pwede na kita yung election sa November 2, 2026. Oo, no? So, wala na, no? Kung nakuha niya maglantaw, as far as Comelec is concerned, subong waiting na lang kami ah, for the filing of the POC. Muna bilang mo na yan, nahulat namon.
1: Sa filing, balantang aton sining SK, so may... May antay dynasty kuan kita sina, ano? So dapat sa mga magapanalagan, no, labi na sa pag-SK, so dapat mangin observant gid sila sa sining mga pagsulundan naton, no, kay base balakag mataplandong ila sining kandidatura. Pero sa kuan sa barangay, barangay kagawad up to barangay captain, so why kita problema, why sa mga may mga gindugang ang mga requirements diri, attorney?
0: Okay, as far as itong SK anay, no, may nakasuhan na, may na-convict na, sila, no, may Supreme Court decision na subong lang ito yung tagwa, no, na violation sa anti-dynasty provision.
1: Yes.
0: So hindi na nila pwede maliwalaon kasi may mga pending cases kita sila sa Capiz. But as far as the barangay, wala iya ay dynasty provision. So bisan magulutod ka mo, magtatay ka mo, mag-iloy, no, talaga ka mo datanan, halin sa kapitan, tukagawad, okay lang. Pero ang inyo yung second degree relative sa SK, basta nagapungko ka mo sa barangay ng incumbent, hindi pwede ka dalagan. No? O kung ari ka sa municipal SB ka, mayor, o nano, city ka man, o provincial, o sa national, hindi ka pwede mag-SK. No? Basta second degree. Now, tanan nila sila, bisan ng SK kagawa ito, may eligibility na. No? Dugang ang requirements. Kinadugang sa Comelec requirements ang birth certificate. It's either PSA or halin lang na sa aton nga local civil registrar.
1: Okay.
0: So hindi mabugat, hindi magasto. Oo. Another thing kahapon is, I'm sure ang forma sini i-provide naman lang isang Comelec sworn declaration na wala ka conflict of interest. So, doon mo na ang gin-request ng ombudsman ni Boying Rimulya sa Comelec, situate na kung bakit pwede na madugang, no? So, ginaprubahan sa Commission and Bank na pwede na idugang as a requirement for the filing of the COC. So far, amo mo lang na, no? So, but still, ang common requirements kaya is documentary stamp, imo nga passport size na picture, no? And, syempre, notaryado o subscribe ang imo nga certificate of candidacy.
1: Okay. Regarding sa ginapadugang sang ombudsman na conflict of interest, sa ano ini siyang aspeto, attorney?
0: Okay, sa aspeto ng do the investment ta sang imong ano eh, sang imong sang imong mga business interest, I think, no? Okay. Damo na siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo. I think that this is only barangay lang eh. I think this is just a anong tawag sinila, though pauna lang ni ang intention ni sini is para sa 2028 eh.
1: Okay.
0: No? So kung ako maglantaw para niya sa 2028 yun eh. Mm. Ni sa barangay medyo small time pa na eh, di ba?
1: Mm.
0: I think kung barangay candidate kaya confined ka ba lang within the ano,
1: barangay. The barangays.
0: Muna lang sa barangay. Muna lang kung tani wala ya business interest lang ang maka-conflict sa imo trabaho. Ano mo man na. No? Pero I think this is sa national giding position later on eh. Kung may mag-contest pa sining additional qualification, well, welcome man na. Pero but as far as commerce is concerned, in the meantime, no, may approval na na.
1: Mm-hmm. Okay. Sige. So at least, klaro man na. No? Nga, mapalabot mo nato ni sa aton sining mga tagpalamati, mga viewers and followers diri, no, ang kahandaan man sa aton sining COMELEC. So kung ano mga developments sini, ati mabalaan ta lang sa masunod pagid nga mga inadlaw. Kung wala tinimok-timok ang Malacanang, kung hindi mag kwansi antikler magpitik dire, ati alam na this attorney.
0: Yo, dabot-dabot ko din ba to halin sang the other day pa, nga pinabangkot kung dayon na with day. No? So, say answer kami Japon, no? Mm. So, but still lang sa Malacanang, malagi niya sa mat, and et cetera. So, I think that's a good indication already. But manalipatan lang natong katropang job, eh, no? Bisan pa may approval ang Congress,
1: mm-mm,
0: approved signed by the President para setting the elections to whatever date it is, no?
1: Mm.
0: Next year or after that, still, pwede pa na iya ma-review kung ma-reverse sa Supreme Court.
1: Okay.
0: Muna ang aspeto ang nalipatan nila eh. Mm-hmm. No? Kay, di ba, hanggang sa Supreme Court, hindi ka basta-basta ka-postpone elections unless for a meritorious reason, ganyan.
1: Mm-hmm.
0: So, may mga enumerated reasons na siya naging buta.
1: Okay. Sige. Attorney, madabugid ka salamat. Kag maayong aga sa imo.
0: Yes, katropang Jovino. Kay sa inyo sa XSM, maayong aga.
1: Bullseye! Alright, nabatayan si Attorney Will Arsenio, mga kabinan, no? Ang aton sini assistant, no? Regional Director sang COMELEC. Mga kabinan, diri sa aton sa Western Visayas. Mga katropa, no? May kang tanan sa pinakalitis karon sa eleksyon. So kung pamangkutaw na niya si COMELEC, preparado na sila ya. Date na lang ang gilagi na hulat, no? Para sa pag conduct mga kabinan, no? Sang barangay and SK election. Oh, kag syempre gina mutong hambal naton gina kuaman naton sang ila reaksyon regarding sa sining mga hulag karon, no? Ti kun naton sining alantawon amo na gali gusto nyo kag. Oh. Nga kadugay-dugay na tani kamo nagfile sang postponement, no? Tingin pala, bot nyo pa ya, sa 3 months na lang ang nabilin, baw na, no, kamuman. Oh, di bala? So, ano makita mo, mga kabiyanan, nga, doga pangita na lang niya rason ang kongreso, mga kabiyanan, para daw hindi mahuyan to mga nagpromisa to sa mga barangay kapitani. So, di bala? Nga mahambal sila, tingin duso mo namun, ano mo, kaya hindi ang Malacan niyang. Nagbago ang isip. Oh. Di ba? Sama nang amo nang dalagan karon sang istorya. Di ba? Tay kun seryoso kamo ang man sang una wala yung nakita ang mga rasones ngani. Tay what if abi sa gintalana nyo naman nga date nagtaas pa gid ang krudo. May linog man gihapon. O ano pa gid na rason? I-postpone ta naman. Oh, nabe? Hindi din naman pagdayo nun, bangod na may reason na naman. Kapila na ni mga kaabyanan, takan ang pumuluyo. Sini? Oh, labi na mga pumuluyo na nga hindi. Api ni Kapitan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Diba? Nga pirmi lang, wala ang ilang alan sa listahan sang mga ayuda.
3: Oh, no!
1: Diba? Kag mga kapitan eh, nga daw batlabalaan nila nga daw ga kwan pa, may nabilin pa man nga term. No? Pero matyaga niya, damo na akig ang pamuluyo siya, kay kadang isi niya, nagkusmaon. Ha? Kada barang isi niya, ang response sa mga pumuluyo, yan daw, suwi, gasampok ang kilay. Oh, sinyo po, dumudulaan, tata, papay, sinisunod daw.
3: Ayaw!
1: Oh, tiyan mo na nga mga kwanbla? No? So, amo nang ma, sakit-sakit da. Oh, mga kagawad nyo da. No? Nga naga pila na ka termino pero way gid inubrahan. Oh, di ba? Tiyan mo na nga kung kaisa may mga kagawad man niya nga ti matyaga nila ya. Oo, oh, trabaho gid man na ya. Public service. Pero may mga kwanda ya nga ti pangabuyanan na nila yung barangay.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sigihan nyo da. No? Oh, kung pamangkuto ng pamuluyo, oh, nga gapamati, subong, kamo, sugot niya mo, ngay postpone naman yung eleksyon eh. Abi, abi, abi, pama, abi, abi, abi, react ka mo da, react. Ha, mga kaabyanan. Oh, hambal ni Ryan, ganyan, oil crisis, kuno, pero ang, 25M nga gasto kada hearing sa impeachment na wala lang husto.
3: Ayaw!
1: Ay, ang banila, kinanglan ko nung impeachment eh. Diba? Kinanglan ko nung impeachment, no? So, hindi pa ni pwede nga ako, hindi mo ni kadali. Te, may version si Senado, may version si Kongreso. Ang hambal ni Senado, sunod tuig. Ang hambal ni, kuan ang hambal ni Kongreso, hindi ah, sa 2028. Ay, hindi mo na yan po, hindi yan, kuan, dapat isahon pa ni nila, ila version. No? Dapat isynchronize pa ni nila ang ila sininga version, hindi yan kanya-kanya. O, oh, di ba la? Kag doon malamig na ang presidente, no? Mambal si Marcos Malay, kumandaya kayo manog tapos naman yung akong termino. Oh, 'di ba? Mali kumanda. Ah, oh, tiyan ba ni Toto Balo sa niya? Oh, inaslo na yan, hindi ko ako hindi madayon, no? Oh, ah, tambok naman bulsa sini ni Cap.
3: Ayoy!
1: Kung si Bernard Villanueva naman niya, niya hindi ko magsugot. Oh, laban-laban kontra yan si Cap.
3: Ayaw!
1: Oh, basta hindi gani magsugot na, laban-laban, alam na this. Nibla Bernard, no? Rason-rason nyo pa ang mga oil crisis, ha? Ay, gani ka ba tiyag sinang mga congressman?
3: Ayoy!
1: Okay. No? Wala na postpone, tuloy na ang eleksyon. I don't care kung mahal ang gasolina kahit wala man na may, wala man nag-care sa akon. Bo, grabe. Oh. People don't care about oil crisis. Actually, nasanay na gani sila ya. Ang gusto namon na ituloy ang eleksyon. No, for postponing. Oh.
3: Ayoy!
1: Hindi magsugot, mapadalagan guro ni si Kwanay, mapadalagan guro si Mary Joy. Oh, Mary Joy Delphine sa pagkabarangay kagawad. Oh, di ba? Sa tagipusoon ko, kamo ang una. Ubranadaas ang mga slogan, no? Si Solomon Antonio, amuman, di man magsugot. May guro ko ba ito na yuda niya eh. Si Kwan, si Rafael Digno, niya hindi man ko magsugot ah. Bisyan mahal gasolina, magutos lang kami ah, para makabuto. Oh, kita nyo lang gid. Ah, mga congressman kapamati man kamusin eh. No? Si Kenneth Pasete, niya hindi ko magpasugot, niya mapuspod ang eleksyon. Mayad gani ah, mabailuhan ng mga korap. Oh, di ba? Balnerix data para wala gastos sa gobyerno, siguro Mayo, i-appoint na lang ang barangay official para sa masunod ang gusto nila. Okay, galing ginkawaan mo naman sang kwan, sang kinamatarong ang maton mga pumuluyo nga magpili sa mga kandidato ang gusto nila. Ay kung appointed lang na, Rex Data, atiway na. Ha? Kaluluoy ng mga deserving, kag mga mayong, ati, ha? Hindi ka aliado. Oh, ang bahan ni Jabanoy, dayon, ha? Kung gusto nyo, hindi ta mag-ilinaway. Mang-away kaya, maluoy ka. Joven, bisan madayon man, kag sa hindi, wala man ta gasalig sa pangabuhi ta sa barangay. Bakas ta sa gihapon, kaya baklon man na sila gihapon. No? Minang realidad, importante, may radyo. May problema. Okay. Si Manilin Bilyar, silang balya, hindi ko yung magsugot, Sir Jobson, hindi man sa magsugot. Si Ryan, siya, sugot ko ya, basta postponed man ang ilasweldo, ah.
3: Ayaw!
1: Grabe ka man ba? Bawal, SM, kay ang kapitan, gumangkon ko. Ang kagawad, gumangkon ko man. O hindi pwede magdalagan, maglakat siguro pwede. Yaman ang padalaganan mo, MJ, hi. SK? Amo na ng edad mo, SK ka?
3: Ayaw!
1: Katigulit na si Mong, balak mo, SK. Ang SK lang to may anti-dynasty provision. No? Pero kung kagawad ya, biskan, kamutanan, pinamilya, pwede ka dalagan, pwede ka daog. O, di ba? Bisyusa man yung iske-iske ka ko rin ah.
3: Ayaw!
1: Maliit ka na, ma-iske-iske. Joke lang, joke lang.
3: Ayoy!
1: Okay. Iske sa pag-uplok, Gurey, Mary Joy. Ambal ni Toto, balho. Ambal ni Eric Bering, dayon! Man o hindi, ang barangay election, bakas lang ta. No? Sinapagid. What if ikaw ang padalagan, Kapitan Parikoy Jobs? Hindi gani ko kadaog sa... Sa una nagpadalagan ko da sa libas, perde gani ko.
3: Ayaw!
1: Mungkotabla si Berna Supitran da sa libas, kay upod kami na. Galing, kuhan pa ko to. Bata pa ko sa to, no? Why ganit ka daog da sa libas? Mapakapitan, mapakuhan ko pa. Aring sa radyo. Kay sumalasala akong pangmulayon. Taka mo sa kahanginan. Okay. Dapat kay MJ, kay Mary Joy, padalagan siya sa uplok kategori. Dapat madayon ang eleksyon na para madula na nang mga gapanas kangalan sa namon sa ayuda. Halan nyo. Hindi ko kuya magsugot kay gusto ko gidya si Magsanisco makapungko gid sa kagawad sa amon barangay Bugrobi pagidya ho. Ambal ni Kenneth Pasete niya ako madalagan. Na ako madalagan lang ko SB member sa Banway Sigma. Oh, kita mo? Tiway naman niya labot na iya Pasete ang kwan. Kinit pa city ang barangay sa national election na. Okay. Dapat na yun nun, isla ng mga korap ng mga politiko, bayluhan, sang naka, ano ni? Pangugat na inang isa, mo bala katawag, ara na yun, masaligan na yun. Grabe ya. Ambal ni Bernard Villanueva, wala, kuya ga, salig sa yuda, idol, dapat lang. No, saligan mo ng politiko, mapatay ka na sila sa gutom. Sir Job, shoutout kay Kathleen Faith Bunsalan Osorio. Happy birthday lang. Thank you, Sir Jobs. Okay, from Jacqueline Bunsalan Osorio. 9:34. Diri sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan. Sa aton sininga pala tuntunan. Uy, by the way ha, isingit ko lang niho. No? Sa mga gusto magpasakop sa aton sininga pera sa Tansan promo, sang Gold Eagle Beer. Pwede na kamo kapadala sang inyo nga mga entry de. No? Mga katropa. Kahit isa Friday nagali ang first week lidro ho. So, Solomon Antonio daw damo ko na madatansan. Ma'am Lindy Siyembre. Sino pagid dao? Kuha lang ka po dao tansan sang Gold Eagle Beer. No? Isa ka tansan, ibutang nyo sa sobre. Butangan, ano, isulat inyo pangalan. pangalan nyo, address, cellphone number, kagpirmahan, no? Mula na kasimple. Oh, ingagaw ka mo, Friday na galiang kwa, no? Friday na galiang first weekly draw, ho? 5,000 pesos ning premyo!
3: Wow!
1: Oh, sa mga nagapamati na subong, no? Kunway ka mong nagasalig sa gobyerno, gasalig ka mo sa bakas nyo, oh, bakasan nyo na pangita, sang tansan, sang gold eagle beer, ah, mga kaabyan na, no? Oy, kanugun sini. 5,000 pesos niyo, bunutan ka mo. Oh, di ba? Oh, mga kilala ko na nga mahilig mag-inom-inom. Oh, tipunan yung tansan sang Gold Eagle Beer. Ah, padala nyo di buwas kay Idrota sa kwan, 5,000 niya. Oh, mga katropa, oh, amat-amat na, amat-amat na. Oh, basta pangalan, address, no? Oh, ang kulang di, sulatan lang galing. Ah, mga kaabyanan. Sige, no? Okay, MJD, Mary Joy, gali ingalan mo. Pa MJ, MJ ka pa. Libre sa kaya malang gani kung eleksyon. May pa-service pa ng mga politiko. Ay, nalipat ko ng mga congressman. Okay. Sige, ha? Habyog lang ko commercials. Magabalik kita. Ha? Pagkatapos ini, mga katropa. Oras, las
4: 9:37. XFM.
5: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutat tayon. Makapahubin pa sang nawon. Maduti ka gid nga fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM. XFM.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: XFM. Mga katropa, exciting!
11: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 2022. 27 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
12: Hala, ka exciting!
13: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
4: XFM.
3: XFM.
14: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
3: XFM.

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil mahistory kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
9: Claire Skin Herbal Soap?
10: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali, diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
12: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Garantisado
12: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
12: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid na all-in-one
11: sa presyong magaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw na trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist,
13: consult your doctor.
15: Sa mga butika.
8: X FM.
13: Santon Plus Gold.
16: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makalato na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold.
15: Mabakal sa mga butika.
13: Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
17: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika. X FM.
18: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
19: Hala! Ka-exciting!
20: We

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: X FM.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, palakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga-butik eh. Itong balasakang panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit!
13: Mag-assistive pain!
15: Muscle fever!
13: Acute pain!
15: Kahit ano pang pain!
13: Basta pain!
15: Mag-assistive pain!
13: Pangkarang pain!
15: Fast and safe!
13: Assistive pain!
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assistive pain!
4: Mabibili sa mga butika.
2: X FM. Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
16: Mga katupa, exciting!
17: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: X FM.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products. t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta, sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
12: Katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, XFM.
14: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye!
1: Alright, pabalik sa aton sa ninyo pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sa ninyo pala tuntunan ng oras naton, last 9:51. Sa aton sa ninyo pala tuntunan na check naton si katropang Michael Inuslain. Direktamente mga kabinan sa iya sininga area sa aton sa ninyo katropa Leta sa barangay.
2: Mga katropa, exciting dito!
1: Okay, din mga barangay si katropang Michael Subong. So standby ha, kay check na ton diri sa ton sininga pagpangalagad mga kabiyanan ho. Ara na ang katropang Jason. Basahon tanay ang mensahe ni Oscar Villanueva Jr. Ambal na good morning katropang Joven ko na kuya. Ang pamangkuton, hindi na pwede nga i-postpone ang barangay and this kay election. Kaya nakadamo na sa nag-antos nga mga tao nga tagsa-tagsa ka mga barangay, wala man hinimuan na mga barangay opisyal, nagapapugi lang kag nagapinasekse lang sa barangay hall, nagabinato lang sa sweldo nila, wala gani proyekto para nyo ay diba? Mali niya ka mga congressman, kaya kilala lang niya sa mga congressman, mga barangay opisyal nga ginasalig-saligan nila. Why na nila ginapabangkot ya? Kung bala, kamusta man ang ginasaligan nila ang mga barangay opisyal? Kung masaligan man sa pumuluyo? Masaligan ni Kapitan eh? O masaligan ni Congressman eh? Pero sa mga pumuluyo, ay maan.
3: Ayoy!
1: Di bala? Sige ah. Ara na? Shoot na? Ni Kenneth Maisbe, member na lang ta si Sir Job, so kaya imumigo nga mapatalagan kuno sa pagka-mayor ay tuod ka.
2: Sa FM

0: Okay, sige, aranas si Katropang Michael in Uslay. Katropang Michael, good morning.
1: Katropang Joven, live kita. Yan sa Katropang Joven, no? Live kita direso karon sa may bahin sa Purok 2, Barangay Libas, Rojas City, no? Sa entrance gate mismo, Katropang Joven, sa aton siningalipas sa fishing port. Ako, naglabay kita direi, Katropang Joven. Nakita naton nga nagabaligya sila direi sa Kapibla, no? Nagabaligya sila direi sa Santon Gold Coffee Mix, no? Kaso ubos na, kaubusan Katropang Joven, bangon gani kay madamo sa mga nagabakal kag nagainom sang Santon Gold Coffee Mix, no, diri sa store ni Nanay Jenny de Los Santos, no, sang Purok 2 Rojas sa City man, Katropang Joven, no, sa subong iyang mga tinan kay kada aga sunod diri madamo sa mga nagapangita sang kape, no, gani amo ni ang ila sini nga ginabaligya diri ang Santon Gold Coffee Mix sa Katropang Joven. Madadugay kanina kabaligya sang Santon Gold Coffee Mix na.
2: Dugay na.
1: Kay isang una naga kanbla kita diri Katropang Joven, naga kisa nagabantay kita sang presyo sa mga isda diri, misra kita naton diri nga may nagabaligya diri sang Santon Gold Coffee Mix amo ni si Nanay Jenny de Los Santos, no, kag nagapamati man sila sa akong site chef, naka follow na di si ma'am, naka subscribe naman actually sa ato sini nga YouTube channel, no, Katropang Joven si ang iya sining bata mo ni nay. Okay, sige. So may ara ka gusto ipaabot kay Katropang Joven kay ikaw isa sa amon mga napilian, no, nga pasakop sa nga programa naton diri sa Katropalita.
2: Ako nagapasalamat gid, no, ay napilian ako sa pag sa inyo. Ani dako gid akong pagpasalamat gid ya.
0: Okay, sige. So okay. Nung aning pangalan ni Manang?
1: Katropang Joven.
0: Anong pangalan ni Manang?
1: Jenny de Los Santos.
0: Okay, Manang Jenny, ha. So ready ka na, ha, para sa aton nga Katropaleta. Okay, kung ready ka na, okay, standby. Katropang Jason, kaya nagahabil-habil man oras ko. Katropang Jason, sige, spin mo na yan. Maki mo na si Manang Jenny, kinabalidya niya dagali, ha, kung ano, ha, sa fishing port ang aton mga produkto sang Yes to Health Incorporated, oh. Congratulations gida. Idamo ko no gapangita da sang Santon Gold Coffee Mix. May nagapangayo ko no radyo gani da eh. Sa Libas Fishing Port to. Tagail lang Katropang Michael, ha, para happy sila. Exciting dito. Okay, sorry na Manang, lang taon naton kung anong imo sining nadagaan Manang Jenny. Okay, nagadalagan pang ruleta, no, dumahanot pag siya sa piyak pag idobe. Okay, so nadagan ni Manang Jenny is ining klase produkto ni Santon Herbal Oil. Katropang Michael.
1: Ariya Katropang Joven ang aton sining Santon Herbal Oil, no, Santon Plus Herbal Oil, no. Nay ang Santon Plus Herbal Oil ang mayari ini sang maramos ang kombinasyon nga yerba, no, makabuligi ini sa mga panakit sakit sa musling kalawasan, ilabi na gid balanay sa pagpanarbaho mo adlaw sa pagbaligya mo diri tindog pungko, no, mainit pa ulan, pwede gid ini mabanyos, no, ang Santon Plus Herbal Oil. Arinay batuna, no? Maayo ini siyang ointment para sa aton sini na kalawasan nay.
2: Salamat. Salamat. Daw may gusto ka man ipaabot kay Katropang Joven? Daw ya si Nanay Katropang Joven.
0: Ihambal lang, basi masarangan taman, ah. Oh, hindi lang ko dahil pagkalimti na sa Barangay Libas. Ano-ano ko, no?
2: Pangayo ko tani isang radyo, sir.
0: Ito, sabi ko may radyo ka na.
2: Ay, kwan, bas, dako.
0: Dako.
2: Ayaw mo
0: na bit-bit. Ayaw mo bit-bit.
2: Gani.
0: Sige. Si Katropang Michael, bahala da. No, Katropang Michael, tagain na radyo, ah. Okay.
2: Sige, salamat yun, sir.
0: Okay, sige, ha. Damo ko nagpangayo da, Katropang Michael, oh.
1: May nag-ambos ni Gina, gani Katropang Joven. So, sige lang, kay nakapo naman ta. Bilin, nandun lang galing Katropang Joven.
0: Okay, sige, okay, Katropang Michael, salamat.
1: Sige, Nay, congratulations, kid Nay, kaya maramok kid niya, salamat. So, direct kami din rin, no, Katropang Joven, para sa ato sini nga Katropaleta promo ang ika-second year anniversary sa XFM Rojas 106.5. Ini si Katropang Michael, inuslay ang katropa mo.
0: Alright, sa dapat katropang Michael Inuslay. Oy, kay Migo Tadani Boy Linggaho sa may Kalipayan da. Mal na lipay-lipay gining kupitan eh kung hindi madayo ng eleksyon. Ay ano pa? Muna nga sila nga ang iban ga pinagusto man sang gapawala man panirbisyo. Kay gasalig sang pasalig man sang mga kwan, mga atotos babaw. Tay sila nga kung eleksyon nun eh kag kwan daw hindi ko magdaugaw. Salig-saligan talang nang iba promisa nyo. Ngayong agalanda kay Parekoy ni Boy Lingga ha. Si Stanley Serbiano Barla, shoutout lang sa job kay Jonard Tiopez. Ang agahugas ang egg tray o. Di nang itlog sina, tray na lang bilinaw. Ha? Okay, sige. Tani, diriman sa mungpong, Sir Jobo, malipay, gidguro ang akong lolo kag. Ati, sige, matamaton ta lang. Damo, radyo di. Hindi man gidang radyo sa nga XFM mo. Ati, siyempre. Si Crystal ya, sinya mangayo man ko radyo sakpon ko akong boardmate. Kunara ka sa Palawan, di mo ni mapuslan radyo na muda sa Palawan. Dalaw mo da sa Palawan, kay di rin lang niya sa ruwas ang makuha niya. Kaya hindi mo niya pwede maliso, Crystal. Uyangan mo lang radyo na muda sa Palawan. Kunara ka sa Palawan, pangayo. Pala mo naka-tune in lang ni sa 106.5 XFM. Pag-abot mo da, nada na ni. Kaya mo ng radyo naman. Hindi dalaw mo ni si Lilo. Hindi na puslan si Lilo to. Pang-ruhas lang ganyan kayo naka-tune in. Ginan siya sa atong sining estasyonan. Okay? So gani, huwag ka nang umasa, Crystal. Hindi niya paghimuos. Himuha nga daw souvenir nga i-display mo lang. Dapat ginapamatian, gid niya. Ayos. Okay, sige. Alas 10 o, sa aton siling pagpangalagad, mga kabyanan.
3: Exciting dito.
0: Sa aton siling pala tuntunan. Isa pa. Managtag ko subong. Dala ko kayo ng turbo, bo. To stable ko, okay. Isa ka turbo para sa aton siling katropa Loyaleta online. Ipaila-ila ko, Sir Jube. Hindi na magpaila-ila. Kay kanugon siling dalawang muda sa Palawan. Hindi man lang magandar. Ay, hindi mo lang katukar. Why niya, hindi niya pwede ipaila-ila, kundi dapat ginapamatian. Ayos? Ako nga mong radyo, hindi na, why niya ginapaila-ila, ha? Ginapatunog niya. Clarex. O, bata, kagamay ka ron, Crystal, ha? Naway ka buot, ya?
4: Ayoy!
0: Yatag to, kung may radyo, kaya yatag to kay nanay mo sa... Kwan? Yatag to kay nanay mo sa San Jose. Hindi nga dalon mo kung didiin. Tapos hindi man lang mag-andar. Ipakdol pa na sa... Kung paila-ila mo.
4: Ayoy!
0: Pakdol ka mo. Sige mo, naglain ko pa. Okay, sige. Isa ka turbo. Sige, katropang Jason. Spina. Rich data, may umangkot tayo sa radio, Sir Jobs. Bow, okay, burn out.

0: Good morning, Sir Jovay. Nagapamate, igid permisi mo ang pamilya Bernas. Diri sa Mungpong, Dulunan. Labi na gid kay Nunoy ka Kunoy nga agapang nagapaandar sa iya radyo. Ang magkape upod si Nining Milda kag si Kim Lungo. Aba, tuod ka. O, sige, good morning lang sa inyo. Ha? Kay Bibi Bernas. O kay Nunoy Kunoy. Nga nagapaandar pa yung radyo. O, isa ka turbo! Para sa inyo, katropa! O, isa ka turbo dietary supplement for men, ha? Kabay pa lalaki lang. Pero kung babae, kabay partner, kaya tagay partner mo. Okay, congratulations sa kay...
1: Bokay!
0: Congratulations, Tyra!
1: Ayay!
0: Alam mo na, busang. Ah, inumon mo ni Tyra, malipatan mo nga gi. Come on. Ayuloy ka. Oh, Tyra, react na. Oh, bala na na. Oh, na, Bibi Bernas na nambambala si Tyra. Daw, nagdaog siya ni Turbo. Maluoy ka. Budlay na inumon ni Tyra. Nagkaga, bumatsyag ni siya. Malipatan niya ni nga. Mabalik yun na sa pagkalalaki niya. Ka.
1: Ayoy!
0: Bali, Tyra, abaw, gubago. Pero pwede man. Pwede mo na iya, Tyra. Hindi ilang ikaw inom eh. Si Boylet mo lang paim na. No, di ba? Katropang Jason. Ayawan kasi na pang-us ka.
1: Ayoy!
0: Ay, lang katurbo!
1: Ayaw!
0: Oh, Tyra, may 30 minutes. Ah, 30 minutes, 30 seconds.
2: SFM makes life better.
0: Grabe yung kadaw ni Paeng Digno. Oh, may nasayro ni Atag. Nalanabay sa akong, Tyra.
2: Katropa mo, katropa ko. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino.
0: Matayog ang mumpong dulunan kong. 10 seconds, Tyra. Bali, Bernard, hindi na siya mag-present.
1: Ayoy!
0: Ay, congratos, Tyra. Ay, wala si Tyra Villanueva. O, sige, isa pa! Isa pa! Isa pa!
3: Mga katropa, exciting dito!
0: Ang bali, Bibi Bernard, sumbaw, tani ako na lang ba?
2: Umaga pa lang.
0: Okay, sino may hatag kay Tay Kunoy?
2: XFM na ang kasama, ang iyong gabay.
0: Oh, sa mga kwanda, sa mga may tansanda sang Gold Eagle Beer. Oy, 5,000 premium sinidrop sa Biyernes dari sa XFM. Oh, hulog na ka mga entries nyo. Hulog na ha, mga katropa.
2: Katropa mo forever. XFM makes life better.
0: Oh, hiatag nyo no kay Lulo Kunoy ho.
2: Oh, exciting
0: din. Okay, sige, nagamat-amat na hinay ruleta ta ha. Alright. Sino yan na matunan nga pangalan? Kung di ka sinamag baton, ihatag sakon.
2: Katropa mo, katropa.
0: Alright, tari na. Ang pangalan niya ay...
2: Bawat Pilipino, katropa.
0: Sinonibay.
2: Katropa ko, katropa ng lahat.
0: Wow, siya. Gina, congratulations, Paeng Digno!
1: Yahoo!
0: Abe, kung makareact si Paeng Digno, daw naglakat mo, may biyahe mo.
2: Ito.
0: O, Rafael Turbo Digno. Sinya, tani ako mapilian para pinsanon ko da. Dasig si Rafael Turbo Digno. Amo, ginang ginahandom-handom niya mo. Congratulations, Turbo mo. Kuha lang di. At, Paeng. Grabe nga siyorte niya, Paeng. Oh, grabe present na Paeng. Pagsik-pagsik si Paeng. May pakaturbo, pagsik na. Ano na lang kung makaturbo niya?
1: Ayaw!
0: Congratulations. Why ko tiyempo dari sa aton sining pagpangalagad mga kabyanan. Standby na kamo sa aton sining drama Endless Love. Susunod na.
2: Katropa mo, katropa ko.
0: Partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman. Katropang Joven Anisco. Kaga ini ang panatuntunan Bullseye sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo.
4: Exciting!
0: Oras las 7.
5: XFM. FM.
6: Ako si Janice Ulo, 31 years old.
7: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
6: Pero dati yon,
7: ngayon, hindi na.
6: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Matyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang ako.

0: exciting.
1: Kasakit sa nawungkong ang tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sasalo pagin buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginluiban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sadiin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Paano ka nakapauli?
1: Nag-tricycle eh.
0: Ikaw lang isa?
1: Gindulong ako ni Carl.
0: Oh. Carl? Sino nga Carl?
1: Office mate ko. Or pwede ko mamasiling ah. Bago ko nga managpangaluyag. Kaghimali na ton kung...
0: Hindi ka mahimo ka mag-boyfriend.
1: Oh, ka nga hindi. Kinalukan niya ako sa kinali sa bibig.
0: Oh my... Amoy ng rason. Kung nga...
1: Bakit? Laging buhat niya to. Amo ko na to ang rason eh. Kung nga hindi ako mahimo ka mag-boyfriend.

Your friend? Ah! Anong boat sailing ng sang halok nga to? Ano? Oh! Ay, ah! Ani ka bala? Kaya sundon ko siya. Hindi ako kumporme sa ginhambal niya.

0: makauluyang ginhimo mo. Imbis nga tubangon mong trabaho mo, ato kaya sa kantin upon si Carl. Kag di pa ayat-uyat pa kamusang kamot, makahuluya ka.
1: Om, kag nga ah. May mas makahuluya pa bala sa ginhimo mo kahapon?
0: Nakaibalo ka bala? Nga nagsukilano na kami ni Miss Dagoy kagabi? Akig siya katama sa imo. Bangod wala ka na nag-report sa hapon. Kag ginarekomendar niya, nga pahalinon ka sa ubura mo.
1: Om, ano? Hindi mahimo, ina. Kanugon sa trabaho ko. Hindi ako mapasugot. Mapahalin ako sa amo ng sinakadali.
0: Ano palang rason kung nga agang nagasubong ka sila subong? Ang nadulaan ka sa trabaho? O kung tungkol hindi mo na makita si Carl mo?
1: Nakibalo ako. Nagapangimon siya kay Carl. Aking siya katama sa nakita niya. Ginawiyatan ni Carl ang kamot ko sa kantin. Husto. Wala ko sa ibang napansaran kundi ina. Apang kinahanglan ko nga makasiguro.
0: Naawala mo ginasabat ang pamangkot ko. Nanugon ka sa imo trabaho o kon kay Carl?
1: Pareho.
0: Ano ina? Nagaako ka na?
1: Doa mo na eh.
0: Pwes! Malintan mo gid si Carl sa ihatag ko sa imo.
1: Ma, bigin ko siya sa bulsa niya.
0: Areo.
1: Om, tiyutay nga kahita. Ay, ano ini?
0: Buksi.
1: Okay. Wow! Diamond ring? Mahalin niya.
0: Nagustuhan mo?
1: Aba, oo. Oo. Eh, may kaliwat bala ka mga insik?
0: Wala. Nga man.
1: Ano kay, kung maghatag ka sing-sing, mataas ng adlaw, pwede mo bala nga mabutang ini sa tudlo ko?
0: Sure. Abi, amo na yung simbolo sang simbolo sang aton kasugtanan.
1: Ay, drama lang gali ang paghatag niya sa akon sang sing-sing. Lugin ba siya? Ano na ko sang mabugnaw nga tubig ba? Ari mo ay mangita ko patas ah. Nasakitan gid kuya.
0: Anong masiling mo?
1: Katahom sang sing-sing nga ini. Pero ang gusto ko ya, cash. Saan ako makuha ang millions ko?
0: Madali lang. Mabalik ako, Diane.
1: Nakita ko. Hinali lang ang subo ang nawong niya. Gulpi lang na dula ang iya matamis ngayong home.

0: Aren cheque. Amo ining down payment ko sa imo. 3 million. Ang katunga. Iatag ko sa imo matapos ang kasal.
1: Ay, wow. Amo pa lang ako makauyat sa amo sa nikada ko nga kantidad.
0: Om.
1: Nakita ko nga akig siya. Tungos ka na pakita ko nga hulag. Ani ka pala? Kay pilon ko ang cheque. Kagisrod sa akon, bra. Nan.
0: Ginpilo na yung cheque. Kaginsulod sa iya, bra.
1: Kagtungod, iniga gusto na magsurod ako sa akon obra subong. Ang maayo pa, hagara lang ako nga maglagaw.
0: Nga, sa din mo gustong maglagaw?
1: Bisantiin, basta kaupod ko ikaw.
0: Dako gidang mahimo sang 3 million, no?
1: Siniling mo pa. O ano? Dali na.
0: Sa isa ka kondisyon.
1: Ano ina?
0: Malakat lang kita.
1: Fine. Lakat kun lakat eh.

Una gid ako magkuna-una. Naseryoso ho niya. Ang in-offer niya sa akong kasal. Ang laom ko kung nagalahog lang siya. Karasuya sa kay Carl, nga masamingan ka tabid-tabid sa akon. Amo ato ang gindil ko sa iya. Nabayaran niya ako sa milyones. Apang kinmatuod gid niya. Kabuna ako sang mahimo. Pero kung sa bagay, siya gid man ang lalaki ang ginahigugma ko eh. Kani, go na lang Pinky ah. Ha? Huh?

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang muang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangot yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagarin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain,
13: ang sakit.
2: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever,
2: acute pain.
13: Kahit ano pang pain,
2: basta pain.
13: Mag-assist the pain.
2: Pangkarang pain.
13: Fast and safe.
2: Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
15: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sir Panitan Katis, nagpasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos gani kamo mag-entra man sa Santon tag sa XFM libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: kada masugatan na mga tao. Ginapakilala niya ako na maging asawa niya. Kung wala lang ako makahibalo sa motibo sa iya pagpakasal sa akon, makasiling ako. May ganapagbugal din niya ako. Apa na kahibalo ako. Nga drama lang ini. Kanagalain ang buot ko. Tagsag ang runduman ko ang ex niya nga si Greta. Nagapangimon ako. Kaginaaho ko. Nga na-insecure ako. Sa unang babae ang ginhigugman ni Ivan.
1: Ang maayo pa. Mapahuwayan na kita.
0: Kagsadiin naman kita mapahuway.
1: Dito.
0: Ba? May nakita ako nga bahay kubo sa unahan. Sa tungas ng talamnan. Ah, dira kita mapahuway. Pero...
1: Let's go.
0: Ay, oh my... Kinakot ba ako sang hinali? Oh my... Hala... Malatay kita sa jutay nga bana sa tungas ng talamnan?
1: Kahon ang panawag sina.
0: Ay, inahawa ko. Piyungon ko nga ako ng mata, ah. Ma? Ang matuod, nagka-enjoy ako. Bisan pa ang nakaibalo ako. Nga drama lang niya ini. Ago di pakita kay Greta. Nga wala na niya ini ginahigugma. Taga ko ng babae, nga nga panag-iyas ang kasing-kasing niya. Kaghanda nga ipakasal.

0: Ari na kita sa sulod sang kubo. Ibutan ko na ikaw, ha?
1: Bukratan kong akon mga mata. Masami ka bala diri?
0: Kung gusto ko nga mag-isahanon, o kung may problema ako, diri ako nagkakato. Kaya kunari ako diri, daw ginapalid sang hangin ang problema ko.
1: Katahong sang duog nga ini.
0: Gusto ka, para sa akon, wala na sang pinakamatahom kundi ini. Kaya nalipay ako nga nagustuhan mo.
1: Isa ini ka romantiko nga lugar para sa mga magkahagugma. Uy, hala. Nga mamunto yung inhambal, Kuya Man.
0: Pinky.
1: Uy, kinakos niya ako. Gikan sa likod. Ivan. Hala. Kinahalukan niya ako. Sa puno sa nga akong dulunggan. Kagpamatsyag ko. Dabi ng kuryenteng bilog kong alawas. Ivan. Nagatubang siya sa akon. Abang padayon ang ipagakos sa akon sang hugot. Kinalo ka niya ako sa bibig. Nagpamatsyag ko. Doon nagbuwa sa lawas ko nga akong kalag. Kagini ko mapunggan na magpalo sa inahalok.
0: Ate mo, gusto ginangalan mo sa katawang mga ginaangon mo. Nagapakay sa kotis mo. Kagamuman ang imo mga bibig. Katambis. Kagunin niya ako mag-untat sa pagkaluksay mo. Basikon maanggon ko ikaw na wala sa oras.
1: Buhata ay.
0: Nakaibalo ka blas ang inambal mo?
1: Oo naman. Nga nga naglungo ka.
0: I can't.
1: Ha? Nga ah.
0: Tugod hindi pa kita mag-asawa.
1: Ito yan oh. Kalaslo naman kita oh.
0: Maulat lang kita sa pag-abot sang adlaw ngayon ah.

Nang naman dinuago ng kaliputan ko. Sugusang pagkado na mo ni Ivan sa kubo. Bisan, wala pa niya ginahambal ang tinaga na gusto ko mabatian. Nabatsyagan ko man. Namibalatsyagon siya sa akon, bisan tiyutay. O batsyagan ko ina sa iya hakos kagalok. Ay, hindi na ako makahulat nga mag-abot ang adlaw sang amon kasal.

0: Kamusta ka na? Ano nang update, Dira?
1: Mapakasal na kami.
0: Ano? Oy, hindi kaya ko pagintuwa, ha? Kay base kong magpati ako. Sige ka.
1: Seryoso ako.
0: Hindi ka magsiling aging pikot mo si Suplado nga probinsyano.
1: Hindi ka siguro magpati? Apang siya mismo naghagad sa akon nga magpakasal.
0: Ayala! Siguro, wala lagi niya na pong ganang yaka o galingon sa paghigugma sa imo, day!
1: Nagsala ka.
0: Oh! Ha? Nyaa!
1: Malawig na sugilanon, ah. Kagbase kong malobat ng cellphone naton, hindi pa kita makatapos.
0: Kailinit sa imo, ah. Ginabitin mo ko.
1: Ah, sige. Para hindi ka mabad trip, magpauli ako dira sa Sabado.

0: Wala si Ivan. Yan ang nakapuslit ako. Wala man ako nagpahibalo sa mga kabulig. Tumapasyudad ako. Bahala na. Ari na ako sa bus terminal.
1: Pinky!
0: Om, pinagtawag sa ngalan ko. Balik doon ko. Uy! Si Carl?
1: Om! Kamusta ka na?
0: Ay, okay lang.
1: Kalaslong ka nagli kay Ivan?
0: Oo.
1: Congratulations.
0: Salamat.
1: Ngaangari ka din sa bus terminal.
0: Mapasyudad ako ah.
1: Ote, si Ivan niya. Sa din siya. Nga nga hindi mo siya kaupod.
0: Ato siya sa uma.
1: Nga wala ka niya ginokdan.
0: Ay, masako siya eh. Ikaw, nangaari ka diri.
1: Mapasyudad man ako. May bisita ako na ako nga pariente.
0: Amo pala?
1: Una mo, upod gali kita sini?
0: Medyo.
1: At dali na. Atong bus nga mapasyudad oh. Dira kita masakay.
0: Dali.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swak gid sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Sample Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sample Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sample Plus Coffee Mix.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Siling sa kumigo, premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
8: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM 106.5.
1: Exciting!
4: Mga katropa! Exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa

0: Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis, XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: oras sa XFM Rojas kag sa bugos nga Pilipinas, las 10:50 na sa aga. Kagining oras, ang bulo ginadulong sa inyo, Sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: kalaban ng siyudad sa Rojas, Provincia ng Capiz, Western Visayas. Nagaplag na platuntunan, Centro.
1: Centro.
0: 3 sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Kung adlaw sang Miyerkules, oy mga katropa, midweek na naman. Petsa 5 sa bulan sang Agosto, tuig 2026.
1: Centro.
0: Oy, good morning nas mga katropa naton nga nakatutok na gamonitor. Naka-tune in na sa ato sa 106.5 MHz FM band sa inyo dirang mga radyo. And of course, sa ato rin mga katropa nga nakalantaw naman. Nagatutok, pinagi sa ato sa live streaming sa XFM Rojas 106.5 kag sa YouTube. Sa 106.5 XFM Rojas City, Capi. Good morning na mga katropa. Sa subong nga aga, mangin ka po din YouTube-tube alas 12 impunto sa utong inyo. Alaga na inyong talus nga alagad. Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Centro!
0: Ako ang inyo siyang makaupod mga katropa. Gunto nga magbukad, magtalakay, maghatag sa ligwa sa pilaman ka mga nagapanguna nga talalupang dona. Diri sa ato siyang pagpangalagad. And of course, dugang mga update development, dugang mga police report, hospital reports, kag even flash reports.
1: Centro!
0: Naman yung igadulong sa ato siyang patrol. Of course, with katropang Elmer Direches Timar, katropang Zaldi Agihap Jr., kag katropang Michael Dinosta Inuslay. Sa ilaman sa nga padayon nga pag-monitor, sang kalinong kag katawhay, kariman niya sa ato sa nga bugos nga probinsya.
1: Centro.
0: And of course, good morning na, mayong aga, gid. Sa mga katropa, natundra sa may bahin sa nga Chudor Arsenas Trade Center. Labi na dira sa katropa naton nga nagapulupamati sa yes ni nga nakalansang na dira literal nga radyo ho. Sa fish section kay Rihia Fish sa Tand. Kay katropang Reyes ang Grina dira sa may TATC. And of course sa utanan section man kay katropang Leopoldo Revise. Kag sa tondra nga security personnel sa Bagsakan Center nga nagapulupamati gidira ho. Ganday katropang Harry and Roy RJ. Good morning!
1: Centro!
0: Nagsibang panaton rin ang mga merkado publiko sa Burgos, Talipapa.
1: Centro!
0: Sa mga kabanwahanan, mayong aga.
1: Centro!
0: Sa kutob malabutan sa ato sa pagpalayag sa subong aga, welcome na sa ato sa platuntunan, Centro!
1: Centro!
0: And of course, good morning man sa ibang panaton rin ang mga katropa ha. May katropang Sharon Amigo dira sa may atubang sang LTO ho.
1: Centro!
0: Sa iyas ni nga karinderya dira. Sa iyas ni nga bana man nga gwapo ho. Good morning lang dira sa inyo. Sa mga katropa natin dira nga nagamat-amat na pulupanyaga samtang nagahulat sang transaksyon. At di mayong aga, good mga katropa, kagahalong lang ah. Of course, ginahatagan tagid sang kung gina-welcome ang aton mga katropa sa may transportation sector. Sa mga katropang drivers na tondra, conductors, pahinante, sa may Pueblo Terminal ho, sa terminal sang jeep, kay katropang Jonathan Felipe, kay katropang Joan Potato, dira ho. Nga nagaplupamati, gidsubong kagkaya. Katropang Mary Ann Di Gracia sa Di Gracia Eatery. Mayong aga!
1: Centro!
0: Sa mga katropa na tondra ha. Good morning gid sa inyo, tanan-tanan.
1: Centro!
0: Ay, may good news si katropang Tintin subong sa inyo.
3: Wow!
0: Ha? May good news si katropang Tin. Sa tondra ng mga katropa nga nagamat-amat na tipon sa ilasing mga tansan. Sa tons ni nga Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo 2026. Oy, mga katropa! Amat-amata na i-drop ang inyos ni nga mga entries sa tons ni nga mga drop back centers. And of course, diri sa istasyon sang XFM Rojas. Kay bangod mga katropa, good news, get this coming Friday. Oy, magapatigayan kita sa atos nga first weekly draw.
3: Wow!
0: Sa mga nagahulat-hulat, dira, ay, ari na mga katropa, base ari na ang swerte ninyo.
2: Exciting!
0: Kagani magpasakop na sa ato nga Gold Eagle Premium sa Tansan Promo 2026. Gusto din mga katropa, kada semana mayara kita sang tagdaog sang tumataging ting na 5,000 pesos cash!
3: Wow!
0: At katropa, paano magpasakop katropang tin? katuman lang gid ka simple mga katropa. No, magtipon lang sang isa ka tansan sang Gold Eagle Beer. 320 ml ukon isa ka tansan sang Gold Eagle King. Isulod ang isa ka tansan sang Gold Eagle Beer 20 nga nasambitan naton nga mga ml sa sini nga produkto sa isa ka puti nga sobre. Sa likod sang sobre isulat ang promo title Gold Eagle Beer Premium Tansan Promo sundan. Sang imo kompleto nga pangalan, edad, address, mobile number o kon cellphone number kag pangalan sang imo sini nga suki nga tindahan. And of course kung way ka katultol sang suki nga tindahan kag luyag mo magpasakop. Pati saka lang diri sa ato sing estasyon ah. Na may kagalingon man kita diri nga drop bags mga katropa. Ibutang lang dayon sa inyo dira nga sobre XFM Station. Wow!
1: Sentro.
0: Ihulog lang sa mga drop bags areas naton mga katropa nga nahamtang. Sa aton diri nga mga pilaman ka mga suki nga tindahan. So ari ang pila naton ka mga suki nga tindahan mga katropa nga sarang nyo gid nga i-drop na ang atons ni nga mga kwana, ang inyos ni nga mga entries sa Nene Chris Store. Yara namtang sa Sitio San Juan, Barangay Baybay, Roja City. O, ang iyas ni nga landmark mga katropa sa unahan sang waiting shed nga may disenyo nga bulak-bulak antes ang barangay hall. Totski Store, dira sa may beachfront, going to Kulasi nga dalan. Ginapatungan sang Coco Veranda kag Almax Grill.
1: Sentro.
0: Subong man sa Monsalve Store, yara namtang sa tabok sang People's Park nga landmark sa may waiting shed. Kag syempre sa Panings Karinderya, yara namtang sa may Arnaldo Boulevard antes ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung halin ikaw sa city proper sa left side ina sang karsada.
1: Wow!
0: Sa liwat sa diin liwat ang pwede pa ka makahulog sang entry syempre diri sa tons ding estasyon diri sa 106.5 XFM Rojas nahamtang sa San Miguel Barangay Tiza Rojas City. Tina agyan nyo naman ni nagligad nga ano no nga 2x atos ni nga papremyo sa Gold Eagle Beer kag madamo gid sa mga nakakuha sa mga prizes.
3: Wow!
0: Ay, hindi lang 5,000 kundi may mga gadgets pa, may mga home appliances, grocery packages kag syempre mas dalaguan pagid ng mga cash prizes.
3: Wow!
0: So gani ka tropa no pang ginahulat ninyo dira mag labay ka mo sa mga tindahan kunwari nagadugo-dugo kamo gali nag hunting na sang tansan sang Gold Eagle Beer. Magpasakop na sa aton nga Gold Eagle Beer premium sa tansan promo 2026 kag damuan na katropa ang inyo sing mga entries. Tungod more entries more chances of winning. Magpasakop na sa aton dirang mga katropa. Anyways, kaon tanay ni ang report ni katropang Michael Dinostay Nuslay. May kang tanan dira sa may bahin sang Barangay Dayaw ho. Ano natabo dira katropang Michael sa report? Alright. Sige, samtang ginalagat-lagat naton si katropang Michael sa piyak nga linya. At may nalabayan ni sa mga katropa ho nga operasyon. Kung sa diin may isa ka persona nga ba ginalalip dira ho sang mga otoridad. Tutukan na diri sa ato sa pagpangalagad. But before that, inidanay nga programa ang builugman nga ginadulong sa inyo sang dekalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated ang premium D3 coffee mix. Tapos din mga katropa, may kape ka na, may Santhone kag vitamin D3 kape. Yes! Sa mga katropa, yari karon ang ipagpong nga pwersa sang Santhone kag vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Mayara ini siya sang mangustin nga magkabulig agud nga tunawon na mabukol-bukol sa tunlawas bangod sa antay tumor properties sini. And mayara man ini siya sang vitamin D3 katropa nga nagabulig man agud nga mapabakod ang imo immune system kag resistensya sa lawas. pinakamanami pagidiri kag paborito sang tanan nga mga premium D3 users mga katropang iyas ni nga angkon nga katamis na kay bangod ini ang gin patamis sang stevia glycosides nga nagabulig man katropa sa imong nga blood sugar level sa lawas. So gani good news man mga katropa naton dira nga may may sintomas so kun nga ginasupreher na gid nga balatian nga diabetes kag karon na nahadlok na nga magpangape. This time mga katropa, don't worry. Ayaw na magkadlok magpangape. Bangod ang premium D3 coffee mix ang gina kabig karon bilang nga diabetic friendly nga klase sang kape. Katropang Jason, premium D3 coffee mix kita ha. Sige, treat yourself to a cup of premium D3 coffee mix and experience the perfect blend of taste and health benefit. Yahoo! Mabakal sa tundra nga mga leading drugstore sa Mercury sa Watsons, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore kag sa Grace Pharmacy. And of course, rang nyo man nga mad to cart na kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag TikTok shop. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated. Yahoo! Alright, this time mga katropa, na ready na si katropang Michael sa piyak nga linya. O katropang Michael, ano inang nagkakatabo dira sa may Barangay Dayaw?
4: XFM Flash Report. Flash Report.
5: Yes, sa katropang Christine, no, live kita diri sa karon sa may bahin sa Barangay Dayaw, no, particular diri sa Circumferential Road Barangay Dayaw, siyudad sa Rojas, kung sa din haris ko diri sa aton sining mga operatiba ang isa ka babayi, no, kagresidente sa Barangay Tisa, Rojas City. Kinalan on talag inisya sa pangalan nga Rhea, no, alias Rhea, nga nabaklan inisya sa isa ka sa siya, no, sa nga ginasuspitsahan na illegal nga droga kag tatlo ka sa siya ang dugang din nga na-recover sa isa ka pouch nga nagaduag yellow, no, mga kaabyanan kag 500 pesos nga by bus money, no, 100 pesos diri ang subscribes money kag 400 pesos ang budol money, no, katropang Christine. Sumulang gid ni aga, no, na tamaan lang nga naglabay kita diri sa lugar at nagapatigayon man sa operasyon ng aton sini nga mga katapo sang Station Drug Enforcement Team, no, kun isdet sa pangunaman ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Junior mga katropa, katropang Christine. So wala tunta lang kun pila bala ang ining kabugaton, no, sang sini nga na-recover na droga, no, saya sini nga pag inakop sa subong iya nga mga kanion katropang Christine. So kay tabi nga pamakoton si Mama yun dala pa ni siya nga bag, no, katropang Christine nga ano ni, no, nga gray katropang Christine nga iya sini nga nagaservice siguro nga pouch. Ma'am, good morning. Ang good morning ni kapitan si katropang Michael, ma'am, sa Ikla Fem Rojas. Taga di hindi ka, ma'am?
6: Kisasa po, gusto sa bukid, pagkakole, actually, po, bukid, pagkakole. Tigis, sa balay, tigla din nga eh.
5: Sa din dito yung panay mo?
6: Sa bukid, sa babaw.
5: Sa dumaraw?
6: Bukid, sa Milibili, ba na?
5: Sa Milibili. Milibili.
6: Kisasa, kisla din eh, kasi kayo mo sumali pa yun, sa kanggit, sa bala.
5: Okay.
6: Sa kisama mo nagkakole.
5: Ko taga ano gid ikaw, ma'am, taga gamit gid ikaw, ma'am, sang illegal na droga. Okay lang sa mo, mo sa tin mo
6: hindi. Hindi ko hindi na lang. Hindi mo ko
5: sa okay, sige sige. So hindi na lang siya magsapat man katropang Christine, no. Ang ining atansin, no, na ano ni na a subject, no, sa sining patigayon ng operation, no,
0: sa bukid si... nga ni
5: sa bukid sa bukid nga ni wala kabalo damo bukid man di, no.
0: Dumara,
5: may ilong bukid nilibili mo lang gali, no.
0: No, sa liwat ka tropang Michael, ano ang mga na-recover sa yasing pag inakop
5: na recover, no, sa liwat ka tropang Christine ang isa ka sa sharing mo ni ang kinbakal sa aton sini nga post survivor o kun PB katropang Christine kag worth 500 pesos, no, nga by bus money 100 pesos ang mark or ang subscribe money kag ang 400 pesos amo ni budol money, no, kun ang fake bala o kun ang ginprint ang bala ka tropang Christine. kaga kung sa DNT, tatlo diri ang duga nga na-recover sa isa ka nagaduag yellow green o kundo avocado color wala nga sahi sa nga pouch nga nakuha sa sulod sang iya sini nga ano ni nga bag no ang katropang Christine. May baraha pa din nga isa kami log na na-recover siya sini nga pag inakop. May baraha nga heart nga alas no nga katropang Christine. May mga naps no dako lang nga band-aid katropang Christine kag may mga sari-sari ng mga ID. May iya sang Hercule College, may iya sang Filamer, kag lain-lain ang pangalan pero isa lang ang itsura, no? Katropang Christine, ining ining recover siya, sining nga pag-inako. Pero pagka-imbestigaran pa ni sa nga ton man, sining nga man katapos ang operatiba katropang Christine, no? Si Ma'am Ria, o lain niya panulog, siguro kayo sunod sa itong operatiba, nakagamit pa ni siya kagabi, no? Siguro nag-aulotik
0: to pa ni. Katropang Michael.
5: Amo gani no katropang Christine. So pay tapi tamang ko si barangay kapitan na wini ba to ampo no sang barangay Dayaw ang pinakamahugod kag mabuot nga kapitan guwapo pa no. Kap mainit nga uto di sa imo kay kita di sa wayang wayang gid sang circumferential road naton kap. Tawo pag di naga engage imo sa barangay.
7: Mayong aga gid kag may ugto sa tanan nga kag tumadam aw sa exit. With regards to Mike, niyara man, pero pila naman ang kabilog ang ari diri sa aton sa Dayaw. Pag ginamonitor man na sila sa aton na badak watch list, pag from time to time na ginapabisitahan man aton sa aton pinaka mga katapos ang CBO. Mm-hmm. Pero sa Subong, hindi inisya kaga Dayaw, do kaga Malipayon inisya. Mm-hmm. Pag do hindi na sila ni Malipayon sa Subong, kaya daw kasubo na siya kaya na
5: inaka-explode
7: din siya sa derigid sa Dayaw siya na laktan.
5: So pag ulan siya mo panulukan ka ining subject na pamahayag
7: pag ulan dito siya ang dagayon ako.
5: Okay. So karang kasi na huwin naman ni ang illegalist natin sa atuan sa siyudad ka kasi mayara ka pa gusto ipalabot sa mga nag-engage pagi sa illegal nga buluhaton nga ti kung wala sila sa kwarta may posibilidad mga watap kag isa man ang barangay Dayaw sa mga target sa mga kawatan.
7: Makadramite, no? Pag kami nalipaigid niya, may mga subong sinong operasyon na ginatatigayon ng atong katapos sa mga kapulisan. Kaya tungod niya matahagan-hagan man ang mga nagahimo sa hindi maayo, pag tama ka dira, kung wala sila sa mahimo na ilubakal, mukhang ipagid ni Diyos, pag isa dira ang pag-ubraman sa pagpangkuha sa hindi nila pagkabutang, para lang matustusan man ang ilang kinanglanan sa ilang.
5: Okay, sige. So si Barangay Kapitan na Winnie Batuampo, no? Katropang Christine, sa nga ito, masininga na pakigangutan subong nga agaman, no? Diri sa may bahin sa Barangay Dayaw, no? Siyudad sang Rojas. And yung circumferential road, Katropang Christine, kung mag-ahaling ka dibla sa may crossing, palibas, makatutu agay. Pero diri kaya makatutu pakulasi.
0: Pero sa ginatrininga na ito?
5: Little Sergao, anay bla, no?
0: Ang ginatrininga na ito, na dapet?
5: Ah, hindi. Layo ya. Katropang Christine. Oo, layo. Dari lang niya sa may kwan sa may Little Siargao bla nay. Ginakabig niya si Little Siargao ano sa una bala. Katropang Christine. So sa piyak sini kwan punong katropang Christine, no? Wow, lalain na din si Ma'am Holga. Ano na siya siguro nag epekto pa bla. Siguro posible ang iya sini nga nagamit. Kay sunod diri gani sa iya sa bukid siya nag-star mo pero yung pamangkot ako sa inyo bukid sa bukid yan eh no? Ang yaman sila nga nang isabas masuli katropang Christine na luoy ko maglantaw sa iya nga sitwasyon bla kaya kaya napagdakop siya dari ho no pangid no masinulubuon nga siya no tapisar nga tisa malipayon
0: sino ba nabi makinasadya katropang Michael nga gindakop ka na sa pulis
5: may harap mo niya nga gagkasadya
0: apa
5: katropang Michael
0: to be for

0: हमारा संस्थान का जो प्राइस है ना गला बहुत है 34,000 pesos, 6-8 ang isa ka gram si Katropang Christine, no? Sa subong yan ang mga tiyan. Tatuan mga ni si Mamu. May tato siya nga, no? Skateboard, no? Sa yasin nga kamot. Katropang Christine, kita ka pa ba? Kag may Rosalito ang yasiki, no? May tato nga Rosalito. Katropang Christine. May tato nga Rosalito yasiki. Oh, kita kaya katropang din sa subong yung mga tinion, no? Kaya, siyempre, basta mga muni gani, no? Kalabanan, hindi mag-ako ngayon ano yung mga, ano ni, mga items, yung mga na-recover sa ilan sinin na pag-inako, no? Katropang Christine. Grabe, ang tagi-iti isang init di subong, no? Katropang Christine, kaga tamaan ng gate ka naglabay kita halin sa barangay Libas. Sugata, tubid ang nagahuru-hurong, sarak yan kapag abot ko diho ti ginsunod ka gani ko may ano bla ti dirigit no naga pinubusay kita nga ton sini na PB kagang subject no sa subong iya ng mga kanion na katropang nga Christine. So dugang sini galing karon ng mga update no na kuan ta naman kung pila ang pila ka gramos yung nakuha no sa sining apat na nang kasasay included na ni ang nabakali sa 5 grams no kaga may ara sang market value managalabot sa 34,000 pesos katropang Christine. No? Dugay naman sa gliin na monitor man sa natin sa mga operatives katropang Christine. Kaya bilong inisya no, sa state level individual o SLI. No? Try not man na mapamangkot si Barangay Kapitan na Dax Alvera, no? Kung residente, gitman niya ini si Miss Ria, no? Katropang
1: Abi ko minibili katropang Michael.
0: Diga puli-puli man siya diri sa kontrong iya diri yang kwan, iya diri yang address. May malipayon tisa.
1: Mm-hmm.
0: Ang iya address okay, kidya, diga puli-puli lang siya kuno.
1: Mm-hmm.
0: All right. Tama gani no. Hay tingo unta ni karon muna gani eh ito hindi pala naton man naklaruhan kay timo damo man sang kwan, sang ID ining iya nga mga wallet
1: no. Ano nakabutang sa ID niya iya tsura.
0: Oo, iya itsura. Sunok man rin siya, ginapanghimo niya. Malang man, kaginabla na mentionar niya ito. Kagina, ginapanghimo niya lang eh. Try tabla check karo ng video nga nakuha ko sa iya. Nakatulpang Christine nga. Sunok rin siya, ginapanghimo niya lang yung IT.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Siguro. Kaya ginagamit niya eh. Ginagamit niya sa cellphone. Siguro may mga ginascan siya sa cellphone. Ginagamit niya ang iya sining ID, no? Katropang Christine. So, duwasin ni karon yung mga information, mga update, no? Nalagayin nga post naman diri ang inventory sa aton sining mga katapos ang kapulisan. Magdalo naman inisya, no? Sa may bahin sa aton sining Roja City Police Station, no? Para sa nagkakaigo ang disposition kaga magapangatubang inisya sa kaso, no? Sa kaso sa paglapas sa RA 9165 o kung comprehensive dangerous drugs act of 2002. O, 26 anyos gali, si Miss Ray, alias Ria, 26 anyos katropang Christina. Directamente diri sa Barangay Dayaw, ini sa gyapon si katropang Michael Inoslay ang katropa mo.
2: XFM Flash Report. Flash Report.
1: Central. Alright, thank you kid kay katropang Michael Dinoslay sa sining Flash Report. At isa na naman ka durugista mga katropa ang nasikop ng mga otoridad naton particular sang SDET Roja City PNP
2: Centro
1: dira sa may bahin sang conferential o concert conferential road sa may barangay Dayaw Roja City dira sa may anay ano kuno sa may anay Siargao o kun mini Siargao
2: Centro
1: sa ginadugukan dira sang nagligad to sa mga tawo ho
2: Centro
1: dira siya na monitor mga katropa kung sa diin na recover sa yasing paginakop ang isa kasasay sa nga ginaligar shabu kag may tatlo pa ka pouch nga nagaduag dilaw
2: Centro
1: kung sa diin ang ini nga isa kasasay mga katropa nga na recover sa yasing paginakop na baklan ni siya isang nagpakunukuno nga po share buyer
2: Centro
1: sa valor nga 500 pesos.
2: Centro.
1: O, di taga bukid siya kuno ngani. O, di nga bukid nabalik ka tropang Michael sa Dumaraw.
3: Ayoy!
1: Dito hindi pa siya mayo makuan mga katropa ma-interview or hindi siya mayo makapanabat mayo mga katropa bangod medyo ano pa nalaskan pa no ang ini nga persona nga kilala kay alias Rhea.
2: Centro.
1: 26 anyos, subin pa, katropang Jason.
3: Ayoy!

0: ate, temprano pa nag-engage sini nga mga illegal nga buluhaton, no? Then may nakita pa to nga pila ka mga IDs o kung fake IDs mga katropa nga sunod rin sa iya siya man gani mga katropa ang naghimo-himo. Balda ka eh. Aside sa sini nga droga, may dugang pa yun nga kaso. Classification of documents ina.
1: Sentro.
0: Kasi nga ginubrang nga nag-ubra-ubra ka lang sang ID nga isa lang ang pangalan. Ayos eh. Duhaya imo bulutuan nga ginasudlan.
2: Ayoy!
1: Sentro.
0: Sa karon mga katropa, padayon to ang ginapatigayon nga dugang pagid nga inventory. At kung sinya mga katropang kapulisan mandira.
1: Sentro.
0: Sa sambit nga lugar. Kag ila naman ni nga ikakustudiya sa paginakop to sang ato sing Rojas City PNP. So sa dugang pagidiri nga mga detalye development tutukan lang diri sa XFM Rojas. Ang oras alas 11:18 na sa aga kag ini nga oras ang buylo ginadulong sa inyo sang Casino Plus Wednesday at Casino Plus win every Wednesday.
1: Sentro.
0: Basi taga-bukid na sa isang tralala tulti.
2: Ayoy!
0: Sa bukid gani ang tig-agid sa diin damping nga bukid sa mountain. Yosep. Daw kuging pa kunang balik ka tropang Rafael Digno. Katropang nga Michael basi iya nga tattoo nga Rosarito sa tiil basi oy grabe man. Grabe man si katropang Solomon
2: ba ayoy
0: bugos na sa tultis ano bugos pero sa mga katropa naton dang inyo matalang talamyawon karon ko lang basahon ha. So this time maghabyog ko danay sa pilaman ka mga pahanumdom kindly stand by
1: Sentro
3: XFM.
4: XFM.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya nara palaw. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganito ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. O ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Santon Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
9: Santon Plus Gold.
7: Makal sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. May bag-o kong diskubre nga pangmalakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gintingob nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Mga katupa, exciting!
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
7: XFM.
9: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
14: XFM. 25 pesos lang ang isang galon ng pure water.
15: Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datiles Street, Barangay Tiza, Roa City. malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
10: Exciting!
16: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
17: XFM XFM
18: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
19: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
18: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamo sa anumang uri ng sakit.
21: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
22: Santon Plus Herbal Soap.
24: Nanamigin.
22: Santon Plus Herbal Soap.
25: Chronic pain?
26: Ang sakit.
25: Mag-assist the pain.
26: Muscle fever.
25: Acute pain.
26: Kahit ano pang pain.
25: Basta pain.
26: Mag-assist the pain.
25: Pangkalang pain.
26: Fast and safe.
25: Assist the pain.
26: Symptoms persist. Consult your doctor.
25: Assist the pain.
26: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy. Kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes. All day, every day. XFM 106.5.

0: Sentro.
1: Babalik diri sa Platuntunan Sentro kag gyapon kau pud inyo lagad ka tropang Christine Diane Rob. Ang ida nang bahin mga katropang Builog 1 nga ginadulong sa inyo siyang Santon Plus Herbal Capsule kalusugan ng puhunan sa araw-araw. Gani ka tropa, pili na pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa,
0: Sentro.
1: May antioxidants kag nutrients nga nagabulig man sa pagalaga sa aton sini nga lawas. Nagabulig man sa pagsuporta sang resistensya, nagapadugang sa sigla kag nagabulig sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangod sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
2: Yahoo!
1: Available na mga katropang Santon Plus Herbal Capsule sa tunod ng mga leading drugstores, particular sa may Mercury sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy.
0: Sentro!
1: Sa lang yung bid ng mga tukart na mga katropa sa indirang mga Shopee kag TikTok shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: Sentro!
1: Alright, this time, dugangan tang ato sa mga balita with katropang Zaldi Aguiap Jr. May kang tanan sa update report mga katropa sa sininga mga estudyante nga naulamin sa kinagamo dira sa may bahin sang Hamindan National High School kahapon.
0: Sentro!
1: Bote ano na ang ginhimo nga tikang man sa mga otoridad diri sa duha ka mga menor de edad, 16 anyos versus 14 anyos mga katropa.
2: Oh no!
1: Kagadugangan ta na mga katropa kay ang atos nga DepEd Capiz.
0: Sentro!
1: Nagpaguwa man sa ngilas nga press statement.
0: Sentro!
1: Ang otoridad. Sige, katropang Zaldi sa report.
0: Live report. Sentro.
3: Sentro pang Christine.
1: Alright, sige.
3: Iga pa idalom gani sa ginatawa nga sa council.
1: Alright, katropang Zaldi, ngita tanay ko rosang ano gid no, mayong signal. Sige, proceed.
3: Alright. Check, signal check.
1: Sige.
3: Alright. Iga pa idalom gani katropang Christine sa ginatawag nga psychosocial counseling ining mga estudyante nga naulamid gani sa nagluntad nga kinagamo sa sulod sang bulutuan sang Hamindan National High School kahapon nga adlaw. Sa aton sining pagpakiyangot sa Project Development Officer 2 para sa
0: Sentro.
1: Sige, proceed ka tropang Zalds.
3: Alright. So, kayo mga isang connection. Anyway, sa atong sige, ito yung pagpakiyangot ka tropang Christine sa kay Miss Glenda Marie sa Butin ang atong sining Project Development Officer 2 Disaster Risk Reduction and Management sa aton sining Schools Divisions of Capiz. Ginpaya dia sining kahapon nga adlaw matapos ining nagluntad nga insidente, maayo gid ang naging aksyon sa Hamindan National High School bangod gilayon nga na-contain ining nasambitan nga kinagamo, no, kag in coordination man sa mga partner stakeholders sang masambit kay bulutuan tangay sa nga aton sini nga PNP kag LGU gilayon gid nga na secure ang area kag nasunod ang mga protocols sa katropang Christine sa kasubong sini nga insidente sa nga magluntad sa isa gani kabulutuan. Kag sunod rin, ining mga estudyante involved, ining grade 8, kag grade 9 students, ining na-involved sa pagtinapulay, kag ining ginapahayag gani, nga pag pamahog gamit ang isa ka kutsilyo, ang agay pa idalom karon sa sining counseling, agud nga masiguro gid nga mahitso na ining problema sa tunga nila antes ini sila pabalikon sa pagsulod man sa klase. Manuwa sa ila, sa Tropang Christine, iya kaidalo man sa ining counseling ang mga estudyante ito bala nga nagkalalipong, no? Kung ining mga estudyante nga hindi gani mag-nubo sa 18 kabilog sa Tropang Christine, April to 20, based on diri sa information nga labot sa aton sining SBO Capiz, yara sa 18 to 20 ka mga estudyante ito ang nagkalalipong kag kalabanan siligan sa ila ang babayi katropos. Ito kasubong na ang nakabotong mas hysteria na bilang nalipong abe ang imo isa ka classmate, nakita mo man, nagpanik ka man, hasta ikaw nga nalipong naman katropang Kristin, no? So do amon yung nangyong senaryo to kahapon ni Adlaw sa nasambitan man na bulutsuan. So nag-ugmat man to kahapon ang Rural Health Unit sa LGU Kamintan and of course yung LGU Rural Health Unit man sa aton sining mambusaw dira, no? Or sa banwa man sa mambusaw. Kag dugang pagdiri nga katropang Christine nga bangod man sining incident kay nga nag-transfer sa Minda Nationalized School pagpasang karon pagid, no? Sa mga bulutuan ang ila sining pagbantay man sa seguridad kay may dalawang gani sa Minda Nationalized School katropang Christine may ara niya sang sining metal detector nga ginagamit kay man may security officer mo or may gwardiya diya ang nasambit sa bulutuan, mali apat sa gwardiya. Duha na nag-duty kung adlaw, duha man itong gabi, katropang Christine. However, ginapaintindi man sa aton sining SDO Capiz nga kutog din namang sa paggamit sa metal detector kung ining stick ang aton sining mga gwardiya dira sa bulutuan. Hindi sila pwedeng nga sila mismo ang mag-upad din sa bag katropang Christine or sila ang pampangapkat sa mga estudyante. No, kaya bangod yun eh, bounded sila sa layiman kaga dira lang nila kutob ang ila sining pag-function sa nasambit man yung lutuan when it comes sa pag-chiklar sa mga bags o kung ano bang igribit-bit sa naton sini ang mga estudyante na dira. No, design nila sa tanan yung mga lutuan katropang Christine. Pero may mga makabig na special cases na kung sabihin, sarang makakapkap na ang atong sinong mga gwardiya once may information ahead na nabato na yung lutuan niya inang inang estudyante, posible may pasudlon din niya po chino or ano man niya liban katropang Christine in the presence ng ibiris ng PNP ta ay sarang din na nila mapatigay niya ang pagrikisa gid or mismo ang aton mga kapulisan ang magarikisa gid sa mga estudyante magapangapkap sa ila or magasikyar mismo sa ila bag kay ang sapat lang karon sa mga gwardiya magamit sila stick magamit sila metal detector kung may ma-detect na bigo metal kay syempre ang metal detector once yung ma-detect ang metal matunog gina mo so once yung ma-detect ang metal detector ang ginapabukad gid sila iya sang ila sinibag ang estudyante na yun, katropang Christine. Now, matapos ni mag-viral kahapon ang insidente, nag-pangayo manikaroon sa kasaylo sa mga ginikanan ini nga aton sininga SBO Capiz. Bangod yun ni katropang Christine nga naintindihan nila ang balatsyagon sa mga ginikanan kahapon tungadlaw nga bangod sa sining insidente nga nagluntad ay gilayon ni lockdown ang eskwelahan. So dapat sa binikanan nga nagkabalaka, nagpumilit nga mapasulod, nga magsulod ay nini, o galing wala hindi sila gitubutan nga makasulod sa nasambitan man niya blutsuan. Kaga siyempre, ang isa man ka panawagan man sa ating SDO Capiz nga maging responsable gitani sa pagpanaktaman sa impormasyon o kaga sa pagpusing online sa Tropang Christine. Kaya siyempre, kahapon, imbis nga kontrolado na kung tayo isang bulutuan, nagdako ang isyo, bangod yan ni Tropang Christine, kay madasig man ini nga nagapta sa social media kag may mga ano niyo, may mga conversations nga naglanapta online sa amo na gani kasubong may ara sa natabo ka binon anay sa sunod sa eskwelahan. Pero sa atong sining Hamin National High School and even sa atong sining SBO Capiz, wala gidya sang may nakabo nga pagpamuno no ging tuod may recover nga kutsilyo, pero ato ang ginggamit sa kasubong pampamahog lamang kag wala gito ya magamit sa pagbuno abi no sa isa ka estudyante man katropang Christine. So ang mapasaligid sa mga sa SDO Capiz naton or sa Defend Capiz na pag-abot sa seguridad mas masang karon time eh apisar nga when it comes sa security karon niya sa bubutuan pulido na suno gani diri sa SDO Capiz naton kay apis pa man nagsugod ang klase katropang Christine gin aplastar na ina sang maayo that is why ganin sa diri before gid nag-start ang formal classes na ginatawag, may isa ka semana na aman para sa aton sining mga estudyante kay mga manunudlo kung sa din gina undergo ini sila sa training no ginapabakod ang ina sining relasyon may mga activities nga gindihon para gid nga masiguro man na ang mga estudyante ang makasunod sa mga protocols na ginapatuman sa eskwelahan the same as well sa atong sining mga manunudlo. Pamatihan talib lang kabahin sa atong interview kay Mrs. Butin, no, kung na kay Ms. Glenda Butin, ang DRRM officer sa SDO Capiz.
0: Centro!
4: Oo, may yung aga sa atong tagpalamati sa XFM. Ang atong yung Schools Division Office, nag-umpisa na sa mga initiatives para nga mapasadag naton ang atong security measures. May ara kita na subong na school safety and security teams, amuni sila ang in-charge, basically sila ang in-charge sa atong security measures, kagpadayo naton ini nga pag-implement. May ara man kita ng mga lockdown and protocols nga ginapa execute sa aton ng mga schools kag siguro pagadugangan nato ng aton ng mga random bag inspections sa aton ng mga schools kag hikayat tagid ang mga schools nga ipakaiuhon ang aton ng mga kudal kay nakalusot sa main gate sa aton nga main inspection, pero may mga schools kita, may mga kabataan kita, ang kapangitagi paagi. Paagi sa mga dikod, sa mga kudal naton, nga pwede nila madawo-dawo ining mga gamit na ginabawal naton sa eskwelahan. On that note, luyag naton ipaabot sa aton mga ginikanan nga padayunon naton napadayunon sa aton mga eskwelahan ang pagpasakdag sang security measures padayunon naton nga pag-inspeksyonon i-alert naton not only ang aton security teams but all teachers nga maging vigilante kita sa halong kag pag patikasog sa aton na security initiatives sa schools.
5: Okay. Ma'am, sa nala question pag-abot sa pag-check gid sa mga kinapasulod ng gamit sa mga kabataan nila, mga bags, anong sina ang proseso sa Department of Education or sa mga bulutuan, saranggit ba na nila makapkapan mo estudyante kay based sa amon info na pasulod kay gintago sa independent makaptan ng parte sang lawas ang isa ka estudyante, ma'am?
4: Oo. Although may ara kita sang authority nga mag-check sang bags, part ina sa atong security measures, pero may restrictions ang atong Department of Education. Ini, nanungod na hindi kita ang authorized person sa pag-search, pag-body frisk sa aton ng mga kabataan. Una, bes, minor sila.
5: Mm-hmm.
4: And only the authorized person, pareho sa aton ng PNP, na may probable cause, ang makarikisa sa aton kabataan. Now, ang aton nga ang policy naton sa DepEd is hands-free inspection. But sa nasinganon, ang Department of Education personnel allowed kid lang mag-check sang bags kag sang kabataan through metal detector kag stick sa main gate naton. Inisya, ginahapabalik-balikin naton hambal nga only ang tag-iya sang bag ang makabukas kag makakapot sang ila bags. Wala kita authority nga kita mismo ang mag-ukay sa ilang personal gagamit unless voluntarily ginbuksan sa aton bata ang ilang nga mga bags. Kung may ara kita nga probable cause or may report na gid man kita nga may posible nga igasulod ang bata, kag may presence sa aton nga authority, sa aton nga mga PNP personnel, pwede siguro kita. But kung without authority, hasta lang gid, limitado lang gid ang authority sa aton nga mga security personnel sa eskwelahan.
5: Speaking sa tumong, kung may mga reports na or initially na-involved na sa kinagamong estudyante, ano ginatutukan din siya dahil sa mulutuan, ma'am? Kaya every time lang ma-check gid siya, kaya para hindi gid makadala yung iban sa sulod.
4: Ay, kung may ara kita nga mga, una, gusto ko lang i-highlight nga may ara kita sang nag-submit ang tanang eskwelahan sang plano sang random routine bag inspection.
5: Mm-hmm.
4: Ini siya, surprise nga inspection sa mga classrooms. Pero hindi man siya kita nga permi-permi. Okay? So, random para hindi makapanginlaman kung may ara gid man. Kag para ma-check not only sa main gate naton inikin inspection ng mga bags but sa sulod man sa classrooms, but this is just randomly, hindi ni siya everyday. Kung may ara gyud makita nga mga dapat tutukan, ina siya ginatutukan naton sa maayo. Pero gusto lang naman nga i-stress man nga ini siya without discrimination sa isa ka bata. Kung may ara lang makita sang valid report nga may ara, syempre, mas pagtutukan naton ang safety sang kadamkan.
5: Hmm. Kaya syempre, atratar sining kinagamo sa sulod sa lutuan. Now, ano ang manginbinsay mo sa mga ginikanan? Kaya silagit ni gani ang nagkabalaka sa todo eh. Of course, sa mga, ano ba lamang, kay, of course, with this, advent sa aton social media, although ako ni ang isa pa sa nakita naton nga nakakos ko nga man ang unang information nagbinon anay gini nga nakakos ang alarma sa publiko, ma'am.
4: Una sa tanan, I'd like to quote sa ginambal ni former mayor kay former mayor Mac Valdemar. Ang misinformation amo ang makapadako sang gamo sa sitwasyon. Una sa tanan, I'd like to explain part sang aton nga lockdown, lockout protocol nga kung may insidente sa sulod sang eskwelahan, under our instruction, isarado gid ang gate. Okay? Protocol kag only ang responders lang gid ang pwede makasulod sa mutong sitwasyon. Now, ang sa naintindihan ko, may messages, may mga nabasa sila sa Facebook nga may natabo dito and nag-cause ang panic sa mga ginikanan nga nagpamilit nga magsulod. Gapangayon din ako sa pasyensya kung kamo wala ginsugtan nga magsulod, it's because gusto namon makontrol na na yung sitwasyon. Kung pwede matap na, if not, ma-minimize ang sitwasyon, ang insidente, that's why gindikawan sa eskwelahan nga hindi nanay magkinagual. Tagaan ang eskwelahan naton kag ang responders sang gakaangay nga tiempo para ma-resolve ang sitwasyon. Now, part sang lockdown, lockout protocol, i-close kin nanay ang gate and only responders ang makasulod. That's why wala gid nagpasulod ang atong eskwelahan. Although damo, sige, nabati ako, madamo na aki, but ako personally, I would like to apologize nga naintindihan ko sa ginikanan nga ang aton nga pagkabalaka sa aton kabataan valid, pero amuto nga time gapangayo bilang sa to ang eskwelahan sang gamay nga tinion nga makontrol danay ang sitwasyon sa sulod. Part ina siya sa aton security measures, but rest assured wala nagapabaya ang aton DepEd sa pag implement kag pag create sa mga policies agod nga malikawan naton ini. Hindi man naton mapunggan ang tanan, but we are trying our best to deal with the situation. Ginatry gid naton nga matagaan sang kaiangay nga ko nga action. And another thing, gusto ko man nga pasalamatan kag ma-commend ang action sa Hamina National High School. Madasig ang gina-coordination. Madasig sila nga nag-responde, nagpanawag sa mga aton nga major stakeholders, mga responders naton sa mga incidents like this, responders naton ang munisipyo, PNP, BFP, barangay, DRR. Susuno sa ilang mga tinaga, automatic gid nga nagtawag ang aton eskwelahan sa pagpangayo bulig. At the same time, ginatry nila ila best nga ma-actionan ini nga mga incidents. Ang hambal pa sa akon, ang kanami sang response sa mga maestra. They know exactly kung anong paghahimuon. Kay kung lataon mo, kung may magkinagamo, usually normal sa aton yung mga tao, madalagan to, mangusyoso. Ano to natabo, ano to tabo. The more nga magadamo dito ang tao, mas mabudlay, matapna ang insidente. Which, ang aton Hamina National High School, kanami sa ilang actions. Kanami sa ilang coordination mechanism, kanami sa pag-respond sa aton ng tanang responder. And for that, may maara man siguro kita dira nga gamay nga lapses, but generally speaking, gintry gi sa Hamina National High School nga mahatag ang tanan nga nagkakaangay nga aksyon sa amutong nga sitwasyon.
0: Sentro.
3: Katrabang Christine, si Ma'am Glenda Marie Botil, ang DRRM officer, Project Development Officer 2 sang aton sining school division office sang Capisman. So dugang padari gani sa seguridad man may mga ginakandak man sa padari gani nga random bag checking sa mga classrooms na sang aton sining mga estudyante man. So hindi man adlaw pero may ginakandak gid nga kasubong sining measure sang aton sining mga blutuan para masiguro gid ang kaluwasan sa aton mga estudyante, ang mga hingaliban, ang mga ba-confiscate pag mas may bantin po ang magiging ginaklaro man no, sa DepEd. Mas may bantin po sila regarding sa among mga student, may pasudlon ba or whatsoever, ay ilagi na ginatutukan na yun eh, parang hindi na makakos sa gamupa or anuman insidente sa ila sining bulutuan. Muling balita na ito, nagikan sa Capiz Division para sa 106.5 XFM News. Zal Degiab Jr. ang katropa mo.
0: Live report. Live report. Centro.
1: Alright, thank you kid kay katropang Zal Degiab Jr. sa sining update report.
0: Centro.
1: Tanan dira sa nagluntad tong insidente sa may bahin sa Hamina National High School. Kasi mga katropa gin paidalom na sa psychosocial counseling ang mga naulamid tong mga estudyante. Lakit na ang mga naglalipong
0: sentro
1: mga katropa bangod sa nabatsyagan nga tuman kakahadlok kag nervyos kahapon nga adlaw
0: sentro.
1: So sa sini nga proseso mga katropa makabulig ni sa mga estudyante agud tong i-process ang ilas nga mga emosyon nga nababatsyagan, mapaayo ang ilas nga mental kag emotional nga ikaayong lawas. Subong man ang iban pagid nga mga sakop man no sa sini nga counseling
0: sentro.
1: Sa liwat ta sa mga katropa naton dira nga if ever no nga may magluntad dira nga komosyon sa kun sa diin man nga lugar, not only sa mga bulutuan
0: sentro
1: mga public places no, likawan ta nga mangin exaggerated or OA bala magpo
2: ayoy.
1: Actually ang aton sini nga DepEd Capiz nagpost naman mga katropa sang ilas ni nga statement
0: sentro
1: about sa natabo tong insidente kag ariho may pila sila diri ka mga na mentionar no nga mga important nga mga detalye labi na ang mga medical and psychosocial support nga actions undertaken sang ahensya
0: sentro
1: man ang ka campus safety and security ang investigation kag due process
0: Sentro
1: kag ang coordination man sang mga ginikanan kag sang komunidad
0: Sentro.
1: So karon panugyanan sang DepEd Capiz ang public no kag na specified gidiri ang members of the media to exercise prudence and responsibility in sharing information may kang tanan sa insidente. So sunod diri, we respectfully request everyone to refrain from spreading unverified information, videos or photographs on social media and to uphold the privacy, dignity and best interests of the learners involved consistent with the principles of child protection.
0: Sentro.
1: Siguro diri ang mga katropa na lakip na diri ang mga content creators kag vloggers lang OA mag
2: ayoy
1: naka-general na sa public.
0: Sentro.
1: Pero depensahan ko lang diri ang mga media personals nato na actually ha, sa mon diri sa media mga katropa wala kami nag-post directly no nga for example dira sa may Barangay Tiza o lalaki ginbuno na ha nag-example na ko ha example lang na
0: Sentro.
1: Mag-post kami mga katropa para hindi kami matiruhan ginabutangan na muna sa magic word no? You know that magic word? Ginaaligar, ginapahayag na. So sa akon man nga observation kapon puros man tumay ginaligar, puros man tumay ginapahayag nga word no. Kaga hindi man siya it allowed ng OA no nga klase sang paghatag sang information.
0: Sentro.
1: So ina man no ang gina-encourage man naton ang mga content creators, ang mga vloggers, ang mga katropa naton.
0: Sentro.
1: No nga willing man kun tani nga maghatag sang information agudto nga madali malabot sa kon makaabot sa mga otoridad
0: Sentro.
1: O di sa mga katropa naton, use always a word ginaaligar or ginapahayag no para hindi man mag ano mag magtawag sina mag trigger no sa ginatawag nga fake news, misinformation, unverified information
0: Sentro.
1: Kag if ever nga for example naka-post ka mo dayon sang exaggerated nga balita ipensahan nyo, sigundahan nyo,
0: Sentro.
1: I-ano nyo na dayon, i-update nyo ba, no? Para at least, may maayo man nga balita nga makuha dira sa inyo.
0: Sentro.
1: So gani, sa tanan, not only sa mga media na to, no? Tiyang media, dari nagabulig naman sa inyo, hatag information, pero sa mga katropagid na to, dira nga medyo exaggerated, maghatag sa information, laylo-laylo lang gamay. Nga pasubrahan naton sugid no. Kay delikado man natuod. Sa baka nga sina nga sensitibo nga balita. Ano na naton? Ihatag na naton na sa mga authorities.
0: Sentro.
1: Persons in authority nga maghatag sa aton sang verified kag tama nga impormasyon.

0: you, Gibbs, sa inyong singapag-upod sa atong singapag-pangalagad sa subong adlaw sang Martes o kung Miyerkules sa Platuntunan Center. Iway na takabot, katropaleta, buwas na lang, bawi na lang.
1: Ayoy!
0: Alang-alang na nga to si nga oras. Partner na nato sa technical katropang Jason Anono. Kag sa patrol! Katropang Michael Dinostenos like kag katropang Zaldi Aguihap Jr.
2: Sentro!
0: Kag ako nalang inyo alaga din yung anchorwoman katropang Christine Dayan Ropa para sa 106.5 XFM Roja City Capiz, ang katropa mo!
3: Exciting!
4: XFM
5: XFM
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon, vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella, ang bago kong paboritong
1: X FM.
3: Oras, alas 12 in punto na sa Udto. Kagining oras, ang bilog na dulong sa inyo, Sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: X FM.
4: Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
5: Ang mga pangunang headlines, mga katropa, hatid po sa atin ang Santone Gold Coffee Mix. Inflation bumagal sa 6.2% noong Hulyo ayon sa PSA.
6: Walang magiging importasyon ng pulang sibuyas hanggang sa susunod na taon ayon sa Department of Agriculture.
5: Fuel discount para sa jeepney at UB Express drivers. Itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15.
6: Senator Judge Rafi Tulfo kinumestiyon ang papel ni Defense Spokesperson Attorney Michael Bova sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
5: Halos lahat ng grade 12 students bagsak naman sa 2024 National Achievement Test ayon po sa Philippine Business for Education.
6: Headlines. Sa balitang ekstra, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM. Headlines.
5: Balitang regional, 20 na katao isinilalim sa investigasyon ng Department of Justice dahil sa mga irregularidad sa mga flood control project dyan sa Cebu.
6: Sa balitang international, 1 million euro lotto ticket na recover mula sa basura matapos halukayin ng mga basurero ang isang garbage truck sa Italy.
5: Balitang showbiz naman, Angeline Quinto maglalabas po ng new single bagong kanya anniversary concert.
6: Sa balitang sports, Zenlex na natiling unbeaten matapos patumbahin ang TNT bumagal sa 6.2% ang inflation rate ng Pilipinas noong Hulyo mula sa 6.4% noong Hunyo.
4: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
5: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Wednesday, August 5, 2026. Live po tayo sa Facebook at sa YouTube.
6: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
5: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
6: Ako po si Brian De Paz.
4: XFM News Nationwide.
5: Bumagal sa 6.2% mga katropa yung inflation rate ng Pilipinas nitong July mula po sa 6.4% noong Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pasok ang datos sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 5.6% hanggang 6.6% inflation rate. Ngunit, nanatili pa rin itong mas mataas sa target na 2 hanggang 4% ng pamahalaan. Ayon sa PSA, paunang dahilan ng pagbagal ng inflation, ang mas mabagal din na pagtaas po ng presyo sa sektor ng transportasyon, edukasyon at restaurant at accommodation services. Sa kabila naman ito, nanatiling malaking pasanin sa mga pamilya ang presyo po ng pagkain at iba pang pangunahing pangailangan habang umabot na sa 5% ang average inflation rate sa unang 7 buwan ng 2026.
4: XFM News.

0: Samantala, malabong palawigin ang Department of Agriculture o DA ang 50 pesos kada kilo na price cap sa 5% broker imported rice dahil bumaba na ang presyo nito sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may mga imported rice na ngayong ibinebenta sa 47 pesos hanggang 50 pesos kada kilo, kaya hindi na umano kailangan ang pagpapatupad ng extraordinary measures. Nanindigan din ng DA sa panawagang pansamantalang ihinto ang importasyon ng 5% broken imported rice upang mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na magsasaka na maibenta ang kanilang ani. Hinimok din ni Chu Laurel ang mga rice trader at millers na panatilihin ang patas na presyo ng bigas upang makinabang kapwa ang mga magsasaka, negosyante at mga mamimili.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak po ng Department of Agriculture na wala ring importasyon naman katropa ng pulang sibuyas hanggang sa Marso ng susunod na taon para maprotektahan, mga katropa, ang kita ng mga lokal na magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., sapat po ang supply ng pulang sibuyas sa bansa, kaya hindi na kinakailangan ng pag-aangkat sa ngayon, partikular para mapangalagaan ang mga onion growers sa Nueva Ecija at Mindoro. Posible namang magkaroon po ng limitado importasyon ng puting sibuyas pagsapit ng Nobyembre kung mababawasan ang supply, ngunit magiging kontrolado lamang ang dami nito. Nilinaw din ng DA na ang kasalukuyang paggalaw ng presyo ng sibuyas sa mga pamilihan ay dulot ng hamon sa logistics at hindi po ng kakulangan sa supply.
1: XFM News Nationwide.
0: Fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers itataas sa 12 pesos kada litro simula August 15. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
3: Tataas sa 12 piso kada litro simula August 15 ang fuel discount para sa mga chopper ng jeepney at UV Express. Ayon sa Malacanang, iniutos ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang karagdagang diskwento mula sa kasalukuyang 10 pesos. Sinabi ng pamahalaan na maaaring umabot sa 1,800 pesos kada linggo ang pakinabang ng bawat kwalipikadong chopper. Mahigit 93,000 PUV drivers na ang natulungan ng programang sinimulan noong Abril na pagdesisyonan ang pagtaas sa pulong na pinamunahan ni Executive Secretary Ralph Recto noong nakaraang August 4. Inatasan din ni Recto ang DSWD na maghatid ng uplift assistance sa mga magsasaka, mangingisda, manggagawa sa transportasyon at sa konstruksyon at iba pang manggagawang mabababa ang kita. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, ang LTFRB ay sinita ang nasa 226 na mga bulok at maruruming taxi, bus, prangkisa, posibleng mawala. Katropa po natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Mahaharap sa posibleng pagkansila ng prangkisa ang mga operator ng pampublikong sasakyan matapos sitahin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 226 taxi at bus na hindi napasok sa itinakdang pamantayan ng ahensya sa isinagawang inspeksyon mula Hunyo hanggang Hulyo sa Metro Manila at karating lugar na tukoy ang mga sasakyan luma, marumi at hindi na maayos ang kondisyon. Kabilang dito ang 178 taxi units sa Caloocan at Quezon City at 48 bus units sa Niya Road, Robinson, Antipolo, Monumento at Mindanao Avenue. Naglabas na ang LTFRB ng show cause order laban sa mga operator habang nagbabala si Chairman Attorney Bigor Mendoza II na maaaring kasilahin ang praktisa ng mga patuloy na lumalabag. Para sa kakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saldar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: 21 senador na nawagan na ialis ang TRO sa NCR wage hike. Narito ang report.
1: Live Report.
0: Tinawagan ng 21 senador sa Pasig Regional Trial Court na alisin ang temporary restraining order o TRO na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Sa inilabas na resolusyon, ginit ng mga senador na malinaw umanong ipinagbabawal sa Article 126 ng Labor Code ang pagpapalabas ng TRO o injunction laban sa wage increase na ipinatutupad ng mga Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB. Binigyan din ng mga senador na mahalagang maipatupad agad ang wage hike upang maramdaman na ng mga manggagawa ang dagdag na kita, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at iba pang gastusin sa araw-araw. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Mga katropa, sa pagpapatuloy po ng interjection ng mga senator judges sa day 13 ng impeachment trial, tahas ang tinanong ni Senator Judge Rapid Tulpo ang testigo ng COA na si Roderick Wamil hinggil sa mga idinadahilang national security ng kampo ni Vice Presidente kaugnay sa mga resibo ng confidential funds. Idiniin ni Senator Tulpo kung threatened o mawi-weaken ba ang national security kapag humingi ng resibo para sa mga biniling chichirya, shampoo o kay suka mula sa sari-sari store. Direktang sinagot naman ni Wamil na hindi makukompromiso ang ating national security sa paghingi ng mga formal na resibo o kay official invoice or receipt para po sa mga biniling supply gaya ng pagkain at gamot. Binigyan din pa rin ni Rafi Tulpo na ang COA circular noong 1992 o 1999 na ginagawang alibay ng Defense Counsel na si Attorney Michael Poa upang itago ang mga pangalan at detalye ay wala ng visa at napalitan na ng Joint Circular 2015-01. Inilahad din po ni Wamil na wala na siya sa COA ICFAW nang ilabas ang mga notice of disallowances laban sa confidential funds dahil na-transfer na siya sa ibang departamento ng COA.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling uminit ang talakayan sa 13th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos questionin ni Senator Judge Rapi Tulfo ang pagiging bahagi ni Attorney Michael Poa sa defense team ng Vice Presidente. Binigyan din ni Tulfo

0: at hindi si POWA. Ayon kay Escudero, bagamat naglingkod si POWA sa ilalim ng OVP at DepEd, hindi siya kasama sa mga pinapangalanang respondent na tananatiling legal counsel lamang ng Vice Presidente. Kaya walang umiiral na conflict of interest sa ilalim ng mga patakaran ng impeachment court.
1: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Sa kanyang interjection sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa, tininong ni Senator Judge Robin Padilla si dating Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o yung nga pong COA ICFAO, State Auditor Roderick Wamil, kung saan ito ipinanganak, nag-aral at kung nakapunta na ba siya sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, Mindanao at Bicol. Sunod na inusisa din ni Padilla kung personal bang nasaksihan ni Wamil ang kakulangan po ng gamot sa mga nabanggit na lugar at kung dalantad ba siya sa banta ng mga grupong gaya ng New People's Army at ISIS. Tugon naman ni Wamil, ang kanyang kaalaman tungkol sa sitwasyon ay nakabatay lamang sa mga napapanood niya sa balita.
1: XFM News Nationwide.
0: Vice President Sara Duterte nanguna kay Mayor Robredo sa hypothetical 2028 presidential matchup. Ayon sa Okta Research, katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Sa hypothetical two-way presidential matchup para sa 2028 elections, nanguna si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Lenny Robredo ayon sa Okta Research. Sa nationwide survey, 43% ang pumili kay Duterte, 34% kay Robredo, habang 22% ang undecided o walang pinili. Mas mababa sa 11 points noong first quarter ang 9 points na lamang ni Duterte. Gayunman, sinabi ng Okta na hindi statistically confirmed ang pagbabagong ito. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 adult respondents noong July 4 hanggang 11 na may plus minus 3% national margin of error. Nilinaw din ng Okta na snapshot lamang ito at hindi prediction ng resulta sa 2028 presidential elections. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Bumisita mga katropa si Vice President Sara Duterte kina Senador Jinggoy Estrada, Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor dyan sa Quezon City Jail ngayon pong Martes o nitong Martes. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology, na ipagpulong ang Vice Presidente sa tatlong opisyal at natili sa loob ng facility ng halos tatlong oras din. Naharap si Estrada nga sa kasong plunder, kaugnay po ng umani 537 million pesos flood control scam. Samantalang si Marcoleta naman naharap sa kasong plunder, kaugnayan naman ay hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donation noong 2025 elections. Si Depensor ay nakusahan naman na muna'y pagtanggap ng 30 million pesos din mula sa nasabing halaga. Hindi pa naglalabas ng pahayag ang kampo ni Vice President Duterte kaugnay sa layunin ng kanyang pagbisita sa tatlong akusado.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, tatlo sa bawat apat na public school teachers sa Pilipinas ang nagtuturo ng mga asignaturang hindi sakop ng kanilang specialization ayon sa Philippine Business for Education o PBED. Sa inilabas ng 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng PBED na 75% ng mga guro sa pampublikong paaralan ang nakatalagang magturo ng mga asignaturang labas sa kanilang larangan dahil sa kakulangan ng humigit kumulang 23,000 na guro sa buong bansa. Ayon sa guro o ayon sa grupo, bagamat nakalikha na ang pamahalaan ng libu-libong bagong teaching positions, nananatili pa rin ang kakulangan ng mga guro. Binigyan din ng PBED na mahalaga ang tamang teacher specialization upang mapabuti ang pundasyon ng pagkatuto ng mga estudyante at nanawagan ito sa pamahalaan ng palakasin ang teacher development, recruitment, deployment at tiyaking tuloy-tuloy ang mga reforma sa edukasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay pong balita, hindi umabot sa proficiency benchmark sa core competencies and ang halos lahat daw po ng grade 12 students, katropa, na kumuha ng 2024 National Achievement Test o yung tinatawag na NAT. Sa nilabas na 2026 State of the Philippine Education Report, sinabi ng Philippine Business for Education na 0.47% lamang na ma-examinees ang nakamit ang proficient o highly proficient level, habang 99

0: 9.53% ang natiling mababa sa tinakdang pamantayan. Ipinakita rin mga katropa sa ulat na 65.6% ng mga estudyante ay nandun po sa low emerging level. 27.39% naman ang high emerging. 6.54% ang developing. 0.45% ang proficient at 0.02% lamang ang highly proficient. Ayon sa PBED, ipinapangita ng resulta ang patuloy na kakulangan sa pagkatuto na mga mag-aaral sa kabila po ng mga reforma sa edukasyon. Hinimok din ng grupo ang pamahalaan, mga guro, LGUs at pribadong sektor na palakasin at ipagpatuloy ang mga reforma para maiwasang mapag-iwanan ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. Live po tayo sa Facebook at YouTube, XFM 99.5 Mega Manila. Diretso na tayo sa balitang regional. 20 katao sinilalim sa investigasyon ng DOJ dahil sa manoy irregularidad sa mga flood control project sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
2: Formal lang sinimula ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation laban sa 20 individual na iniuugnay sa umano'y irregularidad sa dalawang flood control project sa Balamban, Cebu. Ito ay matapos magsampa ang National Bureau of Investigation o NBI ng dalawang magkahiwalay na reklamong kriminal na may kaugnayan sa graft, malversation, pamimiki ng mga dokumento at paglabag sa Government Procurement Reform Act. Ayon sa National Prosecution Service, kabilang sa mga respondent ang mga engineer, iba pang tauhan sa Department of Public Works at Highways o DPWH at Cebu 3rd District Engineering Office at ilang pribadong individual na umano'y sangkot sa bidding at implementasyon ng dalawang proyekto. Ayon kay Prosecution Attorney Pulo Martinez na nasa unang yugto pa lamang ang investigasyon ng DOJ at wala pang pagpapasya kung may sapat na ebidensya o pang magsampa ng kaso sa korte. Tiniyak din ng DOJ na mabibigyan ng pagkakataon ng bawat respondent na sagutin ang mga paratang laban sa kanila. Hindi pa muna isinapubliko ng DOJ ang mga pangalan ng mga respondent. Gayon man sinabi nitong ilalabas ang kompleto listahan sa tamang panahon. Nagugat ang investigasyon sa mga ulat na natanggap ng NBI noong Disyembre kaugnay ng dalawang flood control contract ng DPWH. Sa isinigawang investigasyon, natuklasan umano ng NBI na ang geographic coordinates na nakasad sa isa sa mga kontrata ay hindi tumutugma sa anumang umiiral na flood control structure. Dahil dito, lumawak ang investigasyon at nauwi sa pagkakadiscovery sa dalawang umano'y ghost project. Samantala, maring itinanggi ni dating Cebu 3rd District Representative Pablo John Garcia na piki ang mga naturang proyekto. Natapos ang mga flood control structure, ngunit na ipatayo sa ibang barangay na nasa kabaan ng Parihog, Ilog. Inamo din niya ang NBI, DPWH at Commission on Audit na magsagawa na magkasang kanyang pahayag. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhon na Vitamin C, ang alkaline-based Vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: 9 gulang na bata nasa ospital matapos aksidenteng maputukan ng baril. Katropa natin sa balita, Ruel Dumantay ng XFM Jensan.
4: Nananatili sa ospital ang 9 gulang na bata para sa kadagdagang gamutan matapos aksidenteng mabaril ng kanyang 13 anyos na kalaro bandang 6:30 ng gabi sa barangay San Isidro, General Santos City. Kinilala ang biktima na si alias Vincent habang ang sangkot na minor de edad ay tinukoy na si alias Jimboy. Ayon sa San Isidro Police Station, rumisponde ang mga polis matapos nakatanggap ng ulat mula sa mga residente hinggil sa narinig na putok ng baril. Pagdating sa lugar, mga bakas na lamang ng dugo ang kanilang nadatnan dahil naitakbo na sa ospital ang biktima. Sa paunang investigasyon, lumabas na 4 na bata ang naglalaro Pero sa loob ng bahay ni Rostum Malid, tiyuhin ng biktima at isang reservist ng Philippine Army. Nakita umano ng 13 anyos ang isang kalibre 38 na baril na pag-aari ni Malid, at habang nilalaro ito ay bigla itong pumutok dahilan upang tamaan ang biktima. Sa isinagawang pagproseso ng mga otoridad sa Regional Forensic Unit 12, walang na-recover na fired cartridge sa case sa pinangyarihan. Sa kasulukuyan, nasa kustudiya na ng Women and Children Protection Desk ng Police Station 4 ang minor de edad na sangkot, habang nakakulong naman ang may-ari ng baril habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Tandaan na abang hindi natin maiiwasan ang mga aksidente, mas mahalaga pa rin pangalagaan ang ating kalusugan at mabilis na mabawi sa araw-araw sa tulong ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ikaw lagi ang una. Muna rito sa General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
0: Top 1 Provincial HB1 sa OHBI sa illegal na droga. Sa Negros, nasampahan na po ng kaso, mga katropa. Matapos maresto sa Hinigaran, Negros Occidental. Katropa naman natin sa balita, si Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
2: Formal nang sinampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang babaeng itinuturing na Top 1 Provincial High Value Individual o HVI matapos siyang maaresto kasama ang kanyang umano'y live-in partner sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Pantalandaan, Barangay Juan, Hinigara, Negros Occidental noong Hulyo 31. Kinilala ng pulisya ang mga naresto na sina alias Marie, 40 anyos, residente ng Barangay Recreo, Pontevedra, at alias Nonoy, 59 anyos, residente naman ng Barangay Inclaro, Binalbagan. Ayon sa ulat ng Hinigaran Municipal Police Station, nakumpiska mula sa dalawang suspek ang tinatayang 12 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 81,600 pesos. Batay sa investigasyon, ang pangunahing target ng operasyon ay dati na ang naaresto noong 2021 sa Bacolod City dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Gayunman, nakalaya umano ito at muling bumalik sa illegal na gawain. Naniniwala naman ang pulisya na malawak ang operasyon ng mga suspek at pinaniniwala ang nagsusupply ng illegal na droga sa mga bayan ng Hinigaran, Binalbagan, Pontevedra, Morsha at maging sa Bacolod City. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang mga iba pang posibleng kasabot sa kanilang operasyon. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at buong mundo, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Mag-asawa patay matapos mabangga ng umano'y kasali sa illegal na drug racing sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao City.
5: Patay sa lugar ang isang mag-asawa matapos silang mabangga ng isang binatilyong umano'y sangkot sa drug racing sa Barangay Catalunan, Pequeño, Davao City, bandang alas 2:30 ng madaling araw kahapon. Kinilala ng Davao City Police Office ang mga biktima na sina Lovely Kim Estrera Cadayona, 27 anyos, at Angel Isidro na nasa wastong gulang. Batay sa paunang investigasyon ng Balyuk Police Station, sakay ng isang motoposh na motorsiklo ang mag-asawa nang bigla silang salpukin ng isang harurot na Suzuki Raider. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang mga biktima at bumagsak sa sementadong kalsada. Idiniklarang dead on the spot ang dalawa ng mga rumisponding rescuer. Samantala, nagtamo naman ng malubhang pinsala ang 19 anyos na lalaki na nakabangga sa kanila at kasalukuyang nagpapagamot sa ospital. Ayon sa impormasyong kumalat sa social media, naiwan ng mag-asawang biktima ang kanilang maliit na anak na ngayon naulila at nasa ilalim ng pangangalaga ng kanyang lola. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pulisya sa mga opisyal ng barangay at sa mga kalapit na establishmento upang makakuha ng posibleng CCTV footage at mga pahayag na makatutulong sa isinagawang investigasyon at sa pagtukoy ng mga may pananagutan sa insidente. Muli ring pinaalalahanan ng DCPO ang lahat ng motorista na mahigpit na sumunod sa mga batas trapiko. Nanawagan din ito sa sinumang may dashcam o CCTV footage ng insidente na makipag-ugnayan agad sa pulisya upang makatulong sa investigasyon, mabigyan ng hustisya ang mga biktima at matukoy ang iba pang posibleng sangkot sa insidente. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, patuloy na lumalakas si Maymay at

0: La Union, northwestern portion of Pangasinan, southwestern portion of Abra, western portion of Mountain Province, northwestern portion of Benguet, Mankayan, Kapangan, Kibungan, Sablan at Bakun.
1: Signal number 1 naman mga katropa sa Ilocos Norte, bahagi po ng La Union, gayon din sa Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Sipugao, Benguet, Mainland, Cagayan, Sabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Northern portion ng Zambales number 1, northern portion ng Tarlac, gayon din po ang portion ng Nueva Ecija. Northern and central portions din ng Aurora.
0: Patuloy ring nagpapadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan ang habagat sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras, habang ang natitirang bahagi ng bansa ay makararanas ng pulupulong pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
1: Sunset, mamaya abangan niyo po 6:24 ng gabi.
2: Balitang International.
1: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Isang milyon, 1 million euro o humigit kumulang sa $76 million o pesos na winning lotto ticket ang muli na recover ng mga garbage workers sa Bitonto, Italy matapos nila halukain ang isang buong truck ng basura. Ayon sa ulat, tinapon po na isang babae ang kanyang lotto ticket matapos siyang mapagkamalang wala na itong napanalunan. Nang lumabas sa machine ang mensaheng non-payable, nakaraniwang indikasyon na masyadong malaki ang premyo para i-claim sa isang malit na lotto outlet. Nang malaman ng kanyang pamilya na tumama pala ang kanyang napiling numero, agad nilang ipinalam ito sa waste management company na mabilis namang natukoy ang garbage truck na kumuha sa basurahan at nagtulong-tulong ang mga garbage collector na hanapin ng ticket. Matapos po isang araw ng paghahanap, matagumpay na na-recover ang winning ticket na halos himalang buo pa rin. Agad namang umiyak ang babae nang ipaalam na na-recover nila ang ticket at sinabing naging posible lamang ito dahil sa pagtulong na ginawa ng mga garbage workers.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maglalabas ng bagong single ang OPM singer na si Angeline Quinto na pinamagatang Hindi Mawawala sa August 7, ilang araw bago ang kanyang ika-15th anniversary concert. Inanunsyo ng Star Music ang paglabas ng awitin na magsisilbing paghahanda sa 15th anniversary concert ni Angeline na gaganapin naman sa August 22 sa Arena Coliseum sa Quezon City. Nauna nang sinabi ni Angeline na inaabangan niya ang mas marami pang awitin at concert ngayong taon kasunod ng pag-renew niya ng kontrata sa Star Music. Nagsimula ang karera ni Angeline noong 2011 matapos tanghaling kampiyon sa singing competition na Star Power at kalaunan ay nakilala bilang Queen of Teleserye Theme Songs. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports!
1: Atid sa atin ang premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mananatili o natiling walang talo ang Inlex Road Warriors matapos talunin ng TNT Tropang 5G sa score 88-83 sa PBA Governor's Cup, kung saan naitala na po nila ang kanilang 6 winning streak. At pinaunahan ni import Daquan Jones ang Inlex sa nitalang 27 points at 7 rebounds, habang nagambang si Robert Bolick ng 10 points sa panalo. Dahil sa panalo, katropa, umangat sa 6-0 ang kartada ng NLEX sa Group A, habang bumagsak naman sa 3-3 ang TNT.
2: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Sa ating pong balitang extra mga katropa, lalaking may sakit na tulungan matapos dumulog sa XFM. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
4: Hindi nabigo ang panawagan ng tulong para kay Datay Gualberto Esquira, 55 anyos na residente ng Proksaging, Barangay Kulo, Mulawi, Sambuanga del Sur, sa pamagitan ng programang Bulsay ng XFM 89.5 Pagadian. Mabilis na rumisponde ang mga tagapakinig at netizens na nagpaabot ng tulong na umabot na mahigit 4,000 pesos. Ayon kay Datay Gualberto, malaking bagay ang natanggap niyang ayuda upang makabili ng kanyang mga kinakailangang gamot at makatulong sa pang-araw-araw na gastusin. Hindi lamang pinansyal na tulong ang naging tugon ng XFM Pagadian matapos siyang makatanggap din ng donasyon dahil sinamahan siya ng team patungo sa opisina ng PhilHealth Sambuanga del Sur sa Barangay Tiguma, Pagadian City, kung saan siya ay natulungan na maging miyembro ng YAKAP program at makinabang sa YAKAP gamot. Sa tulong na rin ni Sir Arnold Corpus, ang head ng PhilHealth Sambuanga del Sur, dinala rin si Tatay Gualberto sa Happy Valley Community Hospital sa bayan ng Tambulig, kung saan libre niyang natanggap ang mga kinakailangang laboratory test at maging gamot para sa kanyang karamdaman. Taos puso, nagpapasalamat si Tatay Gualberto sa lahat ng mga tumulong, mga tagapakinig at netizens, at maging sa mga ahensya ng gobyerno na nagkaisa upang matugunan ang kanyang pangangailangan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin niyo po XFM News Nationwide, katropa. Ngayon pong Wednesday, August 5, 2026.
0: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po kayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
0: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang

0: Mga katrupa, exciting!
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: From Rojas City to the whole province of Capiz, this is XFM
0: 106.5. Exciting!
3: And at sa mga kawel na sa atin ha, kung mayroon mga katanungan, huwag magkatubili na itanong yan sa atin pong numero. Ati po sa X-Line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasayalan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at address kung saan pong lugar kayo nakikinig sa mga oras na ito ha, para ma-acknowledge siya dito sa atin pong programa. Sa mga nagbabalak na mga sumubok ng ating pong mga produkto, sa mga hindi pa nakasubok ng mga products ng Yestro Health, ay pwede nyo mabili ang ating pong mga produkto ha. Especially sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's DGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng mga local pharmacies sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto, mga katropa ha. Pwede rin mabili ang ating pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ha? Pwede rin sa online, sa ating pong online shopping store sa Shopee, ay pwede kayong maka-avail ng ating pong mga produkto. Ha? Pwede rin i-search ang ating official Shopee page, Yes to Health 2011.
4: And of course, hindi lamang po mabibili sa mga national pharmacy, kung hindi ay available din sa ating mga Yes to Health clinics ang ating pong mga produkto. And of course, kapag sa atin pong clinic kayo bibili ng mga Yes to Health products, meron po tayong discounts. Mm-hmm. Lalong-lalo na kapag kayo po ay mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, magdala lamang po kayo ng senior citizen's ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. At sa Yes to Health clinic din, kapag bibili kayo mga supplements, pwede na din kayo magpakonsulta. Meron po tayong libreng konsultasyon sa atin pong mga clinic. Yes, Doc L, may libreng konsultasyon service. Bisyo publiko po 'yan ng mga Yes to Health ng Yes to Health company po sa inyo. And of course, pwede din 'yong subukan ang mga ating mga special program katulad po ng cleansing and detoxification program, lalong-lalo na doon sa may mga degenerative diseases, nutritional therapy and herbal therapy. Meron din tayong acupuncture, mugukbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy, mga ka-wellness. Diyan lamang po yan maa-avail sa atin pong mga clinics, sa mga Yes to Health clinics po natin nationwide.
3: Kaya sa mga gusto mong makasubok ng atin pong mga services na ina-offer yung Yes to Health at gusto nyo makapagpakonsulta na rin ng libre sa atin pong mga wellness center, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health wellness clinic sa mga sumusunod na lugar.
5: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910 0018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Kuwaling tawagin sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South, National Highway, Nara Palawan. Kuwaling tawagin sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Kuwaling tawagin sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Kuwaling tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Kuwaling tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunfone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunfone Gold Coffee Mix.
2: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Sunzone Gold Coffee Mix. Ang napakasarap na kape. Nakatuwang po natin ha, sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Sa araw po nito mga ka-wellness ay pag-uusapan na naman natin ang isa sa prominent problem or prominent disease na naranasan ng atin pong mga kababayan. Ito pong problema o karamdaman na cancer. Dati, Doc Ron, pagka meron kang cancer, parang nasentensyahan na yung iyong buhay. Ano? Pero sa ngayon ay marami naman ng mga treatment, marami ng gamutan na na-discover at nakita at maganda para sa pag-control ng cancer. Ano? Pero dito sa programa natin, Doc Ron, pag-uusapan natin yung mas importante kesa sa gamutan. Ito ay yung cancer prevention through lifestyle. Yan. Yes. Pag-usapan natin kung paano tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng cancer or if ever meron na nag-uumpisa na cancer sa ating pangangatawan ay kung paano po natin ito maiiwasan na lalala or lulubha ito. Ayan. So, ang alam nyo ba sa datos mga ka-wellness na ang cancer is one of the leading cause of death dito sa Pilipinas.
4: Wow. Ano?
3: Kasama dyan yung breast cancer, lung cancer, colorectal cancers at iba't iba pa na mga cancer. Ano? Ngayon po ay nagdudulot ano? Ng napakaraming numbers of cases of deaths dito sa Pilipinas. Ano? Over 300 deaths daily.
4: Wow.
3: Ang naitatala na nasasawi dahilan po sa cancer, mga ka-wellness. Ano? And over 190,000 new cases ng cancer ang naitala po. Ano? At 110,000 dyan ang related to death or mortality. Ano? At yung mga leading cause dyan, partner, yung breast cancer, yan yung number one sa mga kababaihan. Ano? So mga lalaki meron din, pero bihirang bihira na nakakaranas ng breast cancer mga lalaki. Kadalasan talaga is mga kababaihan, ano? Lung cancer, ito kahit sino pwedeng tamaan po nito, mga ka-wellness, ano? Colorectal cancer and liver cancer. Napakarami din, Doc Ron, ang inaapektuhan ng ganito pong klase ng mga cancers, ano? Mga key challenges dito and statistics, ano? Yung late stage, over 55% to 70% ng mga pasyente na meron pong breast and lung cancers ay na-diagnose na meron ng advanced cases. Ibig sabihin, tsaka lang nila nalalaman, tsaka lang na-diagnose na meron na silang cancers kapag ito ay medyo advanced na.
4: Kasi pagka lumalabas yung ano, kumbaga, nag-iiba kung sa breast cancer, nag-iiba yung kulay, nag-iiba yung form, tapos yung parang kapang-kapa mo na yung tigas at sumasakit na, nasa late stage na, stage 3, stage 4 na.
3: Pag naisipan mo magpa-konsulta, magpa-check up, magpatingin dahil sa ganun na nararamdaman mo, nako, eh medyo nalilate na tayo. Ano, kasi isa sa kalaban natin sa pagsugpo sa cancer is yung time, yung oras. Kaya the more na mas early yun na ma-detect, ay mas madali ang treatment ang gamutan doon. Ano? Kaso yun nga lamang, Dok Ron, na sadly, ano, 55% ha? To 70% ng mga merong breast cancer ay nakikita yon o na diagnose
4: na stage na
3: late na. Yun lang ano ang masaklap po doon, ano, yung mga childhood cancers. At least 5,000 Filipino children are diagnosed yearly na meron pong cancer, ha? At yung specialist shortage ay isa rin sa nakikitang factor, Doc Ron, at nakakalungkot na kakunti lang dito sa atin. Kaya nga, di ba, pagka merong mga may matinding kaso ng colon cancer or colorectal cancer, ay pumupunta pa sa ibang bansa. Like China, US, India, yung iba, at sa iba't iba pang mga lugar na kung saan mayroong mga espesyalista na nag-handle sa ganung mga kaso. So, yun yung challenges na kinakaharap po mga ka-wellness ng bansa natin, ano? Pagdating dito sa pagsupo ng mga karamdaman na cancer. Ngayon, Doc Ron, bigyan natin ng mas broader picture ang ating pong mga ka-wellness about this cancer. Ano nga ba itong cancer? Bakit lubhang nakakatakot din ito siya sa marami? Kung hindi man sa lahat, paano ito nabubuo itong ganitong uri ng karamdaman?
4: Well, with regards sa cancer, ito ang klaseng sakit na kung saan ay merong tinatawag na abnormal cell growth. Kaya bumubukol. Ibig sabihin ng bakit tinatawag siyang abnormal cell growth? Kasi yung ano natin, yung mga cellula natin sa katawan, meron siyang lifespan. Yung iba isang taon, yung iba weekly, yung iba monthly, yung iba 3 months bago namamatay. Ang cancer cells, ang nangyayari, supposedly, itong mga cellula na ito, mamamatay na. Pero, instead na mamatay, ang nangyayari is, nagpapatubo pa siya ng panibagong cells. O dumadami siya. Kumbaga sa ating katawan, these are zombie na mga cellula. So, normal cells namamatay kapag matanda niya. Ang cancer cells hindi namamatay at nagki-create pa ng bago.
3: Hindi pala siya good thing partner, ano? Kumbaga parang ano, maganda sa ano, immortal yung immortal yung mga cellula natin. Ang problema, yung mga cellular na yon, hindi siya yung normal na cells mo.
4: Hindi siya normal na cells.
3: Oo, yun ang pangit doon.
4: Kasi ang ano, certain cells, different cells ng body natin, may certain lifespan siya. At kapag may lifespan, yung lifespan niya, kapag humigit siya doon at saka buhay pa hanggang na dapat na siyang mamatay, is that causes yung tinatawag natin na cancer. Yun yung sa cell changes. Meron naman yung mga DNA na kung saan yung changes sa mga genes natin na kung saan tumutubo siya doon sa ibang parte ng katawan na hindi naman siya dapat tumubo doon. Yun yung tumor. Bad DNA, what I mean. Isa tumor naman, kapag ka ang extra na cells nagpa-pile up doon sa isang certain place at dumadami, yun yung parang bukol na tumitigas.
3: Tama,
4: dumadami. Yung ibang mga ano, yung ibang mga tumor is benign. Ibig sabihin, hindi siya cancerous. Meron naman yung harmful na klase ng tumor is sinatawag po natin na malignan. Kapag ka sinabing benign, wag na kayong mag-alala, pwede po yang, well, ang cancer naman pwedeng operahin, pero yung benign is hindi siya cancerous. Kumbaga parang nasa safe side kapag may tumor tapos hindi siya malignant.
3: Mm-hmm.
4: Now, paano ito kung nakalat sa ating katawan? Sometimes it invades our tissue. Mm-hmm. Yung mga harmful cells ay tumutubo sa mga nearby healthy parts ng ating body and becomes cancer. Yung iba naman is nagtatravel yung ibang klaseng cancer cells. Pwede itong halimbawa makalabas doon sa ang nang ginagawa kasi ng katawan natin, yung cancer cells is siya kino-contain sa pamamagitan ng tumor.
3: Mm-hmm.
4: And it is a very very long time na issue na kumbaga is pinagdidebatehan ng medical world.
3: Mm-hmm.
4: Na ang pagpapabiopsy ba ay mas nagpapakalat na cancer o hindi. For many, many years, sinasabi na hindi, but then later on, they now recognize na ang tinatawag natin pag-biopsy ay mas lalong nagpapakalat. Kasi mm-hmm. ang ginagawa nga ng katawan is to contain, doon lang siya. Kumbaga, kung merong cancer cells, doon lang sa locality na yun, hindi siya lalabas.
3: Mm-hmm.
4: Ngayon, kapag ka nabuksan o nakalabas doon, it can break off and magdumaloy doon sa ating dugo mm-hmm. or di kaya sa lymphatic system natin. And then, pag natrap siya kung saan lugar, doon na naman bubuo. Mm-hmm. ng tinatawag natin na tumor, na cancer. And meron ding tinatawag na metastasis mm-hmm. or pag-spread ng cancer cells sa ibang parte ng ating katawan. Yun po yung tinatawag natin na metastasis.
3: Aww.
4: O pag sinasabi ng doktor na nag-metastatize mm-hmm. o kumalat na sa ibang parte, yun yung isa sa pinaka-bad picture na makikita mm-hmm. natin na diagnosis kapag ang isang tao ay merong tinatawag na cancer. Kasi kapag ka-local lang, pwede pang ma-opera or pwede pang ma-under ng chemo as a treatment. Pero kapag ka nag-metastatize sa ibang katawan, lalong-lalo na sa mga kumbaga critical part ng ating katawan sa buto mm. is isa sa pinakamahirap na gagawin or pinakamahirap na ordeal
3: mm-hmm.
4: na tinatawag natin na findings yan kapag ganun ang nangyayari sa mga cancer patients.
3: Mm-hmm. Ang pinakaproblema, Doc Ron, sa cancer is pagka nag-metastasize,
4: mm-hmm.
3: pag kumalat na
4: mm-hmm.
3: sa ibang parte ng pangangatawan po natin. Ang tanong, Doc, ang cancer ba is preventable ba ito siya?
4: Mm-hmm.
3: Anong stage ba ang mas safe, sabihin natin na hindi siya ganun ka-critical sa atin pong kalusugan.
4: Mm-hmm. According sa study, 40% ng mga cancer cases globally
3: mm-hmm.
4: link ito sa preventable risk factors.
3: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin yung mga pinagmumulan or pinaka-risk factor nito ay pwedeng ma-prevent.
3: Mm-hmm.
4: Ito yung mga cancer. Titingnan natin ha yung mga cancer na could be prevented and pwede nating maiwasan sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. It might be yung tinatawag natin yung immunization
3: mm-hmm.
4: o pag-immunize
3: mm-hmm.
4: or some other ay yung tinatawag natin vaccination, some other treatments. Isa dito is yung tinatawag natin cervical and anogenital cancers.
3: Mm-hmm.
4: Yung cervical at anogenital cancers, ito yung cancer doon sa mga babae or sa mga lalaki. And it might be caused by tinatawag natin na HPV or human papilloma virus. It could be prevented through vaccination, HPV vaccinations or regular screenings. Pero ang isa sa pinakamagandang tinatawag natin na prevention dito is dapat isa lang talaga ang partner mo.
3: Mm-hmm.
4: Kasi dito talaga nakukuha yung cervical cancer and anogenital cancer. Yung tinatawag natin multiple partners.
3: Mm-hmm.
4: Kaya nga sabi ng Panginoon, mag-asawa lang mm-hmm. isa, hindi madami.
3: Oo.
4: So, kaya if you have multiple partners, especially doon sa nagtatrabaho as yung tinatawag natin na entertainer ng mm-hmm. mga sa kanilang nature of work. Mataas ang risk ng pagkakaroon ng cervical cancer and it could be prevented.
3: Mm-hmm.
4: Also, itong liver cancer linked sa chronic hepatitis B and C
3: mm-hmm.
4: and infections and also yung tinatawag natin na alcohol use. So, ibig sabihin kapag link sa alcohol use, mm-hmm. ang gagawin?
3: Sige, iwasan.
4: Kailangan iwasan yung alcoholic consumption. Pwede itong ma-prevent sa pamamagitan ng vaccination
3: mm-hmm.
4: and also sa paglimit ng alcohol. Lung cancer. Pag sinabing lung cancer, mm-hmm. sigurado ang pinakapunto dyan, ang pinakaunang tinutumbok dyan is paninigarilyo.
3: Mm-hmm. Yan.
4: Paninigarilyo. Stomach cancer. Ito naman, stoma cancer is mula sa tinatawag natin na H. pylori virus.
3: Mm-hmm.
4: And it could be prevented naturally, it could be prevented through infection treatment, mm-hmm. and also healthy na mga pagkain. And of course, yung ito, kalimitan is yung mga ano, yung mga population na mahirap yung ano ba, kumbaga yung water source nila, mm-hmm. is hindi malinis. Kaya marami sa mga African country, nagkakaroon na tinatawag nitong ganitong problema.
3: Yung contaminated lagi na iinom na tubig.
4: Yes, contaminated especially ng H. pylori virus.
3: Mm-hmm.
4: Colorectal and colon cancer link sa number one, alcohol.
3: Mm-hmm.
4: Physical inactivity.
3: Mm-hmm.
4: Pwede ma-prevent yan. Alcohol, physical inactivity, mm-hmm. obesity. Mm-hmm. It could be, ano, could be a change of lifestyle.
3: Oh.
4: Yeah, could be reverse. Also, eating processed meats. Mm-hmm. Pwede din i-prevent. Via also lifestyle, weight control, balanced diet. Breast cancer, number one, is alcoholic drink.
3: Mm-hmm.
4: Sabi ng mga researcher and mga scientists, even just drinking one sip of ano ng alcohol, mm-hmm. once a month could brought a person or a woman, mm-hmm. to a higher risk of having tinatawag natin breast cancer.
3: Mm-hmm.
4: Isang baso lang.
3: Oo.
4: Kada buwan.
3: Mm-hmm.
4: Kapag ganun, ay yung iba, kapag yung iba is ano eh, kapag samahan ng tropa-tropa,
3: mm-hmm.
4: pagka swelduhan o di kaya pagkalingguhan, pagka mag-outing, pagka day off, mas lalong nagpapataas, mm-hmm. ng tinatawag natin breast cancer.
3: Ako, paano na lang yung araw-araw, Dok?
4: So
3: ginagawa ng common.
4: Meron kasi, may mga ano din kasi na, may factor din kasi sa mga tao na kung, mm-hmm. saan tinatawag natin addiction.
3: Mm-hmm.
4: And might be, nangyari yung addiction, sometimes you are in the wrong crowd, mm-hmm. na kung saan kumbaga sa atin pag mga kabataan baga yung, mm-hmm. yung peer pressure, na sige tagay ka tagay,
3: oh.
4: Ganito para you will feel you belong,
3: makakansawan pagka hindi tumatagay.
4: Yun ang problema, mm-hmm. and some other are because of yung kanilang mga struggles, mm-hmm. hindi, wala silang solution and the only thing na ibigay na payo sa kanila, iinom mo yan para, mm-hmm. makapagpahinga naman ang utak,
3: mm-hmm.
4: and kapag nangyari palaging ganun, nagiging habit na ng pag-inom, it becomes yung tinatawag natin addiction na, mm-hmm. later on. So, also, physical inactivity, excess body weight, could be lowered by exercise and lower alcohol intake or, mm-hmm. no intake of alcohol also.
3: Mm-hmm.
4: So, esophageal, kidney, and pancreatic cancers linked to obesity, smoking, and alcohol. So, tatlo talaga ito, no?
3: Oh.
4: Obesity, smoking, alcohol. Obesity, smoking, mm-hmm. alcohol, factor ng tinatawag natin ng risk factor ng pagkakaroon ng ganitong klaseng mga cancer,
3: mm-hmm.
4: mga ka-wellness.
3: Since itong mga cancers na nabanggit mo, Doc, is preventable naman sila, at mapapansin natin yung mga leading cause ng death is yung ganitong mga klase ng cancers, ano? Ay pwede naman palang maiwasan.
4: Mm-hmm.
3: Ano naman, Doc, yung mga contributing factor or lifestyle risk ng pagkakaroon ng iba't ibang klaseng cancer sa ating pangangatawan?
4: Number one, tobacco.
3: Mm-hmm.
4: Nicotine,
3: mm-hmm.
4: and tobacco usage, nagpapataas talaga yung cancer. Itong lung cancer, mouth cancer, throat cancer, esophageal cancer, mm-hmm. bladder cancer, and pancreatic cancer. Link yan sa tinatawag natin na tobacco, mm-hmm. use.
3: Eh, nandyan na nga yun sa mga paketin nila. Yung mga nakakatakot na picture.
4: Yes.
3: Ano?
4: Kung minsan lang kasi, ang problema kasi when you're addicted with smoking, mm-hmm. nagiging manhid yung reasoning power.
3: Uh-oh.
4: And this is the problem with addiction. Kasi yung willpower ng isang, mm-hmm. tao is nabibinam.
3: Mm-hmm.
4: Kaya mahirap na silang pumili na kahit na mismo alam nila na mali yun.
3: Mm-hmm.
4: But then is, kumbaga powerless sila,
3: mm-hmm.
4: or powerless yung resolution nila na para iwasan yun kasi palaging, mm-hmm. hahanap-hanapin ang katawan. And this is why there is what we call social intervention, mm-hmm. and also medical intervention and also yung tinatawag natin tulong din.
3: Yes,
4: assistance mula dun sa mga tao na kapaligid sa kanila in order for them to get out of that, mm-hmm. certain kinds ng addiction katulad ng alcohol, mm-hmm. Drug addiction and also itong tobacco smoking.
3: And then meron din mga ano, Doc, dyan? Merong mga herb or mga ano, mga pwedeng gawin na mas mabilis kang maka-cut out sa nicotine addiction?
4: Well, actually, ganito yan. Yung ano, isa sa modalities natin sa clinic, mm-hmm. yung tinatawag natin na detoxification, mm-hmm. cleansing and detoxification program would greatly help detoxify the body from those certain substances, sa alcohol, sa drugs, and also sa tobacco, para maano unti-unting matulungan yung katawan. Mm-hmm. Kailangan lang kasi ng tama siyang steps, mm-hmm, para mawala yung tinatawag natin na yung cravings. Mm-hmm. Yung parang tinatawag natin na crisis. Kasi kapag i-detox mo kasi yung katawan ng isang tao, uh-oh, pag hindi mo alam ang approach, merong crisis yan kasi magpuproduce ng metabolites ang katawan. So, pag magpuproduce ng metabolites ang katawan, ang mangyayari, merong tinatawag natin na crisis sa loob, mm-hmm, especially yung pag magdi-detox ang liver, magpuproduce maraming metabolites. Mm-hmm. Ang isipin ng utak, I am sick. Mm-hmm. Kaya mangyayari, ang mararamdaman ng tao is maglalaway, manginginig, chilling, mm-hmm, and craving for something. They wanted to have that para ma-stop yung tinatawag natin na, mm-hmm, yung crisis na yon. At kapag ka hindi alam kung paano gagawin yun, that is the reason why maraming hindi nakakapagpatuloy na mabagoy or matanggal yung addiction na yon, simply, mm-hmm, because of those kind na mga crisis. Ayun. during sa treatment nila, mm-hmm, sa tinatawag natin na pagtanggal ng steps para mawala doon sa addiction. Mm-hmm. So if you are meron kayong certain na problema na ganyan, halimbawa doon sa nicotine addiction, mm-hmm, cleansing and detoxification program would greatly help para po sa kanila. Okay.
3: Punta na lang kayo sa wellness clinic natin, sa mga, mm-hmm, wellness center natin para mabigyan kayo ng mga program na ito, Doc.
4: Mm-hmm. And patuloy tayo doon sa tuberculosis, mm-hmm, also poor diet and nutrition. Kapag ka ang pagkain po ninyo is mataas sa processed meat, mm-hmm, lalong-lalo na ang nakalagay dito is yung hot dogs and bacon. Mm-hmm. According sa this study was found in 1994, mm-hmm, study, mm-hmm, ng US epidemiologist. Ito, it is an alarming fact na kung saan ay publish ito, children who eat more than 12 hot, mm-hmm, dogs per month,
3: grabe,
4: have a 900% risk of childhood leukemia.
3: Mm-hmm.
4: Mapapansin natin bakit kaya may mga bata nang bata-bata pa merong cancer.
3: Mm-hmm.
4: Isa sa dyan is yung consumption ng hotdog. 900%, mm-hmm, kapag ang anak niyo kumakain ng 12 hotdogs, paano pag every breakfast yun ang pinapabaon, mm-hmm, sa anak? Hotdog and egg.
3: Mas doble.
4: Mm-hmm. Kaya nag-i-increase at 900%.
3: Mm-hmm.
4: Children who ate at hotdogs one or more times a week, mm-hmm, isang beses once a week, kumakain or more, nagpapataas ng risk ng brain cancer sa mga bata.
3: Mm-hmm. Grabe.
4: There was a strong risk of childhood leukemia for children whose father intake of hot dogs was 12 or more per month before conception. Ito ha, hindi yung bata.
3: Mm-hmm.
4: Kumbaga, ibinuntis yung bata.
3: Mm-hmm.
4: Tapos yung tatay mahilig kumain ng hot dog. Ng 12 mm-hmm pieces or 12 hot dogs or more than a month.
3: Mm-hmm.
4: And then before conception, yun yung pagkain ng tatay, mas mataas ang risk ng anak ng pagkakaroon ng childhood leukemia.
3: Mm-hmm.
4: Ibig sabihin, kaya magtataka tayo bakit yung bata pinanganak may leukemia.
3: Mm-hmm.
4: Kasi doon sa poor choices ng pagkain ng tatay.
3: Magulang.
4: Sa nanay naman, mm-hmm, children born to mothers who consume one or more times per week during pregnancy, mm-hmm, had approximately double the risk of developing brain tumor yung bata.
3: Mm-hmm.
4: And nakita nila, this suggests na hindi yung hotdog kung hindi yung ingredients mismo sa, mm-hmm, hotdog. At lahat ng hotdog is, mm-hmm, pinoproduce and also processed meat pinoproduce kasama yun.
3: Mm-hmm.
4: Itong tinatawag natin na nitrates.
3: Mm-hmm.
4: Ang nitrates kasi is preservative sa mga processed meats.
3: Mm-hmm.
4: And that is why poor consumption, pag mahilig kayo sa pagkain ng hotdog, bacon, mm-hmm, red meat, mga ultra-processed foods, as we have discussed sa mga nakarang mga araw, high foods and added sugar, especially yung mga merong mga ingredients na high fructose corn syrup,
3: mm-hmm,
4: ay nagpapataas ng risk ng colorectal and stomach cancers.
3: Mm-hmm.
4: Including leukemia doon sa mga kabataan. Also, excessive alcohol consumption, physical inactivity and obesity,
3: mm-hmm,
4: unprotected sun exposure. Ito yung problema din kasi yung recent research na yung sunblock kasi para daw maprotektahan yung skin, mm-hmm, is mag-sunblock.
3: Oo.
4: Ang problema, yung sunblock din ay nakakos din ng cancer,
3: mm-hmm,
4: as a recent study.
3: Mm-hmm.
4: Ang sabi, but din, kailangan natin magpabilad sa araw.
3: Mm-hmm.
4: Pero doon sa mga kumbaga maputi,
3: mm-hmm,
4: yung kanilang skin tone or mga Western or Caucasian yung gene, is hindi sila kailangan umabot ng 10 minuto or 20 minutes higher doon sa exposure sa araw. Mm-hmm. Kasi nagko-cause yan ng skin cancer doon sa kanila. Sa ating mga brown, hanggang isang oras pwede pa. Pero sa kanila, hindi pwede. But then, they need also sunlight exposure for vitamin D3. Sa mas maiksi nga lang, mas maiksing panahon lang. Hindi sila kailangan magbilad sa araw. And also, recently studied ng World Health Organization, isa sa carcinogen is yung kulang sa tulog. Kapag ka ang isang tao ay kulang sa tulog, is that also yung tinatawag natin that would also cause yung tinatawag natin cancer.
3: Mga nabanggit mo kanina, Doc, na mga factors kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang tao ay preventable talaga yun sila. Kumbaga nasa atin pong kakayanan, kapangyarihan, kung paano natin iiwasan yung mga ganun, ano? Sa diet natin, sa atin pong lifestyle, sa habits natin, ay pwede natin maiwasan yung iba't ibang mga dahilan kung bakit tumataas ang tsansa na tayo po ay magkaroon ng iba't ibang uri ng cancer. Ano? So, maliban dun, Doc, sa mga nabanggit mo kanina, ano, na pwede nating baguhin, pwede nating i-change yung lifestyle natin. How about yung mga ano, mga supplementation like yung Santone Gold natin? Is there any benefits para dun sa mga kababayan natin na ma-prevent ang pagkakaroon ng iba't ibang klase ng cancer through dun sa paglakip nila ng supplementation sa kanilang lifestyle o sa diet nila?
4: Well, talking about supplementation, nakakatulong ito, especially yung ating Santone Plus Gold. Why? Ang Santone kasi is highly researched with regards doon sa treatment and also doon sa benefits ng prevention ng cancer. Ito, according sa study, ito published ito sa National Institutes of Health. Santone antioxidants help fight cancer by protecting healthy cells from DNA damage while simultaneously triggering self-destruction ng active cancer cells. Paano ba 'yon? Paano ba nangyayari na nakakatulong yung ano, yung tinatawag natin yung Santone na polyphenols doon sa pag-prevent ng cancer cells? Ito, mga core anti-cancer mechanism ng cancer cells. Number one is inducing apoptosis. Ang ibig sabihin, yung medical term na apoptosis, yung tinatawag natin na cell suicide. Ibig sabihin, yung cancer cells, kapag ka nakaharap niya yung ano, yung Santone na antioxidant, nagko-cause ito ng suicide ng cells. So, ibig sabihin, namamatay mismo yung cells na kanyang sarili. So, forces cancer cells to self-destruct without damaging yung mga surrounding tissues. Ito ang kagandahan. Number two, dual redox modulation. Sa mga healthy cells, ang Santone, it acts as a powerful antioxidant as a shield, protection mula doon sa cancer cells. But then doon naman, itong Santone, doon sa cancer cells, is namamatay siya or doon sa loob, sa loob ng ano, sa mitochondria ng cancer cells, ay nadi-dysfunction yung mitochondria ng cancer and it destroy cancer cells from inside out. Number three, is inhibition ng tumor proliferation or paglaki ng tumor. Kasi pinipigilan ng Santone na mas dumami or mag-divide o magdami pa yung tinatawag natin ng cell growth ng mga tumor doon sa ating katawan. Also, it suppresses metastasis o pagkalat ng mga cancer cells sa ibang parte pa ng ating katawan. And number six is itong chemo prevention. Ang by inducing phase 1 and phase 2 yung apoptosis and dual redox modulation, binablock na ito ang environmental pollutants and toxins from converting into active carcinogens. So ibig sabihin yung mga free radicals na pumapasok sa ating katawan, ang ginagawa ng Santone is kanyang parang it acts as shield doon sa cells para hindi siya maging carcinogen doon sa mga selula ng ating katawan. And that is the reason why taking Santone Plus Gold every day would greatly help para ma-prevent yung tinatawag natin na cancer cells.
3: Ever since nung na-launch yung ating yung pinakauna pa ha, na products natin, yes, yung Santone Plus.
4: Yes.
3: Way back 2011, mga ka-wellness, ano? Eh marami talaga ang nakasubok at marami ang nagpapatotoo na napakaganda para sa kanilang mga bukol, sa kanilang pangangatawan as well as sa mga yun ang mga cancer na nararanasan na sa pangangatawan nila. May naalala nga ako na isang I think pharmacist yun siya or taga-bantay dun sa pharmacy niya na nakipag-away daw siya dun sa ano sa customer.
4: Uh-huh.
3: Kasi naghahanap daw yung customer ng yung suplemento daw na gamot sa bukol o sa cancer.
4: Uh-huh.
3: Eh sabi niya, wala po kaming ganun. So nakipagtalo siya, yun pala ang hinahanap, yung Santom Plus Santom Gold.
4: Plus Gold.
3: So marami ang nakasubok ng produkto natin, especially yung mga Santom capsules natin, Santom Plus Herbal Capsule o yung Santom Plus Gold, na nakainom nito, nakasubok nito, at naging maganda yung reaction nila.
4: Mm-hmm.
3: Naging maganda yung sitwasyon nila by taking those products.
4: Mm-hmm.
3: Ang problema dun, Doc, yung iba naman, iniisip nila, baka isipin ng iba, meron naman palang Santom Plus, meron naman Santom Gold. Eh, inom na lang ako nito araw-araw. Uh-huh. Dalawahing capsule ko pa, tatlong beses isang araw. Eh, okay na. Yung mga lifestyle ko, yung aking eating habits.
4: Okay.
3: Eh, kahit ano na lang, wala nang pili.
4: Uh-huh.
3: Oh, hindi po ganun, mga ka-wellness. Ha?
4: Mm-hmm.
3: Lagi natin binabangga dito sa ating pong programa, dito sa ating palatuntunan, na yung ating mga suplemento, ay hindi po yan guaranteed para sa inyo na makakatulong yan ng malaki sa inyo pong pangangatawan.
4: Without
3: makakatulong yan siya na ma-improve kung ano man yung sitwasyon na inyo po nararanasan na ngayon without changing,
4: yes,
3: or without modifying your lifestyle,
4: yeah,
3: o yung inyo pong diet, mga ka-wellness. Ha? So, nandun pa rin yun, Doc. Ano? Kumbaga, ano pa rin yun, kasama pa rin yun siya doon sa program na kinakailangan nyo pong gawin para makamtan nyo yung optimum health, kung tawagin. Kumbaga, hindi yun garantiya na pag-iinom ka ng mga suplemento natin, eh, okay na. Kahit na ano na gawin mo sa katawan mo, eh, wala nang problema.
4: Aha.
3: Hindi po ganoon, ha? Okay, mga ka-wellness, sa pagbabalik natin, atin pong pag-uusapan naman kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makatulong dito sa pagsugpo ng ganitong karamdaman, itong cancer. Ha? At kung paano din, yung iba't ibang mga kapamaraanan pa para mas mabilis makaka-cope up yung katawan natin once na meron na po tayong cancer na karamdaman. Kung meron kayong mga katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong magtubili na itanong yan sa atin pong numero. I-text lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sasagutin po natin mamaya ng live, ha, ang inyo pong mga inquiries. Tutok lang po, mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at

0: ng VCO at Moringa Oil.
1: Or bibili sa mga butika.
2: Pagkape, dapat Zafon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
3: Zafon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
5: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. Kung meron kayong mga katanungan ha, huwag po mahihang magtanong. Text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-6096545. Doc, balik po tayo sa pinag-usapan natin ano, patungkol sa cancer prevention through lifestyle. Napag-usapan natin, Doc, yung halos lahat ng iba't ibang klase ng cancer. Kung ano yung mga cause nun, kung ano yung mga pinagmumulan, ano yung mga factor nun nila. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano yung mga lifestyle changes na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para makaiwas sa ganito pong uri ng problema. Ano ba, Doc, yung detalyado na pwedeng gawin ng atin pong mga kababayan para naman magkaroon sila ng hint or maliwanagan sila kung ano yung mga pwede nilang gawin para maiwasan itong problema na ito.
6: Well, doon sa mga risk factor, no, number one at number two, itong alcohol and smoking.
5: Yeah.
6: Well, of course, you need to quit smoking and also quit alcohol as much as possible. Ngayon, paano gagawin yan? Kung mahihirapan talaga kayo, as we have mentioned already, is pwede po kayong detox, cleansing and detoxification program para mabibigyan po kayo ng panglinis sa pangangatawan and also supplementation para maiwasan or mapababa as much as possible yung tinatawag natin yung mga crisis sa katawan during sa treatment ninyo. And of course, ito din, kailangan nyo ding piliin na tumigil ng tinatawag natin ng paninigarilyo. Also, itong alcohol consumption, especially dun sa mga babae, talagang ito isa sa pinaka-problema na nagkukause ng tinatawag natin ng breast cancer. And it does not only affect doon sa mga neoplasm problem, it also affects your brain function.
5: Mm-hmm.
6: Actually, it destroys brain cells, yung tinatawag natin na alcohol. And that is the reason why when you are addicted to alcohol, na bibinab yung tinatawag natin yung willpower sa pag-indi o sa pag-ayaw ng pag-inom na. So, ang nangyari is nawawala or humihina yung kakayanan na humindi doon sa hinihingi ng katawan, especially kapag ka nagiging alcoholic na ang isang tao. So, that is the reason why you need to cut it out and also iwasan yung mga pag-consume or paggamit ng sigarilyo and also ng alcohol. Sa pagkain naman, number one is when you eat foods, meron talaga yan lahat ng mga pagkain, especially yung mga fruits and vegetables, meron yang antioxidant. Iba-iba nga lang yung tinatawag natin yung dami or yung lakas ng ORAC value, depende doon sa tinatawag natin sa klase ng pagkain. Isa sa mga may pinakamataas na antioxidant is yung mga dark colored na mga pagkain.
5: Mm-hmm.
6: Of course, dark green leafy vegetables, yung mga berries, duhat, mas mataas ang antioxidant. Kamatis, meron lycopene, that is also antioxidant. Sa santon, sa mangustin naman, marami sa mga kababayan natin kasi pagka sa Mindanao, kumakain ng mangustin, is iniisip nandun yung santon. Ang pinaka-concentration ng santon is hindi doon sa flesh ng santon, kung hindi doon sa bark niya o doon sa balat ng prutas
5: mangustin,
6: ng santon, ng mangustin. So, doon po yun nakukuha. And that is one, ang extracted form yan, yun ang nilagay po natin sa atin pong Santon Plus Gold and sa atin pong Santon Plus na capsule. And that is the reason why a lot of people na nagbibigay ng testimony nila, na natulungan sila na either yung iba lumiit yung bukol, yung iba is undergoing yung tinatawag natin ng treatment nila and they are taking supplementation, mas napapadali yung tinatawag na yung recovery nila from tinatawag natin na cancer problems. Also, exercise. Kailangan ninyong mag-exercise. Balik ko pala uli. Doon sa mga mahilig kumain ng beans, it reduces 75%. If you eat beans every day, it reduces up to 75% ng pagkakaroon ng colon cancer.
5: Mm-hmm.
6: Also, especially yung mga mahilig kumain ng tokwa or ng tofu.
5: Yan.
6: Kasi yung tofu is meron siyang phytochemicals na kung saan ay nagpe-prevent ng tinatawag natin ng cancer cells sa colon.
5: Oh.
6: Also, stay active. Kailangan mag-exercise. So, na-mention na yan natin dun sa mga past episode natin how it works at kung paano nagre-reduce ito ng inflammation sa ating katawan. And tingnan din natin yung body weight natin. Kailangan natin na

0: ano, ma kumbaga ma-check palagi yung body weight natin, kasi kapag merong excess na mga ano, excess na mga genes doon sa katawan, and also yung tinatawag natin inflammation, kapag overweight kasi ang tao, prone talaga yan sa inflammation.
1: Tama, tama.
0: And that is the reason why yung inflammation na yun, it destroys yung ano, yung polarity ng mga cells or ng ano, ng mga cells natin doon, and that causes cancer cells sa ating katawan.
1: Oo. So napaka laki ng contribution ng physical activity sa pagcontrol ng cancer ano, or itong mga cancer cells sa ating pangangatawan, mga ka-wellness. Maraming katanong, Doc, how about yung nabanggit natin na Santong Plus Gold? Paano ba ang taong pag-inom ito? Gaano ba karami? Gaano karami yung dosage na para ito ay makatulong sa ating pangangatawan in terms of prevention sa mga cancers?
0: Ito na pagtitake or ito na dosage, especially doon sa merong mga history or family history na tinatawag natin na cancer cells. Especially sa mga may breast cancer and itong tinatawag natin breast cancer and prostate cancer and also colorectal cancer pag may history po kayo. Kasi merong certain genes, I forgot yung pangalan ng genes na yon, na kung saan ay nagpapataas ng risk ng pagkakaroon ng breast cancer, colon cancer, and also prostate cancer. For convenience sake, pinaka the best, you take Santon Plus Gold, 2 capsules 2 times a day. Dalawa sa umaga para ano, para sa kumbinyente din ba? Para hindi na kayo mag-aalala kung nakakainom ba kayo hindi. So after ng breakfast ninyo, pagka umaga, you take Santon Plus Gold, 2 kapsula sa umaga, and then bago kayo matulog sa gabi, after your dinner, pwede kayo mag-inom ng 2 for convenience. And lalong-lalo na pagkasamahan ninyo ng Santon Vitamin C. Napakalaking tulong din ng Santon Vitamin C as it boosts our immune system. Kasi ang ating immune system, kapag well-functioned ang ating immune system, walang cancer cells na kayang manirahan sa ating katawan. And also, alam nyo ba kung bakit na ang alcohol is greatly contributing factor sa ano, sa tinatawag natin na cancer cells? Because yung alcohol is toxin sa ating liver. And a liver, a sickly liver, is also a sickly immune system. So that means, kapag kayong mga toxins na yun, hindi lang doon sa alcohol, even those ultra-processed foods which are toxins sa ating liver, it does destroy our immune system function, and it contributes to tinatawag natin na cell growth, yung tinatawag natin abnormal cell growth na nagkukos yung tinatawag natin na cancer. That's why taking 2 capsules ng Santon Plus Gold and 2 capsules ng Santon Vitamin C 2 times a day is napakalaking tulong, especially doon sa may mga history ng cancer problem. Kapag doon sa wala naman, taking 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal, is okay na for prevention naman doon sa ibang mga walang history na tinatawag natin na cancer. History.
1: So technically, dapat mas mataas-taas yung dosage mo if ever meron kayong family history. Kasi mas mataas yung prevalence mo sa pagkakaroon ng cancer
0: cells.
1: If meron kayong history talaga na nandun sa family ninyo. Tapos yung lifestyle mo pa, kung hindi ganoon kaganda yung diet na kinalakhan mo, malaki ang factor din kasi nung Dokron.
0: Yes.
1: So kinakailangan mas mataas-taas yung nutrients na ipapasok mo sa pangangatawan, no, in order na maka-coop up yung mga cells sa inyo pong pangangatawan, ha. So ayan, mga ka-wellness, ha, isama po ninyo ating suplemento, especially yung Ultimate Trio natin. Isama po ninyo yan sa inyong lifestyle, sa inyong diet, lalo-lalo na kapag meron ng nag-uumpisa na pagkakaroon ng cancer, ha, sa inyong pong pangangatawan, or mataas yung chance ninyo, ano, na makaranas ng ganito pong problema dahilan sa iba't ibang mga risk factors. Okay? Maraming salamat, Doc Ron, sa naibahagi mo ng information sa ating pong mga ka-wellness, at maraming salamat din sa mga ka-wellness natin dyan na nakikinig sa ating pong programa. Kung meron kayong katanungan, ha, patungkol sa pinag-uusapan po natin, i-text nyo yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Live Advice po muna tayo, mga ka-wellness. Sa mga may katanungan, na huwag pumahiya magtanong, text lang sa ating pong numero. At sa mga viewers din sa ating pong Facebook Live, batiin ko lang, Doc Ron, ha. Lahat ng mga viewers natin, mga masugid na tagapakinig at tagapanood sa atin pong programa, sa atin pong Facebook. Ayan, maraming sa pakikinig kaila Sir Ding Estrella at sa mga kasamahan po ninyo dyan, ha? Ganon din kay Doc Algie, nanonood siya ngayon kasi may lakad sila. So, hindi nakasama dito sa atin pong talakayan, ano? Mm-hmm. At ganon din kay Sir Jules, yung ating mga tech, mga matitinik na tech natin. Ayan. At sa lahat ng mga nanonood sa atin pong Facebook live streaming, hindi ko na mabasa yung iba, natabunan. Mm-hmm. Ito, Doc, may katanungan dito. Mm-hmm. Doc, ask ko lang po kung ano yung palaging masakit yung balakang gulugod. Ano po ang gamot dito? Lito po ito, 73 years old, from Tarlac.
0: Pagka masakit ang balakang at saka gulugod, posibleng sinyalis yan ng ano no, ng tinatawag natin ng problema sa kidney. Mm-hmm. O baka mataas yung uric acid po ninyo. At isa din, posible din na kung hindi mataas ang uric acid, baka mataas lang BUN ninyo dahil sa kulang kayo sa inom ng tubig.
1: Yun, oh.
0: Kaya isa sa kailangan ipatingin ninyo, pa-check po kayo kapag pag ganyan ang problema ninyo, mas maganda ipa-check po ninyo yung uric acid ninyo. Mm-hmm. Magpa-urinalysis kayo, pinakamaganda yun. But then, kahit na hindi pa kayo magpa-check, pwede po kayong mag-take ng ating Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Mm-hmm. That would greatly help para ma-reduce yung tinatawag natin na urates. Mm-hmm. And also magpalakas din doon sa inyo pong kidney. Mm-hmm. Or kung may mas malapit po na may mas malapit po na clinic sa inyo, mas maganda magpakonsulta po kayo para po ma-assess kung ano talaga ang pinaka-problema ninyo. Mm-hmm. Kasi mahirap din kasi na manghula. Pero yan is isa sa pinaka-possible signs, yung pagkakaroon ng mataas na uric acid sa katawan. So, taking Santo Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. And of course, samahan din ng pag-inom ng tamang dami ng tubig. Mm-hmm. And iwasan yung mga pagkain ng nagpapataas ng uric acid. Especially yung mga lamang loob. Mm-hmm. Grabe yung pataas ng uric acid, tilapia, bangus, yung galunggong, aloy, yung tuna, and yung mga dilata na mga pagkain. Of course, yung mga matataas sa sodium, iwasan din yung mga processed meats. Iwasan din yung processed meats, lalo-lalo na yung also yung tuyo, uh-huh, at saka yung bagoong. Mm-hmm. So, iwasan niya mga pagkain yan. With regard sa beans, ang beans po hindi nagpapataas ng uric acid. Pero pag mataas na ang uric acid po ninyo, is mas maigi na wag po muna kayong kumain hanggang hindi pa bumabalik sa normal yung uric acid. Kasi siguradong magti-trigger yan ang pagsasakit. But then kapag bumalik na, pwede kayong makakain uli ng beans. Sapagkat ang mga beans ay meron siyang phytochemicals na tumutulong na magpalakas sa inyong kidney to filter out excess toxins, especially excess uric acid sa katawan.
1: Oo. Maligtad ko lang, Doc, sa edad na 73 years old, kadalasan nagkakaroon ng wear and tear doon sa atin pong mga cartilages, o doon sa mga tinasawag na shock absorber sa atin pong mga kasukasuan. Mm-hmm. At minsan pagka napupudpud yun sila, or else pag tumitigas yun, due na rin doon sa uric acid. Mm-hmm. Kasi isa rin yan na factor na naring nakakapagpa-hardened doon sa atin po mga cartilages sa ating mga joint area, possible na magkaroon din ng pain na maranasan po ninyo, ano? So maganda yan, pwede kayong mag-take ng mga supplementation na meron pong pampatubo uli ng cartilage sa inyong pangangatawan, especially yung may mga collagen. Mm-hmm. At meron mga special na mga supplementation like yung glucosamine, chondroitin, yung MSM na nakakatulong sila para sa normal na pagpapanumbalik ng cartilage sa pangangatawan natin.
0: Also, ang vitamin C is also a precursor for the production ng collagen sa ating katawan. So napakaganda din yung tinatawag natin yung certain vitamin C natin para makatulong diyan. Kapag yung so wear and tear ng cartilages.
1: Oo. So drink kayo ng Santon Vitamin C, tapos higop kayo ng Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. Dahil may collagen na yan.
0: May collagen. So,
1: since pagka umedad na, Doc Ron, talagang bumababa yung production ng collagen sa katawan natin, ano? Mm-hmm. Kasi yung collagen, naturally, pinuproduce ng katawan natin. Mm-hmm. Kaya nga kailangan ng vitamin C para mas maging maganda yung production. Mm-hmm. Pero pagka umiedad na, minsan kinakailangan mo yan ng sources. Kumbaga ano, back up galing sa labas, yes. Yan. Mm-hmm. Para maging maganda yung ano,
0: production
1: ng collagen sa ating pangangatawan, ano? So sa paghigop ng Santon Gold Coffee Mix natin, nakakuha po tayo ng collagen. Hindi lang collagen, mayroon pang glutathione. At iba't ibang mga herbs na nandun din sangkap ng ating pong Santon Gold Santon Herbal Gold. Capsule, mm-hmm. Ano? So take care niyan, Santon Gold Coffee Mix, eh nakakapagkape ka na. Nakakapagpapasok ka pa ng napakaraming mga phytochemicals at mga nutrients sa atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Okay? Mm-hmm. Dok, yung Santon Gold Coffee Mix ba, wala daw bang overdose? Meron ka tanong doon. Ilan daw ba ang pwede nilang ma-take sa isang araw ng atin pong healthy coffee?
0: Ma-overdose siguro yung bulsa. Pero anything that is anything that is good, that is sobra naman, is hindi talaga maganda.
1: Mm-hmm.
0: So, you can take tatlong baso sa isang araw.
1: Mm-hmm.
0: Wag lang pasobra. Kahit na may budget kayo, walang pasobra. Kasi anything good na sobra naman is hindi talaga maganda sa katawan.
1: Mm-hmm. Yan, ha?
0: Walang overdose.
1: Pero yung usual na pagkakape natin, di ba?
0: Yes.
1: Yung iba, 2 times a day, nagkakape.
0: Yeah.
1: Yung iba naman, 3 times a day.
0: Yeah.
1: So, yung usual na pagkakape po natin, mga ka-wellness, wala pong problema yun. Kung meron kayong mga iniinda ng mga problema, like yung iba kasi nag-aalangan. Mm-hmm. Like for example, may diabetes sila, may hypertension, may acid reflux. So, yun yung mga usually nag-aalangan na mag-take ng coffee natin. Subukan nyo po, mga ka-wellness, kasi marami na ang sumubok na meron silang ano, digestive issues, meron silang diabetes, meron silang hypertension, at naging maganda yung reaction nila. Naging maganda yung experience nila sa pag-take ng Santon Gold Coffee Mix natin.
0: Walang kaba talaga yan sa diabetic yung ating Santon Plus Gold. Kasi ang ginamit na sweetener dyan is steviol glycosides.
1: Yes,
0: hindi na kailangan ng insulin para ma-absorb ng katawan natin yan. That is why it doesn't raises our blood sugar. And also, you get benefits from Santon Plus Gold natin na nakakatulong din magpa-reduce ng blood sugar level.
1: Oo. Eh, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa nangingimay ang kamay at namamanhid? Kasi po yung anak ko, ang trabaho niya ay nasa canteen. At, ito, 2 o'clock po sila nagigising maghapon, maghawak ng tubig hanggang 8 o'clock ng gabi. Ayan. Nakapag-check na rin daw, Doc. Mataas ang uric acid. Minsan masakit ang binti ko at namamanas. Jane po ito ng Puerto
0: Princesa. Yan, kung mataas ang uric acid, well, kailangan ipababa yung uric acid.
1: Yes,
0: so as mentioned already, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C would greatly help. Pero mas maganda pumunta kayo sa clinic kasi meron tayong additional na mga supplements para mas mabilis na makarecover.
1: Tama po.
0: Kasi mas gusto kasi natin na merong agarang relief doon sa ating pasyente. Kaya puntahan niyo na lang si clinic natin diyan sa Puerto Princesa. Nandiyan naman si
1: Doc Gemar.
0: So Doc Gemar, at sigurado 3 to 4 days wala na yang sakit at himay pag si Doc Gemar ang magbigay ng supplementation po sa inyo.
1: So pwede niyo bisitahan yung wellness clinic natin diyan sa DZRM Plaza. Diyan po yan sa Barangay San Manuel. Right side along North National Highway. So pwede niyo bisitahan ang ating pong Astro Health Wellness Center diyan po sa Puerto, mga kababayan. Okay? At sa iba pa mga wellness center natin, bisitahan niyo po, mga ka-wellness. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao na pwede niyo pong mapuntahan. Pwede kayo makapagpakonsulta po doon ng libre. Mabigyan kayo ng mga program na maganda para sa ikabibilis ng progress o recovery ng inyong pong pangatawan. Ha? Kasi meron yan, Doc, modified program specifically sa condition ng inyong pong pangangatawan. Kaya kinakailangan ng holistic assessment para makita ano ba yung program na nararapat sa iyo. Meron din tayong mga services na ino-offer sa Astro Health Clinic natin na naaangkop din sa iba't ibang problema ng ating pong mga ka-wellness. Kaya puntahan po, bisitahan natin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Okay? Panadok, no, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Okay, bago ako magpapaalam, shoutout muna kay Len Antonio Talde. Lanog-lanog ang inyong mga tingog diri sa Amon, sa Mambato, Himamaylan. Nang hatag daw sa mga radyo dito ang XFM. Well, kanami, nami nga pagpamati sa inyo sa Himamaylan, sa tuoy Himamaylan. But anyway, mga ka-wellness, isalagaan pala talaga ang ating katawan sa araw-araw. Iwasan yung mga pagkain, also especially paninigarilyo and also yung pag-inom ng alak para mabawasan po at makaiwas pagkakaroon ng cancer. And of course, samahan din ang pag-inom ng ating Ultimate Rio Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong healthy at masaya araw-araw. Mga ka-wellness, magandang hapon po sa inyong lahat.
3: XFM.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
9: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kaysa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain,
5: if symptoms persist,
1: consult your doctor. Pagpilis sa mga butika. Rojas City Capiz, oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz, XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, excited!

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, mayong hapon, Pilipinas. Adlaw kita karon sang Miyerkules, petsa 5 sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Kaupod niyo sa karon ng inyong mga newscasters, katropang Ira Arciga.
2: Kaga katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: Attorney Roque ginsiling nga mayara sang nanghudas kay Senadora Bato.
0: Headlines, headlines.
2: Temporary restraining order kontra wage orders luyag nga idumili ni Senator Rafi Tulfo.
0: Headlines, headlines. Express Balita. Express Balita.
1: Kagkaroon lito na kita sa countdown sa nga tungging paninyada nga mga headlines sa nagapangunang nga top of the hour news. Ginbuyagyag ni Anay Presidential Spokesman Attorney Harry Roque nga mayara sunod diri sang nanghudas o kon nagtraidor kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ginhimo sa nganay government official ang pahayag sa isa ka post online kasunod sa mga nagalaptang balita nga naaresto na ang senador bangod sa existing arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Sang Martes, sa Agosto 4, nagpost si Roque sa iya social media account nga may mensahe, "Meron nga daw na nanghudas kay Bato." Wala man sang may ginpagwa si Roque nga iban pa nga detalye o pangalan kung sino ang ginatumod niya nga nagtraidor sa senador. Apang ginpanginwala naman sang pila ka opisyal sang gobyerno kag ahensya ang mga balita nga radakpa na si De La Rosa. Ginsiling pa sa National Bureau of Investigation, Philippine National Police, kag Department of the Interior and Local Government nga wala sang opisyal nga impormasyon o kumpirmasyon ang naaresto na ang senador. Madumduman nga isa si De La Rosa sa ginpangalanan sang ICC nga co-perpetrator sa niyanay Presidente Rodrigo Duterte sa kaso nga Crimes Against Humanity. Bangod sa papel siniya sa madugo nga kampanya sang Duterte Administration kontra illegal nga droga.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Kaga sa ato padugang nga balita national, nagfile si Senator Rafi Tulfo sang hagna nga magadumili sa mga korte, tribunal, kag iban pa nga mga ahensya nga magpaguha sang temporary restraining order o injunction batok sa pagpatuman sang wage orders. Sa dalom sa Senate Bill number 2372, luyag amyandara ni Tulfo ang Article 126 sang Labor Code agod isara ang legal loophole nga ginagamit agod nga mapaunta ta mga bagong aumento sa sweldo. Ginbanggit sang senador ang pagkasuspender sang wage order number NCR-27 nga nagaunod kuntani sang 85 pesos nga dugang sa adlawan nga minimum wage sa private sector workers sa National Capital Region bangod sa TRO nga ginpagwa sang Pasig Regional Trial Court. Pahayag ni Tulfo nagaagi sa public hearings, economic studies kag konsultasyon sa gobyerno, labor sector kag employers ang tagsaka wage orders antes ini aprobahan.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news ang gabuylogin nga ginadulong sa inyo sang Zantun Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Mga katropa, yari na ang pinakabagong kape sang Yes to Health Incorporated ang Zantun Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag gabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix may araman sa natural and common herbal ingredients para sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kung marguso, kag premium coffee nga puno sa health benefits. Perfect blend, good may refreshing energy, nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty and great coffee with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
0: X FM.
3: FM.
0: Southland Plus Gold.
4: Ako gali si Shirley.
5: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Nagambal sa akon na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Mabili sa mga butika. Southland Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sang Southland Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
7: Suwabe ang aroma. Southland Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southland Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: X FM.
10: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: X FM. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Handa mo wala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southland Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Southland Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Southland Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Southland Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
17: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See Push Stores for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR Permit Number 0293 Series of 2026. Direct responsibly.
0: Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy. Kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: alas 1:50 na sa hapon. Ang inanay nga oras ang builog ang ganadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win every Wednesday.
1: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
2: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, da na ka mo ni tatay.
3: Ga, buksin ko ga.
4: Hubog ka naman! Hindi ka naman halin!
3: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
1: Makahatag sang leksyon.
5: Ikaw nga may sangakon kinadala. Panindugay ako.
6: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala! Kadas ka buhi mo.
7: Amo, ginaangambal ko siya imo balilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
1: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
6: Pang, pakuta ako bisan ka isa lang, be. O, ari, oh, 1,500 ina, ha? Abi, abi. Ay! Maugat! Ay, dako! Dako, gitya! Ay, dako!
5: Oh, sige pa, baby. Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh, yamitin ko na sa
1: ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, alauna imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon. Sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting X-rated.

0: Mayong hapon, mga katropa! What's up, what's up, mga katropa peeps! Hello, hello, Rojas City Capis! And to all tuning in right now on your favorite katropang station, this is your DJ Chica Babes, katropang Aira.
1: Kaga katropang Joy!
0: Yes, hindi lang DJ, katropa niyo pa! Sa subong afternoon, mga katropa peeps! Manging kaupod nyo ha, kami ni Katropang Joy para na naman sa isa ka-episode sa programa nga X-Rated! Yahoo! Ita rin yung sound effects, subong. Mga Katropa Pips, musika, istorya, sang kabuhi. Titanan ari na driha sa Katropang Station. Ganigabay nga subong hapon. Ti mapanami naman sa inyo mga DJ Chica Babes, ang inyo dira nga mga mood. Sige mga Katropa Pips, ganig pa tayo ng dira sa pag-tune in. Only here on XFM 106.5. Ang katropa niyo. Exciting! Alright, this afternoon mga katropa peeps, ti Miyerkules na tayo. As in as in Wednesday na mga katropa peeps, August 5, 2026. Kag this afternoon, di ululupod na naman kita ha nga mag istorya hanay.
1: Magdami awanay.
0: Kag
1: magbardagulan!
0: Yes, magbabardagulan na naman tayo for today's program. Gani amat-amat na kamodera. Di mo yung hapon gid ha sa atong mga katropang listeners sa radio. Especially na dira ha sa mga katropa naton nga naka-specialize radio nga halin sa XFM. Di kamusta-kamusta-kamuda? Kamusta ang pag-kiay-kiay niyo daamang? Kiay-kiay ha. Ang iba naton nga mga katropa peeps, ara man niya nga naka Bluetooth speaker nga nagalulantaw lang sa atin nga Facebook Live kag ginaconnect dira sila nga baga Bluetooth speaker, especially sa mga katropa naton nga mga driver sweet lover nga may Bluetooth speaker sa ilang nga tricycle samtang nagapatirik-tirik sa mainit nga karsadahon. Dami yung hapon kin sa inyo ha, saliwat welcome na sa aton programa nga X-Rate.
1: And of course, mga katropa natoy, di was na ganin sagit ka maayad-ayad nga Miyerkules ang hapon sa aton tanan. Sa mga nakapamati na sa aton subong, sa mga nakapwesto na dira sa ilang mga transistor radio, kag syempre sa mga nagatulutan ang subong sa aton nga Facebook Live. Ay, sagit ka maayad-ayad nga Miyerkules sa hapon sa inyo mga katropa. At sa subong nga Miyerkules, ululupod na naman kita once again. Dari of course, isa na naman ka-episode sa aton programang X-Rated.
0: Kag, Yahoo!
1: Of course, mga katropa, nagkapalayag kita ha. Di man ka mga bahin sang syudad sang Rojas, di man ka mga kabanuahanan diri sa ato sa bugos nga probinsya sang Capiz, kag syempre sa mga kaiping mga luyon naton nga mga kaprobinsyahanan diri sa bilog Western Visayas, all over the Philippines or around the world man ikaw katropa nga mga OFW naton nga ti naga take time gira sa pagmonitor pagpamati diri sa atong programa. Ay, yes, sagit ka maayad-ayad nga adlaw kung ano man ang oras dira sa inyo. Thank you so much gira sa pagpilit na naman sa pagtuntos ang X-Rated program kag sa inyong mga chika babes sa subong nga hapon.
0: Yahoo! Good afternoon, nanay, sa aton nga mga solid nga katropa peeps. Especially dira sa may bahin sang Dinginan, dira sa Marcos Fuentes Integrated School.
2: Wow.
0: Good afternoon, nanay, kay Uncle Pinky. Nga tinagapulupungko na naman subong o managatulutindog. Mayong hapon, ginakag siya dira mga kaupdanan nga sakop sa pagbabati sa iya gamay nga radio.
2: Wow!
0: Kag syempre dira man sa may bahin sang Pataglawa waan tali papa
2: kay
0: katropang Tolitz Alinsog kag dira sa store nga ginapag-greet niya ho.
2: Wow.
0: Ay, good afternoon gid ha sa mga kaingod mo dira katropang Tolitz nga manugbaligya sang mga karne. Kamustang pamintahan nun tada?
2: Yahoo!
0: Or okay man siguro akay man damo man kwartang tawo subo. Damo ha.
3: Yahoo!
0: Kag syempre dira pagit kikitropang Jolan Jos sa may manging sang Hamindan Kapi.
3: Wow!
0: Saya family Lorenzo, good afternoon. Kikitropang Uncle Armando, dira naman niya sa may manging sang Barangay Talon, mayong hapon.
3: Yahoo!
1: Kaya syempre si Papa natin magkakatropang nakamonitor gid gamit yung ilang XFM Specializer Radio. Isagit ka maritay kahapon dira sa bahay sa Pueblo Terminal. Especially na dira kay Tuto. Oy, kay Tuto De Lojero.
3: Wow!
1: Sang De Lojero Barbershop. Oy, ano oras to? Sige, mapagpulo pa mati dira ha sa mga customers man or mga kliyente dira sang De Lojero Barbershop. Kaya syempre dira naman sa bahay sang De Gracia Eatery sa bahay magyapon sa Pueblo Terminal kay katropa nating Mary Ann De Gracia.
3: Yeah!
1: Thank you so much, Ma'am Mary Ann, sa pag-monitor dira sa aton. Kagulayhon ta na lang ang Maldita Van Terminal.
3: Wow!
1: Dira sa gihapon sa bahay sa Pueblo Terminal nga nagapalanog sumong sa ilang mga XFM Specializer Radio. Abi tunog-tunogan ni padira para hindi pagpilawon ang mga pasahero ta na nga nagahulat sumong nga mapuno ang ilag na hulat ng mga salakyan. Dira sa bahay sa Maldita Van Terminal once again, especially na kay Brage Hangor ang ating katropa tira.
0: Yes, so mga afternoon mga katropa peeps. Siyempre panibago nga adlaw, panibago na naman nga pamangkot. Hindi gina na yung madula mga katropa peeps. Madula lang ina pero buslan sa gyapon sang mga reminders. Pahibalo, kukun pahanumdong. Yes, sige na katropang Jason. Oh, Jason. Ready na mula dira nga ton nga question of the day.
3: Yahoo!
0: Kung ready na ti i-flush muna yan.
3: Wow!
0: Mga katropa peeps, aton mga katropa nga tiga. Aton mga katropa peeps nga viewers.
3: Yahoo!
0: Hello, gina sa aton nga 16,000 viewers. Te, kita nyo na daas sa tagsa-tagsa ninyo ka mag-screen ang aton pamangkot. Sa mga nagapamati lang sa radio, ipamati lang dira akang sabta ang imo kaugalingon. Mga katropa gapati, bala ka mo nga ang kapigaduhon. Hindi hadlang sa aton mga handong.
3: Wow!
0: Kag kung gapati ka mo, tinga ah.
3: Yahoo!
0: Uy, kanami sa nga aton pamangkot katropang Joy.
1: Oo, hindi na naman niya about sa mga pagigugma, kundi about sa mga handong.
0: Yes, nataka naman guro sila sa mga gugma-gugma nga na. Idiri kita anay sa mga handom kay man ang aton nga pamangkot subong siguro makuhaan naman ini naton sang leksyon.
3: Yahoo!
0: O kaya si inspirasyon.
3: Wow!
0: Di ako katropang Joy, nagapati gid ako ya. Ay, ikaw?
1: Ay. Well, kita katropang ay technically siguro ang kapigaduhon. Ti of course maka ano gid siya i makaupang makahatag kasang kasablagan or kabudlayan sa pagtupad sa aton mga handom. Kumbaga, wala kasang easy access, wala kasang VIP pass. Kaya ko ni kun imol ikaw o kun pigado ikaw. Pero mga katropa, tinagapati makitaya nga kun decidido, porsigido ang isa katawo.
3: Wow!
1: Mani-manila na siya. Wala na niya ginamind ang kapigaduhon. Kapangita na siya sang paagi. Diskarte ka kung ano pa man sa kabuhi para of course malabuot ang mga handom ngayon na sa kabuhi.
3: Yahoo!
0: Yes, tama ka dra katropang Joy. Di ako managapati man ako nga ang kapigaduhon. Hindi gidya sang hadlang para sa aton nga mga handom. Kay man kung gusto mo maabot ang imo handom, as long as buhi ka diri sa kalibutan, di may chance ka gidya nga tuparon ina. Ay kung matamad ka paano ina? Imagine na bala may handom gani ang mga tao nga disabled. Ikaw pa ihan nga normal, kumpleto ang kamot mo, ang tiil mo da, ang imo pa inuino.
3: Yahoo!
0: Mga disabled gani nga tawo, bisan tiil na lang ang ara sa ila, kabalo pa mag drawing dira ho. Lagi-lagi
3: wow!
0: Na baligya ang ila nga mga painting. At syempre, mahambal ta nga may ara man sila mga handom sa kabuhi. Apesar amo ina may diferensya sa ila nga panglawason, tinagabato sa ila sa giyapon para sa ila mga handom. Gani mga katropa pipsa sa liwat, habang may tion pa ka mo, habang may tsempo pa ka mo, kumpigado ka mo dira, hulag-hulag eh. bawal ang tamad-tamad kay way kagid sang may maabot nga handom kung wala ka sang action. Abot yung mga katropa peeps! Kamusta ang inyong mga sabat dira? For sure, tanan kita nag-agi man asa kapigaduhon nga ginatawag diri sa kalibutan.
3: Yahoo!
0: May mga rich kid na inayang wala ka-agi. Mga kuha na inaya katropang joy.
1: True, mga pinanganak na may pilak ang ba-ba. Mga silver spoon ko, no?
0: Sige, o dali na kadtuan tanay diri ang sabat sa mga katropa peeps naton ho. Si katropang Rafael Digno.
2: Wow!
0: Kung sa akon hindi kay kung gabakas ka kag gadiskarte kasi mo pagpangabuhi maabot mo gid ang imo handom.
2: Wow! Ang
0: katropang Joy hindi do naglingin man ang ulo. Ko taga-pati bala kamo ang kapigaduhon hindi hadlang sa aton mga handom. Tioo.
1: Kay para kuno sa iya hindi baligin direkta niya dihambal nga hindi hadlang ang kapigaduhon hindi kay wala siya gapati katropag ay
0: sige amo na gali mayo lang may nagapa-incendio diri sa ato. Sige katropang Rafael basta may diskarte kagani daig mo pa ang may mga diploma.
3: Yahoo!
0: Sige katropang Ma'am Senaline Finiquito Tabigan nagsabat man.
2: Wow!
0: Mga ma'am nagapati man kong pero dapat magbakas lang gid sa adlaw-adlaw.
1: Ay?
0: Nga tanan, importante hindi madula o kung hindi magdula sang paglaom, bakas lang gid basta sa maayo lang. Tsakto ka dira, Ma'am Senaline. O sino pa dyan?
1: Tama ka dyan, Ma'am Senaline. And of course, ikatra pa natin, Lloyd Diaz. Sinig niya, yes, being a poor is not a hindrance to reach our dreams. All we have to do is to pursue it. Ay, ginkuha lang sa pa-English-English ng katropang Lloydy. Pero sige, sugot ah, katropang Lloydy. Habali nga katropang ay di mangkuro sa gabal. Di mangkuro hadlang ang kaimulon para malabot mong imo mga handom sa kabuhi.
3: Yahoo!
1: Ah, si katropa nating Jason Anunoy. Nagsabat man sa ato ng pamangkot katropang ay. As what they say, hindi mo sala nga natawag ka nga imol. Pero sala mo na kung mapatay ka nga imol. Every day is an opportunity para makabangon ka sa kapigaduhon. It's not always the situation, it is always our mindset.
0: Bongga pag inang entry ni katropang Jason ba?
1: Wow. 10 over 10.
0: Ay, sige ah. O si katropang Toto Val, mayong hapon dira to ha. Para sa akon, depende sa isa kataw.
2: Wow! Ay,
1: naman to?
0: Siling niya mga ma'am, handom ko dati, abikod date. Dati isa ka army o galing naging uplok. Ay inamin din sa wakas.
1: Alright, tingala ko man may pinag halinan galing ang uplok pagka presidente ni Tuto sa uplok.
3: Yahoo!
0: Maganya. Pero importante sa subong nga hapon nag-amin siya nga naging uplok siya.
1: Sige lang to. Ay kung naging army ka, di wala sila draya barugkuan sa ilang nga tubig.
0: Ay, ganito. Pero damo pa man oras to. Hindi pa ulihi ang tanang. Pwede ka pa dira maging army. Malay mo, 5 years later, maging army ka na. Yes, si Ma'am Melanie Martisano. Yes, gid mo nga ma'ams. Kung gahimakas ka, malabuot mo gid na bisan damo ka pa sang struggle sa imo kabuhi.
2: Wow!
0: O diba, ano man dira yung challenges in life? Ano man dira nga struggle ang mag-aabot sa imo? Ano man nga klase sang problema? Basta padayon ka lang gid yan. Siyempre, updan mo man nina sang makusog nga pangamuyo kay mga katropa peeps. Ay, basta gusto mo ya, hindi ka na lang magpadayon. Basta gusto mo, palaging may paraan.
1: Sige. Sige, tropa natin yung Zyron. Oy, siling niya kapati. Gid ko sino, kay Biskan ako. Urbisan ano kapigaduhon, basta nagabakas ka nang matupad mo gid na mga hando mo sa kabuhi. Oy, thank you so much, katropang Zyron, sa imo mga inspiring words diri sa ato nga comment section. Pero dugang niya diri ho, sa tanad nga kape nga natilawan ko, ang kapigaduhon gid, ang hindi ko masarangan.
0: Ay, ano'y na nga klase sang kape? Dula, eh naman na iyahaw.
3: Yahoo!
0: Pero te, si Kimiara, pada katrapang Joy nagsaba.
1: Oh, si katrapang Crystal ho, siling niya, yahoo, question for today. Grabe ba, may ganun, may ganun pa rin, katrapang Jason. Abi ko gani, kabigaon, gali, kapigadohon. Ginalutoy, nagiman ko na ba? Ah, sige, sili pa, para sa akon, 100% syempre, malampuwasan mo gid ang kapigaduhon kung kabalo ka mag-sacrifice kag mag-pray or kay God kay si siya na sinambahala nga mag-blessed sa imo.
3: Yahoo!
0: Yes, tama ka draka tropang Crystal. Salamat man ha sa imo naging entry. Para si katropang Mama Elma Ordas Agihab, siling niya ang importante magbakas gid kag updan sang pangamuyo. Sipag at syaga, determinasyon kag pagpursige agod mahawas ka sa kaimulon nga ginatawag. Abo gani Mama Elma, dapat may action gidya, alangan matanga kalandra sa langit tapos maabot mo na imo handom. Ay, ano kasi ni swerte. Dahil sige mga katropa peeps, salamat gid ha sa inyo pagsabat sa aton nga pamangkot. Ang inanay nga question of the day, ang builog nga gradulog sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Yahoo!
0: Mga katropa, ang Turbo, ang mayara sang baka kag Clavowasca Herbal Extract nga popular sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido level sa lawa. Di sa aton dra mga katropa peeps nga mga kalalakinhan, tigameta nyo ini ha 30 minutos antes sang loving kay Missy sa magtumara sang isa ka kapsula, sigurado nga mas marami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong nga quality time. Mga katropa, ang Turbo ang kalidad gid ha nga produkto sang Yes to Health, FDA approved kag safe na safe man kung inumon. Mabakal sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man ma-add to cart, pinagidra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka.
3: Yahoo!
0: This time mga kitropa, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa ngayon dragabaga radio all over Panay Island. Gani mga kitropa, pips tunuga na dira, basko ko ng inyong mga speakers para the more, the merrier pagit kita this afternoon.
3: Yeah!

0: 98.5 MHz sa XFM Kanlaon.
1: Wow!
0: What's up mga katropang sister station?
1: Yahoo!
0: Kamusta ba lang duwan atun kay station nga nag-hook up sa atun sa subong nga hapon?
1: Wow!
0: Tigger afternoon kida especially dira sa tag-sa-tag sa ninyo ka mga station managers. Kag syempre sa tanan man dira ninyo nga staff kag sa inyo tag-palamati.
1: Yahoo!
2: And of course, mga katropa natin, tisa subong hapon ha, wala lang kita nagawaragwag dara sa inyo mga radyo. Hindi nyo lang kita makita sa atin nga Facebook Live. Kaman live man kita, pinaagya sa atin nga XFM Radio Network app. Yes, you heard it right mga katropa. Diba si wala pa kamo dara sa inyo mga cellphone sa nga ito nga application. Pagitaan nyo lang ang XFM Radio Network application sa inyo mga Google Play Store. Kagi-install na ina sa inyo mga cellphone or tablet mga katropa. Tropa. Kaya bisan diin ka mo niya magkanto, may kantuan ka man, bit-bit na yung mga cellphone, of course, tanan makita ka bit-bit sa cellphone, maglakat, kagsut-suti sa headset, dira makapamati ka na sa mga nanarisari ng mga programa nga hindi mo gusto ma-miss, no? Especially na kung may ginaabang-abangan kagit nga programa, di, hindi gina mautod ya, basta may ara ka lang sa XFM Radio Network app sa imo nga cellphone.
1: Yeah!
2: Mabatian mo tanan ng mga estasyon sa XFM Philippines, included na of course ang 106.5 XFM Rojas. Ara na dira tanan nagka-compile sa isa ka-application mga katropa. Once again, amin ang ato nga XFM Radio Network app.
1: Yahoo!
0: Siyempre mga katropa, right now, di live na live man kita pinagyo sa ato nga secondary Facebook page.
1: Wow!
0: Sa gihapon ang ato nga backup account ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: Natin sa subong nga August 5. Grabe ang gindugang sa aton nga followers.
1: Wow! Oh,
0: why lang ko duwa ka adlaw. Siguro katropang Joy absent na lang ko permi. Sa subong nga hapon mga katropa peeps, mayroon na kita siyang 5.3k followers. Sige lang mga katropa, importante, nagadugang kesa naman sa nagaiban.
1: Yahoo!
0: Sa bulan sa September, siguro ibalik naman ni Lolomet sa ngatan nga main account, kabay pa.
1: Yahoo!
0: Sige, kag sa subong hang, nga nagatulutan na ako sa ngatan nga Facebook Live, di amat-amat na dira nga mag-like, follow, and share sa ngatan nga programa this afternoon. Kay syempre, later on, madula bala ay hand, hindi ang ato nga pagka-tropa leta. Gani, go na mga ki-tropa peeps. I-power share ng aton live para mas marami, mas masaya.
1: Wow!
0: Sa ato naman nga comment section.
1: Yahoo!
0: Feel free ha nga mag-drop sa inyo nga mga mensahe. Basta may message ka mo dira sa tawo nga hindi nyo mahambal personal. Tipa, gidiri sa kahanginan para hindi na ka mo magpakilala. Galing mo basahan. Mga, hey, walang dami account. Ah.
1: Yahoo!
0: Mga katropa peeps, may nag-celebrate balasang birthday dira sa inyo nga pamilya. May nag-celebrate balasang anniversary, fiesta, kasal, anything lang. Ah. Drop lang dira sa ato niya comps. Kahit iba sa akong gininatanan sa inyo mga DJ Chika peeps.
1: Wow!
2: Kaka, syempre sa mga katropa naman ito, ngayon wala sila sang data, naubusan sila na expiring lang nga data pang tanawa sa atong nga Facebook Live sa buong hapon. Pero ti gusto man sila man na miyaw katropang ay, gusto man nila magpa-shoutout. Ti mga katropa, don't worry gira, kay pwede ka magkaagi sa atong nga XFM text line number. Basi may extra load pa kamo na nabilin, basi may piso or dos pa kamo dira nga pang text. Pwedeng-pwede gid nga i-text sa inyo mga paramiyaw o kung ano pa man sa ato nga XFM text line number 0970-129-2319 mga katropa. Once again, i-save nang ato nga numero 0970-129-2319. Gina-check na hani katropang airang inyo mga text messages dira kay man gusto na gida nga tanan dira nga gida palabot mapalayagid sa kahanginan mga katropa. And of course, adlaw-adlaw ting ato mga pag-ingganyo sa inyo ha nga mag-subscribe gid sa atong official YouTube channel. Yes, yesterday to kahapon, yesterday kahapon pa. Sige, Yesterday may nag-comment kaya nagatanaw siya ko sa aton nga YouTube channel. Kaya mga katropa ko nag-live kita sa aton nga FB. Di for sure nag-live makita sa aton nga YouTube channel. Pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Basta may mga smart TVs ka mo dira, i-connect nyo lang sa Wi-Fi. Kag-agi ka mo sa aton nga YouTube channel. And of course, don't forget to

0: hit the subscribe and subscribe and notification bell icon para always kamo updated sa mga nanarisari nga mga balita diriya sa aton sa bugos nga probinsya sang Kapi, sa bilog nga Pilipinas and of course around the world sa aton dira nga mga balita sa aton mga public affairs program mga katropa. And of course ang aton pang iban nga social media accounts, ang aton nga TikTok, abi pangitaan nyo kaya kita dira nagasaot-saot mga katropa.
1: Wow!
0: Sure. Pangitaan nyo ang ato nga TikTok account ang 106.5 XFM Rojas. Kag syempre, ang ato niya nga secondary Facebook page subong nga ginagamit ang XFM Rojas 106.5.
2: This afternoon, about Chick Yaronta na ihokon sino. Gid pala ang first honor sa subong nga hapon. Sino pala ang nag-aabang-abang sa programa nga X-Rated.
1: Wow!
2: Ay, good afternoon kay Ma'am Senaline Finiquito Tabigues, ang President Rojas.
1: Yahoo!
2: Salamat, Ma'am, ha, sa pa-highlight. Ikaw yun na nga, ito nga first honor.
1: Wow!
2: Wala ka pala dala customer subong nga hapon. Sige, importante na kapa-highlight na. Kikitropang Duy R. Arthur, present naman sa aton nga programa.
1: Wow!
2: Thank you so much. Mayong hapon gidra sa mga taga West Villa Flores, maayon Capiz. Kikatropang Ma'am Rhea Loyola Malapitan.
1: Yahoo!
2: Ang katropa naton nga nagbisita man diri ka inahon.
1: Wow!
2: Sige, thank you so much gid Ma'am Rhea. Kay ano gid si Ma'am Rhea, jolly gid ka tama.
1: Yahoo!
2: Listening na kuno subong mayong hapon Ma'am Ay and Ma'am Joy.
1: Wow!
2: Good afternoon man dira sa imo nga mama kag papa.
1: Wow!
2: Kag sa Malapitan family.
1: Yahoo!
0: Kaga, syempre, ang ating nga katropang sangre. Ari man sa ating nga comment section. Si katropa nating Mary Joy Delphine. Thank you
1: wow!
0: so much sa Ma'am MJD sa pa-highlight kag pa-followers sa direkta dira sa Malaysia.
1: Yahoo!
0: Si, busy-busy ang ating nga katropa peeps nga sangre. Tiwalagi siya nagkalipat sa pag-support-support man sa mga chika babes dira sa X-Rated kasi sa mga katropang program natin dira every time. Thank you so much once again, katropa nating solid, Ma'am MJD.
1: Yahoo!
0: Si katropang Zyron Ordas Agihap. Ay, good afternoon ko katropang Ira and Joy. Pa-shararout lang ko sa lining katropang Zyron.
1: Wow!
0: Sige, for sure, gaabang-abang ni man later si katropang Zyron sa nga nga patropa leta. Kaga, syempre, nga ito nga isa pa nga katropa, si katropang Ma'am Sheila May Akuril. Or Daria Akuril Vasquez, ang adlaw-adlaw naman ho nga nagabardagol diri sa atong nga comment section. Maayong hapon kuno katropang Ira kag katropang Joy. Thank you so much, Ma'am Sheila May Vasquez. Later on, di abang-abang lang ah. Don't forget to like, follow, and share sa atong nga program para kamutanan ti qualified gid sa atong nga pagkatropaleta.
1: Yahoo!
2: Good afternoon man, of course, kay Ma'am Manilyn Villar Basa. Maayong hapon dira sa family Villar kag Basa. Si katropang Ma'am Senaline, at mayong hapon to all katropa, also to beautiful ladies, God bless you all. They, ano? God bless you all, they everyone.
1: Wow!
2: Same to you, Ma'am Senaline. Adugang ni Ma'am MJD. Welcome back, mahal na sangre.
1: Wow!
2: Kamusta ang bakasyon? Ay, super stress, ganyan, yeah, Ma'am MJD. Nagbakasyon ako sa malipot. Sige. Si Ma'am Elma Ordas Agihap. Good afternoon mga katropa. Good afternoon man sa imo, ma'am. Kamusta ang Agihap brothers da? Nagapinasaway bala sa Agihapon. Isang dalag ko na.
1: Wow!
2: Char lang. Si katropang Bernard B. Villanueva. Mayong hapon katropang Ira and Joy.
1: Yahoo!
2: Good afternoon man sa inyo, sir. Ani Ma'am Hilda Villanueva.
1: Wow!
0: Si katropa nating nga Ma'am Senaline watching now kuno si Ma'am Senaline.
1: Wow!
0: Kag si katropa nating Elmer. Hindi siyang estimar, kundi Elmer Labaw Alayon.
1: Yahoo!
0: Siling na mayang hapon ko ng mga guwapa. Uy, mayang hapon, taraha katropang Sir Elmer Alayon. Thank you so much for dropping by. Tagadiin bala si Sir Elmer. Kag saliwa, thank you gina sa pagpamati din sa ating programa sa buong hapon. Si katropa natin Sir Melbar Anisco. Ari man sa comment section nato, nagpa-highlight na. Thank you so much, Sir Melbs. Upod sila ho dikit sila ni katropang Cyrus Ordas Agihap, ang isa sa mga A-brothers naton. Kag syempre, si katropa nating Duy, ang lalaking walang pahingaman sa aton ng mga programa. Good afternoon ko katropang Iron, katropang Joy, watching and listening na si katropang Duy. Dito yan sa bayan sang West Villa Flores, maayon ka, Pian.
1: Yahoo!
2: Si katropang Zyron, ginapik-pik niya ho. Ginatapik-tapik niya ang mga katropang pang class member, X-rated na kuno, amat-amat na ha.
1: Yahoo!
2: Amat-amat na sa pag-bardagul. Thank you ha, mayong hapon mandira kay katropang Cyrus Ordas Agiha.
1: Wow!
2: Lain naman niya, galing dumagkatunog gabing ila pangalan. Oh. Mga Cyrus, mga Zyron, Zyrex.
1: Yahoo!
2: Sige ha, si katropang Sir Melbs. Good afternoon mga guwapahon, DJI and Lee Gaya.
1: Wow!
2: Nakatutok naman subong nga hapon ang The Pumpkrete Boys, ang Tirik Toda, ang Tropang Buklan, ang mga Marites dira ho. Syempre mapaulihi balayhan ng Five Cell Boys.
1: Yahoo!
2: Kag ang mga class members, happy birthday kuno kay Cons Matt Postremos, ang Poblacion Sur, Evie San Capiz.
1: Wow!
2: Sige, happy birthday, happy birthday dira si Mokons ha. Ano mo si katropang ayan na nag-apilin mo na ako. Sige, kulang paguro kaya sa bakasyon katropang Joy. Bas na ha. Sige lang ha. Sige, mayong hapon na dira sa mga tropa peeps mo ha, Sir Melbs. Kag once again, happy birthday gira kay Cons. Cons, mabuhay ka hanggat gusto mo. Gabay ka mga hando mo sa kabuhi. Like sa atin nga question of the day kaina, matupad mo gil.
1: Yahoo!
2: Si katropang Zyron, may pa-welcome back man ho. Gapon ka pa na pinangita ni Pas... Ay, sino? Sure! Sino na? Sa katropang Zyron? Sige, thank you so much, ginamang katropa peeps. At yung time check kita, Anay. It's 2:26 in the afternoon na.
1: Yahoo!
2: At this time, we're gonna say BRB Danay. That's bathroom break. Mga katropa peeps, bagaboy gid lamang kita sang pila ka baga pahibalo. So, kindly stand by.
3: X FM.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
3: Sa panahong ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2 Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo, sa subok na Cellphone Plus Gold.
7: Yahoo! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: The secret of health.
6: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
6: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
10: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
11: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
12: Vision X Plus Herbal Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
8: The secret of health.
6: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Coffee break na naman. Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: Dalagkuan nga pa premium ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: System Pain.
5: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: 25 pesos lang ang isang galon ng pure water. Kung ang hanap nyo ay purong tubig na abot kaya para sa bahay o negosyo, pumunta na sa Hydroline Water Station. Matatagpuan kami sa Datile Street, Barangay Tiza, Roa City. Malapit sa LTO office sa Hemingway Street. Grand opening sa Wednesday, July 8, 2026. Open kami Monday to Saturday, 7 a.m. hanggang 7 p.m. Pwede rin umorder via text sa 0927-496-8595. Hydroline Water Station, your water choice, your lifeline.
8: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Mga katropa, ang inyong programa ang Builog ang Granadulong sang Xanthone Plus Herbal Soap. Ang Xanthone Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kutis, ang sabon nga makapatay sang gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthone Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property. Nagapahugot sang atong nga panit kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthone Plus Herbal Soap may aramas sa virgin coconut oil nga makapatay gid sang kagaw kag nagapabaskog sang humot sang mangosteen. Bangon ang VCO, isa sa mga ginakabig nga good carrier oil. Kag sa ini ka herbal oil mga katropa, nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente, indi magubang iyang properties kag ka-epektibo. Kada ano panginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag Xanthone Plus Herbal Soap ka na. Mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online, pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthone Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo! Alright mga katropa, balik na sa aton programa sa gihapon ng X-Rated.
2: Yahoo!
1: Kamusta mga katropa naton? Ngayon bago lang bukas sa ilang mga radio. Bago lang naglantaw sa atin nga Facebook Live, di sa inyo mayong hapon gid. Siyempre ato na nay nga tamyawon ang mga katropa naton ho, ilabi dira sa may Teodoro Arsenis Trade Center.
2: Yahoo!
1: Ang aton nga mga bahugod nga mga katropang vendors.
2: Wow!
1: Nga ti umulan, uminit, bumaha, ay tiway gid nagauntat sa pagpamaligya. Oh! Shout out gid dira sa inyo ha. Araman kamo dira sa bayan sang Bagsakan Center o kunara lang sa panghigaron sang karsa niya ho, nag-atad-atad sang inyong mga baligya.
2: Yahoo!
1: Sa mga hapon. At salamat gid mga katropa ha, sa pag pulupamati sa aton. Kag syempre draman sa mibahin sang Burgos Tali Papa.
2: Wow!
1: Good afternoon gid. Ilabi na dira sa aton mga katropa pips sa may rilipan dira ho nga nagapulupamati sa aton mayong hapon gid.
2: Kag
1: syempre dira kay katropang Ernesto Alvarez.
2: Wow!
1: Good afternoon.
0: And of course, mga katropang drivers, sweet lovers na to, nga always ganyan naka-monitor din sa X-Rated program sa kada hapon, especially na sa mga Tirik Toda boys na to, nga ti ang X-Rated na yung ilang anangin, pahinga. Ay, mayang hapon ka dira ha, sa mga katropa nating driver, sa mga nagabiyahe dira sa jeep, nagabiyahe sa tricycle, nagabiyahe sa bus, nagadala sa van, kag syempre sa mga katropang konduktor, kag dispatcher naton, nga nagapulo pa may pay sa mga pasahero dira sa bahay sa Pueblo Terminal. Oy, mayang hapon gid mga katropa. Thank you so much gid sa pagpalanog dira sa X-Rated sa subong nga hapon.
2: Yahoo!
1: Kag syempre ginagreet naman sa ngayad-ayad nga hapon. Abaga tropa na to dira o sa may bahin sang Barangay Lawaan.
2: Wow!
1: Dira kay Ma'am Emmy Villa Gracia Tendog sa Jack's Laundry Hub.
2: Yahoo!
1: Siyempre dira man sa Duha ka Chika Babes sa Jean Axis Butika.
2: Wow!
1: Kay Ma'am Catherine Famulag at the same time kay Ma'am Danilyn Yoreta.
2: Yahoo!
1: Kamusta ka mo dira? Kamusta na dira ang inyong business?
2: Wow!
1: Business. Sige. Dudugay naman kita, wala ka kita ay. Pero mabot ka ng tiyempo nga makabisita naman dira liwat ang inyong mga katropa peers.
2: Yahoo!
1: Alright, this time balikan tanay nga ito nga comment section kay Budlina. Basti isa kabulan sila nga magsunggod sa aton. Kay katropang Ma'am Vivian Alayon. Good afternoon katropang pretty girls.
2: Wow!
1: I thank you mama. Mayong hapon mandira sa Alayon family.
2: Yahoo!
1: Katropang Zyron, gina shout out niya again ang Salbakuta member dala sa President Rojas. Always gid kuno sila nagapamati o kun always gid sila kita subong aalaw.
2: Yahoo!
1: Mga uloy siya kun. Ay apat na ginong mata mo bro. Sige, alaw gid sila at alaus gid ila kita subong. Ay katropan sayo naman. Da sige, buligi wala sila para damo ang kita. Mas ikaw ang pampaswerte nila dito. Si katropang Ma'am Elnora Avellino. Good afternoon mga katropa Pia.
2: Wow.
1: So, same to you Ma'am Elnora. Si katropang Lloyd, it's time to hear my voice once again.
2: Wow.
1: Ano ang butchilingon? Gapadulong diri sa katropang Lloyd? Alright. Sige, along-along ha.
0: Sige, si katropa nating sangre, Ma'am Mary Joy Dia. Good afternoon, kuno to my beautiful ante. Or say your beautiful ate. Gali, sorry.
1: Inamin ang dugangan, wala ang kulang.
0: Sa iyong beautiful ate ni Ma'am Mary Joy, si katropa nating Gwen Dayalo Balbino. Tama pala, iyan ako ang pag-pronounce.
2: Yeah!
0: Kabay pa, tama. Kag-shout-out ko na ha sa mga dira sa taga proper Agluway Panitain. Greetings coming from Mary Joy Delphine. Sige, ang katropa nating Manila Boy, ano man sa comment section nagpa-highlight. Hello, good afternoon mga guwapahan. DJ I, DJ Joy, kamusta mga guwapa? Wala nun nga hapon din sa Cavite.
1: Pwede, sige, halong-halong dira doy ha. Kag magpayong kagira ako mag-guwa ikaw dira of. Sige, si katropang Dudoy Tupa sa liwat at igrita na dira niya mga pamilya o sa Pontevedra dira sa may Mang Crispin Pansitiria
2: sa
1: dira kay Nang Malu sa Anjustina pa yan.
2: Wow!
1: Mayong hapon gidhaka kay Nanay Norma.
2: Yahoo!
1: Good afternoon. Dira si Ma'am Emmy ari naman nagkinadlaw. Nugay, ikaw yung Ma'am Emmy ha. Siguro hindi ka dira bisibisihan so bad. Sa liwat mayong hapon dira sa imo.
2: Yahoo!
1: Si katropang Ma'am Liza Di Gala, syempre hindi man magpaulihin.
2: Wow!
1: Nagpa-highlight and pa-followers na. Good afternoon katropang I Enjoy. Hambal niya ho always kid kuno nagatutok si Ma'am Liza. Thank you so much.
2: Wow!
1: Abang si katropang Zyrex. Good afternoon mandra sa imo katropang Zyrex Ordas Agiha.
2: Yahoo!
0: Ang katropa nating solid class member si Ma'am Liza Di Gala. Maayong hapon ko na katropang two beautiful ladies, DJ Ira and DJ Joy. Always ginagatutok, permi ko no, si Ma'am Liza Di Gala.
2: Kaya
0: nga, family divino kag De Gala. Sige, thank you so much kada Ma'am Liza. Together with Ma'am Maria Gabia Bermejo. Good afternoon katropang Ma'am Ira and Ma'am Joy. Sige, maayong hapon kada katropang Ma'am Maria Bermejo. Thank you so much kada sa pag-monitor sa aton diri kada hapon. Kag of course, ari man si katropa nating Miss Kay. Ay, ang inlababo
2: wow!
0: nating e-abab. Nagpalupad-lupad, nag-itcha-itcha na naman sa iya mga pa-heart-heart. Ay, halata,
2: yeah!
0: Gidya ho. Kag nag-irira sila ni katropa nating Tutu Valval.
2: Wow!
0: Ay, kahapon, nagsunod man sila.
2: Yahoo!
0: Sige, is this a sign na to? Or is this a sign? Sige, hambali Tutu Val ho. Nagpa-thumbs up lang siya kag nagpa-kiss logbook. Di siguro for sure para gini kay Ms. Kay. Habali ka tropang Ma'am Senalin, no effect kay present na now si Miss I.
1: Ay, gusto mo Ma'am Senalin, ma-absent ko buwas. Si Ma'am Shella Vasquez, Shella May Vasquez, tani-isaman ko sa mapilian nga mahatagan sa specialized radio halin sa XFM, katropang Ira and katropang Troy.
2: Wow!
1: Ay, di may problema, katropang Shella May, padulong na rin sa aton nga istasyon. Hindi lang radyong imo nga maagong, kundi may pa-t-shirt pa.
2: Yahoo!
1: Kani kadto lang diri ha sa aton nga istasyon na diri hamtang sa Barangay Tiza.
2: Yahoo!
1: Si katropang Toto Oval Bonalich. Mayong hapon to beautiful chika babes. Busta ang bakasyon mo mamay. Ano dala mo para sa amo? Konsumisyon to. Gusto mo makaagom sa konsumisyon nga ginatawag? Sige, si katropang Crystal. Good Wednesday everyone. Hello katropang Ira and katropang pang Joy. Gina shout out ni gidang yang girly nga si katropang Rogelian. At the same time ng yang mother nga si Ma'am Maria Libardo.
2: Yahoo!
1: More power kuna sa aton programa.
2: Wow!
1: Thank you katropang Miss Kay.
2: Yahoo!
1: Sige, si katropa natin or siya mangyapon si Miss Kay. Tibog no, tanak ko ng katropang Ronel. X-rated na. Ari na ko ng crush mo nga si DJ Ira. Kang sabat na sa question for today. Sige, pila na kadlaw ang absence si katropang Ronel. Busy-busy na marang atong nga katropa. Pero si Ma'am Melanie Martesano, o yari sa atong nga comment section. Good afternoon ko na Ma'am Joy, Ma'am Ay. Happy Wednesday sa inyo. Galantaw lang kami di sa Sitio Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castellana. Pag-greet lang sa family Martesano. Salamat, Ged. Ayan, aton man nga solid na katropa dito ha. Sa La Castellana, sa Negros ni katropang ay no.
3: Yes. Ay, bongga. Arigya po niya si Ma'am Melanie Martesano. Ang bali, Ma'am Melanie, duwan yun ako ginalawag ha. Pero thank you so much. Arigya po, Ma'am Hati. Mayong hapon gid sa Martesano family.
2: Yahoo!
3: All right, time check it. It's 2:48. Kag syempre, pakatropa let. Tata. Yeah. Sige katropa. Oh, katropang Neil, ready na dira ngaton nga roulette. Oh, ready na.
4: Katropa leta.
5: Katropa leta.
4: Sang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa nga ito ni Ipa Libot sa subong nga una nga hugnat sa roulette ang Clear Skin Herbal Soap. Katropang Neil, palibutan na ang roulette. Magadugang naman sini ang... Kagwapon.
1: Oy, duka.
3: Kagkagwapahon. Oh. Sang matuunan sang araw.
1: Ang mga hamis. Tara, magahamis pagid mayad.
3: Wow!
1: O, duka hinay sa libo sang ruleta. Guro damo-damo unod.
3: Mga 10 kilos, guro.
1: O, doon na budlayan. Gito siya maglibo to. Sige, be.
2: Yahoo!
3: Oy!
1: Ay, hala!
3: Ang aton tigdaog subog nga hapon si Ma'am Shelamy Vasquez.
2: Yahoo!
3: Sir, maka-comment kini niya siya sang present. Katropang Ma'am Shelamy, say present na sa aton nga comment section. Magadugang yung sining kagwapa mo.
1: Lupag ulang malihimo ito na ba sa iyo comment.
3: Oy, present! Ara
2: wow!
3: Na. Ate, congratulations sa akin, Ma'am Shelamy. At iara na ha, tatlo ng imo grasya. Gani mag-claim ka diri sa imo nga nadagaan. May radyo ka na, may t-shirt ka pa, tapos may clear skin pa.
2: Yahoo!
3: Bagi niya basta nag-manifest. Ah. Sa liwat, congratulations. Ikaw ang nagdaog sa clear skin glutacogic soap.
2: Yahoo!
3: Sige na ha, nga ito niya ikaduwa nga ruleta. Later on man after sa ngaton nga istorya.
2: Yahoo!
3: This time ano mga kitropa, excited na bala ka mo kung ano na naman balaga istorya sang kabuhi ang aton pagabuksan. Inibulayhan makahatag na naman sa aton sang inspirasyon.
1: Oy, inibulayhan makahatag naman sa aton subong hapon sang leksyon.
3: O kunbasi, consumption.
2: Oh no.
3: Gani mga katropa, bantayan kaysa subong nga oras, subong nga tinion. Ato na pagabuksan ang part 1 sa nga ton istorya, nga gintig uluhan. Ang kapigaduhon wala nagpugong sa akon, mga handom.
2: Yahoo!

0: Dear mga DJs, maayong hapon sa inyo. Kag sa tanan nga masinadiyahon nga nagapamati sa inyo programa subong nga hapon. Tao ganyo lang ako sa pangalan nga Makmak. Hindi ko'y napatuod nga pangalan. Pero amo iniyang pangalan nga gusto ko gamiton. Agod maprotektahan ang akon pamilya. DJ Ian Joy, una sa tanan, gusto ko anay magpasalamat sa inyo programa. Madamo na nga beses nga nagapamati ako samta nagabiyahe, nagaobra, o kung bisa nagapahuway lang ako sa balay. Sa tagsa ka istorya nga inyo ginabasa, bisan kung kaisa puro gid konsumisyon, pero may mga leksyon gid ako nga napupulot. Amo gani subong, ginhambalan ko nga kon kaugalingon, nga basi panahon naman nga ipaambit ko ang akon istorya sang kabuhi. Mga katropa, hindi para magpabugal-bugal ha. Magpabugal-bugal sa kunanong akon na abot, kundi para ipakita nga bisan ano kabudlay ang kabuhi. May paglaom gihapon, basta hindi ka lang magsugot nga pirdihon kasang kapalaran. Yahoo!
1: Mga DJs, natawo ako sa isa kagamay nga baryo nga halos tanan nga tawo nagakilalahay. Wala kami sang dako nga balay. Kagangamon nga puluyan, isa lang kagamay nga balay nga himo sa Kawayan, Kagnipa. Mga DJs, kun mag-abot gani ang bagyo, pero may kami nga nagakahadlok. Kaman ba si luparo ng amon nga atop, kagba si maguba ang amon nga puluyan. Kung nagaulan gani isang mabaskog, nagabutan kami sa mga balde kag kaldero sa sulod sa amon nga balay. Kaman nagatulo ang amon nga atop sa nagkalain-lain nga bahin sa amon nga balay. DJ I and DJ Joy, pigado gid katama ang amon pangabuhi. Ang akon nga amay, isa lang ka mangunguma. Kag nagapangabudlay siya sa uma, sang iban. Indi iya ang duta, kag bayad lang siya kada adlaw nga may obra siya. Kag kung wala gani isang tanom o kung hindi panahon sang ani, di wala man siya sang sweldo mga DJs. Aww. Ang ako naman Iloy, nagapanglabada, kag nagapanilhig, nagapaninlo sa mga balay, sa mga may kaya sa amon nga lugar. Halos adlaw-adlaw ko nga makita ang iyang mga kamot nga nagakalasamad. Nagapalang-upa kagkadakmol sang kibol, bangod sa sige niya nga kuskos sang bayo sa iban.
0: Mga kitropa, bata pa lang ako, nakita ko nang ila pagpangabudlay. May mga gabi nga abi ko, busog sila. Pero ulihi ko na lang nahibaluan nga ginahatag lang gali nila ang ila pagkaon sa akon kag sa akon nga manghod. Nagahambal sila nga busog na sila, bastante nang ila nga tiyan. Pero ang sa pagkamatuod, ginatago lang nila ang ila gutong, agod kami ang makakaon. Mga DJs, isa ina sa mga butang nga hindi ko gid malipatan. May mga adlaw pagani nga isa na lang kabaylok ang nga bugas ang nabilin sa balay. Gintunga-tunga ina sa nga kun Iloy, agud may pamahaw kami, May paniaga, kag may paniapon, bisan gamay lang sa kada isa. Sang elementary ako, mga DJs, may project kami sa eskwilahan nga kinahanglan magdala sang illustration board kag colored paper. Pag-abot ko sa balay, nahadlok ako magsugid sa akon mga parents. Kay kabalo ko nga wala kami sang kwarta, pero kinahanglan ko gid ini para sa akon pag-eskwela. Sang pagkagabi nakita ko si nanay, nga nagapangita sang mahimo niya mabaligya. Kaginbaligya niya ang iya paborito nga daan nga relo. Ang relo nga ginregalo ni tatay sa iya sang ila anibersaryo. DJ I Enjoy, sa nabalaan ko ina, daw nagapinot ang akong dughan, kag naghibi ako sang patago.

0: Umalinsad to mga DJs, dito ako nagsumpa sa akong kaugalingon. Nga kon makatapos gid ako sa pag-eskwela, hindi ko gid pagbabayan nga magantos pa ang akon mga ginikanan. Pero masiling ko nga hindi gid madali ang tanan mga DJs. So nag-eskwela ako sa high school, nagsugod man ang mas mabugat nga mga problema sa akon. May mga tion nga may mga classmates ako nga naga-osisa sang akon ginabayo. Kung kaisa mamangkot na sila, Mac, daw amuki amo na lang imo bayo haw, wala na gid sang iban. Or mga pamangkot nga wala ka bala sang bag-o nga bag. Gaman daw permi ka lang gutom. Tapos imo sapatos may lubot pa. Kagdayon nila kadlaw mga DJs. Ang ginahimo ko tinagayo home na lang ako bisan ang matuod. Masakit kag nasubuan gira ko. Pag-abot sa balay mga DJs, dito lang ako nagahilibion sang tanan nga kasakit nga akong ginabatsyag. Kag may mga adlaw pagani nga nag-aabot, nga di daw gusto ko na lang nga maguntat sa pag-eskwela.
1: Mga katropa, inyo na batian ang unang gabahin sa ngaton istorya. And this time, ato na naipabatian ang unang ambahanon nga ginting uluhan, Pangarap na Bituin.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.
7: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: oras, alas 3 just na sa hapon. Ang inanay nga oras ang builog ang gredulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday. And we're back now, mga Kitropa peeps. You're still tuning in to your favorite Kitropa station here on XFM 106.5, ang Katropa niyo. Kaupod niyo, sige hapon ang inyong mga DJ Chico Beeb sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga,
1: X-Rated.
0: Yahoo! Mga Katropang inaning nga programa, ang builog agredulong sa inyo, Sanya Zantun Gold Herbal Tea. Tilawin nyo na ang pinakabago nga produkto sa Yes to Health, ang Zantun Gold Herbal Tea. Di ba namin ginang pag-inom siniha matapos magkaon, agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Inanghimo sa malunggay, turmeric ang cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginapatambi sa maninisang Steve Young na nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalakaan ng aton dra mga katropa peeps nga nagasopreher sang diabetes. Tugod bayari maninisang Santhones nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangustin. Gani kakas gid ang mga toxic kagaya gid cleanse ang aton nga lawas. Pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Maramit kag-healthy ni mga katropa. Gani magbakal na sa pinakamalabit nga butika dira sa inyong lugar. O kung pwede man mo add to cart, pinaagi sa inyo nga mga Shopee kag-TikTok shop. Sa liwat ang Zantun Gold Herbal Tea sa quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: Alright mga katropa, balik na, tapos na nga ito malipot nga break time. Di nag-inano ka mo da, nagpamahaw bala ka mo, nagtimo ka mo makadali, ano bala din ang pamahaw niyo? Sahiman kami din ni katropang Joy Ho. De sige ha, aton ginabatian ang istorya ni katropang Makmak ha, katropang Zyron. Lalaki ang aton nga letter sender.
1: Yahoo!
0: Do ka subo sa nga istorya katropang Joy no kay man siyang una kuno ti pero kuan man at the same time do ka nami man sa title pa lang ang kapigaduhon nga wala nagpugong sa akon mga handong
1: wow
0: kaya si katropang Makmak abi at isang una kuno amo na pigado gid katama ang iya nga pamilya ang iya nga amay nagaubra lang sa uma ti kuno ay isang trabaho wala tano mo ay man sila sang sweldo. Kagang iya naman niya nanay nagapanglabada lang. Ti amogin manabi sila ang dahog nga trabaho ya katropang Joyce ang una nga mga tinion no.
1: Yahoo!
2: Yes, ya katropang ay ti daw typical ba lang ang tatay mangunguma, nagapanguma sa uma nga hindi man iya kumbaga trabahador or trabahante lang siya sa ina nga uma kaga ang iya dayon asawa ti kun hindi kabulig sa balay ti amo na inagapang labada nagapang ninlo sa balay sang mga may kaya kuno sa ila dito nga lugar.
0: Yes, amo ida gani ka tropang Joy kay man sila niya gani isang una banta niya kuno busog ang iya nga mama kag papa.
1: Yahoo!
0: Mas ginauna natukiban niya sa ulihi nga ginauna gali sila sang iya nga mama.

0: ginagutom, no? Amo na mga bagay nga grasok mo sa iya, sa iya mga classmates ang una.
1: Yes, kag amo pag ini ka tropang joy ko sa elementary sa ko, no, may project sila nga ti kinanglan niya magdala sang illustration board kag colored paper.
2: Wow!
1: Ug galing na huya sa kuno maghamba kay manbalaan niya nga wala sila sang kwarta nga ikasarang agud mabakal ang mga amuna nga materials. O galing si nanay niya tinagpangita gid ya pamaagi. Sige, baligya niya atong daan niya kag paborito niya nga relo nga ginrigalo kuno sang iya amay sang sila nag anniversary.
3: Sana all.
1: Sige, amo gindi na kapalangga ikaw katropang makmak sang imo nga mga parents.
2: Wow!
1: Sige, ado kasubo man ini pero hindi pa yung ending mga katropa pipsa. May ara pagid sang sugpon ini nga istorya ni katropang makmak. Ang ulhi niya lang nga na-mentionar atong ginabuli sa ilang eskwelahan nga di may ara ko ng mga times nga di nagapanumdum siya nga daw gusto ko nila maguntat sa pag-eskwela. At yung mga katropa, ano balaihan? Mauntat balaihan ini si katropang magma. O ba siya maging successful siya?
2: Yahoo!
1: Sige, abang-abaganta na later ha. Pero dali lang bala kay ato nanay nga check ya ron ang mga komento sa aton katropa peeps. O si katropang ano, Maria Gabia Bermejo. Siling niya bang daw kasubo man tinaranasan niya gid kuno ini sa mga sang bata pa siya, naglabada siya kuno para may balon sila. Ay, ito importante kasubong katropang Maria, nakaahon man kahit papano.
0: Sige, sige katropa natin yung Zaroy, na puwerte gid ka pa isang story. Ah, grabe gid ka subo, do gina kumos ang baguhan ko sang story.
1: Yes, amo gani katropang Zay. Sige, si Ma'am Elma, siling niya, during kuno sang high school days niya, para makaeskwela siya, tinagabaligya siya kuno sang labas, ginatuson niya sa Nigo. Kag siya man kuno ang nagabayad sa niya nga tuition, tanan nga kabudlayan na agian ko ang akon sapatos may gisi. Mana ang mga sapatos nga ginahaboy sa yung kalapit namon balay, ginapulot ko na iya.
2: Yahoo!
1: Avo. Kag ginatahi ko no ni Ma'am Elma. Kag sang tamsi ha, para may isuksok lang ko sa school. Kay walo sila ko no kabilog na mag-utod. Kag siya pa ang subang.
3: Sana all.
1: Gani, amo na eh. Amo na ang, amo na nga napasan ko gid ang kabudlayan. Sige, importante nakatigbawas na katropang Ma'am Elma Ordas Agiha.
2: Yahoo!
1: Sino pa dyan?
0: Ay, si Ma'am Sanalien, sa linya wala giling posible basta nagabakas ka mga ma'am. Kag mag-ampo kay Lord, kag mag-trust sa iya, always God is good all the time.
2: Yahoo!
0: Yes, tama ka dyan katropang Ma'am Sanalien. Aba, magaling na sa tao ang gawa na sa Diyos ang awa. Sige. Sige katropang natin yung Zarnod, ay kasubo mo ko sa story, nagatulog ginang luha ko sa mata ko.
1: Oh. Abe, patanaw sang luha. Isan sa class GC. Siling niya pa, himuha nga inspirasyon ang mga tao, Madam San, katropang makmat nga nagadown sa imo kay sa pila ka adlaw maabot mo gid na ang handum mo nga kag matingala gid na ang mga tawo nga nagjudge sa imo, saludo ko sa imo kay ginakaya mo biskan ano pa kapigado sang kabuhi. Aba, ti ka pang tululo man gurong luha subong ni katropang makmak eh. Eh syempre na touch man inyo siya sa inyo nga mga mensahe, sa inyo mga opinion, parte sa iya istorya sang kabuhi. Ang balik katropang ano ho ni katropang Ma'am Elma, dugang niya pa ganit relate ko sa story sang letter sender daw mahibi ko ah. Sige lang ah. Silingi katropang Ma'am Maria, kasubo man sang story ano, gatulo man luha ko. Naranasan niya ginini ko no sang una sang mga bata pa sila.
2: Yahoo!
1: Ay, good afternoon na kay katropang Leonard Bacanto.
2: Wow!
1: Good afternoon, darakag sa Bacanto family. Sige ah, later on ibaluon tayo na ha. Pero ato na nay nga kadtuan ang dugang ka mga panamiyaw diri sa aton mga katropa peeps.

0: kay man sa subong nga hapon, ari sa gyapon sila naga Bardagul.
1: Yahoo!
0: Si katropang Totoo Val, pa request ng song Alipin. Ay, hindi na to. Hindi mo na related sa story. Pinagbigyan ka na namin sa kabilang buhay mo, ha? Para hindi na siya mag-uplok. Sige, si Ma'am Liza, welcome back ko noon sa programa, Ma'am. Ay, today's guest.
1: Yahoo!
0: Si katropang Rafael, good afternoon, mga guwapahon. Nakatutok na naman ang tirik toda sa XFM Rojas. X-rated na samtang nagapahuway-huway. Good afternoon, mandara kay katropang Mama Teldi Ayayo.
1: Yahoo!
0: Sa iba natin ng mga katropa pips, dara sa barangay Liban, sa damo, tadara tagpalamati.
1: Wow!
2: Ay, pero si katropa nating Leonard Bacanto, good afternoon katropang Ira and Joy, watching kami subong sa Facebook. Pa-shoutout naman kay katropang Ira and Joy. Pa-shoutout ko na kay Al Jean Barrientos, kay katropang Jean Ray Barrientos, salamat.
1: Yahoo!
2: Sige, thank you so much ha, katropang Leonard Bacanto. Kaga syempre, si katropa nating Ma'am Rhea, galanog ng radyo, direhalin sa inyo mga ma'am. Pamatian ko na nagalantaw pa siya ko sa FB Live ta.
1: Wow!
2: Si katropang Ma'am Rhea Loyola Malapitan. Sige, thank you so much kada katropang Ma'am Rhea Malapitan. Si katropa nating Monroy, good afternoon katropang Ira and katropang Joy. Ay, may hapon traha katropang Monroy sa Purok Uno, Libas, Rojas City.
0: Sila ni katropang Dudoy, di pa nga fit ang mga katropa. 2 days na nga ulan, kag malig. Ano ini, Doy? Malamiguro dito sa Luzon. Sige, si katropang ay kaina pa ini. Basi, Armitanio. Basi, amo, nagilang na ang kadangtan mo to. Mangin, Armitanio, ikaw. Tawa ang term. Basi albularyo na lang ah. Para chak tugid. Pero si katropang Toto Val, musta kamiske? Gusto mo adubo nga halo? Oh, ay, sinagakaon to. Mga mamoy na iya ginakaon. Silingganin ni katropang Crystal, kung muna ang ambisyon mo nga military sa kuya gapahita taga salo sang bala, hindi ka lang mag-uplo. Ay, maigo. Ito siya katropang Crystal sa uon niyang bala. Gusto mo na? Pero good afternoon, nanay kay Ma'am Delilah Y. Hello, gidra sa floor store. Kag, gina shoutout niya gid ang Abelio family dira sa Panita.
1: Yahoo!
2: Sige, si katropang nating Ma'am, ay, si katropang Nida di Asis Navarra, ari sa ating program kaina.
1: Wow!
2: I'm watching your program, good PM.
1: Yahoo!
2: Sige, hamayang hapon dira katropang Ma'am Nida di Asis Navarra. Taga di imbalas ni Ma'am Nida. Thank you so much kira sa pag-monitor sa aton nga programa subong nga hapon. Si katropang Danny Di Martin, maayang hapon mga katropang Ira and Joy. Bow present na si katropang Ira. Shout out to kay partner niya nga si Ma'am Feli Di Martin, watching live from City of Boss, Barangay Lanot, Rojas City.
1: Yahoo!
2: Sige, thank you so much katropang Danny and katropang Ma'am Feli sa pag-monitor sa aton dira subong. Kay syempre sa pagbisita, yes na yes, sorry na si katropang Ay, kag wala ka mo nagkilita. Kay man, kahapon ka mo ya ari diri. Si katropang Tutuval, kaya mo yan Ma'am Ay.
0: Thank you to ha sa motivation. Pero shout out anay ko ng baling katropang Rafael kay chef cook nila Dovin Agrigorio alias Boy Logro, nagpapabati sa XFM sa X-rated samtang galitsyon dira sa barangay Dayaw. Damo ng binta niya, ubos na balang lechon. Sige, palibut-libuta lang dira ang kahoy kagpabagabagaha ang uling. Si katropang Dudoy, hello DJ Joy, kamusta ganda?
1: Wow!
2: Okay lang kita dito. Ato. Doy, thank you so much kita sa pagdumdum sa aton. Pero si katropa nating Kwanho, Si katrapang Ma'am Liza, pasararaut mo kuno kay Theo Lucas. Naghampang sang cellphone subon. Theo ha, pagkatulog nandira. Unta tinang paghuluhampang dira sa cellphone. Si katrapang Ma'am Lizelle Rowado. Ari man sa comment section. Hello po. Hi Ma'am Rizelle. Lizelle, thank you so much for dropping by sa imong panamiyaw. Kagari man, luyon nila si, or luyon niya si katrapang Augusto 24. Maayong hapon ko na mga idol ko, mga guwapahon ng mga DJ, katropang Ira kag Joy, nagatutok live na naman ako diri subong sa balay samtang nagahilay-hilay sa program niyo katropang Ira kag Joy. Damo gid nga salamat sa pag-asa from Edong Monserrat of Barangay Kalapawan, Sitio Bayang, Dumaraw, Capiz.
1: Yahoo!
2: Sige, thank you so much ha, katropang Edong. Taos ni gani. Maining diso ko dani. Ano lang at padayon sa pagtutok dira ha. Thank you so much. Grasay mo pag take time get nga mag palabo sa imo panamiyaw dere every time.
0: Yes, ito yung sika tropang Crystal. Silingya shout out lang ko bala sa feeling guwapo da.
2: Ay.
0: Unta tinay nang ginabat shrug mo kay ginabala ina sa giyara. Grabe ka ka tropang Miss K ha. Te, sige, sika tropang Pasate Kinet. Mayong hapon, DJ Ian Joy. Kag kay Ma'am Senaline, shout out ko na dira sa President Rojas. Nagapamati sa X-rated. Dan, sure naman siya. Gani, tani ko nung madala siya sa roulette.
1: Yahoo!
0: Included na katropang Kenneth. Good afternoon man kay katropang Solomon Antonio.
1: Wow!
0: Na-late ka ha? Busy, giguro pa tirik-tirik mo na sa Pontevedra ha? Yeah, sige, good afternoon dira si mo, Sir Solomon. Mayadayan lang kahapon. Si katropang Divine Grace, sir. Mayong hapon, mandrasin po ma.
1: Yahoo!
0: Sa mundraga partner nga, sir. Sir Michael. Salamat kid sa pa-highlight, ha.
1: Wow!
2: Si katropa nating Joey Bogart, the big boy, Catalan. Watching now. Katropang Joanne, katropang Ira, shout out lang kay Porman Marlon, kay Engineer Wiley Go, kay Jobert Vanger, kay Jerry Mamon, kay Papang Noli, kay Paro Elmo, kay Berber Paredes. Ay, wala na, nagloading na ako ng comment section. Katropang
0: yes, kag si katropang Boy Boy, Ben G, si Ernie Buko, si Sniper Norwell, kag si Bonbon.
1: Yahoo!
0: Sige, hello, hello, may dahil lang kapag tulo trabaho dira sa inyo tanan. O gina-shout out ni katropang Lloyd, si katropang Pasati Kinet.
1: Wow!
0: Request niya ko, no? Ay, pati hasta dira sa nagbakolod, labot na siya na katropang Lloyd. Ay, sige ah.
1: Yahoo!
0: Si katropang Sir Chris, good afternoon DJs, watching live here in Panitan. Ari ko di subong sa Tianggi ni Tita Floor. Gatambon.
1: Wow!
0: Iba sila ko pinangutang ka naman dahan. Sige, kamusta ang Tianggi niya da? Nagpuno pa man ba? Kung hindi na puno, for sure, puto gidi. Sige, may dayad lang ang pagtulot-tambay dira asam ta nagapulo pa mati sa X-rated.
1: Yahoo!
0: Sige, tropang Leonard. Ay, tapos na ini. Na-shoutout. Good afternoon, gidi ka tropang Louis J. Dimo. Listening sa subong nga hapon.
2: Sige, arima sa itong comment section. Sige, tropa nating Ma'am Jessery Matiling from Panay. Thank you so much ng nining sa pag-monitor sa itong dira sa mga taga-Panay, dira sa Family Matiling, Family Baes na nag-monitor sa itong. As always, thank you so much na katropang Ma'am Jessery Matiling. Arima si katropang Jerry Beso Diokson. Shout out mo kuno kay Joey Lawet, mga DJ. Sige, shout out kita ha kay Joey Lawet. Ang pasyararaut nagaling kay katropang Jerry Beso Diokson sa ating comment section.
1: Yahoo!
0: Si katropang Sir Melbs, gina bigger, louder, shararaut niyo man ho kay watchman Joey Bogart.
1: Wow!
0: The Big Boy, The Pumpkin Boys, headed by Junjun Arlon, kay Buko Guapo QC, kay Inspector Vance, kay Tonton Tisoy, habulin ng mga agila. Purman Marlon Palpa kay Engineer Y. Ligo, nagabuhos sila subongho sa Child's Academy.
1: Yahoo!
0: Sige, samta nagabuhos. Patukara tunuga ang radio. Agod maganahan katropang Sir Mel.
1: Wow!
0: Thank you so much, gidha. Kag syempre, shoutout man kuno siya nga wifey. Nga sexy-sexy na guwapa-guwapa pa.
1: Wow!
0: O pwedeng iya nga beshi. Kasi katropang meets Untayaw kag Ma'am Ambotesa Taburdo.
1: Yahoo!
0: Sige mayong hapon, good eye. Sige, time check kita. It's 3:29 in the afternoon.
1: Wow!
0: Doko lang, o naman ang oras to, ha? Pero sige lang, ah. Sugura na nato na ang part 2 sang istorya sang kabuhi ni katropang Makmak.

DJs after sa tutanain. Abi ko wala na gid paglaom. Pero kada makita ko si tatay, nga bisan masakit ang likod, nagapangumas na gihapon. Pagangakon iloy naman kabisan ginatrangkaso, nagapanglabadas sa gihapon. Nahuya ako sa akon kaugalingon. Napanumdum ko kun sila gani wala nag-surrender para sa akon, para sa akon manghod. Sinuo na gidbala ako nga para mag-surrender. Mga DJs, amo ato nga adlaw ang nga nagbag-o ang akon pananaaw sa kabuhi. Nagbato gid ako. Wala na ako nagreklamo pa. Sa baylo nagsugod ako mangita sang paagi agod magabulig sa ila. Antes ako magsulod sa eskwelahan, naga-deliver ako sang tinapay sa mga balay-balay. Pagkahapon naman nagapamulot ako sang plastic, bote kag lata. Kung Sabado nga anlaw kag Domingo naman mga DJs, nagaobra ako sa merkado bilang isa kakargador, bisan bata pa ako. Kapoy gid katama. May mga gabi nga hindi na ako kabalo kung paano ko mahuman ang akon mga assignment. Kay man, gusto niya sa akon lawas nga magpahuway sa tumangid kalutoy. Pero kada madumduman ko ang sakripisyo sa akon mga ginikanan, nagapadayon gid ako, mga DJs.

0: Mga DJ sa Subong, hindi man sa pag-bugal-bugal, pero nakagraduate na ako. Nakagraduate na gid ako. Hindi sa junior high school. Kag mas lami nga hindi sa senior high school. Kundi sa college, mga DJs.
1: Wow!
0: Yes, sa matuo din ha. Kag sa una, wala pa man sa amo ng tiyempo nga K-12. Sa Subong, mga DJs, 34 na ako kag isa na kaganap nga architect.
2: Sana all.
0: Subong, mahambal ko nga maayo na gid ang amon pangabuhi. Nakapatindog kami sang amon kaugalingon nga dako nga balay nga ako mismo ang nagdesenyo. Indi na human sa nipa kagawayan, kundi pure na gid nga semento. DJ Ian, DJ Joy ang akon amay, may kaugalingon naman nga uma. Kagkaupo niya nga ako nga iloy sa pag-manage sini. Mga senior naman sila pero nagapabilin sa gihapon sa loyo namon nga babakod. Ang akon manghod, mga DJs, graduating naman next year sa kurso nga accountant.
1: Wow!
0: Kagakumana nagapaeskwela sa iya. Mga DJs, abi nyo tanan nga gamit nga ginahandom lang namon sa tuanay nga mabakal. Bag-o nga bayo, bag-o nga sapatos, bag-o nga bag, ti sobra-sobra pa subong nga naangko namon. Wala na kami ginagutom tungod bastante na ang amon talagbasan.
3: Mga DJs, kun may isama na ko kabutang nga gusto ko ipaabot sa tanan nga nagapamati subong, amo lang gid ini. Indi kamo magkahadlok sa kapigaduhon nga ginatawag. Ang kabudlay indi ang inyo kaaway. Kung kaisa, amo pagani ini ang ginagamit sang Ginoo. Agud hulmahon kita para sa mas dako nga katuyuan. Kung sa subong daw kapoy na kamo, kung daw wala na gidmay nagasalig sa inyo, kung perme na lang kamo ginalagas sa mga problema, palihog, hindi kamo madulaan paglao. Pwede kamo magpahuway, pwede kamo maghibi, pwede kamo magsili nga kapoy na kamo, pero hindi gid kamo magpasugot nga mag-surrender. Kaya ang kada hamon nga inyo maangyan, may nagapabilin gid nga leksyon. Leksyon nga hindi gid mabakal sang bisan pila pa kamilyon nga kwarta.
0: Sa Subong, mga DJs, kung may tao gani nga nagapangayo sang bulig sa akon, wala ko na ginausisa ang ila kahintangan. Bangod kabalogin ako kung ano kabudlay ang kabuhi Subong. Kung may estudyante gani nga wala sang pambakas ang libro, ginabuligan ko sa akon nga masarangan. Kung may pamilya naman nga ginagutom, ginatinguhaan ko may nga mahatagan, bisan gamay lang. DJ Ian, DJ Joy, gabay pa nga ang akong istorya mangin pahanumdom sa tanan. Nga nagapamati sa inyo programa nga ang kabuhi indi permi patas. May aragid sa mga tao nga mas mabugat ang karga kaysa sa iban. Pero ang pinaka-importante sa tanan, hindi natong pagtugutan ng aton kahimtangan subong, amuya ang mga desisyon sa aton palaabuton. Kaya manang masiling ko lang, ang kapigaduhon, hindi permanente sa kalibutan. Basta may pagtuo ka sa Ginoo, may gugma sa imong pamilya, kag may kaisog nga magpadayon, bisan isa lang na katikang kada adlaw, Sigurado gid nga malabot ang adlaw or maabot ang adlaw nga ikaw naman ang mangin inspirasyon para sa iban.

0: Mga katropa, ang inyong programa ang Builog ang Gradulong, St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imong kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang may aras ng glotacogic, kag virgin coconut oil, o kon VCO nga nagabulig, agad nga mapunggan ang early senses nga aging, o kon pagtigulang sa ngato nga selula sa panit. Iniman na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakilis sa ngato nga supat, gamit ang natural nga mga ingrediente nga aras sa Clair Skin Herbal Soap. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure, light, and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa, mga katropa. Magamit na sa Clair Skin Beauty Soap na mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kaparehas ang Mercury Drug Store, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drug Store, Grace Pharmacy, Super K Drug Store, kag pwede man mabakal online, piragi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: Alright mga katropa, tiamo na ito ha, ang kabilugan ng istorya ni katropang Makma.
1: Yahoo!
2: Di, wala akong masabi kundi
3: sana all.
2: Sana all na lang giniya.
1: Wow!
2: Diba, apisar sa kapigaduhon at hindi kinaging hadlang ang pagiging mahirap kay katropang Makma.
1: Yahoo!
2: As long as may pangarap siya siya kagalingon para sa iya pamilya, di ginihimo niya ginang tanan, agod nga malabot ini, why siya nagatiner sa kung anong kabuhi nga may ara lang sila. Tungod, gusto niya man matagaan sang maalwan, kag hindi na mag-agtos ang iya nga mga parents.
1: Yahoo!
0: Yes na yes, sa katropag ay, despite sa mga kabudlayan, kapigaduhon, kagkapiuton, nga naagyan sa ngaton nga tropa sender nga si katropang Makmak, di wala to yung nakaupahan sa iya, maginhimo siya nga mga diskarte katropang ay para mabuligan ang iyang kaugalingon at the same time finance ang iyang pagtuon, makabulig sa iya mga ginikanan.
2: Yes, abog din na katropang Troy, abisar ginadaog-daog lang siya sa iyang mga classmates. May mga tao man kuno na mentionar niya diri ho nga ti wala believe sa iya o kun nagaduha-duha pa sa iya ikasarang kagin judge gid sa tungod amoy ng estado sa nila kabuhi sa gyapon agi na pasalamatan gud kamo ni katropang Makma. Ti amo atong naging inspirasyon niya ba para magpadayon ago di paguntat kay nagapati siya nga indi lang siya asta didto kundi may maabot gid siya sa iya kaugalingon o sa iya kabuhi mismo. Di ka nami, no? Kala mo siyang inspiration, o. Inspirational nga mga tinaga, mga words nga gingamit si katropang Makmak nga daw, ano gid siya, pwede ginaton makuhaan sang leksyon, kag pwede ginaton pagadaloon, kag pwede ba naton i-apply sa atin nga everyday life.
1: Yahoo!
2: Gani ka mo mga katropa, ha? Gabay nga na-touch man ka mo dira. Sa part 1 pa lang gani nagatulo ng luha niyo. Ay han pa sa naging ending nga naging success gid si katropang Makma.
1: Wow!
0: Sa part 2 katropang IT, tears of joy na niya. Kay man na successful ang ating katropa despite sa kapigaduhon kabudlayon kaya na agyan sa kabuhi.
2: Yes, amo gid na katropang Joy kay may ginhambal pag gid siya ko. Gabay ko no sa mga nagapamati. Gabay ko no nga maging pahanumdom sa tanan nga ang kabuhi indi perme patas. Kay para gid ko no sang tawo nga mas mabugat ang ginakarga kaysa sa ibang. Kani kung feeling mo dira down na down ka gid iya, feeling mo ikaw na lang ginabagsakan siyang problema. Ay, ayaw gid magpanumdom sang amo sina. Kay kung ikaw nabudlayan, may mga tao nga mas nabudlayan pag-ed sang sa imo nga sitwasyon. Gani mga katropa, go lang ng go. Ang ginahambal taga ni Mr. As nga buhi ka mo diri sa kalibutan. Padayon lang.
1: Yahoo!
2: Ay, sa katapusan, nagapasalamat gid siya ho sa iya mga parents. Siyempre, kay kung hindi tungod siya mga parents sa naging sakripisyo ini para sa ila nga duwas ang iyang manghod, for sure, hindi gini madangtan subong ni katropang makmak.
0: Kagagin gamit niya mga katropang ay ang mga sakripisyo, no? Nakita niya nga nagabakabaka ang iyang parents amo to nag-anugid sa iya, nag-udyok nga sinugid bisya para kapuyon kayo man iya gani ginakanan or mga ginikanan wala ginakapoy ho sa panarabaho para lang matustusan mabuhi sila nga mag-utod.
2: Yes, katropang Troy. Ganiay mo ina, ah. Ang ginabilin lang, ang natunaan lang ng leksyon ni katropang Makmak, nga wala gid kuno ginatudlo sa libro. Ang kapigaduhon, hindi kuno kalahuya. Tama ka dyan.
1: Yahoo!
2: Sa una, bisan na dudulaan siya paglaong tungod ginabuli siya, tungod siya nga pamistihanon, kaysa tuman ka pigaduhon nila sa iyang nga pamilya. Bisa nagasuko na siya pero makita niya lang iya mga ginikanan nga nagabaka.
1: Yahoo!
2: Ang papadayon gidiya ang aton katropang center. Gani amo lang na ah. Dapat ko no ang kalahuya ko no ya amo ang pagpili nga magpabilin ka nga wala nagapangabudlay para baguhon ang imo kaugalingon. In short, nagapalupos. Gani dira sa mga matamad. Shout out nira ang
0: ano ulam? Charot.
2: Tamag matagal ni kong gisap. Sige lang. At least, hindi 100%. Tunga, 50-50 ba? Kisa 40-30.
0: So, may mga adlaw lang katropang ay.
2: Yes. Okay na na. Gani, ay, ito ka namin. Inyos ang story mo katropang Makmak. Ang bagay ni katropang Rafael, hmm? The best gid ang story mo, Sander. Damo gid sina nakabati kag himuon nila ina nga inspirasyon kung paano ka nagtimaka sa imo kaugalingon.
0: Sige, naka-relate mo si katropa nating Rafael, pero humble din ni katropang Crystal ho. Na-remember ko since elementary days, kahibi ko ya kaabi ko, hindi ako love sa akong parent, kay both sila may work. Gahibi ko kabisandamo akong balon, iban nga tao nagabantay sa akon.
1: Sana all.
0: Pero sa high school ako, na-realize ko nga para mangali sa ako ng ilang nga pagtrabaho. Thank you so much, Mother Maria. I love you so much.
2: Ay, sana all damo balon.
1: Sana all.
0: Kami ako ya gahibi sang elementary kay wala balon.
2: Ay, ang pulo to nga, una namon nga tatlo.
0: Ay, swerte ka ni katropang. Ay, pulo, gidiwa to nga.
2: Ay, tipa una-una lang kung sino mabilan, tres eh.
0: Tingkos, ginadayo ng juice mo nga malapsaw.
2: Sige, hambal ni katropang, may ano siya dirigaina o. Oh, hambal ni katropang Ma'am Elma Ordas Agihap. Amo na nga bisan, high school graduate lang gid ako natapos. Pangako ko gid nga mabawi gid ako sa akon mga bata.
1: Yahoo!
2: Basta magbakas lang sila makatapos gid sila kag makakurso.
1: Wow!
2: Magani Ma'am Elma at sige. Pero maging dugang pagid siya diriho kay sang high school siya kuno. Ginalakat niya lang pakadto pakari ang mga 1 kilometer kuno pag ang iya bag. Buli pa kuno pa ina ang iya nga balon by 25 centavos ha. Kaysa do o galing amo lang ina kay barato pagid ya sadto.
1: Yes,
2: Ma'am Elma, may ara ganitag by 5 inang bilog-bilog nga bubble gum ho. Nagbay 5 lang. Piso mo yung sadto apat na kabilo.
1: Wow.
2: Subong yung dulce tag 3. De sige ah. Ay, si katropang Shalamay Vasquez. Nakaka-inspire gid ang story. Amo gani gabay ha, mga katropa peeps. Nagapulupamati dira, ma-inspire ka mo ha. Kagimuan nyo ina nga inspirasyon. Si katropang Makmak, nga bisan may problema, kamudira ko noho. Sili niya sa nagapamati sumong. Di gabay kong nabatian yung iya nga istorya. Hoping nga miyara ka mo sa nga bago nga paglaom. Kagrason agod. Magpadayon.
1: Yahoo!
2: Nakahatag ko na kay Ma'am Rhea sang inspirasyon.
1: Wow! Ay,
2: sige Ma'am Rhea, Loyola ha, gani. Go lang ng go ah!
1: Wow!
2: Alright, no kasubunin sa ito na. De sige ah, mga katropa, pips, bago kita magparuleta.
1: Wow!
2: Ay, may good news kita anay, huh? Ay, ano'y nabala nga ito nga good news kay man. Ang aton nga papromo diri sa XFM, nagadinamo lang. Nagdugang naman ha, ang aton nga papromo which is ang Gold Eagle Beer, mga katropa peeps. Gani mga katropa, ano pang ginahulat nyo? Magpasakop na ha sa aton nga Gold Eagle Beer Premio sa Dansan Promo. Konsaniin ha, kada simana, mayara sang magadaog sang tumataging tinga 5,000 nga cash.
3: Wow!
2: O diba, 5,000 pesos? Gani, go na, pangita na dara sang mga tansan. Di paano bala magpasakop? Tumangid ka simple mga katropa peeps. Gani magtipon lang sa isa kabilog nga tansan sang Gold Eagle Beer 320 ml o isa ka tansan sang Gold Eagle King. Isulod din na sa sobre kag syempre sa likod sang sobre isulat ang aton nga promo title mga katropa peeps, ang Gold Eagle Beer premyo sa tansan na promo. Sundan din na sang inyo kompleto nga pangalan, inyo nga edad, address, mobile number kag syempre ang pangalan sang suki nga tindahan. Di katropang ay, di bala ihulog ang sobre kag ano bala ang mga suking tindahan. Ang aton mga suking tindahan ti ara lang gid hamtang ha sa Barangay Baybay, Rojas City. Dira lang gid tanan ang Nini Chris Store, gyara na hamtang sa Sitio San Juan, Barangay Baybay, Rojas City. Ang landmark sa nabaga katropa pipsaon han lang sang waiting shed nga may disenyo sang bulak-bulak antes ang barangay. Ang ato ni kaduwa nga suking tindahan ang Totski Store, yara na hamtang sa beachfront going to Kulasi nga dalan, ginapatungaan lang gid sang Coco Veranda kag Almax Grill. Di pwedeng-pwede man kamudra kahulog. Ang ato next nga tindahan, ang Monsali Store, yara man na hamtang sa tabok sang People's Park nga landmark sa may waiting shed. Kag syempre ang ulihin naton nga suking tindahan, ang Panings Karinderia, yara dira dapit sa may Arnaldo Boulevard antes ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung halin ka sa city proper, ara sa left side sang karsada. Gani mga katropa peeps, di pagit bala pwede diri sa ato niya stasyon diri na hamtang sa Barangay Tisa San Miguel, diri kita dampis sa may Chico Street. Makita niya dira ang karwasan kag bilyaran, di dira kami sa tunga ang dalan nga pasakaon. Kag pagtangla mo sa babaw may mataas nga antena, di amugid ina, hindi kagid magtalang mga katropa peeps. Gani ano pang ginahulat niyo ha, magpasa sakop na kay tomorrow. Ati sa Friday na ang aton nga draw.
3: Yahoo!
2: Diba mga katropa peeps? Di nyo pa nakuhaon ng 5,000 pesos. Gani, pangita na kamudra sang tansan. Isa lang katansan ha, kag isulod sa isa ka sobre.
3: Wow!
2: Go lang ng go away. Pagkita na re-entry ho, abot ang aton mga drop box dito. Di aton tubwas kolektahon o kung pwede man sa Friday morning.
3: Wow!
2: Gani, habol na mga katropa, malay nyo kamo ang mabunutan o kung malay nyo, mabunutan kamo sa Zanton at the same time sa Gold Eagle Beer.
3: Yahoo!
2: O diba, double celebration.
3: Wow!
2: Sige na mga katropa peeps ha, gilinggan nyo namun kamo nga magpasakop gid sa aton nga mga papromo.
3: Yahoo!
2: Alright katropa Neil, e-ready na nga aton nga roleta kay this time pakatropaleta na ta.
4: Katropaleta! Sang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, nga ito ni Paruleta, subog nga hapon. Tisa naman ka, Specialized Radio.
3: Halos
2: sa XFM.
3: Wow!
2: Katropa Neil, spin muna yan. Hambal ni Toto Val, someday mga ma'am, ma-army ko, ubuson ko ang mga uplok.
5: Ay,
2: putsilingon ubuson, dala ang imo kaw galingon.
5: Una ka dito.
2: Kay di ba ginamin mo na kaina nga, amo na gusto mo mag-army ka, so naging uplok ka. Toto Val, wala ah. Pero siling ni Ma'am Sanaline, yes na yes. true gid nga story, nakaka-inspire. God bless mga katropa Pia.
1: Yahoo!
2: Oh, my winner na kitra, si katropang Joey Catalan. Uy, dumirad, wow. Yun si katropang Joey Catalan. Pero basin, ihatag niya saya nga kilala.
5: Hindi to.
2: Sa imo chicks, dira katropang Joey Catalan.
0: Katropang Joey, big boy! Ay, asay present the beer? Kasi natulugan na to?
2: Ay, sila ni katropang Belb, single ni siya in. Pinagi sa radyo, ihatag mo dahil sa impong ganaloyagan, no? Malay mo! Katropang Joey Catalan, the big boy!
1: Wow!
2: Comment present! Ihatag kay mama mo ah, para may radyo sila nga pamatian dito sa inyo nga balang.
0: Ay, labi ko siya nang ganyan nag-present.
2: Si Kenneth Pasetti ang nag-present.
0: Kay kabariskad mo kay katropal nga Kenneth, akong wala siya nagbunutan ga-present. Pero kung nabunutan siya, wala siya ga-present.
2: Ano pariho, sila sa yung kaduwa nga nag-present. Si katropang Zyres.
0: Ay, tulugan si Big Boy. Wala niya.
2: Uy, Ara!
1: Wow!
2: Nakahingabot, gay!
1: Yahoo!
2: Thank you so much kay tropang Joey Catalan. Sa liwat, tangi mo na dagan isa ka radio. May pangregalo ka na darasay mo. Kilala, huh?
1: Wow!
2: May pahabola na ni katropang Crystal. I'm proud to you, Sander. Hindi hadlang ang pigado kung may paninindigan kang tao.
1: Wow!
2: Basi iya, lolo, samugani. Uy, cute di wala katropang Crystal si Bogart. Habaling katropang Melbs. Pukawa na si the big boy da sa iya ginabantayan. Ara na, nag-present na ngani.
1: Wow!
2: Sige, congrats ko na humble ni Ma'am Flor, Delilah Wan.
1: Yahoo!
2: Sige, ang mga katropa peeps, isa naman kay storya sang kabuhiyag. Ato na buksan nga puno-puno, gidsang leksyon.
0: Aba, di puno-puno man sang inspirasyon.
1: Yahoo!
2: Wala sang consumption!
6: Sana all!
2: Wow na wow! Ganin! Hindi kita stress, subog nga Wednesday. Ganin, thank you so much gina sa mga katropa natin nga nag-ubod sa atin nga programa subog nga hapon. Mapa Facebook Live man o kung sa radyo lang nagapulupamati. Once again, thank you mga katropa peeps! See you naman tomorrow, ha? Nangin kaupod nyo na lang ang mga DJ Chica Babes sa kahanginan katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
2: Partner natin sa technical katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo. Exciting! Ang oras, alas 4:01 na sa hapon.
7: XFM.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kumpare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
7: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay ko collagen kagglutathione.
7: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa, ha? Pagbibig sa mga buta. Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sample Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na.
5: Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
15: Santan Plus Herbal Soap.
16: Ako si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain?
18: Ang sakit!
17: Mag-assist the pain!
18: Muscle fever!
17: Acute pain!
18: Kahit ano pang pain!
17: Basta pain!
18: Mag-assist the pain!
17: Pangkarang pain!
18: Fast and safe!
17: Yeah!
18: Sistapain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Sistapain.
17: Mabibili sa mga butika.
19: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
20: XFM.
21: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
22: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
23: Something Plus Gold.
24: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
23: Something Plus Gold.
25: Yahoo!
22: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
23: The Secret of Health.
22: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
23: Vision Next. Marami na ang natulungan.
26: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
23: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
0: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
22: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
22: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The Secret of Health.
22: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Sanfon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Sanfon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
22: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Sanfon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
22: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakataba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Sanfon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
22: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming

0: XFM. XFM. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunthorn Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damong kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ining collagen kag glutathione.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal

0: ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Permigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain.
3: Marasigda, sige na madulang pagsakit sa ulo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buki ka.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Plus Gold.
3: Ako si Roy, nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sunfon Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sunfon Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusay.
2: Sunfon Plus Gold.
5: Sunfon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
7: Good thing, may Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Maluwas na manamit gid.
7: May free collagen.
6: And guta tayong kapa.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
5: Lalakas.
4: At gaganda ka pa.
8: Kape na may natural energy booster. Sunfon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sunfon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sunfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
10: Magvision X Plus Softgel Capsule.
11: Magvision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala. Ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
16: Sunfon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunfon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at kumuti pa yung balat ko.
16: Sunfon Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunfon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit!
18: Mag-assist the pain!
19: Muscle fever?
18: Acute pain?
19: Kahit ano pang pain?
18: Basta pain!
19: Mag-assist the pain!
18: Kamkarang pain!
19: Fast and safe!
18: Assist the pain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Assist the pain!
19: Mabibili sa mga butika.
20: Mga katropa! Exciting dito!
21: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. At gaganda ka pa.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea
9: sa mga butika.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upo-tugid sa adlawad na kong pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Wednesday!

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Kuya si Mercy, yara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Cellphone Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Cellphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Cellphone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Cellphone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Cellphone Plus Coffee Mix. Cellphone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Cellphone Plus Herbal Soap.
12: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Cellphone Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Cellphone Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assist pain.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
0: XFM.
18: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
19: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
0: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santon Plus Gold may taglay na bioactive compound na allicin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at mga bakterya. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold, mambibili sa mga suking butika.
3: The Secret of Health.
19: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
5: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: The secret of health.
19: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
16: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: The secret of health.
19: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
18: Maraming salamat.

0: XFM
1: XFM
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sunfall Vitamin C ako araw-araw. Importante kasi maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Sunfall Vitamin C ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Sunfall Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sunstone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sunstone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfall Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfall Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfall Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Sunfall Plus Herbal Oil.
14: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
13: Isang pahid lang
14: ng Sunfall Plus Herbal Oil.
13: Ang galang katikati.
14: Sunfall Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
14: na all-in-one
13: sa presyo
14: magaan.
13: Sister Pain.
15: Si Sairan isang Baybay Rojasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: XFM. XFM.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cysts ko sa ovary. 3cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Cellphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
5: Premium D3,
10: makatutulong sa kalusugan
5: na may VCO
10: at moringa.
5: Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ako si Aida Cordero, taga-Putik eh. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanamigin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Chronic pain.
18: Ang sakit.
17: Mag-assist the pain.
18: Muscle fever.
17: Acute pain.
18: Kahit ano pang pain.
17: Basta pain.
18: Mag-assist the pain.
17: Pangkalang pain.
18: Fast and safe.
17: Assist the pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sis the pain.
4: Mabibili sa mga butika. Wednesday!

katropa, imbita magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sansom Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na.
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga

0: butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sister Pain.
2: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw at rini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong dahil sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga katropa, exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Supple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Kapahubin pa sang
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa namang uri ng sakit.
6: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamo sa anumang uri ng sakit.
8: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist pain.
10: Kangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist pain.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
4: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil. Assist the pain.
5: Masigari sa ka-service ko. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangagong salamat sa assist the pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ako sa inyo. But jag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
4: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.

0: Sample Plus Gold.
1: Ito si Eunice, may ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
2: pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
3: Pabili sa mga butika.
0: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
0: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
0: Pabili sa mga butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3
9: para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga katropa, exciting dito!
8: Mga katropa, sa ikaduha katuig nga anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropaleta.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vivo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Wednesday!

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: X FM.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
3: The Secret of Health, Santon Gold, live testimony.
6: Ang hihita po, titwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
7: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
3: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
3: The secret of health.
5: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Santon Plus Coffee Mix.
0: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
5: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The secret of health.
5: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
3: The secret of health.
5: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
3: The secret of health.
5: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Sunfall Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sunthon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunthon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sunthon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
10: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa dadlong trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sunthon and XFM libu-libong

premyo. 1 blister ng Xanthone Gold Capsule. 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthone and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfall Plus Gold.
2: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sunfall Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunfall Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfall Plus Gold. Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na
1: warm. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Pabilis ang lalakas ka.
5: Uy, boy, gising!
6: Ano ka ba?
5: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sunfall Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Sunfall Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-sister pain.
17: Muscle fever.
15: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain.
17: Mag-sister pain.
15: Kangkarang pain.
17: Fast and safe.
15: Sister pain.
17: Symptoms persist, consult your doctor.
15: Sis the pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM. Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Sunfone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sunfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, may bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunfone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
4: Sana matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
6: Wednesday!

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Pag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Pag system pain, pangkalang pain, fast and safe. System pain. Symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko git magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape? Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay git sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw

0: Adlaw na gid Kogel ga premium D3 coffee mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 coffee mix.
2: Manggagawa ka ba na palaging puyat at pagod kahit nasapat na ang tulog? Alam mo ba na ito ay posibleng humantong sa atake sa puso at stroke? Ang panganib ng sakit sa puso ay mataas sa mga taong laging puyat at pagod. Ang pagtaas ng stress hormones tulad ng cortisol ay makikita rin sa mga taong laging pagod at laging puyat. Nakita rin sa mga taong ito na mas mataas ang blood pressure, mataas ang cholesterol, mataas ang blood sugar at matataba. Lahat ng ito ay may risk factor ng sakit sa puso at stroke. Mag-Santon Plus Gold. May sangkap na ang palaya na nagpapababa sa fat o cholesterol level ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagpapababa rin ng sugar level ng katawan. Kaya ito ay all-in-one capsule para hindi ka na palaging pagod at puyat. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luhadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid, bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
1: Premium D3.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist the pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, exciting dito!
15: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa

0: Pila na ka beses, Dok? Tatlo, lima.
1: Subong? Oh. No, ika-apat ni Subong.
0: Ay, ika-apat. Pala, naging pasubrahan ko pa, ako.
1: Gani.
0: Te, ano plano nyo ya? Ang isa ko di ka-transmitter, naguba na.
1: Sa tungod sa ilang opisyon ni nga...
0: On and off?
1: On and off. Napadumdum nila, Christmas now.
0: Ma'am, bala man nakaroon ng mga taga... Ang aton nga nag-supply sa kuryente, bala?
1: Oo.
0: Ay, wala ka mo yung kabalo sa amon ginaubra nga ang brown out. Tungod
1: sa
0: kay...
1: bagay.
0: Amo naman na, drop load naman, halin sa NGCP na naman. Ay, ambot na lang gidyaya.
1: Hindi pa balok amo eh?
0: Ay, tani na lang ya, bala. SSS, Social Security System, tigayunan nyo na ang regular nga nag-remit sang ila contribution sa inyong talatapan, pautangan nyo na naabi, solar.
1: Wala sa guno nakabaton sang malita.
0: Pautangan nyo na kami, solar, kaya para makasolar naman kami sa Montag sa Kapuloyan, kaya para i-ano, tanani, boycott na ni Guro ang ano,
1: ang power din.
0: Ang electricity na ginasupply sang pribado nga korporasyon. Ano sa imo?
1: Sugot.
0: Aba mangkot, member ka sang SSS?
1: Ha?
0: Member ka sang SSS?
1: Masaya ang nabala. Ang kung lang yung member, gid kuya sang Nora Honor Foundation.
0: Ang mahingagaw kami, welcome nato ng tanan nga XFM stations na nagbalik na. Mga taga Rojas, Mengabi, Bacolod, good evening man, salamat gyud na sa pag-abide sa amon nga broadcast nga setup sa mga gabi, kay hindi ginamon ma-predict ang brownout. Iloilo, mga taga Kalibo, mga taga Antique, mga taga Kabankalan, San Carlos, Canlaon, ano pa, wala ko na mitlang. Tapos na tanan, no?
1: Doon tapos na tanan.
0: Bahala ka na yan, ha? Masuktan ko, ikaw yung bahala na yan.
1: Iloilo. Ah, tapos na, no?
0: Tapos na. Sulit ton taliwat.
1: May sulit, may liwat pa.
0: Oh, dire ka mo, anay, tawag sa isa ka linya lang, anay, kay hindi pa ako katindog ato sa bagang isa ka cellphone. Dire ka mo, agi, sa smart dolp, ilaw ko lawag dolp.
1: Sige, ay na, yun ko, ha.
0: Biskan ko tuduhon mo pa.
1: 09. Ay, kita mo. 0912-0076-793.
0: Oh, liwa, hinay na mo na itong hinay sa imo.
1: Oh, sige, liwat. 0912-007-6793.
0: Sa 11 digits ang mga numero nga ginpang meet lang mo, dindang imo nga favorite.
1: 7.
0: Abi ko 6.
1: Uyak mata magambal din mo.
0: Why 7? Because 7 is
1: 7 dwarfs money Snow White. Wala ka pala kabalo nga. Hindi to yung prinsipe. Nagbira kay Snow White.
0: Sino?
1: Ang Seven Dwarfs.
0: Toon?
1: Oo.
0: Ako lang sa script?
1: Wala ka nakakita.
0: Ha? Wala ko nakakita. Sa di mo na nalantawan? Ang mga dwarf to nagbira kay Snow White.
1: Makuta si John Lloyd pala.
0: Dumadamo na yung mga tuntuhan. Dumadamo na yung mga tuntuhan ginaubra din sa sulod opisina. Amo ni Guru ang ginabrown out na permi ay.
1: Amo na ginalantaw na mo kunaga.
0: Ginano ba pagsulot sang dwarf si Snow White be?
1: Ha?
0: Ginano ya pagsuhot nga ang sila nagtilaw kay Snow White tambal mo?
1: Kundi lipot na hila.
0: Mm-hmm.
1: Ah, tanan sila ginsubot, sungpon lang. Kundi ko.
0: Yung mata ang tao tag 1 inch, sabi yung isa. So 7 inches kita nan.
1: Natawa bala.
0: Anong gani? Anong nga site ang sudlan para makita?
1: Si John Lloyd na pamang kota kay siya na may bigang mukha.
0: Ari ay, damo ka na balaan na. May pamangkot ko sa imo, ha? Mamangkot ko sa imo, okay lang?
1: Hanggang pamangkot ka na gani. So,
0: galisin siya. Mga aking bala ang bygone.
1: Oo.
0: Kung ikaw ang katel.
1: Tinupunan ko.
0: Yeah, go.
1: Basic. Sister Campanita man na.
0: Nara pa gina, may isa. Dali lang, kuhata na yung caller kami na nawag na. Basta yawon sa ulat. Good evening!
1: Hello?
2: Good evening, sir.
0: Oh, hi, good evening, sir.
2: Tagay ni Garan,
0: Tobi. Ah, okay.
1: Oh, Jomar.
0: Pati yun, tagay si ni Garan. Hmm. Pila na edad mo, Jomar?
2: 37.
0: Oh, status? Balubuhi, balupatay?
2: Balubuhi.
0: Pila bilog bata?
2: Isa ra, sir.
0: Isa ka bilog. Din subong ang bata?
2: Ito sa nanay na kon.
0: Gusto mo ipakuha ito sa DSWD? Aho, lucky bayi.
2: Lucky, sir?
0: Lucky. Di na yung asawa nagkadto. Nga nga, wala na ka mo nagpuyo.
2: Nita o apam, sir?
0: Ah!
1: Ano, ita sa kuno apam?
0: Bisan ako paborman.
1: Na...
0: Ano gani? Apam-apam, sagot sa... Apam-apam sagot sa?
1: Sa pampam.
2: Mayo ko ng apam.
0: Kahirapan. Ano, no?
2: Mayo ko ng apam kay kortahan. Rapo ko nung hindi kortahan.
0: Ati wala kita da iya may mahimo. Ibisan pero, pigado ang apam tuod, pero lain naman niya ang values ang ilang kwarta.
1: Dasan lain gidyang lahi nila.
0: Lain nga aman.
1: Ha? Mm-hmm. Natawa man bala?
0: Damo man kuno ga kumod ng mga babae nga okay lang ya kay naka-afam mm-hmm. tungod sang ilang nga kwarta kag ang values nila kwarta mm-hmm. i-convert sa aton nga money. Pero when it comes naman sa performance, Jomar, kay sino tig-a imo kun sa afam? Pero tig a pero tig a pero tig a
1: tig a gid man ang imo
0: bihikap ko na ulo-ulo be
1: bisan lanit lanit
0: sige ko na be kung basi kon basi matandugan na parehas man sa huya-huya
1: correct
0: di man
1: kay kunting ana ba lang imo Jomar. Wala na bala galoy-loy ang panit sa dalom.
0: Nga aman.
1: Uy, kapablay mo kung magtiga.
0: Sige daw na notice yung may arap majapon panit. Ha?
1: May panit gani, pero wala siya galoy-loy.
0: Habi
1: diba?
0: Ko gani. Habi ko gani. Kaya ano? Ang sabat niya ay laban panit, wala na ulo-ulo.
1: Ano siya, apas, ang lumpia nga.
0: Nanotice mo, bisan ano kadako, kag kung stress ka bala, panit na lang gidya bilin.
1: Yes.
0: Gaukulok sa no?
1: Yes.
0: Do ba o?
1: Amo man na imo, Jomar?
2: Jomar.
1: Amo man ko, no?
0: Oh, do amo ka? Ah, ano man? Katika na. Jomar? Hindi maglain buot mo ha. Okay naman na. At least bago niya kaginbiyaan, gingaan niya kasing liwat. Kag bata nyo eh, syempre. Daw sa ano bala ang fulfillment sang isa ka lalaki nga magaan bata sang isa ka babae man, di ba, Dol?
1: Kung sa bagay.
0: Tiya na tuya desisyon kung nga nagupod siya sa AFAM. Wala ang taday may mahimo kaya mo na iyaya kagustuhan. Hmm. Ang imod iya subong niya Jomar. Ah, ma-move on kita ya eh kung ano ang kapalaran tapagid kung wala na siya bala.
1: Correct.
0: Diba? Ah.
1: Kag isa pa, bisan pa ano, sa inyo man gyapon niya ginbilin ang bata.
0: Sa bagay, oo. At the end of the day, amo ni bala Jomar, at the end of the day, magpuli siya di sa Pilipinas, kag mag-check sa sang inyo nga bata. Siyempre, hindi man na sila duha gin mauli sa Pilipinas, mapabilin ito yung afam kay may workman siya mo. So, amo na ang time nga matilaw kasi yaliwat.
1: Te? Pamatay, liwat.
0: Tingala to, ng afam, no? Dali lang yun. Ako na ni bata. Nga wala kakuha sang panit. Ha? Do, tatay is niya Pilipino man Japon.
1: Kaya mo na pagambal nga, ano, pitoy langoy.
0: So, pila ka na katuig single sumong Jomar?
2: Isa na
0: ka ah, hindi pa man lawi ka tama. Ah. Edad mo ganit, 35, no? 36?
2: 37?
0: Ah, 37. Hindi pa, bata pa na ano.
1: Kumatakan ka gid man, kamut-kamuta lang anay.
0: Oo, hindi man magkabala ka kahit kung gustuhon mo gid. Mga pangitaan tama na pamaagi.
1: Pamaagi.
0: Gaan ko lang ni pamasahe si Dolphy. Ready, ready, willing ka man, Dol?
1: Nga?
0: Sa 37 mabira.
1: Pwede ah.
0: Natuon.
1: No. Basta nagtindog pa. Gani ginarekomendar ko sa imo. Sino kayo ni?
0: Jomar.
1: Jomar. Magturbo ka.
0: Na, amugin.
2: Magkatangadi mo ka sa una.
0: Ha?
2: Sigaan ko na 1.5. Sigaan mo ko 1.5 sa agin sa una.
1: Ah. Ba, 1.5 gidyo.
0: Tinga, nga ako no 1.5 may hinatag si imo. Wow.
2: Sige, dami ko na kung isapong, Troy.
0: Hmm? Ba? Nami sa kuno dul mo.
1: Ha? Tilawan taman ka?
2: Hindi. Pero may 1.5.
0: Ayo lang guru, 1,000
1: ano,
0: na.
1: Nang subtan-subtan. Pero pwede, pwede man aguro. Jomar.
0: Subtan-subtan.
1: Jomar. Na, ti 1.5, di bala? Gabaton ka installment wala.
0: Nagabaton kasing ano? Gabaton ka sang pay later nga ano, installment. 1.5 for 1 month, abi, ma-paid, okay lang.
2: Hindi lang
0: eh. I-divide ko nun, Dolph, ang 1.5 sa 30 days kung pila yung mabalay dan sa iya, be.
1: 1.5.
0: 1.5 divided by 30. 50 ang adlaw.
1: 50 ang adlaw, pwede?
0: Mm-hmm. Pero pa-isipon mo, pero Jomar, pa-isipon mo lang sa imo bulbul, okay lang?
2: Pwede lang.
0: Pwede lang.
1: Pero tagaan mo ko sa bulbul.
0: Bulbul sa ilok, ha?
1: Ang gani.
0: Oo, muna namin, kuya.
1: Oo. Oo. Tagaan mo mga kubulbul para remembrance, ha?
0: Hindi kit magbilin buhok. Hindi kit magbilin buhok. Kaya nga, ha? At least ka, siya kagad niya, Jomar, mabilin ka buhok. Marimalaso pa na imo 1.5. Kaya kung iya ka lumayon, most probably, hindi ka nalang iya mapabayad. Kaya luyag-luyag ka na ni sa iya.
1: Ikuwaan ko na siya.

0: Chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo wala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin.

0: o gasuka-suka, wala naman kong gina-attack isang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.

0: Style ka pa, ha? Balik na sa phone, palupo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Troy Tisoy ka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, katropa mo...
1: Excited. Hindi na kuya.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasko ka imo immune system pinagi sa pagtumarsang Santon Vitamin C.
1: Kagara man ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasuprayal sa nanari. Sari nga balatian.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Ano taga ni subong adlaw gani?
1: Today is Wednesday.
0: August
1: 5.
0: Are you sure?
1: Very, very sure.
0: That's not correct.
1: August 5?
0: Are you sure?
1: Very sure.
0: That's not correct.
1: Ano mang gali?
0: August?
1: August 5.
0: August?
1: August?
0: August ano subong?
1: 5?
0: Gani. Dira ng jama bal al sigurado gitu sa bat mo kay ba bata ko ta kada ug panduwa-duwa ka mo four
1: kinasay ko mo ko
0: may gabi sa ato na mga viewers nga wala ko nagreet kay na sang pagkaotod sang aton nga live pero ari pa man sila Angelina Brady Prado Zay Cruz hello kay John Juanites mayong gabi. Tapos kay Shell Bordas Prado and JC Sabare sang Hamtik Antique. Magandang gabi po.
1: Mayong gabi man sa kay Eugene dira sa may Antique.
0: Pwede na kamo kadayal sa amon nga XFM call and text line para ka-join kamo sa subong gabi.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Aran nagaling amon, XFM call and text line sa amon nga ano, sa amon nga FB Live, nakabutang na. Achakto na na siya. Kaya kagabi ito, gin-edit ko to kay nasa typo error ko.
1: Correct.
0: Typo error. Ano gani ang term sa mga journalist o kung mga writer kung nasala? Ara. E? Oh, may term na mo. E? Gada na ka sa glow.
1: Doon ka budlay itong
0: like para sa imo, columnist ka man sa isa ka local tabloid sa Bacolo, di ba? Columnist ka man. Kung masala ka gani, ano na gani ang ginatawag?
1: Error?
0: Something like that. Start siya sa letter E. E?
1: Ipanasa na lang.
0: Gang nini ya gani i-correct mo siya. I-correct mo siya kay nasala ka sang info bala nga gin write up
1: mo. I-correct e
0: o gani e may term na may dalom nang a term e.

0: Ara, panindugin nga kolumnist kag journalist, ha?
1: Ano man? Part, clue, a clue.
0: I gani, kumpisa sa I. I?
1: Elaborate?
0: Elaborate. I?
1: Illustration.
0: Hindi ko nalang paghihambal kung ano ka nga ano, nga tabloid sa makulong. Iratom!
1: Okay.
0: Kaya familiar sa imong term nga iratom?
1: Nakabati lang ko.
0: Namo na siya ang madalom nga ano, nga kahulugan kung masala ka bala, mag-typo, mag-typo error ka kagsala ang imong detalye sa imong write-up. So, bawion mo na sa pinagi sa
1: Ratom.
0: Illustration. May caller sa line number 2. Good evening. Ilalag si Klaway ko. Ay, mayong gabi. Si Migo ko na ni Jan Juanites, ne?
2: Troy.
0: Din ka sa Antique?
2: Taga San Jose, Troy.
0: Ah, sa proper. Ano ka ba nang guys sa San Jose?
2: Dari
0: sa Kansadan,
2: Troy.
0: Sa Kansadan, okay. Nga, naka-message man subong nga gabi, kag ma-join sa phone pal. Anong tuyo? Wala labot sa upod kong agi.
2: Oo, Troy, boring din yan sa amon.
0: Ha?
2: Boring din sa amon, Troy.
0: Ay, dari sa amon, amon. Man. Ginapilit lang namon nga masadya kada gabi kay tungod nga bayad kami sa sininga program.
1: Boring man kami di.
0: Oo.
1: Boringot.
0: Natawa ba lang? Di ba galantaw ka sa live namon, Subong?
2: Oo, Troy.
0: Natawa ba lang sa sobra ka boring, Subong? Oh, ang costume ni Dolphy do bago bunag nga...
1: nga dalaga. Ano,
0: hindi. Bago bunag at tutoy. May waway-waway siya to sa ka-jacket. Matugnawan ka dayo, no?
1: Ako pa nipis akong panit.
0: Ah, nipis imo panit, pero imo latrasan ganit.
1: Correct.
0: Ay, Migo Jan, kamusta? Pila na edad mo?
2: 23, Troy.
0: Uy, kabata pa. Uy,
1: ala.
0: O, giskwela ka pa.
2: Mm-hmm. Wala na, Troy. Gobra na, Troy.
0: Anong work mo?
2: Ito sa ano, sa may ano, scrapan din.
0: Ah, gaano ko daw sa scrapan? Ikaw tig kilo?
2: Oo, Troy.
0: Very good. Oo. Dugay ka na da?
2: Mga 3 months na, Troy.
0: 3 months na.
1: Pila ang kilo sang lata, Subong?
0: May klase na sang lata.
1: Ha?
0: May klase na sang lata.
1: Sige lang.
2: Ito, Troy, digto namang gidala sa ano sa klase, Troy.
0: Hindi, ang dira sa inyo, pila ba tunay nyo kung lata ang ipakilo? Pilang kilo niya?
2: Rambot na mga nasa ano mo ko tres sa utso tres.
0: Mahal na ah.
1: Oh, magod sumahal eh.
0: Ipang baklasong ko to balang atop sa balay.
1: Ang amo man to nga sin.
0: Di ba lang sin pwede na ipakilo?
2: Ano try?
0: Ang sin, ang atop bala.
2: Oh, Troy, tag sa S, tag 4 lang rin, Troy.
0: Ay, barato. Latsangan ko nalang liwat kag Bulkasilan.
1: Pwede gani, ang tansan, ang sin pa.
0: Anong pinakamahal, Subong?
2: Ang solid, Troy.
0: Solid nga? Copper? So,
2: anong, ano bla, nang bakal, ano bla, kabilya la, Troy?
1: Ah, mga salsalon.
0: Salsalon?
2: Oo. Oh.
0: Paano na biyang arang iya ka mga kurinte na gani? Ang arang brown gani, ang tawag siya na gani, saway?
2: Oh, saway, tag 50
0: kilo, Troy. Hala, kamahal gali. Ati,
1: malupot-lupot ako nga daan.
0: Subayon ko na galing kuryente sa streetlight.
1: Ay, labi na kitong brand out.
0: Kamahal gali, 550 kilo.
1: Ba?
0: Galing kita iyawan ka man panit antes mo makakas ang iyang saway.
1: Hindi, balik na lang ko sa kuhan. Panitan ko lang.
0: Amo na gali, ang purpose umong sa mga streetlights natin, bala, sang wala pa solar. Diba? Ano na ganing PDX ang tawag si Namigo nung may saway no? PDX.
2: Oh, PDX na sulay puti
0: ba? Oh, puti kang ito mang sa sulod.
2: Oh.
0: Na ang PDX na dobs ang una, kakatingala ka bala kay ginapang last tapos ginapang utod nila kag amo na tunawon nila sa magwaang saway.
1: Abi ko ay magwaampot. Abi ko ay magwaampot.
0: Ha? Ah.
2: May isa ka sa ako kaldo na.
0: Amo gani?
1: Bawo ato od no.
0: 500 ang kilo bala. Gani. May saway na di sa aton mixer.
1: Ambot. Wala ang diring nagkakabit-kabit. Diba sa itong sagwa? May ara ka na iya.
0: May ara ka.
1: Wala kong kumulamang brown out bala.
0: Tapos yan, line ka dahil sa XFM News.
1: Oo eh. Isa kaagi na nga what kurente.
0: Buhi. Ate, kamusta ang buhay-buhay bilang isa ka trabahante sa Jan Shop? Jan?
2: Okay naman, Troy. Gita ka uran-uran, Troy.
0: Gaunan-uran. Wala ka pa kaginob niya?
2: Kagay na, Troy.
0: May naintuan ka pa, ha? pila ka bilog na nubya mo?
2: Mga nasa pito man, Troy, ha?
0: Buka daw mo!
1: Grabe, bago pa guwapo.
0: Mati ni Idol, guru ni Ay.
1: Abi, i-describe ang imo. Be nga kaugalingon, be.
0: Sige, be.
2: Try.
0: I-describe ko na ko galingon mo.
2: Hindi man ko bukot na akong taas ilong tapos wala nang hindi man ko guwapo Troy kag hindi man ko medyo puti man Troy kag five flat Troy ang high Troy.
0: Di pa ano na man natingala kami nga nakapito kagid ko uya. Gani? Mga tawo gimana pa nobya mo? Di na sapat ha? Basi may mixed crowd nga kanding baka ang mga tinday balahaw. Tawo gina na iya ang pito, tawo gina ha?
2: Oh, tawo na tro, hindi na sapat.
0: Ah, tawo gid gali ko no. Pero do ka tingalahan no.
1: Gani man.
0: Sa bagay bala. Sa bagay
2: ba? Ano kaso way nagmeet kay layo Troy.
0: Ah, sa text-text lang gali. Ang in-person, Gidyabe.
2: Kung tama lang sa video call. Muna, Troy, video call lang.
0: Oo, pero sa personal, Gidya nga, diskarte, nga, imo, Gidya, yagin pangabudla yan. Ang...
2: Kasi ano, bro, Troy, nga sa duwa kabilog, Troy.
0: Ati, amo na ya. Ti, ano kalawig niyo relasyon sinasang duwa mo ka mga nanubya?
2: May ara ba ito nga 4 years, may dyan mga 1 year, may dyan mga 3 months, 4 months, yung reference.
1: Uh-huh. Hindi, ang sa duwa lang.
0: Ang sa duwa lang, be, ang sa personal, mungkin hindi pangabudlayan, mungkin bala discarte. Yaw.
2: 4 months, ano, Troy? 4 months kag 1 year, Troy.
0: Ang 1 year na, natilawan mo na, wala.
2: Troy?
0: Ang 1 year na nakarelasyon mo, nagtilawan na, ikaw mo, wala.
2: Wala, Troy, kay taga Negros siya, Troy, mong.
0: Bigaw.
1: Nati, oo, eh. Itong 4 months, ya?
0: Ang 4 months, ya?
2: Oo, Troy.
0: Natilawan mo?
1: Ang 4 months pa yung natilawan niya.
0: Te, ano feeling mo sang nakatilaw ka kagin patilaw ya ka?
2: Ato, namit, pre.
0: Ay, namit ko na doon.
1: Babate ako, be, kung paano nga namit, be?
0: Paano, be, kung nanamitan ka, be, pabati sa amon, be, kaya sa telepono ng tag-istorya, gaano ka?
1: Mag-video call ka mo, bala?
2: Atray?
0: Ang nanamitan ka bala, paano ba ipabati sa amon? Oo,
1: ipabati sa amon, be.
0: Kung manamitan ka.
2: Ano to?
1: Hindi, pabati agad kami, ha?
0: Pabati a kami, ha? Kaya para mapatingin kami, ha? Tuod ng pangambal mo, ha?
1: Manamit?
0: Oo.
2: Nag-gan naman siguro, Troy.
0: Why pa?
1: Hindi, kuno, abi, akong babae, ikaw man niya Japon, si sino galing ni?
0: Si Jan.
1: Si Jan, o sige, okay na. O, sugdan ko.
0: Oo.
1: Sige.
2: Namahuya ka, Troy.
1: Ay, mahuya ka, imuya nga.
0: Wala man magkapamati. Bago lang nagsiga.
1: Isa pa nga, mahuya ka kunamit.
0: Gani man.
1: Ote, sige. Sige na.
2: Mahuya ka, Troy.
1: Ang bot, himo da, ah. Kinukota lang.
0: Tiga pati ka man, Ayhan, nga subong nga gabi. May makilala ka bago nga babayi para uyabon mo naman.
2: Ba't mag-betray ak, may ara eh.
0: Ah, sige yan. Di, dumayo ka man mag-ulambal. Di, do ka-discartidor git sa imo. Ma-plastar mo git guro ang imo ginapangita. Hatag na mo ng chance ha. Ikaw na da, describe sa kagalingon mo. Kag ang imo na pangita sa isa ka babae, ikaw na da, plastar kay mamati sila sa imo. Go ahead.
2: Yeah, ito lang lang. Kuhan ang... Ang bisa ang taga... Diri lang sa Montre, taga antikil, Montre. Tapos, kuhan ang... Iyad kay de edad nga man, Troy. 21, 22, Troy. 20, yung nga, Troy. Malaman na, Troy.
1: Ano klase nga babae na pangita mo?
0: Tawo na yung tawo.
2: Sila man na siguro tre, single mom tre.
0: Bo, single mom naman siya sa
1: buo. Diba ka sa good ka, Gid?
0: No, masasarangan na.
1: Masarangan mo?
0: Masarangan niya na.
2: Sarangan
0: mo, sarangan ganit sa bata kasi ka driver.
1: Sabagay.
0: Mga pila-pila man lang na ang ilang pamasahid naman. Pero tiyagaan Manila para may ibuhi sa sila family.
1: Oo, oh, tiyaga so, man na daang kilanlan eh.
0: Pero hindi mo gitanay pag Python, ha? Diyan, nadula. Daya liwat, ha? Hindi nyo mo naanay pag Python.
1: Oo, ah.
0: Amo na bala adopt na lawayan ko sa social media. Kay para siya na subong nag-uso naman ang mga pictures ang busong-busong bala.
1: Gani.
0: So ga-create siya sang imagination sa mga teenagers o kung mga katauhan nga wala pa nakatry bala. Ngarap lang itry ko na bi kung paano na maubra nga magdako ang chance ng babae nga mag nga mapabusong
1: ko daw
0: na oo. Na dapat ya hindi ginaamot dapat tani na bala nga arang daw ginaubra na lang lahog-lahog ang mga gani. Busong-busong bala.
1: Dapat bala tani, no?
0: Eh, siyempre, ikaw na da isa sa mga malaim ang buot mo.
1: Oo, eh.
0: Kaya siyempre, hindi ka man magbusog mo.
1: Ano, yun na tayo ng intro.
0: Nag-quiz school, be. Yan, ginaulat ka naman. Tawag liwat dyan. Balik. Para makaplug si number. Di ba, Dolt?
1: Kaya
0: ka, create sila sing, ano, sing imagination lang. Supposedly, hindi pa tani nagakadapat para sa ilang buhaton ang amunang mga butang bala. Ang ibang to may harap pa mga picture-picture sa ano to, ultrasound.
1: Nan,
0: tapos may nagapinamangkot kung ano kuno ang tunog sa ultrasound, Dolt. Batian mo kung anong music sa ultrasound.
1: Ha?
0: Batian mo.
1: Na ako sar ko na sila gani.
0: Nga aman.
1: Hindi, nura-unura yung ginatukaw. May mapatukar lang nuro-nuro sa ultrasound. Ako pa mabayad sila.
0: Anong huni sa ultrasound, Dolt? Seryoso.
1: Duga mo na.
0: Asala na ya.
1: Ano mang gali?
2: Uwa.
1: Toga.
0: Oo, muna siya.
1: Basi kanding to.
2: Uwa.
0: Namo na. Tayo pati ka man sa ako nga muna ang hunis ng ultrasound.
1: Ha?
2: Uwa.
1: Hindi ano?
0: No, hindi.
1: Nge.
0: Bastos. Mabalik pa ang phone, pal. It's 10:36. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione at collagen. Sa mga gusto magwapag-gwapo, makakapi ka na, healthy ka pa. Inom ka mo sing Santon Gold Coffee Mix.
1: Karaman ang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa inyo mga Suki and Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag-sister pain.
2: Muscle fever.
0: Acute pain.
2: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
2: Mag-sister pain.
0: Kangkarang pain.
2: Fast and safe.
3: Yahoo!
0: Sister pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sister pain.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
6: Kasi si Lunarcia sa una, ganyan po sang ordinary lang kape. Pero sige, at lumsa nga kong siyan, isa ka pala nung kapa ko. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.

0: Ang phone pala programa ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap, kutis po sila na kutis artista pa.
0: Si Troy Tisoy, kaupod nyo.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Wonderful tonight sa inyo nga duwaga pamati permi sa phone pal. Nga programa nga exciting. Kagahatag kalingawan kagalipayan sa mga utod nga nagaisahan nun. From Extraordinary Woman o Barangay Paraiso, God is always with you.
1: Of course He is.
0: You too.
1: You to nga.
0: Pwede na ka mga dial XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Nalipat ko gali, Dolph, nga ako gali nagtawag kay na kay Jan.
1: Oo.
0: So, ako na lang ma-plug siya nga number kay hambal ko na utod. Abi kong siya nagtawag. Ang number ni Jan gali kay Inas nga na utod to bala. Bago kita mag-music, number niya 0975-754-0813. Liwat 0975-754-0813. Ang munang number ni Jan Ginas ang San Jose Antique. Kag Dolph, kilala mo si ano Dolph? Si Tony Fowler?
1: Sino na siya?
0: Si Tony Fowler, bala ang tawag siya ni gani, arang vlogger gani.
1: Hindi ko familiar.
0: Toro Family. Ah, hindi ka familiar.
1: Hindi ko familiar.
0: Ah, kaya bold na permo ginalanta. Kung makita mo na siya, Dolph, dako-dako na iyang ano, iya bumper. Dako iya bumper. Subong ko lang gali na balaan nga, yeah, nga ano gali. Implant?
1: Implanted?
0: Oo. Mm-hmm. Oo.
1: Nga ano, ano, silicone?
0: Daw mo guro, wala ko kabalo kung ano ng procedure na para magdako ang ila nga tutoy bla. Mm-hmm. 10 years siya na nga dala-dala ang iyang bumper sa muna kadako. Mm-hmm. Subong, nag-decide na siya nga ibalik niya na sa natural na ang iyang tutoy.
1: Ati, kuha na siya kay kung sa bagay, bila mag-amuna daw ka, ano na siya kuno ng cancerous.
0: Amo na.
1: Mm-hmm. Natuwa bila sa una sa natabo sa kay Janice Surado.
0: No,
1: kay, di ba siya na itong siya nang artista may pinakdako nga boobs sa una, di ba?
0: Oo. Di daw. Di amo man ni tabo siya nagpadako sa saya nga boobs.
1: Di amo man sa kay
0: tigin pakakas niya na to ang gin implant sa iya nga ano.
1: Ang sa kay Janice Surado yaging kakas gid ang duwaya ka boobs.
0: So hindi magali maglayo-layo kung sa mga lalaki kung padako nila madako man kung implant.
1: So far na balaan ko nga ginabutang amo na sang silikon.
0: Ay to.
1: Do plastic na siya nga gina
0: sa ano na iya sa breast na iya.
1: Sa breast.
0: How about ang mga lalaki nga wala gingaan sing laba ang vlog ko magpadugang?
1: I think silicone man gurugan. Kaya mo na gani nga, be contented na lang bala.
0: Hindi mo marshmallow na.
1: Gani. Be contented na lang bala kay contento. This is no why.
0: Amangkot kami sa akon nga kilala nga doktor kung pwede. Mm-hmm. Kay pabutangan ko siya sang dulunggan.
1: Tutoy.
0: Gusto ko may ara pag niya parong-parong kay siwil-siwil.
1: Oo.
0: Amo na sa
1: kung ano gali kung kupos gali one ino daw parong ka man. Ano pag dyan ko magtindog.
0: Yung parong gani, di ba? Kung parong daw, parong lang isa ya. Ti ko magtindog, amun na gani, ambal mo daw tutoy.
1: Amun na gani.
0: Ano yung tsura sa tutoy, yao? Ano yung tsura sa tutoy?
1: Apa man ko, tato sila ya.
0: Wala ganyan pula sa ating nasuriyari na gabi ya.
1: Amun na gani, sa una, sa nag-breeding pa kami bala ito. Ti, amun ang amun, ang negosyo sa ngakon nga, hinablon. Aga pa, may kapanawag na sa mga 7 o'clock, may nagpanawag na sa balay. Nang, si tatay man imo, so gata, yung medyo lang-ulang, nang, pagkaaga, na masing, hello, mayang aga. Nang, Choy, pwede ka palais. Mm. Siling to ni tatay, sino gusto mo malais? Ang bata ko o kung ako na lang?
2: Hindi, Choy, ang ito namin.
1: May harap makita ang term. May harap makita ang term. ng patakal ng Chef Fred, kasi Fred ang alam niya, tatay. Chef Fred, pwede ka pa kasta? Tatay ni tatay, sulod lang din tayo kay kastaan, taman ka. Gani kung makuna mo na blakon gaba pa reading ka mo sa mga ibo nyo. Kompleto one nyo man kasi sinong kastahan. Hindi ka dirito, hindi na pamakot nga. Pwede ka pakasta. Kalipay na ni tatay. Kung buhay pa sa...
0: Amon, kumantugaling ako ni Ido, ah. May lalaki ito mo. Managbalay na bla.
2: Troy, Troy!
1: Pwede ka pakasta.
0: Dali, sulod. Kaya ako nandiyo isa. Labotaw ya. O sige na, dial ka mo XFM call and text line sa Smart
1: 09-0912-0076-793.
0: Gag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Dali lang yun. May nakita ko ding post ang XFM Rojas. Babae nga talagsa lang magbembang, posible timprano ko nung mapatay.
1: Ba? No. Ako sa bagay, patigid ko na iya.
0: Nga, arang talagsa lang magpapay. No. So, mapatay ka dyan timprano. Pero permihon ko lang si Mian.
1: Natobla kong permi-permi pala kay ga-alive and kicking ka dyan, di ba? Hindi ka pala mag-alive and kicking nga. Kaya kung ka alive and kicking ka.
0: Sa babae na iya. Sa babae gani. Na iya. Sa babae na. Ti, paano yung abikaron kayo? Siyempre, mabalaan na ni sa mga kababainhan. Nga kung talag sana ka mo pabimbang, posible timprano ka mo mapatay. So, siyempre, mga man man ang mga babae.
1: Oo eh.
0: Pero permi na na sila karong pabimbang. Ha? Paano naman ang lifespan sa lalaki kung permi ginabimbang ang babae?
1: Kundi, kwan man sa eh.
0: Dasing mapatay lalaki.
1: Ano? May posibilidad man eh.
0: Nga?
1: Nga kung, in, kung talag sa magbimbang.
0: Oo.
1: Diba?
0: Tingani, diba? Amo na yung kamabasan kung tuod yung man eh. Babae nga talag sa lang pabimbang, posible timprano nga mapatay. Hmm. Siyempre, mga man gani sila.
1: Correct.
0: So, permi na ganyan sila pabimbang sila nga partner. Ang pamangkot, kung ang lalaki naman, kung permi ka bimbang, sila bala ang maglawig kabuhi o kung timprano man mapatay?
1: Parehas mo na sila nga duwa. Galing ko na ko sa inyo, wa na kamo plano sa St. Peter.
0: Mata-bata siya na nanulog.
1: Psychologically, amo mo na sa unaging tudlo sa amon mo.
0: Nga.
1: Nang... nga once nga you're into sex doga lawig pa si Dr. Holmes bala ka kilala ka na kay Dr. Holmes
0: hindi ko familiar
1: si Margie Holmes
0: is, ano na right may write up siya,
1: siya
0: regarding ng, siya
1: ng topic doktora na siya tapos nang she's into sex ano good bala
0: doktor
1: so
0: specialist
1: nang, oo, doon nang may program gina siya sa unay sa radyo, sa TV, pati sex gina iya. Galing kati gina English, siya lang magambal, kati bawal, siyempre ang Tagalog man mo. Pero English, nang hindi siya yabastos mag-deliver.
0: Professional gid.
1: Professional gid siya. Kag, damo agad siya. That is why nga, ano, galing kaging pauntat to, kahit tungod nga, dugin ano man siya blasang... ma you know mga nang ano pa dogs ni mga sensitive kag mga nang mga ano eh nang
0: mga elitista nga mga tao ano something mo na,
1: na mga
0: ginpetisyonan siya
1: nga
0: mauntat iya program
1: o, nga ano nang imo ginatudlo sa mga kabataan
0: listener.
1: Man mga tinan ka ba si Dr. Holmes, there's nothing wrong with it kay ang Amerika gani eh. Ang nya the difference is nga hindi lang tayo pwede kambal sa mga terms in our own dialect.
0: Shadow na gid ka divulge gid.
1: Kag sa aton gid mismo nga dialect ina. Mo na.
0: Ano to iyang explanation sa iyang program?
1: Nga once nga ang lalaki gali nga nang wala gid bla kaagi
0: ng
1: masturbation. So, kita mo dugo luyas laya kag nang dugdali lang bala makapuyan kay tungod nga wala, nang hindi bala ano ang ilang sex life
0: hindi buhi ila sex life
1: that's it
0: na amo na gali ang reason kung nga ang gadamo gid taya gali ya
1: di ka amo man ang reason nga dali sila mapatay
0: na
1: Sige. So, amo to ang baligani nga siya. Niya dapat siya ibiskan babae ka, mapautuwas ka man.
0: Aha, muna.
1: Mm. Oh, i-search ba si Dr. Holmes?
0: I-testing ko karon sa gabi. Ah.
1: Margarita Holmes na siya.
0: Magpuli ko karon.
1: Oh, i-testingan mo.
0: Galing kay tulong na siya. Kung pukawon mo sa gadaan, gila pampa. Kabalo ka na gitin nga. Aga-aga pa kami gabong tao. Sagad ka na yung kapinanguhit. Kabalo na.
1: Kabalo mo siya yung naton sa oras nga mabugtaw ka na. Dalion ta. May nagaw lang ta. Standing ovation lang eh.
0: May nagid siya.
1: Ah, wala nagid siya. Ngaaw.
0: Nga?
1: Oo.
0: Sinikay ara sa tunga.
1: Ha?
0: Sinikay ara sa tunga.
1: Di pag pagpatunga ni Nikay,
0: atiway na dyan sa eh.
1: Ha? Kamatulugan si Nikay. Amat-amat bang kamunga dawa eh.
0: Gaano? Gaigot ang katre.
1: Ah, gaigot ang katre. Grabe ka, katre no. Ay, may maladumduman, makudayo.
0: Ginapilit ko nga na nga kaksor ang ano bala ang katre. Rikta na lang semento.
1: Ngan, amo na. Dasun si Nikay lang tuya sa babaw.
0: Tigyan eh. Kung rikta sa semento amo na.
1: Ang semento naman maraga.
0: Ang semento naman maraga.
1: Ang perte ng semento no garagaak.
0: Papapapa ang semento na buo.
2: Papapapa ng uyog ang semento.
0: Aba ina, nag-drill kami sa buo.
1: Kabalo ka na gilang balay. Tapos tangan drainage. Ito siyempre maiyokit lang.
0: Nah, sige, mamati pa ka muna. Apatcha nyo na. Tawag ikaw din may makuha. 7 minutes after 11 o'clock. O, balik pa ang phone. Balopon nyo si Katropang Droitisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa Vision X Plus para sa masanag ang healthy ka pananawan. Tumarga mo sa Vision X Plus.
1: Ka, ginadulong man sa aton sa... Ah, di wala, ano pang wala
0: kumasa? Sala-sala
1: sa Santon Gold Coffee Mix. May gusto tayo. And of course, may collagen. Pasang gusto magwapo ka, guwapa.
0: Balik pa ang phone. Balik ka mamati ka mo sa XFM. Katroma mo.
1: Exciting!

0: Visionex. Marami na ang natulungan.
1: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Visionex Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Visionex Plus Capsule. At tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santhon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
2: Santhon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Magandang sirkulasyon ng dugo. Iwas sakit sa puso. Mag Santhon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaan. Santhon Plus Herbal Oil.
5: Ang tabi ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: It's 28 minutes after 11 o'clock. Hindi ka mo magkalipat, mga katropa, nga Webes at Abuas. Prepare na ka mo sa inyong mga entry sa aton nga Santo ni XFM libo-libong papremyo kung sa diin 3,000 pesos every Friday ang inyong madaugan kung magabutan ang inyong pangalan. Kag ang aton man nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo sa Biyernes naman ang una nga draw, which is 5,000 pesos naman na cash ang inyong madaugan. So kung duha ka promo inyong intrahan, most probably 8,000 pesos every week ang igapanghatag sang XFM Philippines.
1: Eh, din pa kamusin na.
0: So tipo na kamo sang Tansan sang Gold Eagle Beer, kag bakal man kamo sang mga Yes 12 products para makaintra sa amon nga promo. In the meantime, kami ma-exit na sa buong gabi. Mapasalamat kami sa mga tech on duty, kag sa tanang station managers ng XFM station sa NIR kag Panay, kag siyempre sa amon nga CEO kag boss Dr. Emilito Oy and Madam Olivine Oy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Madamo nga salamat kag adios amigos amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos.
2: Exciting!

0: XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald. Bag-o ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
11: Ang sakit!
1: Mag-assistive pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assistive pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Assistive pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assistive pain. Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa! Exciting dito!
13: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Rojas sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwan ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Sample Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sample Gold Coffee Mix na.
1: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga Putik. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
13: Symptoms persist, consult your doctor.
11: Sis the pain.
13: Mabibili sa mga butika.

0: XFM. XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, exciting dito!

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM

0: XFM. XFM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanzone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kag may collagen, kag glutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Magbibigay sa mga butika.
4: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Sanzone Plus Herbal Oil. Talagang

0: maaasahan.
1: Southern Plus Herbal Oil Sister Pain.
2: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist,
3: consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damo di pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy, isang estudyante.
7: Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
11: Akong ginabat siyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, makapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
10: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatang tinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Bagus. Sister pain,
15: muscle fever,
14: acute pain,
15: kahit ano pang pain,
14: basta pain, mag-sister pain,
15: pangkalang pain,
14: fast and safe,
15: sister pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sister pain,
14: mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets the sun ah. Ina, kapay ba ko ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Mabi gaid. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid ang Turbo.
10: Turbo Supplement for Men.
12: Oh yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlaad Law and Training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-tape ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buki ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape pero lain gidyang sabor sang Sample Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sample Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, sila sang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Iba ka sa lahat.
1: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
6: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: One Turbo.
9: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
11: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mag-assist pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist pain.
14: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing
4: may Sanzone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Cystopain.
6: Cystopain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cystopain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
6: Sa mga butika.

Siguro pa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM
1: XFM
2: Cellphone Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod yung duwa kabulan noong pawan ko.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
4: Bilid sa mga butika.
2: Cellphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Cellphone Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try ninyo ang Cellphone Plus Coffee Mix.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
4: May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit? Ang kasukasuhan, ang Premium D3 Softgel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Softgel.
9: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
13: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Cellphone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
12: Cellphone Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Zanton and XFM, libo-libong papre.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Sunfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Sunfon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Sunfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
12: Oh, galit, diriyo.
13: Ay, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan! Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang,
14: tanggal agad ang kabag.
15: Sunfon Plus Herbal Oil.
14: Ang pamahid
15: na all-in-one.
14: Sa presyong
15: magaan.
14: Sunfon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mga katropa, exciting dito!
20: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig ng radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: FM.
1: Sunfone Plus Gold.
2: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang Sunfone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sunfone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfone Plus Gold. Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan nga kape. Lainbidyang sabor sang Sunfone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sunfone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Sunfone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunfone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang Softgel Capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Sunfone Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Sunfone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Sunfone Plus Herbal Soap.
1: Manamigin.
10: Sunfone Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain.
12: Muscle fever.
1: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
1: Basta pain.
12: Mag-assisted pain.
1: Pangkalang pain.
12: Fast and safe.
1: Assisted pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sister Pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jemmyline, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfall Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Sana alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast. And save Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na!

mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikagawa katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropaleta.

0: FM.
1: Southland Plus Gold.
2: Ako gali si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Southland Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southland Plus Gold. Sa mga butika. Southland Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Southland Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Southland Gold Coffee Mix.
1: Southland Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Southland Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southland, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Southland Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southland Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Southland Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Southland Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Southland Plus Herbal Soap.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assist pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assist pain.
10: Kamkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assist pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Assist pain.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline no Vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline no Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang nawo.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunfon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunfon at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunfon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunfon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag Sunfon Plus Herbal Oil.
13: Garantisado
14: maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
14: Kaya para sa maginabang pakiramdam,
13: mag Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
14: Sunfon Plus Herbal Oil.
15: System Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
17: Sister Pain.
18: If symptoms persist,
17: consult your doctor.
18: Mabibili
17: sa mga butika.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Roma City Cup. Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
16: Ito ang XFM Network Philippines.
17: Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
18: Mga katropa, excited!

0: Exciting time, alas 4:11.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang morning, mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Mayong aga kalibutan, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad naman kita sa inyo, Kornyadlaw, sang Webes. Petsa sa isna kita sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Kaupo dyan naman karon ang inyo sinalagad, ako ang inyo anchorman katropang Zaldi Agiap Jr. Exciting Pilipinas! Oy, good morning na mga katropa. Bangun na. Okay, aga na ni. Ay, labi na sa may mga trabaho pa dira sa subong adlaw. Sa mga magabiyahe pa, aga pa. O, siyempre, sa mga magadigamugid para sa ila sining mga estudyante. O, kaga sa mga maganegosyo pa dira sa subong nga adlaw. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man ang nangin adlaw nyo kapon sang Miyerkules? O dumdum ganit naton kaya nag-uom-guom ang kalangitan ta sang hapon. O magabubo naman ang mabunok nga pag-ulan.
1: Oh no!
0: O pero wala yagin dayon ah.
1: Ayoy!
0: O wala yagin dayon. Yan eh, kagabi, kapaanggid. O kagasubong lang gani nga kaganhon nagtulutugnaw. O gani sa ato naman nga pagpangalagad sa subong aga. Ato na gina-welcome kaginatamyaw gid sang isa ka good morning.
2: Good morning!
0: Ang aton sini mga katropa nga nagabulugtaw na sa subong nga tion. Nagainat-inat na sang ila sining mga lawas.
1: Ayoy!
0: O kung hindi gani, nagainit na sang tubig o ah. Okay, para aga pa makapangapi na. O, antes sa trabahoon ang dapat nila nga trabahoon. O, antes nila himuson ang dapat nila himuson. Antes nila lutuon ang dapat nila lutuon.
1: Ayoy!
0: Yahoo! O, ganay sa mga ginikanan, dira. O, mayong aga, ginsin nyo, tanan-tanan, ah. O, pwede na ni ka amat-amat, da. O, amat-amat, digamo. O, agud to karon, hindi na ka po pagkamagon sa pag-tatap man sa inyo sining mga estudyante. O, syempre, sa mga magapanindahan dira sa subong aga. O, pangitaan na dang mga basket nyo ah.
1: Ayoy!
0: Ang inyo sining mga sakubag.
1: Ayoy!
0: Orang inyo sining mga sakoda nga pagasudla naman sa inyo ginapamaklan. Kay para nga sa pagpamerkado nyo subong. Ay madali na lang bitbiton ang tanan ah.
1: Yahoo!
0: Okay, nang paning da ka kinong nunoy ah. O sang paning ka rin diri nga sa subong aga magapanindahan naman da sa TETC. Good morning,
2: good morning.
0: Oh, and speaking of TETC, aton man ginatamyaw na ang aton sining mga mahugod kag mga masako ng mga vendors. So,
2: good morning!
0: O, ang aton mga maukod manda nga mga tagpalamati nga nagamonitor na subungaga sa aton sin nga pagpangalagad. O siyempre una gid sa listahan ta ang aton sin nga solid listener dao ah. O si Sir Herminio Hicalde. Yahoo! O sang Hicalde meat stand. O kaga sa kapihan da sa may meat section ah, kay Sir Antonio Bulido. O draman sa may utanan section kay Nanay Rosalinda Antonio. Yahoo! O kag kay Sir Leopoldo Revise. Sa ito naman nga poultry section. O dira sa kay Ma'am Lenny Di Pedro sang Erica Frozen Product. O subong man kay Sir Josue S. Malana sang Josue Dress Chicken. O kaga kay Sir Francis Asugi adra sa Asugi Egg Supply. Yahoo! O draman sa fish section kay Ma'am Rhea Sangrina. O dira sa Rhea Fish Tanda. O sa may kapihan man dira. O kay Ma'am Aileen Agdales. O kaga siyempre dira kay Sir Wendell Dolor. O nagabaligya man da sang seafood ah. Sa mga amigo tada sa Bagsakan Sentero at sa mga vendors gidira, good morning.
2: Good morning.
0: Okay, amigo tada Hari kagay amigo ta Roy RJ ah. Nga nagamonitor na subong agaho mayong aga gid.
2: Good morning.
0: O sa ano man? Sa Owens Rilipan and Ukay Ukay.
2: Yahoo!
0: O kay ano da kay Auntie Bingbing o Maria Fe Baltar. O sumuma kay Uji Urdas.
1: Ayoy!
0: O tag kay Uwinda. O sa mga grupo tada. O kay Bingbong Guapo.
1: Ayoy!
0: Kaga subong man. Okay, migo tada punso yo asang Chris Karinderia.
1: Yahoo!
0: O dara sa may Plaridel. Okay, migo tamanda Toto de lo hero ho. Sang Toto Barbershop.
1: Ayoy!
0: Sang Toto de lo Hero Barber Shop.
1: Yahoo!
0: Oh, maing aga da si mo to. Himasa na dang manok mo.
1: Ayaw!

0: Bagong aga.
1: Good morning!
0: Okay, Sir Danny Di Martin man ah. O kaga kay Mrs. siya, Ma'am Feli Di Martin. O dara sa may sityo ubo sa Barangay Lanot. O may nga gagit, pangapin na da, Sir Danny.
1: Good morning!
0: O kaga siyempre, iparis na dayon dang bayi-bayi mo
2: ah. Ayoy!
0: Sa aton man mga mangingisda ah. Dara sa mga coastal barangays karon nga naga-monitor na. Okay, migot ada nung Rio aninang ah. Kaga kay Justin aninang.
2: Yahoo!
0: Sa may Ulutayan. Subong man kitay musok. Kay Eric Bering, kay Tay Joel Bilyones daw. O sa may Hamulawon, Panay.
2: Yahoo!
0: O dira man sa ano ah, sa kay Migota Parikoy Rix Ramirez.
1: Good morning!
0: O dira sa Aguho. O mayong aga, ginasing nyo. At sa tanan-tanan yung mga mangingisda naton karon. O nga mga palawod naman. Mga panagat naman. O kabay sa subong adlaw sa inyo sining pagpangisda makadawi kamo sang madamo ah.
2: Yahoo!
0: O sa aton man mga mangunguma sa mga nabukid gid ni mga kabarangayan sang aton sining probinsya. O mayong aga man sinyo tanan-tanan.
1: Good morning.
0: O ang iban sini sila nagainit na tubig kay para kapangapina. Oh, and then ginahulat na lang ng or ginahulat na lang magpawa-pawa ang kalibutan.
2: Ayoy!
0: Good nga aga pa makapadulong na sila sa ila sining mga taramnan.
2: Yahoo!
0: Sa aton man mga motorista, nga baga arangkada naman sa subong adlaw. Oh, ang aton gid friendly reminder sa inyo always ha, halong sa pagmaneho. Ang importante da makalabot kamo sa inyo sining padulungan wa nga wala kamo sang anuman ni gasgas sa inyo kalawasan bla.
2: Ayoy!
0: O wala damage sa inyo mga salakyan. O kaga siyempre makalikaw kamo sa barayran.
2: Ayoy!
0: O sa mga ano dad, habal-habal drivers, mga tricycle driver, jeepney driver, driver sang van, driver sang jeep. O, jeepney driver na gani, no?
2: Ayoy!
0: O, driver sang bus, ah! Or even sa mga privado da nga salakyan, mga wing banda, delivery trucks. O, good morning, gid sa inyo. Halong, gid!
1: Good morning!
0: O, kaga ayaw, gid, mangin kaskasiro sa dalanon, ah! Ay kun mangin kaskasiro kamo da baw. May sugata man kamo dayon nga kamuti driver ah.
2: Ay.
0: Oh, ay sadya gid na.
2: Ayoy.
0: Syempre. Sa aton man nga mga overseas Filipino worker, din makabukod nga parte sang kalibutan may dayat gid nga pagpamati sa inyo tanan-tanan ha. Kagkabay sa gyapon niya ragi kamo sa maayo nga kahimtangan. Sa kutob gid nga malabutan sa aton sining pagpalayag sa subong aga. Sa liwat mga katropa ha. 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radyo sa FM band. O kagbalantaw gid ha. O, sa mga way padadya po nakatuntol sa aton Facebook page.
2: Ayoy!
0: O, malantaw nyo kita sa XFM Rojas 106.5 nga Facebook page na aton. O, kaga syempre sa aton man nga YouTube channel, ang 106.5 XFM Rojas City Capiz.
2: Yahoo!
0: O, kaga syempre sa mga nagatutok na dasubong aga sa aton, no ah. Sa mga nagatutok gid live. O, sa online ta. Napaka-vitamin nga i-power share nyo subong nga aton sini nga programa.

0: Share the live, share the live, share the live, mga katropa.
1: Yahoo!
0: Agud sa pagdulong naton sini mga balita naman kay impormasyon. Aton gid ni mapaambit sa tanan-tanan nga kapisnon.
2: Exciting Pilipinas.
0: Alas 4:27 na. Liton kita na yung mga katropa sa mga headlines sa nga tudsin yung mga balita sa subong nga aga.
2: Headlines.
0: Sa mga headlines sa nga tudsin yung mga balita sa subong nga aga. Datong yung mga balita nasyonal.
2: Headlines.
0: Apat ka mga testigo ipresentar sang prosekusyon sa ikanom nga semana sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang sa dugang nga balita nasyonal pag-post angot sa ginaligar pag-aresto kay Senator Bato. For content lang, suno sa pahayag sang NBI.
2: Headlines.
0: Samtang fuel discount. Sa atong dira nga mga PUV drivers, atensyon. Ginpataas sa 12 pesos kada litro, suno kay Recto.
2: Headlines.
0: Sa balita international, 17 ang mga tawo patay bangod sa pag-atake sang Russia sa Ukraine. Mga warehouse kag logistics nagkalaguba.
2: Headlines.
0: Sa ito naman nga showbiz balita, Lani Misa Lucha kag Sofronio Vasquez magahiwat sang concert sa California subong Agosto.
2: Headlines.
0: Aga sa aton nga sports news, Alex Iala kag Venus Williams nakabaton sang Canadian Open doubles wild card. Oras sa Pilipinas, alas 4:30 na sa aga. Ang mga headlines mga katropa sang aton sining mga balita. Buylogid ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Kapi na! Mga katropa. O kaga siyempre sa aton pagpangapi ha, piliun tagid ang kape nga makatag sa aton no sang enerhiya nga magadugay gid sa bugos nga adlaw.
1: Yahoo!
0: O ang kape nga makabulig sa aton. O sa mga balatian mga katropa. O kaga ang kape nga may maayo gid nga benepisyo para sa aton man ikaayong lawas. Mag-Santon Plus Coffee Mix na mga katropa kaysa sustansya sang mangustin, malunggay, kaga soya beans, aton gid maangkon ang enerhiya nga magadugay sa bugos nga adlaw. Ining enerhiya bala nga hindi basta-basta mapugdaw. Ang enerhiya nga bisan pagpuli yung pagkaroon sa balay tapos trabaho nyo sa gihapon gabuso-buso ka mo.
1: Yahoo!
0: Kaga siyempre, manamit nga kape. Kay makabulig sa anuman nga balatian sa aton sininga lawas. Malikawan ta ang pagtubo man sa mga bukol-bukol sa aton sininga lawas bangod sini.
1: Oh no!
0: Mga katropa, kay may ari ini sang Ice of Flavones. Nga isa kasahi isang major flavonoids nga nagabulig. Agod nga aton nga makontrol ang aton sining mga hormones. Mabalanse ang aton mga hormones sa lawas. O agod malikawan ta mga katropa ining posible bala nga pagtubo sa mga bukol-bukol. O sa aton sining lawas, o ilabi na sa sining panahon karon, no? Nga kung sa diin oso bala ni ang picos, oh. Para sa aton sining kababayenhan, o kunin ang ginatawag nga polycystic ovary syndrome, kag sa aton naman niya nga mga kalalakinhan, ining ginatawag man nga prostatitis o kung ng pagubag sa prostate.
1: Oh no!
0: Oh, so gani, mga katropa, para malikawan nyo na, oh, ang PCOS kag prostatitis, dapat ang ginakapi nyo, Santon Plus Coffee Mix na. Oh, kag siyempre, manggaranon pa ini sa vitamina. Oh, puno sa vitamina, mga katropa. Oh, bastante ni sa antioxidants. Manggaranon sa vitamin C, vitamin E, kag beta-carotene.
1: Yeah!
0: Oh, why man ikaw sang pagpalpitate sini? Oh, kay good for the heart gini siya mga katropa. Oh, gani bisan pila pa ka ano ni? Oh, pila pa ka ano ni ka kape sang Santon Plus Coffee Mix ang kapihon niyo wa ikaw mo mag chance sang magpalpitate. Oh, kaga syempre mga katropa, oh maayo man ni para sa digestion base bala may mga kuturan tada nga oh problemado sa ila sini nga pagpamuhin. Okay man, hindi sila basta-basta matunawan. Oh, dati lawiyo lang Santon Plus Coffee Mix oh. Ay makabulig man para sa inyo sini nga digestion, mga katropa. Oh, syempre makabulig man sa pagbalanse sang aton sini nga blood sugar level sa lawas.
1: Yahoo!
0: Gani tilawiyo na ang Santon Plus Coffee Mix kay available gid ini. Dara sa mga suki nyo nga butika sa inyo sininga lugar. O, syempre sa aton man yung mga leading drugstores gida nationwide. O, kangay sang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, o, sa Super K Drugstore, Generica Drugstore, ha? O, kagbabakal gid ni online. Pinagi naman sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok Shop. Okay, sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, may kape ka na, may bulong ka pa, kapag sick sa kada higop. A quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Exciting Pilipinas!
0: Alas 4.34. Good morning, Anayda, kay Ma'am Rose De Leon Arroyo. Kaga sa mga amigo, tadak ang mga traffic auxiliaryo ah. Aga pa karon nag-duty. Okay, amigo, tadak James and Ilarde de Jaime. Kaga subong man kay Parikoy George Warshak Agil.
1: Ayoy! Yahoo!
0: Okay, Ma'am Elisa Benvenida. Oh, good morning, gida ma'am.
2: Good morning!
0: Kaga subong man kay Ma'am Natalie Escalona Badoles.
2: Good morning!
0: Okay, Ma'am Carol Arbis daw sa Punta Cugon. Oh, mayo gid may mga listener tada sa Punta Cugon, ha?
1: Yahoo!
0: Sa mga coastal barangay sa Roa City, hindi kita matangtang. Oh, present ako kay Karon, busy naman ako hilot, mga estudyante. Ahikot guron eh.
1: Ayoy! Yahoo!
0: Ma'am Carol, ha? Mayong aga, gina si mo.
2: Good morning!
0: Okay, Sir Robert Jude Padilla, da sa Lawaan, ha? Mayong aga.
2: Good morning!
0: Okay, kay Ma'am Lily Linada. O, dara sa Pangpangbulo, kuno kag San Isidro, kagay, shout out.
2: Good morning!
1: Ayoy! Yahoo!
0: Ma'am Lisa Digala, ha? Good morning, da si mo.
2: Good morning!
0: Oh, sa Digala and Divino family, good morning. Okay, Ma'am Nini, baka si Didi Latina, wadira sa Banika, mayong aga man.
2: Good morning!
0: Okay, kay Sir Lindon Hano, dira sa May Capiz Doctor's Hospital. Okay, sa mga staff, gidira sa hospital, ah. Sa ila, nurses, medtechs. O, sa mga, ano pa dira, radiologist. Sa mga gwardya. Sa mga pasyente, of course. O, kaga sa ilaman dira ang mga folks. O, good morning, gina sa inyo, ha?
2: Good morning!
0: Alright, alas 4.36. Ito na kita sa detalye sa ngaton, sige pang headlines sa subong nga aga.
2: Balitang nasyonal, balitang sa nasyonal.
0: Sa ato nagapanguna nga balita, nasyonal gin-anunsyo ni House Lead Prosecutor Representative Jervie Luistro. Apat kadugang pangatistigo ang ila ipresentar sa pagpadayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa masunod nga semana. Miamo Sanday Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Okonkwa Ikfaw State Auditor Silene Del Campo. House Archives Chief Maribic Pareha. Former OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Kaga former DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Pagkapatayon ng pagtalakay sang Senate Impeachment Court sang Article 1 sang Impeachment Complaint ni VP Sara, angot sa ginapayag hindi husto nga paggamit sang 612.5 million pesos nga confidential funds sang Office of the Vice President pagsang Department of Education sang si Duterte pa ang nagapungko bilang tiglikom sang nasambit nga ahensya. Pati gayunon ang ika-14 adlaw sa trial sa masunod nga Lunes, Agosto 10.

Okay, siyempre sa subong simana gani ang na-presentar gid lamang amoning former auditor sang

0: ining si Wami lang mga katropa. Oo nga kapon ganito kasadyaman sang ilas ini nga pagbayloan ay tinaga ni Senator Amy Marcos.
1: Ayoy!
0: Sambalin Senator Amy Wag mo na akong awayin, sagutin mo na lang ng yes or no.
1: Ayoy!
0: Galing ay ambal yan sang ni Wamil. Ay hindi man nato niya masabat sang yes or no lang.
1: Ayoy!

0: Oh, anyway, balantayan na may sabansunod niya si Mana kaya ang ipresentar sa prosecution mga former ning atinawo ni VP Sara mo. Oh, kaga actually kung na i-breakdown sa buong ang ano ni ang nangin statement sang witness o kaga sa nangin pag-usisa sang ano ni isang defense panel subong man sang prosecution o kaga sang aton mga senator judges ay damo nagambal karon nakapuntos naman di ang prosecution o bangod da ining si Wamil mga katropa ang consistent siya sa bat. Although pag-abot to sa confidential funds to nga iyang baluna o si ano lang si BP Sara lang ang may confidential funds ay digto sa nasumpo kay aside niya kay BP Sara way back 2014. Ay si ano man niya si BP Binay may ara manggali confidential funds. So actually kung lang taon naton ang nanging presentation sa subong semana sa sining impeachment trial ni sadya man ah. O kaga nakita gani naton nga prior sa pagsugod sang impeachment trial nagabisa mano pang mga abogado naton sang prosecution kay sang defense. So kasadya nga makita ang professionalism nga ginatawag mga katropa. Exciting Pilipinas. Alright, sa dugang pa naton nga balita sa aton nga pagpangalagad. Ginalantaw man karon mga katropa sang National Bureau of Investigation o kon NBI nga posible for content lang ang pagpos ang ginaligar pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sano kay NBI Director Melvin Matibag nga wala sang kamatuoran ang nagalapta nga post nga nadakpan na ang senador. O, niwat niya ginatag sini nga wala sa ila kustudiya si de la Rosa kag ginsiling na kunyara ginman gilayon nila ining ipaybalo sa publiko. Dugang pa sang direktor nga nagapadayon ang ila manhunt operation agod madakpa na ang ginakabig pugante nga senador. O kaya siyempre ang isa gani sa mga nagpalapta gani sining information man ang mga kaalyado ni Bato. Ayoy! Siyempre, ining si ano ni? O si Attorney Jimmy Bundok. Ayoy! Yahoo! Nag-post gid sini mga katropa. Tapos idugang mo pa si ano ah si Harry Rookie ah. Ayoy! O nga, kus din sino siya. May nag-tridor kay Kuno kay Bato.
1: Oh no!
0: Oh, may nag-tridor kay Bato. Oh, daw kasubong iya ginapabati-batian sino to si Salvador Panilo?
1: Oh no!
0: Oh. Pero bad shot kinaan si Salvador Panilo kay ano eh. Okay, Harry Rookie.
1: Ayoy!
0: Gani sa jagid. Now, ugaling ang kabalak-an sa mga supporters. Ilabi na sa mga DDS nga ginahambal nila. Naman until now ay naka-post ang pag-clarify si Senator Bato. Orang iya sinabi misis. O nga man wa iya, naka-post nga hindi matuod ang nagalaptang information nga nadakpan si Bato. So amo man ikaron ang ginaano gid. O ginatutukan sang kadam-an. E, para si bala one day makibot na lang ta. Ipresentar na sa ni Rimulya.
1: Ayoy!
0: Oh, no! Ipresentar na sa ni Buying Rimulya, mga katropa.
1: Ayoy!
0: Or hindi gani ni... O ni SILG Rimulya eh.
1: Ayoy! Yahoo!
0: Gani balantayan na. Oh, ay pagid man to odya. Kun ang information gani mga katropa. Ang wala man lang sang kamatuoran. Naman. Oh, ngaman way sa gihapon nakapabutsyag kining nasambit kay senador sadto gani once nga may mga ano ni may pag-post kid siya sa social media subong waay na.
1: Oh, no.

0: So bantayan ta na. Anytime of this week or next week mga katropa. Basi gumawa ang matuod ng information ah. May kang tanan sa kay Senator Bato. Exciting Pilipinas. Samtang atensyon sa aton mga drivers da. Sa mga amigo to da nga driver kay Jojo Diroy. Kay Migo Tadjuan Putato kay Jonathan Felipe. Gina-anunsyo karon sang aton sining Executive Secretary na sumugod sa Agosto 15 mahimo na maka-avail sang mas mataas nga fuel discount ang mga public utility vehicles. Ang mga operators kag drivers, mga katropa. Suno kay Executive Secretary Ralph Recto ginpasakaan sang 2 ka pesos kada litro ang kinandan nga napulo ka piso kada litro nga subsidy. Inibilang sabat sang gobyerno sa padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong bangod sa tensyon gani sa Middle East. Payag ni Recto nga paagi sa sini nga increase. Ginalauman nga makakinot ang PUV operators kag drivers sang ginabulubanta 1,800 kada semana. Sumayo ginakaroon ah. Lagi pa sa Kaan Manila at least makabulig-bulig. Okay kung nagatughong ka mo kada ano abi biyahe nyo 30 litros, 40 litros. Minusan ina sang ang 1 liter minusan sang ano, sang 12 pesos. This coming August 15 o Agosto 15. Mayo man. Pila nga dahil litro subong sang krudo ga 87.
1: Oh no!
0: 87 na sa hindi dalagko nga kumpanya sang gatong. Pero sa mga dalagkuan, ged, nagadalagan, ano ni? 88.
1: Oh no!
0: Diba? Sumayo na nga balita, pero ala sa August 15 panipatuman ha. Ngayon mo na 12 pesos ang inyo sininga fuel discount. Wala takabalo kung sa fuel discount na ano, may card ka mo sina. Ang pasada card yung sinang ginapakita nyo.
1: Oh no!
0: Mamangkot tabi sina kay Migo to na Jojo Deroyo or sa mga drivers da. Paano yun na ma-avail ang discount? May presentar ka mga pasada card. So kaya kahit pa paano ah, dako na nga bulig ginalantaw ta para sa aton nga mga jeepney drivers. Exciting Pilipinas. Good morning anay daw kay Chudilon aka Nolidoit. Mga pangapi na subong mga kakalb siya ho.
1: Ayoy.
0: Kay Dorothy Elovero sa Padrogani. Shoutout lang ko na sa pamilya ya sa Matagnop dao. Watching live sa subong sa Dumalag.
1: Yahoo!
0: Okay pare ko Idel Olivero sa. Mayong aga man da pare ko.
2: Good morning.
0: Kaga kay Dudoy Arthur da sa may West Villa Flores maayon.
1: Yahoo!
2: Exciting Pilipinas. Good morning.
0: Alright, inyo nabatayan mga katropa ng aton yung mga balita nasyonal. Gini mga balita nasyonal ang buylogin ginadulong sa inyo.

0: Isang Cess the Pain, mga katropa. Ang Cess the Pain mo ang all-in-one relief nga sigurado madasi nga magpadula sa inyo nabatsagan nga sakit din man nga parte sang inyo siningilawas. May kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic. Kung sa din may mga properties sini nga ginapakigbatuan gid ang lagnat, ubo, nasal congestion kag body pain.
1: Oh no.
0: May gintingob ba nini nga pwersa sang paracetamol, dextromethorphan, HBR, kag phenylephrine, HCL na makabulig man para sa natural healing process ang aton siningilawan. O ganun mga katropa, kung nagbugtaw ka mo nga nagapananakit ang inyo sining kalawasan, sakit likod nyo, sakit abagan nyo.
1: Ayoy!
0: Galingin, sakit ba ng ulo nyo? Oh, hay, imne yun na isang Cess the Pain, mga katropa. Ang natural pain killer. Available niya sa mga leading drugstores nato nationwide. Oh, pag siyempre, pwede yung gini mabakal man online. Pinagi sa inyo sininga mga Shopee kag TikTok siya. Tilawi yun na mga katropa. Bangod si Cess the Pain. Say goodbye to pain and hello to life with Cess the Pain.
1: Yahoo!
2: Exciting.
0: Okay, Ma'am MJD. Good morning, gida.
3: Good morning!
0: Arad sa aton pagbalik, mga katropa. Dugangan ta pa rin mga balita naton. Oh, and siyempre, mga police reports karon nasa nga aton sini patron. O nga natipon man sa aton pa rin yung pagmonitor sa kalinong kagatawhay sa aton Bugos, ka probinsya. Tutukan nyo. Itagaan ta na ligwa diri sa aton sini nga palatuntunan. Pagkabalik kita mga katropa, makaligad ang pila ka mga pahanumdom. Oras, las 4:55.
4: XFM.
5: XFM.
6: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfon Vitamin C.
6: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sunfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatean ko nga Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
9: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
12: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
15: Sana alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtatamis pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
16: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buki ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Diane Grace A. Lavalle sang Barangay Exilab sa PN Capiz, nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Emilito Uy sa ako na dagaan nga 3,000 pesos cash sa ginhiwat nga 22nd weekly draw. Gani ka mo mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance na ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
7: XFM.
0: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, pirmay lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Xanthon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, may alibiyo gid. Salamat gid sa Xanthon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Xanthon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Xanthon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
10: Good thing, may Xanthon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas sa manamit gid,
10: may free collagen,
9: ang guta tayong kapa.
0: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa
4: sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Chronic pain?
17: Ang sakit.
16: Mag-Sister Pain.
17: Muscle fever.
16: Acute pain.
17: Kahit ano pang pain.
16: Basta pain.
17: Mag-Sister Pain.
16: Pangkalang pain.
17: Fast and safe.
16: Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sister Pain.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Mga katropa, exciting dito!
19: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.
20: Katropa mo XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM.
21: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, pabalik sa pagpangalagad sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, oras naton alas 5:05. Padayon nga mga nagatutok diri sa aton yung pagpangalagad upod sa Gyapon ang inyo anchorman katropang Zalde Gyap Jr.
0: Exciting Pilipinas.
1: Mga katropa, this time check ta ang connection ta with katropang Michael Inuslay. Oh, check ta connection ta sa patrol ta. Kumusta ang palibot sa aton sini probinsya sa 24 oras manaton na pagmonitor sang kalinong kag katawhay sini. Standby ha, kay check ta na sa dili madugay diri sa aton palatuntunan. Ang inyanay nga bahin, ang buylog gid ginadulong mga katropa sa inyo sang Santon Plus Gold. Attention da sa aton sini makutura no nga ano sining tawag ko? Mataas ang ila sining blood sugar level. Oy, ayaw yun na pagbaliwala aha. Kay man, kung madasig ka mo da karon ka po yun, kag permi lang ginauhaw.
2: Oh no!
1: Sintomas na inasang diabetes.
2: Oh no!
1: Ang Santo Plus Gold mga katropa, may ara sa ampalaya kag spirulina na natural gid nga nagabulig para sa pag-regulate sa aton sining sugar sa dugo. Gani hindi pagtuguting ang matamis nyo nga kabuhi magpait tungod lamang sa masakit.
2: Oh no!
1: Mag Santon Plus Gold na mga katropa. Available ang Santon Plus Gold sa mga suki yung daga butika sa inyo sininga lugar. Siyempre sa mga leading drugstores man aton nationwide. Sa Mercury Drugstore available ni ha. Sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore, Grace Pharmacy. Kag available man ini online, pwede gid ni ninyo mabakal online. Add to cart yo. Dara sa inyo sining mga Shopee kag TikTok siya. Bangod sa Santon Plus Gold mga katropa, ikaw gid ang una.
0: Exciting Pilipinas.
1: Alright, good morning. Anay daw sa kay Mama Sheila May Daria Acuril Vasquez.
3: Good morning!
1: Okay, pare ko Rex Ramirez.
3: Good morning!
1: Okay, tayo mo so kay Eric Beringa sa may Hamulawon. Panay kag kay tayo Jewel Bilyones da.
3: Good morning!
1: Okay, check ta connection ta sa Aton Patrol sa piyak na linya. Standby.
0: XFM. Police report. Police report. Live report. Live report.
4: Na tigayon nga maaresto sang matatapos sang Philippine Drug Enforcement Unit sang Capiz Police Provincial Office.
1: Opo, hindi na Philippine Drug Enforcement Unit, no, Provincial Drug Enforcement Unit guro.
4: Sang sa atong sini nga Capiz Provincial Drug Enforcement Unit, no. Ang ining ginakabig ni isa ka street legal individual upon SLI matapos nga nadakpan, no, na sa pagbaligya sang illegal na droga na sa gitigayon na drug by bus sa operation tak na alas 10:29 hapon sang aga dira sa bahin sang Circumferential Road Barangay Dayaw Rojas City. Intinala dere ang si Sakaya Alias or Sakaya Ria Fuentes, isa ka babae kag bago pagdaron sang 26 anyos residente man sang Barangay Tisa siyudad sa Rojas na bakal diri sa yasini nga pagpinakop ang isa ka sa shay nga ginasuspitsahan siya bu nga nagabalor sa nga 500 pesos 400 pesos diri ang budol money kag 100 pesos ang subscribed money dugang pa nga na-recover sa yasini nga pagpinakop ang tatlo pagid ka sa shay sa ginasuspitsahan siya bu na may kabugatong tanan sa 15 kagramo kag may ara sa market value na nakalabot sa 34,000 pesos. Sa karoon niya, rinilis siya sa kustodiya sa Rojas City PNP para sa nagkaigo man na disposisyon kaglaga pangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 upon na comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang sa dugang nalita ay estado man ining duha ka ginakabig man nga street level individual matapos nga gina patigayunan man no sa nga drug by bus operation tak naras may better sa press ka gabi no dira man sa gihapon sa may bahin sang Circumferential Road sa may bahin sang Barangay Dayaw Rojas sa City. Ang una itong lakpan sa Adlao, atong sa gathering saya sa may bahin sa circumferential road pakadto sa Kulasi. Sa pag-inindohan naman kagabi, ang gathering naman niya pakadto sa may bahin sa barangay Kagaya. So, kinilala ining mga nagkalakpan nga sa kaya alias Cristina, no? Isa ka babae, 34 anyos, residente sa Washington Street, Barangay 7, Ciudad San Rojas, alias Tol, 32 anyos, residente sa Barangay Adlawan, Rojas City. So, very sa information nga itong sininya na baton, nga ginapahiyag mag-lead-in partner, no? Ang ining duha ka mga na-aresto. Na-recover na bang kaldiri sa kay alias Cristina ang isa ka sa siya, isang dinasuspitsahan siya bo nga nagabalor sa 1,000 pesos. Kadugang pa nga nakuha sa iya kung pag-inakop ang 5 ka siya isang dinasuspitsahan siya bo man. Samtang ang nakuha naman sa kay Paul ang isa ka excuse me, ang isa ka sa siya isang siya bo kagang isa sa kutsilyo ang na-recover sa iya sining pag inakop mayara taran niya kabugaton kapin sa 20 gramos ini mga kumpiskar sa ila sining posisyon nga duha kag mayara sa market value nga nagalabot sa 136,000 pesos. So man sa atong sining mga operatiba kamadugay naman ini sila no gina monitor man sa aton sining mga aton sining mga katapo sa Provincial Drug Enforcement Unit upon sa aton sining city ang San Capis Police Provincial Office sa sining mga illegal mga active bidans. So, ang temporary ni sila nung detain din sa mabahin sa Lomas City PNP para sa nag-detain man mga disposisyon kang dugang mga documentation. Kasi po nga ilaw, pagkakasakaan sila sa kaso sa paglapas man sa Republic Act 9165 o kung comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Oh, mag-live-in partner na sila, katrabang Michael?
4: Yan sa katrabang Sandy.
1: Mag-live-in partner?
4: Kaligar na mag-live-in partner, galing wala, wala ilagay na ako, wala katrabang Sandy.
1: Okay kay daw lantaw ko ni kagabi. May ano ni. Gutom nang ang allegation to sang babae ni gin pick up lang sa.
2: Oh no. Ayoy!
1: So gin na monitor na ni sila ya sang PDEO kadro kay daw I think that puro PDEO ang nag-operate sa sining duha ka drug bypass operation ining sang aga kaga ining kagabi.
4: Ang sa aga diri iya ini sang station drug enforcement team sang aton sining Rojas City PNP. Ano siya nagkakang kay ara ang presensya manabi sang aton sining PDEO during the operation.
1: So lead unit ya is dead.
4: Yes, so sang Rojas City PNP.
1: Ang kagabi PDEO na.
4: Iya ni sang CPPDEO.
1: So Capiz Police sa Provincial Drug Enforcement Unit. Okay, sige. So, street level individual lang, officer 136,000 ang balor sa illegal nga droga nga na-recover?
4: Ma-consider din na sila ng mga street level individual kay wala man nagalabot sa 50 grams ang na-recover sa ilang sining pag-inakopya. Ang ining kagabi, 20 grams lang ni.
1: Ah, 20 grams lang? Okay.
4: Oo, 20 grams lang.
1: Okay, sige.
4: So, dugang karon nga mga balita at mga impormasyon, mantayan man no, ang ining nagluntad nga sunog kaina sa kaagahon dira sa may bahin sa Barangay Punta Tabok. No? Kadulungan na ito ng atong sining mga katapo man sa Bureau of Fire Protection dito sa may syudad sa Rojas para mag-gather sa sinidugang na impormasyon.
1: Ano ning sunog niya? Dako ni? Katropa Michael?
4: Hindi na pa mahibaluan, no? Katrupang salde, kaya ginalibot na ito ang lugar. Sulod dun, no? Kaga maagi ka ito sa may dako tublang na gate. Kung di ka maagi sa may Cassandra, daw medyo compound siya, katrupang salde, pero kaya tama ka dulong dito magsulod. So, ginapakamayon na lang anay. Wala ka na diretsyo, no? Kaya gamay, kaya tao lang makasulod sa area. Dito sa ininya daw, footwalk nila ang sulod doon, katupo sa salbi. Dito mag-agi ka dito, break ka ginatudlo sa may basketballan, di ba? No? Sa may, hindi ko si Bahan, di ba?
1: Kadri ka ginagi sa railway.
4: Agi. Pwede ka man nakaagi sa may dito sa Pihagaling. Yung muna hindi ka to kaagi. Kung saan pa kanubot, wala ka katupang salbi sa Tegia, saan compound. Pero kung di ka mag-agi sa may railway, at makasulod ka to, no? Katropang sa lugar, hindi kayo mahawan kag wala gid lang masyado street light no, sa lugar. So, wala na kita nag-penetrate pasulod dito kay medyo panman ang lugar, abi, no? Bukat city, wala katropang sa lugar.
1: So, initially, why ka info kung pila ka balay ng naulamed?
4: Wala pa, no? Kita sang tuloy yung information. Kung pilagid yung mga balay ang ining mga nagkalasunog sa sulod, no? Sa sining lugar, katropang Salvi. Kay asakop ini sa nga Cassandra, barangay Punta Tabok, siyudad sa Rawas, katropang Salvi.
1: Sige, sige.
4: Okay, sige. So, duga, nga tali karoon yung mga informasyon, no? Kung na ato nga nga magagar, dali mas ato sa nga makatapos sa Bureau of Fire Protection. Yeah. Ang ini nga balita mo ilang ginatulong sa inyo sa dekalidad ng produkto sa Nielsen Health Incorporated ang Xanthan Plus Herbal Oil ang brand news sa mga antibiotic properties mo sa mga allergies, mga pangatulong sa ating siningalawan sa bangod sa kombinasyon man sa madamo na yerba. Mabakal niyo sa pinakamalating mga butika sa inyong mga lugar at pwede nyo man niya ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFN News, ini si Katrupang Michael Dinosca Inuslaya. Ang katropa mo.
0: Exciting Pilipinas!
1: Alright, salamat kay katropang Michael Inuslay. So, dugangan tala na karon ang information na tuhoy sa sining nagluntad nga dako nga sunog. So, dira sa isa ka compound nga sakop sa nudiri isang barangay Punta Tabok. So, pwede ka kagi sa Cassandra. Pwede ka man to makagi sa railway to sa may basketballan, bla. Oh, mga katropa.
0: Exciting Pilipinas!
1: So, I think natabo ni Kagina mga launas ang kaganon eh. So, dasig man nagresponde ang mga bombero. Kay Wato sang ano ni, sang alagyan bla. So, bantayan lang karon dugang sinang detalye. Pilagi ni Kabalay daw nasunog. Anong ginalantaw nga rason nga nasunog ini?
2: Oh no!
0: Exciting Pilipinas!
1: So, tutukan na mga katropa sa pila naton ka pagpangalagad o sa palatuntunan karon bulsay. Okay, para matagaan tagid na sang nagakaigo nga detalye.
0: Exciting Pilipinas.
1: Oh, good morning Anayda kay Sir Ferdinand Duro sa may Kios Panitan.
3: Good morning.
1: Okay, kay Ma'am Lia Baez man adiri sa may Innocencio Tisa.
0: Exciting Pilipinas.
1: Sa aton nga balita international, nagdangat mga katropa sa 17 ka mga tawo ang napatay matapos nga maglupok or magpalupok sang ballistic missile sang Russia sa kapital sang Ukraine nga Kyiv. So, no, sa Ukrainian officials nga gintarget sang Russia ang warehouse kag logistics center sang major retailer sang pungsod. Ayag sa may ning madinalago nila nga na-intercept ang malapit 90% sang sintok 15 ka mga drones nga gilunsyar sang Russia apang mayara gid sang wala nila napunggan. Tabloan nga binulan nang nagasuffer ang Ukraine sang critical shortage sang ila air defense missiles para sa US Patriot systems. Balita international mga katropa, buylog ang ginadulong sa inyo. Sang Vision X Plus Soft Gel Capsule ang isa ka ultimate eye protection nga suplemento. Mayra sa pinasahi nga kombinasyon sang phytonutrients nga popular nga ginagamit agud maproteksyonan ang aton mga mata batok sa pagkaguba sini. Bangod man sang katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ni sang lutein, beta carotene, vitamin kag zeaxanthin, manggaranon sa zinc. vitamin C kag iban pang nutrients nga makabulig agud mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
0: Exciting Pilipinas. Showbiz News.
1: Samtang sa aton nga showbiz balita, natalana nga magpatigayon sang concert sa California sanday The Voice US Season 26 Grand Champion Sofronio Vasquez ag Asia's Nightingale Lani Misalucha. Sunod sa management unit nga hiwaton ang Powerhouse Supreme event sa Agosto 29 sa El Cajon. Si Sofronio naghimo sa maragtas bilang pinakaunang Asian nga nagdaog sa The Voice USA. Samtang si Lani ang ginakonsiderar bilang isa sa OPM icons pagkilala sa iya hit song Salakip Na Ang Wala Na Bang Pag-ibig. Bukas na lang kita mamahalin kag madamo pa. Mga katropa nga ito, sining showbiz balita buhilog ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Soap. Sa aton mga katuran, dahil labi na sa mga kabinhan nga adlaw-adlaw exposed sa yabok, sa oil, o kag

0: Gani mga katropa. Mag Santon Plus Herbal Soap na.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Sa ito naman nga sports balita, liwat nga mag-team up ang Pinay tennis champ nga si Alex Iala sa tennis legend nga si Venus Williams matapos sila makabaton sang wild card entry sa doubles draw sang Canadian Open o National Bank Open. Ginanunsyo sang tournament ang wildcard recipient sining Miyerkules, Agosto 5 oras sa Pilipinas. Ag natala na nga magsugod ang kampanya ng Dayala kag Williams. Webes ang gabi. Agosto 6. Paaga ato bangon Manila ang tandem ng Day Mio Kato kag Lyudmila Samsonova sa opening round. Una na nga nagpartner sa Dayala kag Williams sa Bad Humber Open today, nakalabot sila sa quarterfinals. Agampang man si Yala sa singles event sa Canadian Open today. Una man sining makatubang si Alicia Parks sa round of 64. Ang babaeng walang pahinga.
2: Ayun.
0: Ani ko sa bagay ang mga tennis player ya ano na excited na gani magbatter bula.
2: Ayoy.
0: Oh, excited na magbackhol permi.
2: Ayoy.
0: Oh, di ba? Oh, gani kung may event sige kada semana ya may event sila.
2: Ayoy. Yahoo!
0: Alright, nagatong sining sports news. Boy Lugman nga ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men nga mayar sa maka kaglabawas ka herbal extra kapopular sa South America nga nagapabagsik. Nagapabasog sa enerhiya nga nagapataas ang libido level sa lawas.

0: Good morning na lang daw sa kay Ma'am Rose Dasig, kay Ma'am Nida De Asis Navarra.
1: Good morning!
0: Okay, pare ko job ano noy. Okay, kay Adrian Ramirez.
1: Good morning!
0: Mga katropa, madamog inyong salamat ha, sa inyong pag-upod karon sa aton sininga pagpangalagad subong adlaw sa Webes. There is exciting Pilipinas. Banya balita, tutukan karon sa palatuntunan, Bullseye.
2: Exciting!
0: Partner ko na lang sa technical side, katropan Jason Anonoy. Ako naman ang inyong sininangin alagad, ang inyong anchorman. Katropang Zalde Gab Jr. Ang inyong palatuntunan, exciting Pilipinas.
3: Exciting Pilipinas!
0: 106.5 XFM Rojas, katropa mo!
2: Exciting!
3: Santol, Vitamin C, ang alkali, no Vitamin C.
4: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamga Network. Siguro kong naka-Santol, Vitamin C ako. Araw-araw, importante kasi magawasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santol, Vitamin C, ang alkali, no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santol Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santol Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen

0: Truck at pinatamis sa pamamagitan ng Stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan epekto siya kung saan. Sister the Pain. Malasig na, sige na madulang pagsakit sa ngakong ulo.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Sa mga butika. Roja City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
6: Mga katropa, excited!

0: Exciting!
1: Yes, to health!
2: Yes, to health!
3: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sang atin lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
4: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki namon sining mga sumulunod kag tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ang aton sining pagparagad sa sining programa, ang tinutuyo sining mahatagan kamo sang ideya, informasyon kag maedukar sa kung ano ang mga nagakadapat nato sining himuon para matipigan tang ato sining lawas, para makalikaw kita sa mga masakit. Nagadako man ang problema ta kung may mag-set-in ang masakit sa aton, kaya kinahanglan mo gid maggasto eh. Kinanglan mo gid mangita na sang tambal kag kun mag-set in nga ni mga simptomas ang masakit. Kakahulugan ina nga nagadako ang aton sininga kinahanglanon nga galastuhon parang inog bakal sang bulong. Pinakaimportante sa tanan is prevention. Kun may ara man lang kita sang pamaagi tiempo para nga mangin healthy ang aton sininga lifestyle. Ina mga abyan makabulig agud to makalikaw kita sa mga grabe sininga pamalatian. Pwede kamo makapasakop sa ato sering pagpanagad basi may mga concern kamo dira nga masarangan karon sabton sa ato sering consultant diri sa programa The Secrets of Health. Sa ato sering pagpanagad upod ta ang ato sering Doctor of Alternative Medicine Practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa The Secrets of Health.
5: Welcome man, Sir Josie Lano. Gina-welcome na ito ng aton sini mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton sining tingog sa pagwaragwag kag sa kinandan. Yari naman kami ni Sir Josie Lano sa paghatag sa inyo, pagdulong sa inyo, sa pila ka mga mapuslanon nga mga informasyon may angot sa aton sininga ikaayong lawas. Hindi na kita maghulat nga magbalatian antes pa manginaktibo kita sa pagtalupangod sa aton sininga kalawasan. In fact, kadamo sa mga magamit naton sa aton palibot nga hindi mabakal sa butika. Ultimo ang pagsunod sa mga suggestion naton diri sa lifestyle modification para makalikaw kita sa badatian kag para magpabilin nga ang lawas malig-on kag para adlaw-adlaw kita may proteksyon. Ang paginom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C kita sini ang mahimo nga mabuligan.
1: Yes to health.
4: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold, Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Yes to health!
4: Pero diri kita sa mga hiyang niya sa kape, may kape para sa tanan pati kabataan. Kay why niya caffeine kag why coffee beans, ang Santhon Plus coffee mix, may mangosteen powder, soya powder kag moringa powder. Kita niyo why kape, why ya sang coffee beans, why ya therefore sang caffeine. Pwede kay inom sini mga kabataan kaysa sang function sang isoflavone nga ra sa Santhon Plus coffee mix amo ang pagpa-activate sa ato sini nga brain functions.
5: Kag tuman kita na kaimportante Sir Josiel no kay tanawa bla subong mga pamatanon pa pero mga malipato na. Mahina na ang memory. Actually, naka-notice mo siguro ang kadamuan sa nga pag-abot sa spelling. Subong na medyo mahina na ang mga ulihing tubo. Ano? Although hindi man tanan, isa sininga makabulig sa aton sa ni Sir Josiel para mangin matinandaon kita, amo ang lecithin. Nga nagabulig pa-aktibo sa aton sa nga brain. Pwede sa makabataan. Kag sa mga may edad-edad na Sir Josiel nga naga-malipaton man. Makuha na to na siya kung maginom kita sa Santhon Gold Coffee Mix.
1: Yes!
4: So para sa mga diabetic, may matamis kita nga kape, pero ay problema nga makapasutap sa blood sugar level kaysa sweetener is stevia, and that is premium D3 coffee mix, Dok Leo.
5: Kinasuggest ganin naton sa mga diabetic nga isaman sa kinanglanon nila ang pagpasilak sa adlaw para nga ma-activate ang ila sininga sistema dira lawas, especially kung may vitamin D sila para sa insulin sensitivity. Pero kuno ay kamo time, ari na lang kapihan nyo ah. Pilian nyo na lang ang premium D3 coffee mix. Ang isa sini sa advantage, may vitamin D3 kamo para man sa insulin sensitivity ni. Kagway man sa problema nga madisturbo nyo sa blood sugar tungod nga stevia ang iya sining hagin gamit nga pampatamis sa dira.
3: Southern Plus Gold.
4: Ang hypertension may mga simptoma, may mga patimaan. O galing pag set in sang simptoma o kon mga patimaan sa lawas ta sini. Buot ang balos ni Doc Leo, ara na naduktan ka na.
5: Kaga posible Sir Josil, may mga nahalitan na sini nga mga parte sang aton sini nga lawas.
4: Medically may explanations ini ang inatawag naton sini nga PP or blood pressure ta depende sa readings, no? The systolic and the diastolic nga reading sa aton sini nga blood pressure. Sa present nga pag sinalayo ang lifestyle ta Doc Leo, pila dapat gid man sini ang i-maintain mo nga blood pressure para makasiling ikaw nga low risk ako sa possibility of having a hypertension.
5: Para mahambal naton Sir Josil nga normal kag healthy nga aton sini nga blood pressure, ti dapat dira kata sa 120/80 o kon less sa dira.
4: Speaking about less, no, manubo sa 120/80.
5: Correct.
4: May ara kon kaysa nga reading nagataas ang iya sini nga over. Let's say for example 120 matuod, pero ang over yo kon sa galabot tag 90 tag 100. Ina nga mga kondisyon na makasiling ikaw nga you are at risk of a possibility of having a hypertension na Doc Leo.
5: Yes Sir Josel, kay imbalance na sa dapat i-consider target naton ina siya may ara man gani nga like 120 ang imo sining systolic pero diastolic nimo is less than 80, may mga bagay kagyapon ni considerar sina.
4: So kon mag above and below normal but tambalon something is wrong sa sulod sa imo sining lawas and must be corrected Doc Leo.
5: Correct.
4: Pero kon may BP ikaw blood pressure of 130/80, but tambalon sini 130 ang iban sini okay pa. Pero ara ka nagali sa moderate risk of having a hypertension Doc Leon.
5: Kumbaga Sir Josel, tinagaulo umpisa na ang pagtaas mo sini nga blood pressure. Kinanglan mo na sini ang pila ka mga lifestyle changes o kon nang iban sini inatagaan na sang ila sini mga medical doctors ang maintenance.
3: Supple Plus Gold.
0: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butikas.
4: And mag-over 130, magkalabot na be 140, and then magtaas man to 90, 140/90. But tamalos yun, you are already classified as may hypertension or may high blood ka na, Doc Leo?
5: Actually, Sir Josel, di lang basta high blood, but high risk ka na sini. Kung amun na ning imo sini nga numero, higher chance ni mo sini sa heart and vessel problem. Usually, kinanglan gid ni Sir Josel sang treatment.
4: In short, sini sick.
5: Yeah.
4: Immediate medical attention.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ay iban Doc Leo, galabot tag 200 pero okay malang sa ila. Pero makitaan mo nagapalamula nga doga palanggitom lang ang pagkapula. Galabot tag 200/120, 180/120. Pero kaya gyapon sa ila sini nga lawas. Pero anong risgo mo sini Doc Leo?
5: Kati ari sini Sir Josel, hypertensive crisis na ni. Very high crisis na, risk.
4: Crisis na ni Doc Leo ha?
5: Yes. Masiling na naton yung emergency situation. Lagan ka na yun sa imo sini nga medical doctor. Kikinanglan mo na silang immediate medical help.
4: In short, kung nakalabot ka gali sa amo ni nga blood pressure basi matumba na ikaw nga way pilas.
5: Correct.
4: About this problem sa hypertension, gulpi man lang ini naga set in sa aton. Ang iban triggered, for example ang iba nabi palakaon sang matambo, labi na gid kon palakaon ka aligi bala sang alimango kag kasag. Nan numero uno gid na mga matambok pareho sa bisang baboy. Pero sa baboy, just to give you a trivia ha, ang pinaka masakit sini kag ang pinaka delikado, hindi di inang puti niya nga ma nagauyog-uyog kundi ara sa panit ang pinakadelikado gid sa tanan dira concentrated. That's why nga ti magkaon kag ani sang panit sang litson sa mga plakaon sang litson kag sa nagakaon sang litson kon magkaon kita gamay lang sa panit. Bulong sa hidlaw kon gakaon kamo ah. Hindi nyo man pagpatami kay anything in excess ko no. Hindi man manami sa lawas.
2: Kung dati ayaw mong maggabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Kinanglan mahibaluan tani kung ano ang mga specific, for example, ang mga mataas itrisgo kung kulang ka sa amon nga vitamina kag minerals. Ano ini nga mga vitamina kag minerals nga dapat hindi magkulang always sa ato sining lawas, Dok Leo?
5: Ang ginatawag mineral nga potassium. Nagabulig ni siya para mabalanse na ito ng aton sining sodium levels kag magrelax ang aton sining blood vessel walls. Ya kung sa diin ang kakulangan sini o kung ang low potassium levels, posible magresulta sa reduced sa sodium retention nga nagapataas sa aton sining blood pressure.
4: So, speaking about this potassium, masamin aton sining ginapakaon sa mga nagasuffer sa low potassium supply, saging dayon dalaganan ta.
5: Correct.
4: Inang way kagi balaluto nga saging. Ang dako galiit makuha kita nga potassium nga saging. Hindi nang sa normal nga ginakaunta but sa sub-aba lang hinatawag ta nga saging.
5: Correct, Sir Josiel.
4: And ang iya gali nga nutrition man sini, hindi lang ara sa masami na itong ginakaon nga unod. Kung inang sa daw labot-labot siya pagid, Dok Leo.
5: Isa man, Sir, makuha na itong sang sustansya.
4: So, please be guided, ha? Mga tidbits of information ini kabay pa makahatag man sa inyo sang ideya kung paano ninyo tipigan ang inyo sa inyong kayong lawas. Now, ining magnesium. Actually, gagmay man lang ining kinanglanon naton sa lawas naton. Pero kung makulangan, kagalian, sige-sige nga kulang ang magnesium supply sa lawas ni mo, that could trigger sang imo sining hypertension, Dok Leo?
5: Yes, Sir Josiel, ano? Kaya ang magnesium actually is a relaxing mineral. Nagabulig ni siya para sa aton sining blood vessel relaxation. Di kabalo naman kita nga para nga ang aton sining blood pressure manami kagabalanse, hindi siya magtaas. Dapat ang aton sining kaugatan may pahanunot. Mayog iya sining pagpahanunot sa lagaagi sinadira nga dugo. Nga kung sa diin, kung kulang kita sa magnesium, Sir Josiel, especially sa medyo malawig nga mga panahon, binulan o kung tinuig, nag-increase niya sa vascular resistance nga nagaresulta sa mataas nga blood pressure.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: How about ining vitamin D? Actually, we can get free vitamin D kung kaya nyo man lang mag-sulay sa init, magpa-init, especially early in the morning. Nga early in the morning, bangod man kay tini tama kasingkal. Pero as per our discussions before, Dok Leo, ang maximum nga makuha naton nga makadalawat kita at damo sining vitamin D kag madasig ang processing is between 10 o'clock, no? Up to 2 o'clock.
5: Kung kaya lang, Sir Josiel, no? Alas 10, alas 11, alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Dira sina nga mga inoras.
4: Amo ni siguro nga way ti may gina-stroke nga baka, no? Kay way ka panilong bisa ni lawig mo's banglid, eh.
5: Gapabulad sa init.
4: Bastante sila yas vitamin D. So ang vitamin D, anong iya sining function, Dok Leo? And if deficient ikaw sa supply sa vitamin D, anong nagakatabo sa aton sining lawas?
5: Actually, no, masibod niya ang ginatawag role sa vitamin D, Sir Josiel, pag-abot sa balance sa aton sining blood pressure. Kaya ang vitamin D, ang role niya sini, nag-a-adjust o kung nag-regulate o kung nag-control niya siya iya sa renin, angiotensin, aldosterone system, which regulates BP. Which is, ang low vitamin D levels ang ginaangot siya sa increased risk sang hypertension.
4: So, but increase ang risk, nagadugang sa risgo ni mo nga magka-hypertension ikaw. Bisan pa way ka sang history sang being hypertensive, kung kulang, kagsigisiging pagkulang sa vitamin D sa dawat. Ang masami sini nga ginamuno nila kung hypertensive ang tao na. In short, sini, may mga manifestation na nga ara na sa boundary ikaw nga magka-hypertension o kung magka-high blood. Ginalimit nilang imo sini nga sodium intake. Why? Nga kung masubrahan ikaw sodium intake, magaba kita sodium just like sang asin ha, sodium chloride na eh. Nga kung masubrahan ikaw intake sang parat, na delikado para sa mga hypertensive Dok Layo.
5: Kasubong sa nahambal na tong tagina Sir Josil no, kung nga akin ang lana ton sang potassium. Kaya ang potassium amo ni sa nagabulig balanse sang aton sini nga sodium sa lawas. Nga ang pagnubo sang potassium, madulaan sang gwardiya ang aton sini nga sodium. Nga kung sa diin may ara kita sa ginatawag nga sodium retention, nga magpataas ang aton sini nga blood pressure. Di area ang ginahambalan naton among kakulangan sa lawas like magnesium, potassium, vitamin D. Samantala sodium naman niya sobra. Ang sobra nga asin sa lawas hindi man maka payo. Ginapahibalugid naton sa aton sini mga listeners, mga viewers naton nya ang more nga asin makuha naton sa aton mga ginakaon nga may labot sa hypertension dira sa processed food. Hindi sa asin nga table salt or rock salt lang naton.
4: No.
5: Kaya araya makontrol ta pa na ya, matulutimpla ta pa na ya. Kung kulang madugang-dugangan mo, kung medyo maparat, masabawan mo dugang. Mas labi nga mag-andam kita sa mga processed food nga damo sang sangkap ng sodium. Labi gin na to na ginarecommend sa ila nga mag-inom sang Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Kung ang komposisyon sila sa nga mga pagkaon, processed, kag mga instant. Para nga wising balances nga matabo nga nagaresulta sa hypertension kon high blood pressure, dapat kunara ang potassium ara man ang sodium nga naga binuligay sila sa ila sini tagsa-tagsa ka obligasyon.
3: The secrets of health.
4: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gi kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pang i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santhon Plus Gold Capsule, labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Dok Layo?
5: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santhon Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency, nga daan niya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin. Isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa circulation kag magpanami pagin ang pag-functionar sa aton sa ninyo kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pag-pahanunot. Kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive. Pero kung mag-inom sila sa Santhon Gold Capsule, kasubong lang, Sir Josil, ano, ang inang mga benepisyo na kuha man nila tungod sa mga nasambit na tun nga sangkap.
4: How about ining Premium D3? May VCO, virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Ano ang pwede sini mahimo sa mga hypertensive o kung may mga high blood, Dok Layo?
5: Amon sa Sir Josil, sila yung nag-modulate o kung nag-control sa renin, angiotensin, aldosterone system o kung RAAS o kung RAS ba lang ang ginatawag. Kini siya, Sir Josil, sa BP regulation. Isa man niya sa rason na kung nga nga dapat natong talupang doon ining renin, angiotensin, aldosterone system na ton. Kaya isa niya sa rason nga nagataas ng aton sining blood pressure. Kaya nga aman, kung ang aton gani sining blood pressure mag-drop sa aton sining kidneys, masense siya nga nag-low ng sining blood flow, marilease niya sa Sir Josil sa enzyme na ginatawag renin. Ang renin gani itrigger niya naman ang chain reaction, maproduce naman isa sang angiotensin 2, amon ang active form a substance nga nagapanaro o kung nagakonstrict, nagapakitid sa aton sininga ugat, kag nagaraise sa aton sininga blood pressure. Ginastimulate naman sininga ang pag-release ang ginatawag aldosterone, ang hormone nagabulig no para sa aton sininga kidneys, i-retain niya ang salt and water, increasing blood and volume pressure. So kung i-combine na ito ni siya, ang iya sininga efekto, nagapataas siya sa aton sininga blood pressure para ma-restore ang balance kung naganubo ang aton sininga blood pressure. But the problem is, amon din sa Diyos, yun ang problem. If ang iniginatawag ang relasyon bala sa sining system, iniginatawag na itong sininga renin, angiotensin, aldosterone system, once gani karon nga mag-overactive siya, nagaresulta sa padayon ng pagtaas ng aton sininga blood vessel constriction o kung sigi bala pagkitid sang alagyan, sang dugo, tungod nga nagaconstrict ng aton sininga ugat, excess of fluid retention, kag higher blood pressure over time. Amo ning problema Sir Josil. That's why no, ang ining ginatawag RAS nga ini amo ning frequent targets ang antihypertensive drugs, kag ang mga ACE inhibitors and angiotensin receptor blockers are common treatments sa hypertension. Tungod sa amo ning rason Sir Josil kun naga-overactive na ini siya nga nagaresulta sa pagtaas man sang aton sa ning blood pressure, nga amo man ni siya ang ginabuligan control sang vitamin D.
4: How about ang vitamin C? Ano iya ang role ya sini? Agud to nga hindi kita matam-an kag hindi mag-set in ang mga simptoma sa aton sang hypertension, Dok Leo.
5: Tama ka importante Sir Josel no, ang papel sang vitamin C kag benepisyo niya sini pag-abot sa aton sininga kaugatan. Kinanglanon ang vitamin C para sa collagen formation sa aton sininga blood vessel walls. Ginapabakod sininga aton sininga kaugatan. Nag-improve man niya sang nitric oxide availability para sa pag-agi sang aton sininga dugo kon mag-circulate kular ini alin sa kurason baka to sa nagkalain-lain nga part sang aton sininga lawas. Kaga more effective gid Sir Josila ang vitamin C para sa hypertension sa yadto mga tawo nga kulang sini, kaga mataas ang ilang sininga stress levels o kun stress sila pirmi halos adlaw-adlaw.
4: So ang vitamin C nga makabulig gid ya sigurado kita para nga ang lawas naton maka-function sa maayo, makalikaw kita sa hypertension o kun high blood. Ngalan is Santhone Vitamin C. Alkaline nga vitamin C pa niya, Dok Leo. In short, sini, bisan taking before meals, hindi magsulab ato sulok-sulok.
3: The Secrets of Health.
4: May mga produkto si Yes to Health Incorporated. Nga damo na nagapangita sini. Yesterday nakaagi kita sa isa ka drugstore kag nangita sang Clear Skin Beauty Soap. Kay nabatian niya kuno sa ato sini nga live stream nga manami kuno magpahamis ang kutis sa Dok Leo.
5: Gina-remind gid naton sa aton sini mga tagpalamati, babayi man o kun lalaki, may termino sang unang kilala ko Sir Josil mo. Nga para sa iya isa ka mortal nga sala ang magtulog nga waay nagapanibin bisan pa manghilamos man lang. Kay nga man, ginapabayaan naton ang mga naglag dira nga mga oil, ang mga oils dira sa aton sa nga panit nga may nagapililit nga mga higko, kay mga kagaw-kagaw dira nga maghalit sa aton sa nga panit sa bilog nga gabi. Hindi lang sila Sir Josel nga pampaputi ah, kati may ara sa sang ginatawag ko Jake and glutathione. Kundi nagatinlo pagid sa nga aton sa nga guya sa aton sa nga panit sa aton sa nga kutis sa pangkabilugan.
7: Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Nga ang ginarekomendar na ton nga kinanglan gig kamo magamit sini sang habon. Kati hindi man manigar Sir Josil. Ang oil hindi man na madala basta sa tubig lang. Pero dapat ang habon man nga gamiton man naton ang suabe man sa aton sini nga panit way sa may mga maisog nga mga chemical dira kag mga sangkap nga hindi man makapairitar sa aton sini nga panit kasubong sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Amo ni gani nga sa mga kabataan bala kay way pa ma-expose sa mahigko sining environment ang ila sini nga kutis. Ginatawa pagtakutis baby.
5: Correct.
4: Mahumok, hamis, dawaay sang pores.
5: Abi mo Sir Josel, ang isa madunduman ko naman ang gin partner sina sang aton sining kilala no. Gagamit sa Clear Skin Beauty Soap ang ginakape niya Santhone Gold Coffee mix. Kami ara sang glutathione and collagen. Kung nga mahumo, kung nga mahamis, kung nga ang adong kaulumol sang panit sang bata, tungod nga bastante pa sila sa collagen.
4: Firm pang ila sininga panit.
5: Yes.
4: If you speak about mahamis, inang hindi kitaon halos ang imo sininga pores, imo sininga skin. At the same time, pwede man kamo magamit sang Santon Herbal Soap. Ang Santon Herbal Soap actually is para ini sa mga germs that causes dasig magbaho ang inyo balhas bala sa inyo sininga bayo or if not ang nagakabilin sa aton lawas labi na gid sa masaming nagabasa nga parte sa lawas ta sa aton sininga ilok doklayo.
5: Problema gid kun dali bawa karon every time nga balhason kita ate madumduman dayon sa iban sini ang luto nga bayabas. Although iban sini ti nagakaon iya sang luto nga bayabas ginabutang panagani Sir Josil sa sinabawan. Hindi lang siling Sir Josil nga nagapanimaho ka bayabas kundi katinlo ang aton ginaistoryahan diri. Hygiene nga ginatawag. Amo ni ginahimo sa aton o kon benepiso nga makuha naton kon Santon Plus Herbal Soap ang aton sini nga ginagamit kamay antibacterial property sa Sir Josil. Lakip na gani ni mga samad bala nga dugay magpali.
4: Oo.
5: Tungod sa mga kagaw-kagaw magamitan mo sina mabuligan niya nga madasig magpali. Pati pa ni mga kinadtan sa sapat-sapat dira Sir Josil nga nagaresulta sa mga ginatawag dark spots mabuligan niya man niya mamatamat fade kon nagagamit kita sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: By the way, pag-mention mo sa sapat-sapat ini Doc Leo, subong di ka baylo-baylo ato sining klima, ulan init.
5: Hmm.
4: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
5: Yes.
4: Amugin ng numero uno nga kontrata kay posible carrier na sang dengue. Tama ka makahalalit maubos gidunod sang imo sining bangko kon nali ikaw di malason nga magka dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
8: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang ginatawag Sir Josil nga malikaw ka sa kagat sang lamok, hindi ka mapalapitan sa lamok kung mapamanyos mo na siya.
4: Mm.
5: Makabig na lang na to na Sir Josil nga bonus mo na lang na. Kay kung nagapamanyos ka sang Santon Plus Herbal Oil, nagabulig man ipahumok sa imong sining panit. Di kung mamasahe, balaan mamanipulate ang aton sining makaunuran na Sir Josil, nagabulig man ipa-active sang pagfunction sa aton sining lymphatic system. Ang mga higko dira mabuligan niya madrain man sa aton sining lawas. Nagapanami sa aton sining blood circulation. Mahumutan, mahaklo o palang Sir Josil ang sense ni nagatawhay imo pamatyag, nagarelax imo panghuna-huna, naganami imo tulog.
4: Try it ang Santon Herbal Oil. Mosquito repellent pa ni siya. Hindi makapalapit ang lamok kag iman pang sapat-sapat para mangutot. At the same time, nami ang iya sining epekto. Gapala mo ipo imo sining lawas bala. Banyo sinyo bala. Bisan di na kamo magmasahe, batyagan nyo gid ang pag-usbong bala. Batyag mo do gasulungaw ang hangin sa imo sining kaugatan kag sa imo sining kaunuran. Kun mamanyos kamo sa Santon Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si mga kaputlay sa pagtindog. Sobra gid kay saklero sang nag-inom ko sa Sister Pain. Minis lang gid nag-agi na katindog na ko dayon diretso pag makalakas.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika.
3: The Secrets of Health.
4: Kung nagika mo kagwanta ha, sang palanakit sa lawas ninyo ha, mag-cease the pain na Doc Leo.
5: Gina-discourage man naton gali. Yan itong mga nagapalanakit ang kalawasan, kapiyan pa kung daw hindi na matandog, hindi nyo na pag-ipilit nga ipahilot pa o kung ipapislit pa. Kundi, na pinakapuntos ni, ipahuway na ton, kaga parang mabuligyan kita nga magtawhay aton sa nipamatyag, ma-alleviate ang symptoms nga ina o kung ang sintoma nga ina, pwede matumaran sang cease the pain.
4: Kung overstretch, kag overwork ang inyo sining mga muscles, gapala manog man na dito sa sulod. So delikado man patandog nimo kay ma-aggravate lang ang banog ya hindi makuha ang sakit.
5: Tama.
4: So imnin niyo na lang sang cease the pain. Pero amo ni ang ilimnon sa katulugon niya Doc Leo, ang Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Mm-hmm. Isa ni Sir Josil sang ginatawag makabulig sa makalalakinhan para bala matuman Sir Josil ang obligasyon na ginatawag bala nga ulayhon sa katulugon.
4: Dapat unpredictable kuno ang isa kag isa eh. Kung unpredictable ka mo, to maintain kuno sang good relationship ha, dapat hindi man bala mabasa ni Mrs. ang estilo ni Mr. Kag si Mr. budlayan man magbasa sa estilo ni Mrs. Mm-hmm. So dapat always ready kung sa Boy Scout pa.
5: Amo na lang ng defensa mo dira si Sir Josil, kahit hindi mo mapaktan.
4: Mm-hmm.
5: Subong bala o kung buwas, subong bala nga oras o kung dugay-dugay, mm-hmm. dapat may reserba kagid si Sir Josil para bisan anuman nga takna, anuman nga oras, magpanawag ang kinahanglanon, kumbaga sa termino sa kilala ta, may ibuga kagid.
4: Pero kung gusto mo gid mabasa si Mrs., mm-hmm. dapat nga siya pauyaton mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Paghatag sa imo Turbo, balaan mo na kung anong masunod sina. Dayon niya ka-timean siya, ups, 25 minutes. So sa mga lalaki ini nga daw nadulaan na bala libido, daw ay nagana bala sa ila sini nga sexual activity sa inyo sini nga partner. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakali ni sa sukit niyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Kag sa clinic sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building Yulo Street atuman sa Midtown Hotel, kag sa Bacolod City sa Yes to Health Store sa Lisari Street in front of Marayo Bank.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
1: Yes to Health!
11: Hala, ka-exciting!

0: Casino Plus Plus Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
3: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Mga katropa, excited!

0: Oras sa 106.5 XFM Roa sing sa Bugos nga Pilipinas. Lasay 5 na sa aga. Ini nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Mayong aga kalibutan, siyudad sa Roas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapangalagad ng palatuntunan, exciting or express balita.
1: Express balita. Express balita.
0: Adlaw kita karon sang Webes, petsa sa isa bulan sang Agosto tuig 2026. Tagkaroon sa aton sining mga headlines.
1: Headlines. Headlines.
0: Isa ka high value individual arestado. Matapos kang madakpan sa akto nga nagapakiwal sang iyang armas luthang. Illegal nga droga dugang pang na-recover sa suspect.
1: Headlines. Headlines.
2: Isa naman ka 26 anyos nga babae arestado sa ginkasang nga drug buyback operation sa Barangay Dayaw, Roa City.
1: Headlines. Headlines.
0: Mga estudyante nga naulamid sa kinagamo sa Mindan National High School iga paidalom sa psychosocial counseling. Security measures sa mga blutuan mas labi pa nga pasangkaroon suno sa Schools Division Office of Capiz.
1: Headlines. Headlines.
2: COMELEC, preparado na sa ginalauman nga barangay and sanggunian kabataan election 2026 suno kay Attorney Will Arsenio.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ito naman yung mga balita national, petisyon nga nag-question sa impeachment proceedings sang Kamara gin basura sang Supreme Court.
1: Headlines. Headlines.
2: Posible nga pagpaiway sang BSKE, desisyon sang Kongreso kag ehekutibo suno sa COMELEC.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ito naman yung balita international, US target maselyuhan ang kasugtanan sa Iran, agud buksan liwat ang Strait of Hormuz.
1: Headlines. Headlines.
2: Sa balita entertainment, ginako nga kun Dennis Padilla, ginako nga nasakitan kung ginatawag nga 8080 sa Senator Robin Padilla.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa ito naman nga sports news, Alex Yala kag Venus Williams nakabaton sa Canadian Open doubles wild card.
1: Headlines. Headlines.
2: Gag sa health news, mga lamok, hindi luyag ang baho sang bawang. Aton Hibaloon.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa business news, inflation naginay sa 6.2% sang Hulyo suno sa PSA. Oras sa Pilipinas, lasay 8 sa aga. Pagkaroon sa detalye sang aton sirigit pang headlines, kaupod sang inyong mga tagbalita. Ako si Katropang Zalde Gab Jr.
2: Kag ako naman si Katropang Christine Dayan Ropa.
1: Express Balita. Express Balita. Balitang lokal. Balitang sa lokal.
0: Sa aton yung mga balita, lokal arestado ang isa kalalaki. Maginakabig bilang high value individual. Matapos nga nakuhaan sang armas luthang kag illegal nga droga. Pinagi sa ginpatigayon nga polis o kon police assistance. Bangod sa report sang isa ka concerned citizen nga nasiplatan ini nga nagapakiwal sa iya armas luthang sa sitio Simburyo, Barangay Lantangan, Pontevedra, Capiz, alas 6:57 sang gabi sang Agosto 4. Ginkilala ang suspect alias Makmak, 40 anyos. Nagresidente sang Barangay Rizal sa Nasambit man nga Banwa. Nakuha sa paginakop sining isa ka unit sang kalibre 38 nga revolver loaded sang tatlo ka mga bala. Apat ka sa siya isang illegal nga droga. Ang ginabulubanta, may kabugaton nga 10 gramos. Kag may standard drug price nga 68,000 pesos. Na-recover man ang duha ka improvised tutor, duha ka pakete isang sigarilyo, duha ka CCTV camera, kag isa ka unit sang motorsiklo nga Rusi Macho nga wala sang plaka. May buluan nga si alias Makmak ang anay drug surrendery. Sa karon nagapabilin ini sa kustodiya sang Pontevedra Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon ang magapangatubang sa kaso nga pagbayular sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, ang Republic Act 9165 o kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
2: Sa dugang pa nga balita lokal, arestado ang isa ka 26 anyos nga babayi sa ginkasang drug buyback operation sa Station Drug Enforcement Team sa Roa City Police Station sa Circumferential Road basang Barangay Dayaw, Roa City kahapon. Ginkilala ang arestado kay Rhea o kun alias Rhea, kag residente sang Malipayon Village, Barangay Tiza, Roa City. Nabaklan ang subject sang nagpakunukunong nga poster buyer sang isa ka sachet sang suspected shabu sa balor nga 500 pesos. Sa ginhiwat pa nga pagrekisa sang kapulisan sa subject, duga nga narecover sa paginakop sini ang tatlo ka sachet sang shabu nga may kabug-aton nga 5 ka gramos kun sidiin, may market value nga 34,000 pesos. Naibaluan nga ginagkabig man na bilang street level individual ang nasambit nga suspetsyado. Sa karon na kaunong naini sa karsel sa Roa City PNP para kaga magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Igapay dalom naman sa Saiko Social Counseling ang mga estudyante nga naulamid sa nagluntad nga kinagamo sa sulod sa Mindan National High School sang Agosto 4. Sa pagpakigangot sang XFM Roas kay Ms. Glenda Marie Butin, ang Project Development Officer 2, DRRM, sang SDO Capiz. Ginpayag sini nga matapos ang nagluntad nga insidente sa nasambit kablutuan, nangin maayong ginhimong aksyon sang Haminda National High School. Bangod gilayon nga nakontrol ang natabo nga kinagamo. Pinagi man sa bulig sang mga stakeholders sang Haminda National High School, gilayon nga na-secure ang lugar kag nasunod ang mga nagakaigo nga protocols sa mga kaangay nga insidente. Suno kay Butin ang mga estudyante nga naulamid sa natabo nga tapungulay ang igapaydalom sa counseling. Agod yung masiguro nga mahitso na ang problema sa tunga sa mga iniantis pa man pabalikon sa ila klase. Magluwas sa mga sa duha ka mga estudyante, gapaydalo man sa counseling ang 18 tubto 20 ka mga estudyante nga nagkalanipong. Bangod sa tuman niya kahadlo kag nervyos nga nabatsyagan sang nagakatabo ang kinagamo. Sa piyakabahin, bangod sa insidente, mas pasangkaron pa sunod diri sa mga bulutuan ang pagbantay sa seguridad. Matapos naman nag-viral online na natabo ng insidente, nagpangayo sang pasaylo sa mga ginikanan ang SDO Capiz. Bangod gilayon nga gi-lockdown ang mga bulutuan kun sa diin wala sila ginpahnugutan nga makasulod. Nagpanawagan man ang ahensya sa publiko nga mangin responsable sa pagpalapta sa impormasyon labi na sa pag-post online. Agod malikawan ang paglapta sang misinformation.
1: Balitang lokal.
2: Sa katapusan ng balita lokal, preparado na ang Commission on Elections sukon COMELEC para sa ginalauman ng barangay and sangguniang kabataan election 2026 sa Plabuton ng Nobyembre. Ini mismo ang ginkumpirmar ni Attorney Will Arsenio, ang Assistant Election Director of the Commission on Elections Region 6, sa napakigangutan sang XFM Rojas. Suno kay Attorney Arsenio, natapos na nila ang constitution sang electoral boards, subong man ang mga project precincts, subong man ang naprint naman ang mga sang ahensya ang mga balota, kag natumod na ang mga voting centers nga paggamiton sa adlaw sang piniliay. Dugang pa sang abogado, nagahulat na lamang sila sang filing of certificate of candidacy. Ginpakigbahin man sini nga may pila ka mga gindugang nga rekito ang COMELEC sa filing sang COC. Kung sa diin, obligado na nga magsumiter ang tanan nga mga kandidato sang ila sworn declaration on conflict of law interest nga may katuyuan nga papag-unon ang transparency. Kag siguruhon ang temprano nga ipakigbahin sa mga kandidato ang anuman nga posible nga conflict of interest. Para kay Attorney Arsenio, masobra 90% na sila ang kon ang kahandaan sang COMELEC para sa BSKE 2026 bangod nakabulig masundri sa ilang pagpaiway sa eleksyon sa Ligan Kungod. Apisa nga ginpaiway ini, diretso man ang ila pagpanrabaho sang ila preparasyon. Sa piyak ka bahin sa nukay attorney, may pilaman ka mga implikasyon sa bahin sa kandidato pananglitan. Ngaliwat naman nga ipaiway ang BSKE, labi na sa mga aspiring candidates para sa sangguniang kabataan. Suno pa diri, may qualification na sa candidacy sa SK kung sa diin, tubtog na lamang sa 24 anyos ang sarang makapadalagan sa mga posisyon. Suno diri pananglitan nga ma-reset ang eleksyon sa 2028. Ang mga manog 24 na subong nga tuig nga qualified pakunta ni ang hindi na makapadalagan pa. Apang kung madayon sa plabuton nga Nobyembre 2 ang eleksyon, pwede pa sila makapadalagan. Sa karon padayon pa nga ginahulat sang COMELEC kung ano ang mga desisyon, may kaangtanan sa ginalauman nga barangay ang sangguniang kabataan election 2026. Mga katropa, mga balita lokal, ang inyong nabatian ang bulag na dulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Nga isa ka ng acidic alkaline-based vitamin C nga nagabulig, agud nga mapabaskog kag mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man sini ang imong lawas nga pakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
0: Express Balita. Sa aton yung mga balita nasyonal, wala ginpaboran sang Korte Suprema ang consolidated petitions na ginfile ng Vice President Sara Duterte kag abogado nga si Israelito Torion nga nagakwestiyon sa impeachment proceedings sang Kamara, lakip na ang Committee on Justice. Suno sa Korte, moot na ang mga petisyon bangod ginaprubahan kag na-transmit na ang articles of impeachment sa Senate Impeachment Court. Bangod sini gitumod sa korte nga hindi na kinahanglan pa sang resolusyon.
2: Sa katapusan ng balita nasyonal, ginpahayag sang Commission on Elections nga wala sa ilang desisyon kun bala madayon o kun hindi ang barangay kag sangguniang kabataan elections sini nga palabuton nga Nobyembre. Kasunod ini sang pag-file sang hagna sa Kamara nga nagatinguha nga ipaiway ang BSKE sa Nobyembre 2028 sa baylo nga hiwaton ini subong nga tuig. Suno kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, yara sa Kongreso kag sa Executive Branch ang desisyon, hindi sa komisyon. Sa piyak sinitayuyon man ang preparasyon sang full body selection sa diin. Una na nga gisiling ni Garcia nga pangabayon nila kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga deklarar nga holiday ang November 2 agud madamo ang makapauli kag makaboto. Ulihin nga ginpatigayon ang BSKE sa tinalikdan pa nga October 2023. Mga katropa, mga balita nasyonal, ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold nga mayara sa mangustin nga puno sang polysaccharides nga nagabulig ng batuan ang mga malain nga cancer cells sa imong lawas. Puno man ini katropa sang antioxidants nga nagabulig agud mapunggan ang pagtigulang sa mga selula sa aton nga lawas.
0: Express Balita sa international. Sa ito naman nga balita international, target sang Estados Unidos nga maselyuhan ang kasugtanan sa Iran agud liwat buksan ang Strait of Hormuz. Inanggit payag ni US Treasury Secretary Scott Bessent agud tugutan ang mga commercial ship nga liwat nga makalabay sa nasambit nga ruta. Suno sa US top official, naganegosyar sila sa karon sa mga Iranian na nungod sa siningabutang. Dugang pa sa opisyal nga ang kasugtanan ang magapanumbalik sa freedom of movement sa nagapangunang shipping lane. Inabulubanta naman ni Secretary Bessent nga mahimo magdubo pa ang mga presyo sang gatong sa tion nga dalayon nga maghulag ang ginatos ka mga barko nga na-stranded sang pila nakabulan sa Persian Gulf bangod sa giyera sa Middle East. Samtang makapila naman ka beses nga ginpanginwala sang Iran ang pagtalakay sang kasugtanan upod ang US angot sa Strait of Hormuz nga ginathag nga sa pungsod Oman sila nagapakig-negosyar. Mga katropang balitang internasyonal, ang buylog ang ginadulong sa inyo sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang isa ka ultimate eye protection nga suplemento nga mayara sa pinasahi nga kombinasyon sa phytonutrients. Kapopular nga ginagamit agud proteksyonan ang aton mga mata batok sa pagaguba sini bangod man sa katigulangon kag pila ka mga komplikasyon. Mayari ini sang lutein, beta-carotene, vitamin E kag zeaxanthin, manggaranon man sa zinc, vitamin C kag iban pang nutrients. Na makabulig naman agud mapabilin ang structure kag integrity sang aton nga mga mata.
1: Express Balita. Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Kag sa ato naman nga balita sa patag sang entertainment, nagdepensa ang komedyante nga si Dennis Padilla kay Senator Robin Padilla angot sa mga negatibo nga komento nga ginahaboy batok sa senador, partikular na ang pagtawag sa iya nga 8080. Sa isa ka interview ginsiling ni Dennis nga nasakitan siya sa mga malain nga pahayag batok sa iya abyan. Sino pa sa aktor, hindi niya gusto ang paggamit sang tinaga nga 8080 bangod para sa iya makainsulto ini kagwala sang tawo nga nagadapat nga tawgon sang amusini. Ginhaylo man sang aktor ang mga kritiko sang senador nga mangin mahangay sila pagbuya sa mga tinaga kag ipabilin ang respeto sa pagdiskurso sa pihak sa magkatuhay nga mga opinyon. Masami nga mangin sentro sang pagpakamlaot si Senator Padilla bangod sa pilaman sini ka mga pahayag sa publiko. Sa pihak sa mga batikos, una na nga ginathag ni Padilla nga ang pagiging one-sided ang wala nagatumod sa pagpabor kung sa diin man nga bahin kundi patas nga pagtanaw sa proseso sang impeachment trial. Mga katropa, ang entertainment news ang nadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap nga mayara sang Gluta Kojic kag Virgin Coconut Oil nga nagabulig agud nga mapunggan ang oily sense sa skin aging kag pagtigulang sang aton cellulas sa panit. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Gluta Kojic Soap.
1: Express Balita sa Sports.
0: Sa sports news, liwat niya mag-team up ang Pinay tennis champ nga si Alex Yala sa tennis legend nga si Venus Williams. Matapos nga makabato ng mga inisang wildcard entry sa doubles draw sa Canadian Open o National Bank Open. Ginanunsyo sang tournament ang wild recipients sang Miyerkules, August 5. Oras sa Pilipinas, kag natalana nga magsugod ang kampanya ng Dayala kag Williams subong nga Webes ang gabi, Agosto 6. Pag-aatubangon nila ang tandem ng Daimio Kato kag Lyudmila Samsonova sa opening round. Una na nga nag-partner sa Dayala kag Williams sa Bad Humber Open sa day nakalabot sila sa quarterfinals. Magampang man si Iyala sa singles event sang Canadian Open sa din una sining makatubang si Alicia Park sa round of 64. Ang sports news, buylog ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kamera sa makakaglabuwas ka herbal extra kapopular sa South America nga nagapapagsik. Nagapabaskog sa inyo.

0: karoon nga nagasiling nga ang pila ka mga sulfur containing compounds na nagagawa sa bawang ang mahimo makapahaganhagan sa pagdamo sang lamok. Sunod sa mga eksperto, ang ginugmok nga bawang ang mahimo makapagawa sang mga compound nga may gamay nga repellent effect sa pila ka kontrolado nga pagtuon. Ang mga garlic-based spray ang mahimo man makahatag sang limitado kag temporaryo nga proteksyon. Apang nagadepende ini sa klase sang lamok kag sa pamaagi sang paggamit. Mas epektibo gihapon ang paggamit sa mga aprobado nga insect repellents nga may DEET, picaridin, ukon oil of lemon, eucalyptus. Ginarekomendar man ang pagsuksok sa malabang nga manggas kag pantalon sa mga lugar nga madamo sang lamok. Pagkuha sang stagnant nga tubig nga mahimo pamugaran sang lamok kag paggamit sang screen sa bintana, kulambo ukon bentana. Tiladora. Mga katropang health news ang ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Herbal Tea ngayon mo sa Langgay Turmeric kag cinnamon bark manggaranon gid sa health benefits. Iniman ang ginpatamis ang stevia nga nakita sa pagtuon nga sarangid nga mabalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sang aton sini nga lawas. Gani sibong pala mga katropa, kakasana ang toxic kag ikalan sang aton lawas pinaagi sa pag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea.
1: Express Balita. Sa business news, naginay sa 6.2% ang inflation o kunang kadasigon sang pagsaka sang nagapanguna ng mga balaklon kay serbisyo sang Hulyo suno sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Mas manuboy ni kumparar sa nabalhag nga 6.4% inflation sang June. Sunod sa PSA, lakip sa nagapangunang rason sini amo ang mahinay nga pagtaasang gasto sa transportasyon at ang mahinay nga pagtaasang presyo sang education services.
0: Express Balita. Sa foreign exchange rate update, nagikan sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang mebelo nga 60 pesos and 75 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang mebayad ng 46 pesos and 79 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 64 centavos. Euro 68 pesos and 53 centavos kag ang Saudi Riyal ang mebayad ng 16 pesos and 19 centavos. Mga katropang business news kag ang foreign exchange rate update ang buylo ginadulong sa inyo sang Santhon Gold Coffee Mix. Nga kung sa din may kape ka na, may energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Santhon Gold Coffee Mix.
1: Express Balita. And there you have it mga katropang atod sini mga natipon nga balita subong adlaw sang Webes sa aton yung pagpangalagad sa Express Balita. Kay mga balita naman yun yung nabatihan ang buhilugid ginadulong sa inyo sa mga dekalidad ng produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santhon Plus Gold,
0: Santhon Vitamin C,
1: Santhon Plus Coffee Mix,
0: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
1: Premium D3 Soft Gel Capsule,
0: Turbo Dietar Supplement for Men,
1: Santhon Plus Herbal Capsule,
0: Premium D3 Coffee Mix,
1: Santhon Gold Herbal Tea,
0: Santhon Gold Coffee Mix,
1: Cess the Pain,
0: Santhon Plus Herbal Oil,
1: Santhon Plus Herbal Soap,
0: Clear Skin Beauty Soap.
1: Ang inyong mga produkto sang Yes Talk Incorporated na mabakal sa mga suki nyo nga mabutika dira sa inyo sining lugar, bakal man online pinaagi sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Sa aton man nga mga leading drugstores nationwide, available gid ni mga katropa kaangay sang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore kag Generica Drugstore. And siyempre sa tanan-tanan nga nagupod sa aton nga pagpangalagad sa mga nagtutok sa ilang mga radyo. Kag sa aton man nga Facebook live streaming, good morning.
2: Good morning.
1: Magasunod ng palatuntunan Bullseye upod kay Katropan Joe Venanisco gani tutok na. Sa katapusan mga katropa, kami na lamang ang inyo nangin tagbalita. Ako si Katropang Zal Diagyap Jr.
0: Kag ako naman si Katropang Christine Dianropa.

0: Yang Express Balita.
1: X FM. Yes, no help.
2: The secrets of health.
0: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
3: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular.
2: The secrets of health.
0: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
3: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sini nga kaayuhan.
2: The secrets of health.
4: Southern Plus Gold.
3: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sini nga heart, sa aton sini nga brain, kag sa aton sini nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sini nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
4: Southern Plus Gold.
2: The secrets of health.
3: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sini nga circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga sarjaw siling isa sini sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isang nga makabulig para ma-prevent na to nina tungod siya sa ring omega-3.
4: Southern Plus Gold.
2: The secrets of health.
0: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
0: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josil.
0: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
3: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa ring omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
2: The secrets of health.
3: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisa-gisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasa nga oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
2: The secrets of health.
0: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ton, Doc Leo.
3: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton o kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sari nga cognitive function, ang aton sari nga heart, nagpabakod man sa ton sari nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
0: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
3: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
2: The secrets of health.
0: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Santhon Gold. Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
1: Ako si Amelia, di pwede pagi ko sa mabatian kong Sunthone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, na anti-aging pa.
4: Sunthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
2: The Secrets of Health.
5: Yes to Health!
6: Hala, ka-exciting!
7: We

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Mga katropa, ang oras sa 106.5 XFM Rojas, Kagsabugos nga Pilipinas, Lasais, 48.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

0: Bullseye!
1: Mayo nga ka mga katropa, nagapangalagad na ang panibago na naman nga edisyon sang palatuntunan Bullseye. Diri sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita subong adlaw sang Webes, pecha 6 sa bulan mga kaabyanan sang Agosto, tuig 2026. Kaupon sa gihapon sa inyo, alagad ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco.
0: Bullseye!
1: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na!
0: Bullseye!
1: Ay, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na, bango na! Oy, aga na ni, amat-amat na, sa may mga opisina, may mga trabaho, sa mga estudyante nga may klase. Oh, ti dapat subong ga preparar na ha, nakabango na, nakahikot na. Ah, para hindi matrasar sa subong nga aga, mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa mga nakabugtaw na, nakabango na, kamusta kamuda, kamusta ang inyo sining aga?
2: Good morning!
1: Good morning ba? Oh, di ba? So, kumusta man? O kung pagbugtaw mo, nagkuhan ka na, nagasampok ng kilay.
3: Ayoy!
1: Oh, kay nadamguhan mo si Mister mo nga may kadidang.
3: Ayaw!
1: Tapos mabugtaw si Mister mo, nami pang kuan sa imo blaw, nami pa bala ang sapako. Oh, tapos sa sampoki, lay mo gudugudugay, banatan dayon si Mister. Ah. Ahaw damgo lang, mariak. Ambal dayon si kuan tuod gito guro mo. Oh, ang sa damgo ko nga man. Oh, bow, ah, may babae kagali. Klae, no? Oh, ay, kalot na lasting ko yung Mister, eh. Oh, kage man kamus na. Oh, pero sa mga goodong morning dyan, ay, kamusta ka mo? Oh, nakapangapi na, nakakuan na, nakaluto na sang pamahaw? Oh, anong pala mahawunda, ah? Ang aging luto nyo? Ambot si Mary Joy Delphine, kamusta ba yung niluto? Dabay? Ah, Mary Joy? Oh, aga pa nagabugtaw para maghikutar man ho. Oh, anong niluto natin dyan, Mary Joy?
3: Ayoy!
1: Kamusta ang Malaysia, ma'am? Oh, daw Pilipinas, Gapon. Okay, sige. Sa aton sining pagpangalagad mga katropa, gina-welcome na nato ng aton sining mga suki ng mga tagpalamati sa kabugusan ng siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, kag sa kutob sa Malabutan, sang aton palatuntunan. 106.5 kita sa lilisuan sang inyo sining mga radio sa mga nakatutok na sa FM band. Kag siyempre, gina-welcome na nato no, ang aton sining mga suki dira sa Maychodoro, Arsenas Trade Center. Oh, dira sa Kwanho, dira sa may bahin mga kabinan sang Kwanho, mga security personnel dira sa may Bagsakan Center. Oy, sa inyo yan.
2: Good morning!
1: Agaso mo man, dira sa may Erica Frozen Products, no? Kay Lini Di Pedro dyan. Oh, kay Sir Herminio Hicaldi, da? Kamusta ang aton sining mga balidya, ang mga baboy dyan? Oh, siguruhon lang sir, ha? Nga wala pa aman ASF, ha? Ay, kilala ko nagliga, do. Bakal siya sang kwan. Do, ila-ila siya. Kay ti daw pilan to? 180? 200? Oh, sinyo ba barato? Oh, di binakla niya din panakot. Mga kwan siya tani, maputsero. Diba? Oh, bakal siya sang halugan isang putsero. Depende na, may pichay, may saging, may patatas. Oh, mga something inami na mo. Oh, pag luto sang babo niya, baho.
3: Oh, no!
1: Oh, digid ko na madala. Sino ko basi double dead? Oh, di ba? Isag, asa-asa kang barato. Ah, pero may paman gali nga, hindi amo.
3: Oh, no!
1: Ayaw! Oh, may gidya kung kilala mo, ginabaklan mo, kay huya-huya pa nasa magbinutig si mo. Di ba? Oh, pero sa tabi, mga suki, mga kita ginabaklan ho. Oh, pag Tambal mo, sigurado ni... Ah, sigurado na, yes, sir. Balon mo mo daan ni kao gabakal, diti. Pakuyan ko pa na balakon kao glingon. Sa mga negosyante, be honest, ha. Mga kwanyo da nga napatay sa isip, lubong na na. Hindi na pagpangon niya, di. Ah, pabaw. Ah, na, no, man kamuyaman. Di ba?
3: Oh, no!
1: Sige, good morning lang da sa mga taga-TATC. Sa mga taga-Pueblo Terminal, dira sa may Maldita Van Terminal, ho, nga nagatutok sa ato niya pagpangalaga, dira sa may Degracia Itiri. Kaga sa buman mga kabinan, dira sa may Absidi Itiri, kay Rosa Dipenio da. Nagamonitor diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan, welcome.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Syempre hindi man magpaulihi mga katropa ang mga katropa onliners naton.
2: Good morning.
1: Nga nagatutok sa aton sini nga official FB page ang 106.5 XFM Rojas City Capiz. Subong man ang aton sini mga kabinan nga kuno sa secondary page ang XFM Rojas 106.5. Ang nagatutok subong man sa aton sini nga YouTube channel.
2: Good morning.
1: Okay, mayong aga sa inyo tanan ha. Welcome diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kag of course, syempre paki-like, follow, share ang aton sini nga FB page kag paki-subscribe na lang ang aton sini nga YouTube channel mga kaabyanan. Para hindi kita maulihi sa mga balita, impormasyon online. Nag-aara man kamo gihapon mga katropa. Hindi kamo da maulihi sa mga balita, impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan adlaw-adlaw. Nami isang kwa ni Mary Joy, ho, sandwich lang, breakfast. Day off ngayon. Oh, sana all day off.
3: Wow!
1: Tila ko lagaw man da sa Malaysia kag mag kwa ni picture da sa ano na Petronas Tower. Pero takan ka naman da guro Mary Joy, no? Kanda lagaw ko to sa uma nila da sa kwan sa Malaysia kag mag pamupo ka durian.
4: Ay!
1: Nami guro mag damo na durian sa Malaysia mo. Nami guro ta extra kada Mary Joy. Now ikaw taga Salo durian bla. Now trabaho mo taga Salo durian. Why, why? Hindi ka magamit sa ko na gamita lang tudlang kamot mo.
4: Ay!
1: Nami guro na nga extra, nga extra sideline ba. Di ba? Kwanda sa Pungsod, Malaysia. Sa Bingawan, no, si Parikoy Larnel Prialara, no, aga pa nagapangapi, ho. Welcome, Parikoy, diri sa aton sini nga pagpangalagad, ha.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, sa aton sini nga pala tuntunan, mga kabyanan. Ang oras naton, 6:56. Diri sa aton sini nga pagpangalagad, i-check tanay ang imbukadang report na gikan sa aton sini nga pag-asa. Lakat sang panahon para mga kabyanan sa subong adlaw sang Webes. Tastig lang, no? Webes na galigya subong, ho? Okay, check ta ang pinaka-latest nga update sa sining Tropical Storm Maymay. Nagikan sa aton sining pag-asa.
5: XFM Weather Update. Weather Update.
6: May na may international name na Kojira ngayong araw ng Webes, August 6, 2026. Kaninang alas 2 po ng umaga ay naglandfall na nga po itong bagyong Maymay sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur. At huling namataan naman po yung sentro nitong bagyo dito po sa may vicinity ng San Juan, Ilocos Sur at bahagya na nga pong Humina. At ito po yung may taglay na po na hangin na abot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 110 kilometers per hour. Sa kasulukuyan, kumikilos po ito pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. So asahan po natin habang tumatawid po ito sa mga bulubunduking lugar dito sa Northern Luzon ay masihina na po itong bagyo. Ngunit asahan pa rin po, meron pa rin pong mga malakas na hangin at malalakas na mga pag-ulan dulot nitong bagyong Maymay dito po sa Northern and sa may Central Luzon. But dito naman po sa may Southern Luzon area maging sa western section ng Visayas, inaasahan naman po natin yung epekto ng habagat o yung southwest monsoon. So expect po natin magiging maulan pa rin po dito sa Metro Manila, Calabarzon, maging sa Mimaropa and sa may Antique. So inaasahan po natin yung mga pag-ulan, mga panakanaka at mga kalat-kalat din po ng mga pagkulog, pagkidlat ngayong araw. Other parts naman po ng ating bansa, kung mapapansin po natin ay wala po masyadong mga kaulapan. So generally fair weather conditions po tayo ngayong araw. Although may chance pa rin po ng mga thunderstorms, especially po dito sa may areas ng Visayas and Mindanao. So always pa rin po mag-antabay sa ating mga thunderstorm advisories na ipinapalabas ng ating mga PAGASA Regional Services Divisions. And meron din po tayong binabantayan na isa pang bagyo na nasa labas pa ng ating area of responsibility, itong bagyo or Typhoon Dolphin, at malayo po ito sa ating mga kalupaan. Ito po nasa mahigit 1,450 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. So sa ngayon po ay ito po'y gumigilid dito sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit may mga dagdag po tayong impormasyon about dito sa bagyong Dolphin maya-maya. Dito po muna tayo sa latest forecast track and intensity nitong bagyong Maymay. Sa ngayon nga po ay tumatawid na itong bagyong Maymay sa mga kalupaan ng Ilocos Sur, at inaasahan natin ngayong umaga ay masihina pa ito habang ito po'y may interaksyon sa mga kabundukan dito sa Northern and Central Zone. Inaasahan po natin by this morning ay maaaring mag-downgrade na bilang isang tropical depression na lamang itong bagyong Maymay. So masihina po ito. And kung mag-downgrade na po ito bilang isang tropical depression, ay mas mababa or bababa na din yung mga antas ng ating mga wind signals mamaya sa next na mga bulletin issuances natin. By this afternoon or evening, inaasahan naman po natin from tropical depression, masihina pa siya bilang isang low pressure area na lamang. And by that time po, afternoon or evening today, ay maaaring nasa may coastal waters na po ito, either ng Cagayan or ng Isabela. And eventually, ay yung remnant low pressure area ay sasama naman dun sa bagyong Dolphin na nasa lapas pa ng PAR. Ngunit sa ngayon, may wind signal number 2 pa rin po tayo dahil tropical storm category pa rin po ito sa may areas ng Ilocos Norte, northern and central portions ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, sa Abra, western portions din ng Kalinga, and sa may mountain province. So hanggang 88 kilometers per hour ng mga bugso ng hangin po yung kanilang mararanasan dyan ngayong araw. And para naman po sa mga areas na may wind signal number 1, ito po yung mga naka-highlight na blue. Yun po ay mararanasan po natin yung mga hanggang 61 kilometers per hour ng mga bugso ng hangin dito po sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng Pangasinan, maging dito po sa may nalalabing bahagi din ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, maging dito po sa may southern portion ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and sa may northern and central portions ng Aurora and sa may La Union. So inaasahan nga po natin in the next few hours kung mag-downgrade na nga po itong bagyong Maymay bilang isang tropical depression, mas kukunti na po yung mga probinsya na may wind signals. And kung maging low pressure area na lamang ito, ay maglilift na po tayo ng wind signals within today. Para naman po sa ibang lugar na wala naman pong wind signals, maaari pa rin po tayo makaranas ng mga pabugso-bugsong hangin naman dulot nitong southwest monsoon at yung periphery o gilid nitong bagyong Maymay. So from today until Saturday, August 8, ay posible pa rin yung mga pabugso-bugsong hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman po sa babala, para sa mga malalakas na mga pag-ulan, inaasahan po natin ngayong araw ay meron pa rin pong mga matitinding mga pag-ulan na hanggang 200 millimeters. Ito po yung mga probinsya na nasa orange. Within 24 hours po ito, no? Ay ito po'y mararanasan dito sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, at sa may Pangasinan. Sila po yung makakaranas ng mga pinakamatitinding pag-ulan dulot nitong bagyong Maymay. And kung meron po silang ganito na mga pag-ulan, ay expect po natin posible yung mga numerous o mga kalat or yung mga widespread na mga pagbaha, and posible din tumaas yung mga level ng tubig natin. Posible din dahil nga po na-expose na po or matagal na nga pong inuulan yung mga areas na ito, ay posible po yung mga landslide. So doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. 50 to 100 millimeters naman po na rainfall in 24 hours ang ine-expect natin dito sa mga probinsya na nasa yellow. So yan po ay sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, maging dito po sa Occidental Mindoro. So ito po, dito po sa Northern and Central Luzon, mostly dahil po ito sa Bagyong Maymay. Pero dito po sa Southern Luzon, ay ito po'y epekto na ng habagat. Pagsapit naman po bukas, so araw po ng Friday, August 7, inaasahan po natin no, by that time ay malulusaw na or maging low pressure area na po yung ating Bagyong Maymay. So ang magiging dominant na weather system po natin ay yung habagat na o yung southwest monsoon. Now ito pong typhoon dolphin o yung bagyong dolphin ay paiigtingin po nito o hihilahin naman po niya yung habagat patungo dito sa Luzon and the western sections of Visayas. So expect po natin no, kahit wala na pong bagyong Maymay ay patuloy po yung ating mga pag-ulan bukas hanggang over the weekend dito po sa Luzon and western section of Visayas dahil po sa habagat na pinaigting o pinalakas nitong bagyong dolphin. Dahil ina-expect po natin itong si bagyong dolphin po ay kikilos po generally pakanluran. So habang papalapit po ito or habang kumikilos po ito pakanluran ay hihilahin din po niya yung habagat. So, meron pa rin po tayong nakataas na weather advisory. Ine-expect pa rin po natin yung mga malalakas na mga pag-ulan naman bukas hanggang over the weekend dulot ng habagat, especially dito po sa areas ng Occidental Mindoro for 100 to 200 millimeters of rainfall po yan. Malalakas po ito ng mga pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. And 50 to 100 millimeters naman po ng mga pag-ulan dito po sa Antique, Cavite, Batangas, Bataan, Zambales, Pangasinan, Benguet, La Union, and Ilocos Sur. So kung mapapansin po natin, wala na po tayo masyadong weather advisory na itinaas dito sa Northern Luzon area dahil by that time nga po ay nalusaw na po yung bagyong Maymay. By Saturday, August 8, inaasahan din po natin, patuloy nga po yung epekto ng habagat, and mas dumami po yung areas na makakaranas ng mga matitinding pag-ulan dahil mas malapit na din po yung bagyong dolphin dito po sa Pilipinas by that time. And 100 to 200 millimeters po yung mga pag-ulan natin, ina-expect natin sa La Union, Benguet, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Now take note nga po, matagal nang inuulan yung ating mga kababayan dito po sa areas ng Northern Luzon and even some parts ng Central Luzon. So, maaaring saturated na din po yung ating mga kalupaan dyan. And yung mga ganitong pag-ulan pa, kung dadagdagan pa natin ng malalakas na mga pag-ulan, yung mga kabundukan natin, no, maaaring nga pong mag-cause ito ng mga landslide. So, iba yung pag-iingat and kung kailangan nga po natin ng mga evacuation measures, ay mag-contact na po tayo sa ating mga local government units. 50 to 100 millimeters naman po ng mga pag-ulan ang in-expect natin sa Sabado sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, and sa May Antique. Pero kahit ito lamang po yung hinighlight natin dito no, na mga lugar, ay maaari din po makaranas ng mga makulimlim na panahon, mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, yung malaking bahagi din po ng Luzon, kabilang na nga po ang Northern Luzon, Central Luzon, and dito rin po sa may Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, and some parts po ng Western Visayas. And aside nga po dyan, kagaya ng nabanggit ko kanina, hindi lamang po mga malalakas na mga pag-ulan ang ina-expect natin over the weekend. Meron din po mga pabugso-bugsong hangin. Para naman sa kalagayan ng ating mga karagatan, may nakataas pa rin po tayo na gale warning. Dito po sa western coast ng Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, hanggang 5 meters po yung ating mga pag-alon. So, possible po ay, or possible nga po makatumba po ito ng mga sasakyang pandagat. So, bawal po munang pumalaot yung ating mga kababayan dyan. But other seaboards naman po ng ating bansa, kahit wala po tayong gale warning, ay nasa katamtaman naman hanggang sa maalon po yung ating mga karagatan. So, doble ingat pa rin po sa ating mga kababayang mandaragat. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Lian Loreto. Next update naman po natin dito kay Bagyong Maymay ay mamayang alas 8 ng umaga. Maraming salamat po at magandang umaga.
0: Bullseye!
1: Alright, maraming salamat Rian Loreto. Nagikan sa aton Sininga National Pag-asa. May kang tanan mga katropa sa sining pinagkalatest nga lakat sang panahon. No, kag-update naton sa sining bagyo nga si Maymay nga nagapanalasa dito mga kabinan sa Northern Luzon. Makita ninyo ang aton sining satellite feed, no? Mga katropa, no? Ato ang Luzon mostly ang apektado, no? So diriya sa aton ining pag guum-guo mga kaabyanan, mga katropa sang aton sining kalangitan. Dala lang iniya sang ginatawag naton nga localized thunderstorm, no? So asahan nato ng bilog nga adlaw diriya sa aton sa siyudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, magin magaluumon ang aton sining tiempo. May mga pag-ulan-ulan pero buhas na sang kaagahon mga katropa. So syempre aligmat man gihapon, no? Paghambal ka localized sa thunderstorm. At yung mga isolated ina nga pag-ulan mga kabinan nga pwede dalon sang sining mga kaulapan. So depende ah kung na depende na sa bugat mga kabinan sang galom diin paliron ti ara dira ang masiling naton mga katropa nga epekto akag ang pila kapag talitoliti kag pag-ulan mga kaabyanan. Pangamuyuan ta to, sige na tong inulan sa ako ano, sa Luzon, pila na sila kadlaw to. Kag pinisahi ning nasambitan nga bagyo ha, nga si Maymay kay halini saya sa West Philippine Sea, no? Kagang iya yang okan pasulong diriya sa Maya Pacific. Ti bangod sang super typhoon o ining bagyo, typhoon category na lang siya ining si Dolphin nga nagahigop sa iya pa kuano? Pakadto diriya mga kabinan sa pihak sa may Pasipiko mga katropa. Pero diri siya katabok to, diri lang siya sa kadagatan sa Pilipinas. According ganis aton sa pag-asang ini siya ang posible nga matunaw naman mga kaabyanan. Alright, ang ining ang aton sininga weather update syempre dala sa gyapon sa kaluan sang Santon Gold Coffee Mix. Oy, mga katropa, pangapi na!

0: Gold Coffee Mix.
1: All right, Santon Gold Coffee Mix na mga katropa, kapi na. Amigo ta Aaron Balasao, siling niya bao niya pa kondisyon tanay. Kay may hampang karon sa St. Joseph. Tisibi pa kondisyon it mayad namin sa pa sa conditioning. Ang ginainom mo parekoy Santon Gold Coffee Mix. Ah, di ba? Kay ti bastante gina sa sustansya nga kinanglanon sang lawas. Para magdugay sa hampang. Ina kon basketball lang ha. Diba sila sigurado ka aron balasa ya hampang mo basket ha. Sila inlain na. Klaruhan ng hampang-hampangan na ha. Pero kung nagkakapi ka, nami gidya ang Santon Gold Coffee Mix eh. No, kay man, kung mga nutritional values lang, ang kinang lanon sang lawas naton mga kabian, nanti ang Santon Gold Coffee Mix may ara nga daan na sang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, may marguso. Ti isa ka damoon mga kabianan sang mga binipisyo nga dalasin ha. Ti saranggid makahatag sang mayo nga dulot sa aton sining lawas. Saranggid makapakondisyon sang imo sining lawas aron balasa. Ang pamangkot na din mabakalang Santon Gold Coffee Mix. Damo ka pwede baklan. Una, try mo da mga kaabyanan sa kwan, sa Mercury Drugstore. Diba, kung wala sa Mercury Drugstore, sa Luyo. Si Doc Erwin pa sa Luyo, sa Mercury Drugstore. Tingitaan nyo da eh, no? Pwede makamuda. Try nyo sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, din pagid sa Grace Pharmacy, Generica Drugstore, sa tanan nga outlet sang Super K Drugstore. Fred's Pharmacy basi merda malapit sa inyo lugar. AGB Drugstore sa Caldeo, RB Butika dira sa may banwa sang Panitan. Kag sa iban pagid nga mga butika diyan ha. So bisan di naman lang subong. Kay ti in demand ang Santon Gold Coffee Mix mga kaabyanan. In demand in a sense nga ti namit na healthy pa. Manami ay dalon kung nagkatrabaho ka bala parikoy. Nag-aubra ka. Nami ni dalon mo. Balon kasi ni. Pagbatsag mo kapoy, coffee break ka. Asos, no? Ano-ano malang nag-recharge ka man. So, pag Santon Gold Coffee Mix ang ginainom mo nga kape, may kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Bango din sa kwan kombinasyon sang glutathione kag collagen. Diba? Kung naghahampang ka basketball, parikoy, aron balasa. Larong pogi ang tirada mo. Bangod may glutathione kag collagen mo. Isya na mo kabalhas kag kakwan na feeling guwapo ka. Diba?
2: Wow!
1: Nakasantong Gold Coffee Mix. Proud na dayon si misis mo sa imo mo. Mambal na dayon, parikoy, aron balasa. Nya, boss! Ang ako na sa akon ba na? Ako na sawa? Bayad na mag-basketball, guwapo pa!
2: Yahoo!
1: Okay man, nakasantun, Gold Coffee Mix mo. Kung kuhan gani, kunin lain nga kape, maghambal ang mga pants mo nga. Okay man, gintimbang-timbang man. Kay mayad siya maghampang, pero hindi siya kagwapuhan.
2: Ayaw!
1: Yeah, try na mo ni Mrs. Parikoy kay mapakondisyon man sa kuno. Aba. Ay, namin ni pang kondisyon. Namin man ni kay Mrs. mo. Kay si Mrs. mo gaglow pagid ng skin. Bangod sang glutathione kag collagen. Balam mo kung mabaklon mo ni sa mga kuan ng collagen kag mahal na. Subong ara na sa kape. Ara sa Santon Gold Coffee Mix mga kaabyanan. Tistingi bla, tistingi. Isa pa na, hindi lang healthy, hindi lang makapagwapa, pagwapo. Hindi ka pa pumaldo. Kung nagainom ka mo sini, hindi nyo pag-ihaboy ang empty sachet ha. Kaya pwede nyo na mga katropa mapasakop sa aton sini nga, Santon and XFM, libu-libong papremyo. 3,000 pesos pa na kada weekly draw. Kagdalag ko ang mga papermyo sa grand draw. 50,000, 30,000, 20,000. Gahulat sa grand draw naton mga kaabyanan. So gani ha, pangapi na. Sang Santon Gold Coffee Mix Katropa.
2: Yahoo!
0: Bullseye.
1: Alright, sa aton sining pagpangalagad ang oras naton, las 7:17. Diri sa aton sining pagpangalagad mga byan. Sa iluhan ta ang unang hugnat sa mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad sa subong aga. Mga police report nga natipon sa aton sining mga katropa reporters. No, diri sa aton sining pagpangalagad mga kabinan. Unahon taning report di katropang Elmer Estimar. No, isa ka puluyan balay, no? Ang gintupok sang kalayo, ang isa naman partially burn, no? Sa nagluntad nga sunog dira sa barangay Punta Tabok. Yaring detalye sang balita ni katropang Elmer Estimar.
0: Live report. Live report.
2: Partially burn ang isa ka balay nga ginapanagiyahan sa isa ka retirado nga pulis. Samtang or totally born rather no ang ining balay sa isa ka retirado nga pulis samtang partially born naman ang isa ka balay nga kaingod sini sa nagluntag nga sunog sa sitio Cassandra barangay Punta Tabok Roja City pasado alas 11 sang gabi sa nga kagabi no ginapanagiyahan ini katropang Juven ining balay ni Armando Bilan si Sentay Inoybe ang news. Samtang ining partially born naman nga puloyan ang ginapanigyahan ni Ivy Caldilla, 58 anyos, kag lunsay man mga residente sa nga nasambit nga lugar. Sandig dere sa inisyal nga investigasyon sa nga Roja City BP, nakabaton inisang report tak na alas 11:45 sa gabi sa nga sininga natukoy nga sunog. Rason nga madasig ining nga nagresponde sa lugar, kag gitingwaan ining nga mapalong ining kalayo. Apang pag-abot nila yan, nagdako na gid sini ang kalayo. Rason nga nasalbar na gid lamang ining isa ka puloyan nga kaingod sa sining balay sa isa ka retirado nga pulis. Gideklarar nga far out alas 12:28 man sa kagahon. Kag ginapahayag diri ni Sir Armando nga nagsugod ginisuno sa iya ang kalayo sa kurente nga kusdin si mismo siya sininga puloyan kag rason nga nagagwa na ini sila sininga balay kag gilayo nga nagtawag sa ato sining matapos sa Bureau of Fire Protection nibaluan gani nga ining puloyan or ining mga puloyan ang human ini sa mixed light kag concrete materials rason nga ang ibabaw nga portion ang natupok gid sa kalayo. Maswerte naman nga wala sang may nagkalapililasan sa sining nagluntad nga insidente. Kahit sa karoon pa dahil pa rin ginakandak nga investigasyon sa mga katapo sa nga Bureau of Fire Protection, agod nga may baluan gid ang rason gito naan sa sining nasambit nga sunog kag subuman kumpila ang mga damages nga or kahalitan nga ginbilin sa sining sunog man. So far mo sinangaton nga impormasyon.
1: Ninganinin ka Sandra, katropang Elmer, ah, ayon.
2: Pwede ka to katropa Juven makaagi bala sa railway street dra inang may waiting shed bala nga masami nga ginatambayan sa mga naggagaladakpa na. And pwede man eh kung magaling gid sa intersection sang Punta Tabok pagpakadto bala sa Jumbo Bridge may suludlon man sa tuo nga porsyon o galing gamay lang gid ang dalan. Kagang ining nasunog ni kagabi compound ini sila yabi katropa Juven so okay.
1: Pero suludlon.
2: Oh, suludlon. Mm-hmm. So, kung makasalakyan ka, bilin mo lang sa malapad ng porsyon, pero may gulutuson pagidiya. Pero maswerte lang kay ang mga kaingod sini nga mga panimalay, kuman may baluan ta dira nga area do medyo squatter ged. Ang malayo iya ang antad, no? Yeah. Kuman na ining mga puloyan nga nga ulami sa sunog, ginapalibutan iya. Sang pader katropa niya Juven.
1: So may firewall, may firewall gali sila daw.
2: Oo. Oh, may firewall. So
1: sabot sila ngon ini isa ka balay nga partially born is nagipanag-iya siya ato man ang kuan ang nasunugan man.
2: Oo.
1: Okay.
2: Ara man siya siguro mamuo kang ilan na sini nga tulog gabi kay man ano na marugulas 12 na sang nasunog ining ila sini nga pulo yan pero ang tagiya sini nga kusa din nagsugod giting kalayo na batsagan niya pa ni kag dito ginaalarma ining mga kopdanan niya nga magwa na sila sining puloyan so ginapayag dere initially nga nagikan ini sa electrical wire sa din nag short circuit ah. Sa naman sa Tagiya, kag naglaptaman ining kalayo, rason nga madasig sila nga, nga nagagawa sila sininga puluyan. So far ka talapag yung mo sininga aton, yung informasyon, doon ang ating galing nga ininga aton sininga mga nakuha ng mga informasyon regarding sa sininga nagluntad ng sunog dala sa bahay sa barangay Punta Tabok, dali masusunod sang Rojas. Ang ininga malitang builogin nga ginadulong sa inyo sa hindi kalidad ng produkto sa Ngesto Health Incorporated, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, ang meron sa mga kakaglabuwas ka herbal extract nga popular gid sa South America, nga ginagamit agod nga mapabagsik kag nagapataas ang libido levels sa aton sini nga lawas. Sa mga Mr. Dera, gamitan nyo ni 30 minutos antes maglabing-labing sa kay misis, magtumari sa gidla mga kapsula, siguradong mas manamig, mas mabako din yung relasyon kag ang imong performance sa inyo nga quality time. Turbo Dietary Supplement for Men, ang mabakal sa pinakamalapit kag suki ninyo ka mga butika sa inyo nga lugar, and pwede man ma-order online pinagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropa ang Elmer Simar, ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat Katropa ang Elmer Istimar sa sining information mga katropa, no? So, halonggid sa kalayo, no? Aton nga mga katropa dira. Amo nang advice kanina sa aton sining mga katapos ang Bureau of Fire Protection. Labi nang inyo sining mga

0: pagkakuan sina, nagatuga sang kalayo. Alright, sa mga gani, halong-halong ha, sa mga katropa naton, mga kaabyanan.
1: Bullseye!
0: Sige, sa dugang pa naton nga report, diri sa aton sini nga pagpangalagad, isa naman ka SLI, dakop sa Ginkasa, nga drug bypass operation sa aton kapulisan. I-check na to, no? Ay nga, kagayakwa, no? Maliban diri, may duha pagid ka mag-live-in partner, ang nadakpan man, no, drug by bus operation man dira sa may circumferential road kagabi. Oh, check naton ang detalye sang sini nga mga balita upod sa kay katropang Michael Inuslay.
1: Live report.
2: Arestado sa aton sini nga Station Drug Enforcement Team sang Roha City PNP ang isa ka ginakabig nga street level individual o kon SLI matapos sa Ginkasa nga drug by bus operation na alas 10:29 kahapon sang aga Agosto 5 tuig 2026 sa may barangay or circumferential road barangay Dayaw Roha sa City. Inkilala ininya arestado sa kay Ria Fuentes, isa ka babae, 26 anyos, residente sang barangay Tisa, siyudad sang Rojas. Nabakal diri sa iya sini nga pagkop ang isa ka sa shay sang ginasuspetsyahan siya bo nga nagabalor sang 500 pesos, 100 pesos diri ang subscribe money, kag 400 pesos ang bukol money. Dugang pa nga nakuha sa iya ang tatlo pagid ka sa shay sang ginasuspitan siya bo nga may kabugaton nga 5 ka gramos kag may ara sang mark value nga nagalapot sa 34,000 ka pesos. Level 1 ka kunyad law sang inisya ang gina karikisa sang aton sini nga mga katapo sa awtoridad ang maramo inisya sang mga ID no sa lain-lain ang sini nga pangalan kag isa lang ang itsura sang nga mga ID nga na-recover sa iya. So sa gin pamangkot ini siya lunsay lang gid siya ambot kaya sini nga mga sabat kagsang ulihi na mentionar niya nga ginhimo niya lang no ang ining mga ID bangod sa sunod diri no kay kun may kinahanglan noon siya sa pag scan sa iya sini nga mga cellphone amo niya iya sini nga ginagamit man. So sang ulihi na ibaluan nga ini siya no ang si Ria Fuentes gid kag residente no sang Maripayon village barangay Tisa Rojas City. Sa karunyari na ni siya sa pag-inakop sang aton sining Rojas City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon kag pagpangatubang sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Bilang edad niya sini katropang Michael?
2: 26 anyos katropang Joven.
0: 26 pa lang? Oh, so,
2: yes,
0: so. Bayi, no?
2: Oh,
0: kaya naman daw ara sila sa initan kahapon to sa utuaw. Dito siya nadakpa, dito sila nagbali dyanay.
2: Dito sila nag-transaksyon sa nga, sa aton sining PB.
0: Dayaw, no? Dayaw?
2: Circumferential road ini siya. Sa may bahin sa barangay Dayaw sa may crossing libas pa kulasi ninyo area
0: doon layo no pwede man di sa Tisa damo di mga kuan nga lugar dito gid
2: ay siguro posible maluligwin mo wala sa masyado wala masyado nga pamalay katropang Joven. So ini naman ang ining isa naman ka drug by bus operation nga ginapangunahan naman aton sining Capiz provincial o sa ngatong sining Capiz Police Provincial Drug Enforcement Unit o CPPDEO kagabi, no? Circumferential road man sa Gyapon, ini katropang Joven, dere sa may bahin sa barangay Dayaw.
0: Na paborito, gina sa mga pulis ang circumferential road, daw?
2: Pero dere naman ini sa iya katropang Joven, pakadto sa may Kagay.
0: Oo, sa may Tulay da sa Kagay, no?
2: Oo, na dere naman siya iya pakadto, no? Amo ganin ning natawag nga, hindi na ning ginatawag nga bypass road, kundi bypass road na ni siya di.
0: Ano? Bypass road.
2: Bypass road.
0: Okay, duwanan na ka bypass ginapatigayon mo. Amo na gani sa mga addict na. Oh, paghinambal nyo. Tagaan ta naman sila idea. Oh. Paghinambal nyo da nga dira ka mga garon sang kwan nga dira ka mga transaksyon, pulis na. Oh, di ba la?
2: Amo gani.
0: Dudahin nyo naman, naman dito, aw. Oh, dito naman sa bypass road.

0: Ay, lawig pa na. Oh, may arada nga halin ka da kwan eh, circumferential road, halin ka na sa libas, di, sa kwan, sa kulase, di ba? Oh, madas-das ka pagkada pagkanto sa Dayaw. Halin na sa Dayaw, pagkanto to sa Kagay. Kagay, pagkanto to sa, ano na na? Si Baguan?
1: Sa, doon na nasa si Baguan ka tropang na, so bisan ka na sa may si Baguan may arap man na kung kisang ka transaksyon eh no transaksyon man da
0: ayo okay, maligwang lugar maligwin no di ba lang bisan mag habuyan ay kamo kasabu diyan daw hindi kamo dali-dali mabalaan kailang lakalang galak ka agi galabay ng mga salakyan.
1: Amo gani ka tropang Jove no kag masamay man ina gani diri kung kaisa nga may nagaluluntad bala nga mga shooting incident nga ginabilin lang kung kaisa man ang mga biktima diri no katropang Jove. Pero ang kaundan sini sa sining duha ka mga SLI nga nadakpan sa aton sining mga katapo sa operatiba mag-event partner ini sila based sa monitor sa aton sining mga katapo ang PDEO apang wala nila ginaako nga mag-live-in partner ini si ano makilalahay lang suno dire
0: gadi na ini na pa sila pero duha sila nagtransaksyon UD ha
1: amo gani
0: oh wait basi ni mga why pa na maklaro sa mga partner nila na
1: amo gani man no so
0: basi ka tabo-tabo dala kwa na tabo-tabo dala bulubalidya
1: amo gani man na katropang Joven so suno dire. Alas 9:33 ni kagabi no natabo ining operation kag ginkilala diri ining nagkaladakpan nga si alias Cristina sa kababayi 34 anyos kag residente sa Washington Street Barangay 7 siyudad man sa Rojas kag alias Paul 32 anyos kag residente Barangay Adlawan Rojas City no
0: na taga Adlawan kag taga Barangay 7 bukod layo sang agwat nila no.
1: Amo gani man no katropang Jove suno man di sa aton sining operatiba kagabi sa ilang sining sa ilang nga pahayag na nagkita ay man sila no diri sa may bahin sa siyudad sa Rojas gusto no sa sining transaction man sa pagbaligya sa illegal man na droga so nabakal na sila na bakal diri sa kay Cristina nga amo giniyang subject sa sining operation ang isa ka sa siya no sa ginasuspetsahan siya bu nga nagabalor sang 1,000 ka pesos. Ugang pa nga nakuha ang 5 pagid ka sa shay sang shabo sa iya sini nga pag inakupman samtang ang sakay alias Paul naman nakuha diri ang 1 ka sa shay sang shabo kag 1 ka kutsilyo. May aratanan no nga kabugaton sa kapin 20 gramos ang nakumpiskar droga sa ila sini nga pag inakop kag nagabalor sang 136,000 pesos no ang ining market value sang sining 20 gramos nga na-recover sa ilang sining pag inakopyari ang kabahin man sa pag rekesa no sa kay alias Cristina sang inisya no ang gin-search na sang aton sining mga operatiba.
2: It's not bangin na diyo. Ayun na lang. Binutang na daw. Ay, ay, barangay opisyal? Wanay lang.
3: Arak ka, barangay opisyal ka.
2: Ay, parang isa sa...
3: Tapos na.
2: Ay, ara na daman, mukha kang bulsa. Ara, ay, nada sa suso, ara sa bulsa. Sa duwa ka bulsa ko. Binastok ko na daman. Ay, nada. Ma'am! Ang harada, para pa di dahil nang ipi ako.
0: Siya nagatudlo ba?
2: Ay, pinakabila binutang, ma'am.
0: Oh, itudlo ko tapos sa balong binutang?
2: Ay.
3: Okay. Tato ko nga bulsa.
2: Ano pa, ma'am, may ari pa di, may binutang ko
4: pa di. Dawa'y klaro, ya.
5: Okay.
2: Namo, apa, ma'am, duga, eh, butang niya pag isang kikilo, bla. Para pa daw, may binutang pa sa daw, kung ano. Para, dagani, ma'am, oh, draw. Ara patang tu sintus dahin mam. Ay, ara, aran tu sintus mam. Oh, dumdamu ya tu sintus lah lagi nak. Dumdamu na ya, ayo subscribe
3: kita dahin. Sila kasih share, dua man.
2: Oh, kalau sila memang ul.
3: Kasih share Mark Money.
2: Oo, ma'am. Patulong ko na yan, ma'am. Pero gaba sa inyo, hindi kaya mo kaya
4: mo. Hindi kaya mo, ma'am. Masarang mo ba? Oo. Bato niyo ng gado. May kaya na matarong ka
2: sa gado. Ginoon mo kubang ninyo. Ginoon ko ka gaba.
4: Tina, bugato ka. Kung wala ka sa sarang. Ang gobyerno, magalasin mo. Pag
2: may yung rampang dugang, ibla.
4: Kung malakas ang ikasarang ang gobyerno, magalasin
2: mo. Sa kiloy, butang, di nyo dinala.
4: Ma'am, nang pangbalay mo sa pinatarong, ma'am.
5: Uy, di sana, gali ko lang kami mo.
2: Eh, hindi ko na yung mahangkan, ma'am. Kaya hindi ko na yung balaan ko na, ano, yung pinabutang daw. Butang na daw, markahin na daw. Eh, pinakabiyo.
6: Salaki pa. Salaki na, proshin na, eh.
0: Grabe. So, bala niya kung din pinabutang din ko ako ng 200. Oh, are pagid daw niyo, why not sa sulod ka brada? Ara sa ko ano. Ay.
1: Amo gan
0: ni. Ay,
1: kun din. Kasadya, no. Mm. Kasadya lang katropang Joven man, no. Kasi ning natong operation. Ah, kagabi sa ngaton sining mga operatiba.
0: Eh, but kaya, sino nga barangay official to ang ko anong nag-attend?
1: Wala ta pa nakuha no kasi sino nga barangay officials ang nag-attend no sa sining no.
0: Kasi ang iya tong kon sa pulista ginapagawa niya ging plantiran. 'Di ba? Oh, pero balaan niya kun diin ano mo? Nga ra pagida sa piyak ka bulsa ho, ara pagida. Unya wa ida, diriyo, diri ko ta, may 200 pa dagan nakibot siya nagdamo. Duro mapa kon man ta ay. Mapabaybas mata para ang 200 ta magdamo ay. Kitro pang Michael.
2: Ay!
0: Oh, tira yan sina daw mapa baybas man oh. Aray, bawa ba si Andusin? Tos mo kadamo ray mo?
1: Ay, maluoy ka. So, oh, hindi pa siya mag-ako katropa niyo. Pwede, ginagbasahan. Gano'y isa to sa Miranda. Kasi ang bagay, wala pa yung may pilihan. At ang muling atistima man gano'y, no?
0: Ay, ginakonsensya niya pa yung pulis. Oh, di ba? So, nyo, gamahal lang ito nga. Kung dindamo niyo mo, anyo sa kakilo. Oh, niyan siya ka kilo diin na to. Busili mong damo man sa ma. Oh, 'di ba? Ginapakonsensya niya pa yang pulis nga kuan. Dapat kung may gina kung may una nga konsensyahon, siya na iya katropang Michael, 'di ba la?
1: Mm.
0: Mako binalidya ka siya bo. Ginaguba mo yang kuan. Oh, puturo ka mga iban nga tao diyan. No, nga dapat hindi magbisyo. Sige mo abi ka supply ka sa bo. Kundi nagbinisyo. Oh, ikaw ginang una gabaan before ang pulis. Oh, tiyang gaba rin na nagtupa na siya. Oh, Mike.
1: Mm, amo gani ka tropang Joven. Kaga kagabi ito, hamba niya. Isa lang sa imo ya Paul. Ako gid yang maladaan sini kay ako gid yang ulihigo asin sa imo. Oh, kasi lang yan nakuha sa lalaki mo, ka tropang Joven. So amo ni siguro naginatagay man sila before na nakipag transaksyon amo ni ngati ang lalaki na kuhaan man siyang illegal na droga katropa.
0: Eh, duda ko gani, basa yung lalaki, parokyano naman eh. Tabo-tabo sila to. Tapos, kung ano mo kayo nadakpan.
1: Mm. Pero sa monitoring, mag-live-in partner, gitni sila.
0: Pero dito, gina-deny nila.
1: Oo, oh, gina-deny nila nga hindi sila magkilala ha. Ito, kung sila, no? Mag-kwandid sila, no? Mag-kilala, ay, git sila yung katropang Joven. Kasi, full man niya panawag, no? Sa lalaki. Pero una to, Pi ang iya nga tawag na una to, katropang Joven. Sa uli, Paul na. Sa ang iba man, kung sila kung mag-ano, sila nga duwabla, katropang Joven. So, amo na, no?
0: Ayun, nangambal niya, pagpabangkot sila, mag-ano sila, hindi na niya. Tingnan mo na, mato, no, dito ka mo gapaliwa-liwa, di suras ang gabi, dito ka mo yung duwa.
1: Amo ganun.
0: Ano ka mo to, gagakuan, gabugoy, gataksi.
1: Amo na katropang Joven. So, posible man, sunod na rin ang ining iyasin ng mga pangyano, ang mga taga-driman sa may siyudad sang Rojas, kung kaisa may nagka-transaksyon sa ila, mga taga-banwa man, nakatropang Joven, so nga na-monitor ini, sila man pinaagi sa iban ba lang mga station, katropang Joven, nga siguro, ang ila sila nga ginadakop man sa mga kabanwahan na nagasugid nga amo ni sila ang ginapangwaan, no, dali sa may bahin, eh, sa siyudad sang Rojas.
0: Eh, pero dako ni nakuha sa ila, no, bulto ni.
1: 20 gramos lang niya, katropang Joven, no, kaga worth 136,000 pesos, no? Considered silang SLI lang, no? Kaya wala naglapaw sa 50 gramos ang ining na-recover na ilang na droga sa ilang siningat ang inakop katropang Joven. So, amunan, asa ka rin naman ini sila sa may bahin sa aton sining Rojas City PNP sa mga pangatubang malinis ang kaso sa Gyapon sa paglapas sa Republic Act 9165 o na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ining duha ka mga persona. So muna nga, ito sila yung mga balita ng mga natitan ang bilog yung ginadalong sa inyo sa dekalidad ng produkto sa Yestro Health Incorporated, ang Xanthon Plus Herbal Oil, para nyo sa kami antibiotic properties, mayo ni sa mga allergies, mga patul-patul sa itong siling alawas, pangon sa kombinasyon sa madamo o nga yerba. Mabakalini sa pinakamalapit ng mga butika sa inyong mga lugar, kag pwede nyo man nga maanap sa inyong mga Shopee, kag TikTok Shop. Para sa 106.5X at Time News, ini si Katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat Katropang Michael Inuslay, no, sa sining information, lunsay mga babayi, ang main subject sang sining nga mga operation, mga kaabyanan, no, sang aton sining nga mga katapo sang kapulisan, no, kagang circumferential road gyud ang paborito nila nga kwani tawag di paborito nila mga kaabyanan nga meeting place. Oh, hindi na kuno bypass road ni kundi bypass road. Oh, di ba? Abi ko gani isang una na nami lang da mag-date-date, mag-julo jogging. Oh, no? Nami ka ba na maligwang lugar? Si Ryan Sina pa, nami ang hangin. Oh, damo kakahuyan. Oh, kay Galea ga, damo man transaksyon gali druga da. Oh, di ba? Bimong ibang guru da, nagapaliwa-liwa lang kay Galea. Lain na nga paliwa-liwa ilada. No, so may money nagkadakpan ah, na mga kaabyanan, pero tong ginakapkapan gito, daw mabilib ka gito sa iya mo. Ah, kay ti, siya pagkatudlo kundiin, oh, siya gatudlo sa pulis nga, ti, harap na mamo, sa piya ko nga bulsa, harap pagid ako, utada, oh, tapos sa kuan pagid, oh, tapos ang balon mo, planted, ikaw nagtinudlo kag.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Oh, ikaw nagtudlo, kita mo man to, in fairness man sa pulis ha, may mga kwan man dito nga ti, amo tong nga bultos ang syabot, ibalaan mo no, ikon ikaw manabi, katropang Jason, ang butangan, di ka magwaras, o, oh, diba? Ding gani itong kwan ha, ding gani itong, saan po rin, Bacolod? O, oh, basta may ara sang kwan, may ara nga gin, dakop siya sa bypass operation, no? Mary Joy, oh, pag kwan siya sa polis, deklarar nga ti bypass, ah, ubaho niyang bayo niya kagang putol niya.
8: Ayaw!
0: Nagubagin siya, oh, ubaho niya din dali, ah, plantir ba si plantiran niya ko, oh, ubas, ah, pati puroy niya, oh, di ba? Niya plantiran, eh, plantirin niyo ko na. Oh, kay why da? Oh, di ba? Why nakapkapon mo? Ay, nakapkapon mo to kagpa... Dan lugon mo to sa bulsa kay ti hublas na saya maluoy ka
7: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, tingin mo ginapamangkot na may gina barangay opisyal oh nya ra barangay opisyal mamo amo na ginapamangkot na ton no kay ti ha sa mga barangay opisyal hindi ba kamo magkuan oh di ba kun matyaga nyo planted ti pagabot sa kurtin balon nyo planted eh oh di ba so muna no damo gidya sang kwan, no? Damo gidya gyapon sang droga diri mga kabinan sa aton sa siyudad sang Rojas. Oh, so ambal ni Teacher Shin, no? Sa circumferential road nagsimula sa presento natapos ang relationship status. Oh. Status in custody. Oh, at least, di ba? Ululupod man sila gyapon to sang partner niya. Oh. Diba? Lail lang daw kung nagbulaganay ka mo.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, diba? Sige. Dugang pa naton nga balita mga biyan. Diri sa ton siling pagpangalagad. Oh, isa man ka high value individual. Oh. Ang nakuhaan naman sang armas luthang kag illegal nga droga. Dira sa Banwa sang Pontevedra. Oh, tinapasakaan na ni sang kaso kag ang aton Capiz Police Provincial Office. Oh, na katigayon nga makadakop sang siyam tanan ka mga wanted person sa ila sininga operation sa sulod sang isa ka semana. Sa mga detalye sa mga balita ni Katropang Elmer Istimar.
9: Live report.
8: napasagaan na sa ang kaso sa pagbayolar sa Republic ng 10.91 on compressible charge and ammunition regulation act CAG Republic Act 9165 o on comprehensive dangerous drugs act of 2002 ining isa kalalaki nga ginakabig high value individual matapos or nga nadakpan matapos ining nakuhaan sang armas lutang kag illegal nga droga pinagi sa police assistance upon pulas bangod man sa report sa pila ka mga concerned citizen nga ining high value individual ang nagapakiwal kag nagalakat-lakat sa area sa nga Sitio Simburyo Barangay Lantangan Pontevedra Capiz natakpan ni siya sa nga tinalikdan nga Agosto 4 kag subuman gikilala ining arestado si alias Makmak siya ka 40 anyos kag residente ini siya sa Barangay Rizal Pontevedra Capiz matandaan gani nga nakuha sa paginakop ni alias Makmak ining isa ka unit sa nga 38 caliber revolver loaded ini sang tatlo ka mga balwa kag apat ka sachet sa nga shabu nga ginabulubanta may kabugaton 10 gramos kag mayara nga standard drug price nga 68,000 pesos improvised tutor mga sigarilyo mga CCTV camera kag motorsiklo isa ka unit sa nga Rossi macho nga wala sang plaka may baluan nga ini nga subject person or ang nadakpan ang anay naman nga drug surrendery sa ila sini nga lugar kag sa karon nagapabilin pa ni sa kustodiya sa nga Pontevedra Municipal Police Station para naman sa nagakaigo nga disposisyon balita ar dugang naton diri nga balita sa ang Capiz sa Police Provincial Office nga kusod din naglapot sa siyam tanan ang na record nga mga naresto sa sulod gid lamang sa isa ka semana nga operasyon sa nga aton sini nga mga kapulisan humalin sa nga Hulyo 27 tubtob Agosto 3 subo nga tuig Sunday gani ni sa datos sa Capiz PPO weekly accomplishment report duha diri sa mga naresto ang ginakabig nga most wanted person kag pito naman ang ginakabig nga other wanted person kalakip diri sa mga nagladakpan ining apat ka mga individual nga nagbayolar ya sa Republic Act 9165 or sa pagduso sa illegal nga droga kag naka-recover sang 24 gramos tanan nga shabu kag mayara naman sang standard drug price nga 168,504 pesos ang nakumpiskar sa operasyon ini man or isa naman ka individual nga nadakpan man sa pagbayolar sa Republic Act 10591 ukon ining or law on firearms comprehensive law on firearms ammunition regulation act isa karmas lutang na recover siya paginakop kag 18 naman kay mga armas lutang ang ginpangsungka sa aton sining mga awtoridad sa bilog nga probinsya sa Capiz may baluan gani nga ini ang kabahin man sa nga mas ginpasangkad nga kampanya sa mga kapulisan ang tukhang kontrol armas lutang agud nga mapabilin man ang kalinong kagkataway sa siyudad kag bilog nga probinsya sa Capiz. Dugang diri nga mga nagkaladakpan pagit sa operasyon naman sa aton sini nga mga bantay dagat sa pila ka mga coastal areas diri sa aton sini nga probinsya ang 19 ka mga tripulante no sa lima nila sini ka mga operasyon sa pagbaylar naman sa legal nga pagpangisda kag nagdangat sa 2,444,500 pesos nga balor sa sakayan pangdagat kag mga kagamitan ang nakumpiskar sa mga otoridad. Balita na gikan sa Capiz Police Provincial Office para sa 106.5 XFM News. Ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, madamong salamat Katropang Elmer Estimar. Sa sininga information, mga kabinan, mga balita na gikan sa aton sininga Capiz Provincial Police Office. Oras naton la 7:48 ang ining oras buylog man nga gradulong sa inyo sang M. Luillier tulay ng pamilyang Pilipino.
7: Bullseye. Bullseye.
0: Inyo nabatian ang unang hugnat mga kaabenan sang mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad sa subong nga aga ini buylog naman nga gradulong sa inyo sang Santon Vitamin C.
9: Vitamin C, mag vitamin C, mag Santon Vitamin C, vitamin C, mag vitamin C. vitamin C. Magsanton, vitamin C.
0: Alright, sa aton sining mga katropa dira, alagaan gina nga aton sining nga ikaayong lawas. Hindi pagpabayaan nga mapenetrate kita sang viruses kag bacteria. Mapenetrate ka lang gid kag magabatyag ang imo sining lawas kun maluya ang imo sining nga immune system.
9: Oh no.
0: So para hindi ka madali-dali pugday sang sining kwan balatian dala sang virus kag bacteria, inom ka lang sang Santon vitamin C isa tub-tub duha ka kapsula sa kada adlaw. No, kaya sigurado na makapenetrate siya pero hindi niya ka matangtang. Ha, mga kabinan, kay tiba ko din yung sistema mo. Di ba lang? So, gani sa aton sining mga katropa dira, no, ugaliun ginaton ang pag-inom sini adlaw-adlaw. So, ang Santon vitamin C, tandaan naton, isa kada acidic alkaline base, no, kagang vitamin C nga halin sa mangustin. So tama ka epektibo ah, no, para nga ti proteksyon ra aton sining lawas mga kabinan, batok sa nagkasari-sari nga klase sang balatian. Kaya siya para mapabilin nga hilway sa sakit. So, Santon vitamin C. Mabakali na sa mga suki naton nga mga butika, pwede man mabakal online, pagi man sa Shopee kag TikTok Shop. Santon vitamin C.
9: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, sige, sa aton sining pagpangalagad mga katropa, oras na aton las 7:50. Naka-like and follow, share na ba ang lahat? Ready ka na da, katropang Jason? Sige, radyo, ano yung nagtag ko subong ah? Nagtagtas ang specialized radio, nagikan mga kabinan sa XFM Rojas. Ready na, ready na!
10: Mga katropa, exciting dito!
0: Okay, para sa isa ka radyo, para sa subong nga aga, ang aton sining nga papremyo. Okay, kung ready na ang ruleta, sige na, katropang Jason, spin muna yan. Exciting dito!

0: Si Mother Elma, sila niya, libog man akong ulo ang mga nadakpan ng mga drugs. Kundi ina ginadala ng mga binulto kuno ha. O, ang nadakpan. Dapat ipakita sa publiko ang iniho, ginakuan. Wala na, ginasunog. Unawon o kung ano. Katropa. Kung hindi na nila gina-recycle. Oh, diba? Sa bagay, mapunto man. Ano? Okay, daligid lang ruleta ta. Nagamat-amat na hinay. Oh, halos nagapundo na gani, oh. Oh, isa naman karadyo, ho. Ah. Kay Ma'am Rose Dasig. Oh, Ma'am Rose, may 1 minute and 22 seconds ka to react.
1: Mga katropa, exciting dito.
0: Grabe ning radyo ni, pila na ni karadyo dahil yun, guru, ho, no? Pwede ka kabutang radyo sa CR mo. Pwede ka radyo to sa sala, pangiti, sa kwarto. Pero kung mayad ang buhot mo, ti, kundi, kuhan mo man eh. O, hatag mo to sa mga kilala mo nga way radyo. O, tiyara na, si Ma'am Rose Dasig, present, gin ko no? Congratulations! Okay, congratulations kay Ma'am Rose Dasig para sa isa karadyo. Sila niya hatag, kung nato sa akong tiyo, sa dao ah. Ano pa ngayon to siya ha? Congratulations ha? Kay Ma'am Rose Dasig. Dasig ka na nung apelyedo niya. Mama nakadasig ang pag-react niya. Huh?
2: Yahoo!
0: Okay, congratulations. Isa karadyo kay Ma'am Rose Dasig. Okay, sige, sa aton sining pagpangalaga, daw, paunang swerte ha, diri sa aton sining palatuntunan, mga kabiyanan. Okay, manamyaw kita, anay, sa aton sining mga katropa, nga nagatutok, ha, diri sa aton sining pagpangalaga, ay, damo na nagatulutambay, mga kabiyanan, ho. Okay, good morning, anay, da, ha, sa kay Ma'am Maria Gabeya Bermejo, salamat, gid sa pa-highlight, ma'am, ha, sa pag-share.
3: Good morning!
0: Okay, kagsubuman sa kay, Idigs Putin, no, mayong aga, mga katropa, ambal niya. Okay, good morning man sa imo, ma'am, ha, kay Ma'am Susan Dolor, kag Sheila May Daria Kuril Vasquez, shout out kuno dyan, ah. Oh, sige na, shout out na. All right, kay Teacher Eileen Arinque da sa Kwan Bara Elementary School. Oh, sa mga Kwan da sa teaching staff sa Bara Elementary School.
3: Good morning.
0: Okay, so sige. Mayong aga lang da sa inyo kay Ma'am Cherry Belches, kag kay Tay Mosok, kag Eric Bering ho. Nga nagamonitor diri sa aton sa ninyo pagpangalagad. Okay, Manilin Villar Basa. No, kagkagi Ma'am Edna Aguilion Bores, mga kwanta ni, mga mainstay tadi o, mga sulid katropa, onliners. Alright, kay Aaron Balasa, nagapulo pang happy po kay Mrs. Niya Kaina, kay Ferdinand Duro, kagsumuman kay Ma'am Marisa Navarro, dira sa Taiwan. Okay, may kilala man ko kay Ma'am Nancy Navarro da sa may Banno, sa may kuno, sa may barangay Dayaw. Oh, kapamati man sila da sa XFM. Salamat gid ba ma. Kay Ma'am Marichal Baladejo kag Tuto Valdizon Iskalada dira sa Dao. Kay Eli Ariaga mayong aga kag of course ara man mga kabinan si kuno Nida Di Assis Navarra, no? Nagatutok man si Aliloho Pitik Ninoy. Good morning katropang Jobin, pa shoutout man diri sa Sibagwan. Sa Sibagwan Ilaya sa family Aliloho. Ano check kag amusig. All right. Sige, salamat da ha. Okay, Nini Bakas, Nini Dilatina dira sa Barangay Banika. Sa Andrada da, no? Okay, kay Marilyn Ibajos Finis Mantilaga, kag kay Parikoy Larnil Frial. All right. Kay Leonard Bakanto. Oh, good morning katropang Jobs. Oh, watching kami di Subong sa YouTube channel nyo. Shout out naman sa kay Kwanda Oha sa SJ sang Puente Acuña nga mabuot kag gwapohon naka duty Subong, no? Sige. Mabuot na mga kwanta, mga SJ tada, ha? Ah, way punaw, may radyo na to sila, ga monitor na. Okay, bueno ko galing ka kuha sa mga pangalan nila sina oh. Kay Ria Loyola Malapitan, mayong aga kay Ma'am Annalie Bukala Bakila, nakatutok man. Cyril sa Ordas Agihap, another pa shout out no. Boko damo. Okay. Sa Paragaak Boys kuno dere sa may Pontevedraho kay Panoy, kay Aldrin, kay Panoy Dacles, Aldrin Barrientos, kay Wendell Bacanto, kay Randy Hiti ano ni? Hitiyo Hita ano? Hiti Ayon. Oh, kay RG Paulo Birano, kay Kiriko Orteso. Oh, gapamati ni tanan. Porperio Balsomo, Lorraine Bulahan, kay Edrolin Bilhira, Ruel Balana, nagatutok dira sa terminal sang bus sa Pontevedra. Salamat gid. Okay, sige, gapamati, gali. No? Okay, Jacqueline Bonsalan Osorio, good morning kay Doy Arthur dira sa West Villa Flores maayon. Okay, Ma'am Lisa Digala. Okay, salamat sa pagtutok kay Ryan Sina de la Cruz. Rex Data, good morning kay William Calmerin dira sa Tyson Food Stand Eatery sa may Philomer Christian University. Tyra Villanueva. Oh, sanya gwapo na gid si Sir Joven ha. Di na mabangbang mo purti. Oh, kaso si igid yang akon gid-a nya ako ha. Great lang da sa Villanueva family sa Mungpong. Balaan ko ya ginainasot mo lang kuya Tyra.
2: Ayo.
0: Bayawon mo ko da parehas mo lang nagagin kuan mo pro kalagin tibong mo ko kagin lampos sa kuan gin lampos sa baldusa. Ang balo mo ko gwapo pero sa tuod-tuod ang nagwapuhan mo diya si Elmer.
2: Ayo.
0: Dudagi ko na sa ila katropang Jason nga duwa mo. No? So, ipos-ipos na si katropang Elmer. Kaysa, niya, way pa gani ko, galakat na nasa. Kaysa, kita ko tong kuha niya sa mungpong.
2: Ayya!
0: Tyra ha, kag Elmer, pag ako na kamo. joke lang ha. No? Ako na ako. Sundog ko na si Tyra. Namin sundog ko si Tyra eh. Idlan ako kay Tyra. No? Okay. Sige, kay mahaw ta Sir Jove, no? Gabi, nga may bagungon, kagata, nga may silo. Kung namin sa pamahaw ni Tyra, no? Mahilig ka bala sa bagungon niya, Tyra? No? Hilig ka ganyan magsup-sup?
2: Ay!
0: Bagungon. Okay, kay Monroy, ayayo na sa Purok Uno, Barangay Libas. Mayong aga lang da kag kay Nanay Lorna Rizano Bisto kag Tatay Glenn. Good day, katropang Jobs. God bless you. Oh, tingala ko nga daw ako nga gwapo kagali. Grabe man si Kuan na. Nanay Lorna, no? Kay Kuan kay Tyra daw hindi pa ako magpati pero kay Nanay Lorna daw 50-50 na. galing ba si maburon lang bala ang Kuan? Maburon lang ni ang Kuan ang iya abit rapuhi, maayo ng screen sang cellphone mo. Basi maburo na nanay Lorna ha. Gakulokad daw na si Tatay Glenn sa niya belang taon ta daw maburo ang tuod. di ba? Kisa buron na magburon-buron daw hindi mo makita. Agin na eh. No? Basi na kuan na. Maburon ang kuan. Maburon ang imong eyeglass. Kay Mad Swinji Karel, no? Dira sa may, sa tawag dire. Banwas ang Sigma, good morning lang dira, no? Si MJD, si Maria Joy, Mary Joy, siya no, need na nga mag-ngasawo ng durian. SM, kay Kabalo, kuya magsaka sa puno. Kag magkuha sang bunga. Ay, sos, delikado na yung ubrahon mo, Mary Joy. Base mabikrat.
2: Ayaw!
0: Ang sanga. di ba? Budlay na. Sumikangkang ka pa dakar. Nahulog ka pa. Hibi mo na si Baba Joey Dayalo. Parang paano ka mamamangaman. Ikaw pagin masaka kung pwede man lang siya. Di ba? Ano ka naman? Sige. Natalie Escalona Badoles. Good morning. Kay Divine Grace Acer. Kay Ma'am Emmy Villagracia Tandog. Salamat sa pa-highlight. No? Kay Dasnil. Good morning, katropang Joven. Mahaw ta, bahaw kagubgawak with kape.
2: Wow!
0: Oh, ikaw nami sa pamahaw mo. Mga uga-uga sa pamahaw nami na. Okay, sige. Manami, abi ang ambiyan sa lugar na. Bao. Ni katropang Elmer, nami ang ambiyan sa lugar nga na. But silingon, kadto ko da. Pamangkot ko, sinungupod mo. Oh, man appreciate mo kita kuya, hindi ko na makon kay way mo ko nagatambay mo. Oh, kagay ko da sa circumferential road, ga jogging ko da. Oh, 'di ba? Ga galing hapon na ko sa kagabihan ko ta labay-labay diyan, no? Oh, pero gambal ka nami ambiyan sinopod mo styra. Dudagit ko daw eh. Oh, ara pa sila na duha sa denial stage o ang ilang love light, tilaban, no? Oh, bisyan si Ryan, no, gambal nami abiyang lugar kay matawhay, malinong, berde ang palibot. O oh, galing may pusher ang katransaksyon. Oh, Ryan, ga tambay ka man to. No? Ga tambay man to si Ryan. Okay, kita na iguro ka mo to ni, wait ka mo kita na ito ni Elmer. Okay. Ronald Villanueva. Okay, good morning Sir Joven. Have a blessed day. Sige, salamat ha. Kay Carol Arbis, no, dire sa may Punta Cugon, nagapamati. O, mahaw ta ninyo everyone, mayong aga. No, Delaylaway, Maratman, no? Pagritman happy birthday kay Rose Dinolo Nilios nga nagasaulog sang iya sini nga birthday today.